Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin yan dito sa Warm Heart. Warm Heart.

0: Kinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Welcome na naman po sa isa pong edisyon ng programang Warm Heart, kung saan atin pong ipinalalaganap ang mental health awareness at education. Sa ngalan ng ating kasamang si Drizel Nanyong, ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, nagbabalik po para sa palatuntunan sa araw na ito. Live po tayong napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Kung hindi pa kayo nakakapag-follow sa amin, ay follow na para updated po kayo sa mga programa at live broadcast dito sa ating himpilan. Meron din po tayong YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin po, kung saan available ang ating mga replays at re-uploads. Kaya kung meron po kayong episode na hindi po naabutan o may gusto po kayong balikan na discussion po dito sa programang Warm Heart, ay pwede nyo po itong panoorin anytime. Kung mas trip nyo naman ang audio at kung kayo ay on the go pero nakakasagap naman ng internet via data o wifi, ay pwede rin nyo pong mapakinggan ang programang Warm Heart sa pamagitan ng mobile application na Evox PBS Receiver app. So paano ba ito ma-access? Para sa mga Android users ay available ito sa Google Play Store. Habang para naman doon sa mga gumagamit ng iPhone dyan, ay hanapin nyo lamang po ang Evox PBS Receiver app sa Apple App Store. At pagkatapos nyo po nga ma-download ang naturang mobile application, ay syempre, hindi naman pwedeng nakatenga lamang ang ating Evox PBS Receiver app. Pagkapunta nyo po sa mismong mobile application, ay hanapin nyo lamang po, nasa aking likuran na, ang logo ng Radyo Pilipinas World Service para live nyo po kaming makasama kahit sa audio lamang po. At syempre ngayon pala, no, saktong-sakto natapat tayo dahil tayo ang nakatoka sa collab sa araw na ito. Tayo po ay live na napapakinggan sa pamagitan ng Capital 104.3 FM. Ayan. So para sa mga nakikinig sa FM dyan, maaari nyo po kaming pakinggan. 104.3. At syempre, bukod sa ating FM radio dito sa ating mother agency, ay mas napapalawak pa ang ating reach dahil naibalik na po natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito po ay posible sa pamagitan ng mas pinalakas na partnership sa pagitan ng Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Kaya naman para sa ating mga shortwave listeners, mapapakinggan ang programang Warm Heart tuwing Lunes ng madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. that's Philippine Standard Time sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. At syempre, hindi naman natin pwedeng kalimutan ang ating mga tagapakinig sa kabilang himpilan. Kapitbahay lang po ng Radyo Pilipinas World Service, ang Radyo Magazine 1278 kHz. Dahil meron tayong replays sa naturang himpilan tuwing Sabado at Linggo mula alauna hanggang alas dos ng hapon. Kaya naman, maraming paraan para makasama niyo po kami: Facebook, YouTube, audio live stream, shortwave at yung ating mga replays, no, sa Radyo Magazine. Kaya naman, saan man kayo nakikinig ngayon, nasa bahay, nasa trabaho, nasa biyahe, o baka nagpapahinga lamang po kayo ngayong araw ng Linggo, salamat po at nandito kayo. Kaya naman, simulan na natin ang ating kwentuhan dito sa Palatuntunang Warm Heart. Oh, dumako na tayo sa ating panayam para sa araw na ito dahil dalawang topics po, no, ang ating pag-uusapan sa palatuntunan po natin sa ating edisyon ng Warm Heart sa araw na ito. Para sa maraming estudyante, ang eskwelahan ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral, exams at grades. Kasama rin dito ang pressure na maabot ang expectations ng mga magulang, guro at maging ng ating mga sarili. Lalo na para sa mga tinatawag na model child, yung laging mataas ang grades, responsible, obedient at madalas ginagawang halimbawa ng iba. Sa unang tingin, maaaring positibong bagay ito, pero ano ang nangyayari kapag nasanay ang isang bata na ang kanyang halaga ay tila nakabatay sa kanyang mga achievement at sa kakayahan niyang hindi magkamali? Nako, siguro nakaka-relate dyan yung mga achievers, no? Yung mga achievers dyan, tulad ng inyong lingkod kasi nasanay tayo, no? Na meron tayong mga milestones sa eskwelahan na syempre pinagmamalaki natin, no? Pero yun na ba ang dapat nating maging identity? Yan ang tanong dyan. So, eto pa yung mga tanong pa, no, regarding sa ating topic. Paano nakakaapekto ang academic pressure sa mental health ng isang bata o teenager? At kailan nagiging unhealthy ang paghangad na maging perfect o laging mahusay? Kaya naman, pag-uusapan natin para sa unang bahagi ng Warm Heart sa araw na ito, ang academic stress at model child complex, upang mas maunawaan kung paano ba natin matutulungan ang ating mga kabataan na harapin ang expectations, pagkabigo o failures at pressure nang hindi nila nararamdamang kailangan nilang patunayan ang kanilang halaga o worth sa pamagitan lamang ng mga kanilang nagagawa. So kasama na po natin ngayon ang ating resource person sa edisyong ito ng Warm Heart mula sa In Touch Community Services Incorporated, ang kanilang Senior Clinical Psychologist at Clinical Director, walang iba kundi si Miss Eileen M. Bello. Miss Eileen, welcome po sa programang Warm Heart. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Hi, thank you for the invitation to be here, Steph. Masaya ako na magbahagi ng tungkol dun sa interesting na topic, lalo na tungkol sa mga kabataan ngayon.
0: Maraming salamat po Miss Eileen for joining us dito sa programang Warm Heart. No, alam naman natin na Sunday is supposedly a family day, pero nandito po tayo at nagbibigay serbisyo publiko at mahalagang impormasyon sa ating mga tagapakinig. So unang-una po sa lahat, no, ay matanong ko lamang po Miss Eileen kung gaano po ba kalimitan, no, o kalimit, no, yung mga kaso ng mga pag-aaral na nagpapakita ng matinding academic stress na meron pong kinalaman sa expectations po ng ating mga pamilya.
1: Sa practice ko bilang isang psikologista, madalas kong nakikita na isa sa mga common na issue or mga challenge yung ganito, no, yung stress, academic stress ng mga kabataan na may pressure to achieve, may pressure to be the best, or yun, may parang may pressure na patunayan yung sarili nila at wag i-disappoint yung kanilang mga magulang. So talagang common yung ganitong mga problema sa mga kabataan.
0: Miss Eileen, matanong ko lamang po, no, paano po ba nakakaapekto, no, yung cultural aspect ng pamilyang Pilipino? Halimbawa na lamang po dyan yung utang na loob at mataas na pagpapahalaga sa edukasyon doon sa psychological na kalagayan ng ating mga kabataan sa kasalukuyan.
1: Yung mga kabataan natin, parang isa sa mga, lalo yung mga teenager, yung mga naka-apekto talaga sa kanila developmentally ay yung external. So, ibig sabihin yung sinasabi ng kanilang mga magulang, pati na rin yung sinasabi ng kanilang mga kaibigan, yung mga kaedad nila. So, yung hiya, yung pagpapahalaga sa kung ano yung sarili nila, ito yung mga, or yung identity nila, ito yung isa sa mga mahalagang aspeto ng ganong edad. Yung utang na loob sa Pilipino, sa kulturang Pilipino, sobrang nakakaapekto siya. Kasi lalo na yung mga yung mga magulang na halimbawa sa mga middle class, talagang naghirap at saka talagang pinagpursige ng mga magulang nila na pag-aralin at bigyan ng magandang buhay yung kanilang mga anak. Minsan kahit hindi direct ang sinasabi ng mga magulang na kailangan mong tumanaw ng utang na loob. Nasa kulturang Pilipino yung parang unspoken or parang innate na expectation or expectation na kailangan mong tulungan yung magulang mo kapag ka mas okay ka na or kapag ka mas successful ka na, kailangan mong magbalik dun sa na itulong at pag-aalaga at pagkapahalaga nila. So yung utang na loob talaga malaking impluensyo siya dun sa minsan sa pressure na nararamdaman ng mga kabataan, lalo ng mga Pilipinong kabataan dahil nga dun sa konsepto na yun. Yung iba naman, ayaw nilang ma-disappoint kayo mga magulang nila. So parang yung pagtanaw ng utang na loob ay sa pamamagitan ng pagkapatuloy or pag-ensure na okay yung edukasyon nila, na nag-a-achieve sila or nagiging successful sila.
0: Ito naman po, Miss Eileen, kasi yung topic nga po natin ay hindi lamang patungkol sa academic stress, kundi dito sa tinatawag na model child complex. So matanong ko lamang po, para lang po sa mga hindi nakakaalam, lalong-lalo na sa ating mga tagapakinig ngayon sa Warm Heart, ano-ano po ba yung mga pangunahing mekanismo sa likod ng model child complex?
1: Kadalasan, lalo na sa kulturang Pilipino, ito yung talagang pride ng mga magulang yung kanilang mga anak na palaging nag-a-achieve, palaging nananalo sa mga competition, lalo na kung may ibang mga kamag-anak na may mga, halimbawa, mga gathering, sila yung talagang pinagmamalaki. Madalas nga, parang ang sinasabi pa ng iba na dahil hindi sana yung mga magulang nila na ipakita na proud sila kapag sila lang, nalalaman lang nila o naririnig lang nila na proud yung mga magulang nila sa kanila kapag ka pinagmamalaki sila sa labas o sa ibang tao. So para siyang naging trophy or para siyang naging, naging status, parang pagkasabi ng status na okay, maayos yung pagkapalaki ko sa anak ko kasi modelo or parang palaging kasama sa mga competition or palaging nakaka-achieve yung anak ko. So, mas mataas yung expectation sa mga model child kasi palagi silang kinukumpara sa iba. Mm-hmm. Ang mahirap dito kapag ka naging conditional yung pagtingin ng bata sa kanilang sarili or sa kanilang self-worth. Kapag yung expectation na palagi silang dapat nag-a-achieve, palaging tama yung ginagawa nila, palaging mataas yung scores nila, kapag hindi yun nangit, o halimbawa mayroong exam tapos may isa o dalawang mali lang, ang nangyayari, natatakot yung mga bata na mag-fail at ini-equate nila yung failure sa mababang pagtingin sa sarili. Kasi nga, nasanay sila na conditional na kailangan lang palagi na we meet yung expectation ng iba o ng mga magulang o ng mga tao na nakita na palagi silang nag-achieve. So mahirap din na ipakita yung pagiging proud lang pag sa labas. So mahalaga din na ipakita na okay, kung nag-achieve talaga yung bata, ipakita din natin na kahit tayo lang, hindi natin kinukumpara sa iba, na-recognize natin yung ginagawa nila.
0: Ito naman po, Miss Eileen, paano po ba bumubuo ang isang bata ng pilit na perfectionism kapag nararamdaman niya na ang pagmamahal o validation ng kanyang magulang ay nakabatay lamang sa kanyang mga awards at achievements?
1: Yung perfectionism, minsan hindi siya talaga, parang hindi siya pilit, parang naging natural siya. Na kailangan palagi kang nag-a-achieve, kailangan palagi kang perfect, kailangan halimbawa mayroong group project or may club activities, kailangan ikaw yung on top of things. So nagiging bahagi siya ng identity o ng pagtingin ng bata, ng ng isang tao sa kanilang sarili na kapag hindi ayon yung nangyayari, nag-iiba yung nagiging failure yung tingin nila sa sarili na kasi it's either, parang extreme, either yung perfectionist ka lang or wala. So, walang in-between.
0: Ito naman, Miss Eileen, paano po ba naapektuhan ng labis na expectation mula sa ating family members ang pagbuo ng identity at self-worth ng isang teenager habang siya ay lumalaki? Kasi, 'di ba minsan, no, dahil sa mga expectations na ito ay medyo nagiging over-competitive, no, ang isang bata. Medyo nakaka-relate kasi ako dito, Miss Eileen.
1: Yun nga, isa sa mga common na nangyayari is yung nagiging competitive yung mga tao. Pero ang mahirap nga kapag extreme na siya, na hindi natin nakikita na minsan okay lang din na magkaroon ng failure at mangyayari talaga siya kasi may mga bagay na hindi natin control or may mga bagay na pwede nating pagpursigan, pwede nating paghandaan, pwede nating magpa-practice tayo, ganyan. Pero may mga bagay talaga na wala sa control. At yun yung nahihirapan yung mga kabataan na tanggapin kapag sanay sila na palagi silang nananalo, sanay sila na palaging okay yung ginagawa nila or on top of things yung ginagawa nila. So, nai-equate yung mga unexpected na pangyayari or mga bagay na wala sa control nila dun sa kanilang pagtingin sa sarili. At kapag nangyayari yun, yung paraan ng pakipag-usap nila sa sarili nila, hindi rin maganda. Tinitingnan nila yung sarili na hindi sila good enough. Na kahit na actually mataas na yung ginagawa nila, marami na silang na-achieve, marami na silang napatunayan, tingin pa rin nila hindi sila good enough. O kaya naman, parang iniisip nila na halimbawa may mga bagay talaga na wala sa control nila at logically naisip nila na may mga bagay talaga na wala sa control nila, naisip pa rin nila na parang sana may ginawa pa ako or mas nagpo-focus sila dun sa mga bagay na nire-regret nila or hindi nila naisip nung isang sitwasyon. So yun, no? Kapag hindi aware ng isang kabataan tapos later on naging adult siya, itong issue sa self-worth na conditional dahil sa yun nga, sa pag-focus lang sa external validation at pagiging perfectionist, may maaari itong magdulot ng anxiety o kaya yung maliit na pagtingin sa sarili or low self-worth, maaari itong magdulot ng depression kasi nga palagi nilang kinokompara yung sarili nila sa ibang tao. So hindi na boses ng magulang nila o nung taong gusto nilang maging proud sila, pero boses na nila mismo yung narinig nila na kino-compare nila yung sarili nila sa iba.
0: Mm-mm.
1: Kahit wala ng external pressure, sila mismo yung nagpe-pressure sa sarili nila. So, hindi na rin siya nakakatulong eventually.
0: Ito naman, Miss Eileen, kasi ito siguro curious yung ating mga tagapakinig dahil parang hindi naman masyado talagang magkaugnay itong dalawang terms na ito, pero paano po ba natin na pag-uugnayin ang gawin ng isang high achiever, yung mga achievers natin dyan, doon sa mga tinagurian naman na kulang sa pansin o KSP?
1: Well, tama ka dyan, Steph. Hindi naman talaga sila talagang equal or magkapareho ng hulugan. Pero minsan nauugnay sila kasi ang nangyayari, yung mga high achievers, sila yung makakakuha ng atensyon.
0: Mm-mm.
1: Sa klase, sila yung tinatawag madalas ng teacher kasi sila yung gustong mag-participate sa mga school activities. Sila yung may lakas ng loob na mag-lead o kaya mamuno o kaya gawin yung mga bagay-bagay. So, natural na yung attention ng mga tao sa kanila. At kung magaling talaga sila, siyempre, mapapansin nyo ng mga tao. Sadly, yun nga lang, no, minsan na bibigyan siya ng negatibong konotasyon tapos iniisip ng mga tao na kulang siya sa pansin. Pero meron naman din na possibility na dahil nga conditional yung naging pagtingin or maybe hindi naman talaga yun yung nangyari sa pamilya pero ganun yung interpretasyon ng kabataan or ng bata na napapansin lang ako kapag perfect yung scores ko ng magulang ko. Ay, oh, napapansin lang ako ng magulang ko kapag perfect yung scores ko or kapag ka nag-top ako sa school or kapag ka nanalo ako sa isang competition. Madalas hindi na busy yung magulang ko, wala silang time sa akin, pero kung bibigyan ako ng award, may recognize ako, pwede silang magbigay ng panahon sa akin or attend sila sa some school event dahil nga meron akong award. So naging na-associate yung attention dun sa pag-achieve. At yun nga, katulad ng nabanggit ko kanina, kapag ka paulit-ulit na ganito, ang nagiging interpretasyon at pagsingin ng bata sa kanilang sarili ay, pwede lang akong makatanggap ng pag-aruga or attention kapag ka naka-achieve ako. So hindi rin siya magandang paulit-ulit na nangyayari sa isang pamilya.
0: Ito naman po, maaari po bang maituring na gawing KSP o attention seeking behavior ay isa ring anyo po ng paghingi ng saklolo o kaya coping strategy kapag ang isang bata ay hindi nakakakuha ng validation sa pamamagitan ng mga yung mga karaniwan po niyang ginagawa? May ganun po ba, Miss Eileen?
1: Posible na kapag hindi nila ang isang kabataan or isang youth or teenager ay hindi nakukuha ang kanilang yung suporta na kailangan nila, posible na ginagawa nila yung mga bagay na madaling mapansin, ba, pag-achieve, kasi yun lang yung way nila to get the attention. At yun ay maaaring sintomas na nangangailangan sila ng tulong or kailangan nila ng matinding suporta. So parang hindi nila alam kung paano i-express yung kailangan nila. So ginagawa nila yun para mapansin sila or para ma-communicate na meron silang kailangan.
0: Ito naman po, no, siguro ito hindi masyadong familiar, no, yung ating mga tagapakinig regarding this, pero meron po bang mga sintomas o ano-ano itong mga sintomas na karaniwang lumalabas dito sa mga high achievers na nakaharap sa matinding takot sa pagkakamali o fear of failure? Parang medyo nakaka-relate ako diyan kasi yun din ang fear ko, Miss Eileen.
1: So yung pinaka-common dito ay yung pagtingin sa sarili na kahit anong gawin nila, kahit na na-recognize na sila ng ibang tao na may na-achieve sila, ang tingin pa rin nila sa sarili nila ay hindi siya good enough. Hindi siya sapat or kulang yung ginagawa. Tapos yun, kapag ka nga may failure, ang pagtingin sa sitwasyon na sarili ay limitado. Hindi siya parang, ang failure, pwede ko siyang maging opportunity para mas lumago at mas maging mahusay yung mga ginagawa ko. Pero sa halip na yun, ang pagtingin sa failure ay parang end of things, na ito na yun. Kapag hindi, ay parang yung extreme na either or na pag hindi ako naging successful, pag hindi ko na perfecto, kapag hindi ko nagawa to, failure ako. So, kadalasan nagiging parang nagmamanifest siya sa pamamagitan ng pag-iisip palagi, yung hindi makapokus kasi parang iniisip palagi yung maling nagawa, o kaya naman minsan naapektuhan na rin yung pagtulog, o kaya naman totoong magaling sila, totoong meron silang kakayahan at meron silang karanasan na makakatulong sa kanila para gawin ng isang bagay. Pero hindi nila naisip yun kasi naisip nila na baka mag-fail lang ako. Baka hindi ko magawa ng tama. So pinapangunahan nila yung sarili nila.
0: Ito naman po siguro, Maaari niyo po bang itong sa susunod kong katanungan ay maipaliwanag in a layman's term dahil baka hindi masyadong maintindihan ng ating mga tagapakinig. Dahil ang susunod ko pong katanungan sa inyo, Miss Eileen, ay ano pong mga psychological framework o pamamaraan ang masasabi na pinaka-epektibo sa paghawak ng mga kasong nauugnay sa academic stress o family pressure?
1: Okay. Dahil yung academic stress or actually yung karanasan ng isang kabataan ay hindi lang dahil sa isang bagay o hindi lang dahil sa isang factor. Nakaka-apekto yung yun nga kung paano sila dinidisiplina ng mga magulang, kung paano nakikipag-usap o nakikipag-ugnay yung mga magulang sa kanila. So, parte ng pagtulong sa mga kabataan na may ganitong challenges ay pag-involve sa magulang. So, alimbawa ako, kapag kinakausap namin yung isang kabataan, part ng treatment ay pagkausap din sa mga magulang at pagtulong sa mga magulang na mas maunawaan nila yung kanilang anak. Bakit ba siya napapressure? Ano ba yung mga nakakatulong sa kanya para mas maging confidence sa sarili. So may parte yon, no? Parang tinutulungan natin mas lumawak yung pagtingin ng mga magulang at tinuturuan din natin yung mga magulang na bigyan ng parang binibigyan natin sila ng kakayahan na makipag-communicate sa mga teenagers kasi syempre yung generational gap minsan mahirap din, 'di ba? So, yun yung isang parte ng proseso. Isa pang parte ng proseso dun sa individual naman, tinutulungan natin yung mga kabataan na i-challenge yung kanilang pag-iisip. Alimbawa, yung thought na nagsasabi na, kailangan perfect ko to. Or kapag ka hindi to perfect, failure ako. Mm. Yung mga ganong thought. O kaya, hindi na naman tama o hindi na naman sapat yung ginawa ko. Yung mga thoughts na ganon. So, tinuturuan natin sila na, una, tingnan at i-identify na yun yung palagi nilang naiisip. Hindi dahil palagi nila yung naisip, yun yung tama o yun yung totoong realidad nila. Kasi pwede na sa sitwasyon nila, say may exam sila tapos nagkamali sila ng nagkaroon sila ng 5 mistakes. Ang automatic thought nila ay di ako good enough o kaya mali na naman yung mga pinagigawa ko or kahit mag-prepare ako, mag-fail lang ako. So yun yung mga automatic nila. Automatic thoughts nila. So part ng proseso ay tinatry natin na tulungan silang i-identify yon at tulungan sila na i-challenge yun na parang ano ba yung mga ebidensya na hindi naman totoo yun palagi. At o kaya naman siguro sa pagkakataong yun, sa exam lang na yun, ganun siya. Pero hindi naman palagi. Pwede sa ibang subject mo, hindi naman ganun. Pwede naman na hindi lang academic yung tignan natin. Pwede rin naman na meron pa rin strength sa ibang bagay. Katulad ng sports. O kaya naman, ikaw yung isa sa mga talagang maaasahan ng mga kaibigan mo. So, that's also a strength. So, yung pagtulong sa kanila na tingnan yung iba't ibang perspektibo at mag-focus dun sa ibang pagtingin. So, hindi natin tinutulungan na parang mag-isip ka lang positively. Pero tinutulungan natin sila na tingnan kung ano ba yung mga bagay na pwede pa nilang tingnan para mas mag-iba yung pakiramdam nila sa sarili nila at hindi lang puro negative yung tingin nila sa sarili nila. So, yun yung isa sa mga ginagawa natin. So, it's pareho na na-involve yung mismong bata, yung mga magulang at may aspeto ng pagtulong sa kanila na palawakin yung kanilang kaisipan at pagtingin sa isang sitwasyon para hindi nila ma-equate yung self-worth nila dun sa kung ano man yung sitwasyon.
0: Na siguro ito na lamang po ang aking katanungan bago tayo mag-move forward, no, para sa ating susunod na topic. Miss Eileen, ano na lang po ang inyong maipapayo sa mga magulang at guro upang maiwasan ang pambubukod o pagkakahon sa mga bata bilang either star child o problematic o kaya naman KSP?
1: Okay.

0: I think yun yung isa yung division na gano'n, yun yung parang nag-label na agad dun sa mga bata. So, sa bahay naman, makakatulong yung pagiging, yung pag-connect sa, kung halimbawa meron kang dalawa o tatlong anak or more than one anak, or kahit isa lang siya, yung pagiging aware ng magulang na kapag meron kang sinabi para i-affirm or i-validate yung bata, hindi siya ikokumpara sa iba. Na ang pinagbibigyan natin ng atensyon or pagtutunan natin ng atensyon ay yung nagawa niya, hindi lang yung outcome, kung ano yung nagawa niya. Halimbawa, natutuwa ako na talagang nagsisipag ka sa pag-aral, talagang meron kang inaalat na oras para gawin ito, talagang nakikita ko na nagsisikap ka talaga. Sa halip na sabihin na, okay, good job. Nakuha mo yung mataas na scores. So, sa halip na mag-focus lang yung sa outcome, maganda na pansinin yung ginagawa, yung effort, yung talagang bagay na pa pwedeng paulit-ulit na tingnan, hindi lang yung kung ano yung achievement. Doon naman sa mga palaging nalilabelan na problematic or kulang sa pansin. Alam po natin na hindi maganda yung naidudulot noon dun sa mga kabataan na sila yung nalilabelan ng ganun. No? So, ang masasabi ko lang po, yung mga bata na sa tingin natin, sila yung palaging napapaaway, sila yung palaging napapatawag yung magulang sa guidance office, ganyan. Kadalasan, sila yung may mga hindi sabihin sila yung mas may kailangan ng suporta. Minsan, ang kailangan nila yung may makikinig talaga sa kanila o sa tingin nila, naunawaan ako ng mga magulang ko. So, isa sa mga pwede natin gawin ay tignan yung mga ganong sintomas na mas kailangan kong pagtuunan at unawain kung ano yung nararamdaman at ano talaga yung nangyayari sa anak ko ngayon or sa mga kabataan.
1: Ayun. So, eto na. Ayan na ang ating unang part ng ating edisyon ng Warm Heart sa araw na ito. Makakasama pa rin natin si Miss Eileen sa next portion ng ating programa. Magbabalik ang Warm Heart makalipas lamang po ang ilang paalala.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Warm heart.
4: Warm heart.
3: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
5: Alamin ang ilang mga self-help tips
3: at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
4: Warm Heart. Warm Heart.

0: Nagbabalik po ang programang Warm Hearts. Sa ngalan pa rin ang ating kasamang si Drizzle Nanyong. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Bago natin balikan si Miss Eileen, para doon sa susunod natin topic, ay batiin muna natin yung ating mga commenter at likers sa araw na ito. So unang-una na dyan ay nanonood ang Mother Dear ni ka-Warm Heart Drizzle, si Ma'am Rosella Reyes Nanyong. Sabi niya, good morning, Steph. Good morning din po sa inyo. And speaking of Mother Dear, ayan, naka-like, naka-puso pa ang aking Mother Dear, yung sarili ko namang Mother Dear, si Rose Reyes Esguera. Ayan, Mami, thank you sa lagi niyong pag-support at pag-like, pag-share ng aking mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Syempre, nandyan din yung ating mga iba pang likers. Nandyan si Sir Nestor Credo Senior. Nandyan din si Sai Valiente. Ayan, mamaya may babatiin ako regarding this. Meron din dito, no, siguro kilala to ni Miss Eileen. Nandyan si Patricia Bello, si Irene Bello Trance, saka si Erica Bello. Ayan, mga nakaabang sa discussion with Miss Eileen. So ayan, babalikan na natin si Miss Eileen kasi yung next topic naman natin ay patungkol dito sa tinatawag na panganay syndrome at dun sa breadwinner trauma. Ayan, nakaka-relate pa rin ang inyong lingkod. Ayan, kasi sa kulturang Pilipino talaga ay hindi na bago ang konsepto ng panganay bilang katuwang ng mga magulang sa pag alaga at pagsuporta sa pamilya para sa ilan habang bata pa lamang ay natututo na silang maging responsable hanggang sa dumating ang panahon na sila ay inaasahang tumulong financially at maging sandalan ng buong pamilya. Actually, pinagdedebatehan yan, no, sa social media kasi meron na, hindi na ako magpapangalan, no, pero merong isang sikat na atleta, isang Olympian, no, na humaharap sa ganitong klaseng issue kung saan ay kumbaga nagkaroon na ng labasan, no, ng dirty laundry with his mother, no, at nagiging debate tuloy kung dapat ba tinatawag, no, na retirement fund ng mga magulang yung kanilang mga anak, no. Pero sabi nga ng iba dun sa iba kong nababasa ay syempre nasa sayo na kung gusto mo tumulong sa iyong magulang, no. Pero siguro magbahagi na lamang ako, no, sa akin ay ako ang isa ako, no, isa hindi ko inaangkin lahat, no, kasi nandiyan pa yung kapatid na sumunod sa akin, no. Dalawa kami, katuwang kami ng aming mother na kumbaga ay nagtatrabaho para may pantustos, no, lalong-lalo na at nag-aaral pa sa kolehiyo ang aming bunso. Pero ito na nga, no, pag-uusapan na natin yan. Kasama pa rin ang ating resource person para sa araw na ito na si Miss Eileen Bello. Ayun, Miss Eileen, eto, dediretso na ako sa una nating katanungan dito para sa topic na ito. So, gaano po ba kadalas ang mga kaso kung saan ang pangunahing ugat ng stress o depression ng kliyente ay ang kanyang papel bilang panganay o pangunahing breadwinner?
1: Ayan, sobrang mukhang maraming makaka-relate sa ganitong topic, no. Kanina pinag-uusapan natin yung mga high achievers and madalas hindi lahat kasi may mga ino-consider na breadwinner na hindi naman sila yung panganay, sila yung bunso. Kasi halimbawa nag-migrate na yung ibang family members, tapos ang naiwan na lang sa Pilipinas ay yung bunso. So pwedeng maging breadwinner, pero pinaka-common dito yung mga panganay. Para sa ganda yung tanong mo, actually, sa practice ko, madami akong mga kaso na na-handle na ganito, no? Ang nangyayari, hindi naman ibig sabihin na kapag ikaw ay panganay, ikaw na yung breadwinner, may trauma ka na agad. Hindi naman automatic yun. Marami namang panganay na breadwinner na okay naman yung mental health nila. Pero ang nangyayari kasi, lalo na yung talagang pamilya na kailangan talagang kumayod para sa yung panganay or kung sino man yung na-assign na breadwinner ng pamilya, kailangan nilang kumayod para sa pamilya nila. Ang nangyayari, ang taas ng pressure at ang taas ng stress, lalo na ngayon ang taas ng inflation. So, yung konting kita nila, minsan wala halos natitira sa kanila o totoong wala lang natitira sa kanila. So, over the years, minsan nagiging, bukod sa pressure, nagiging, minsan nagiging resentment din siya. No? Minsan ayaw nila, siyempre, may part ng utang na loob. So, gusto nilang tulungan yung pamilya nila, gusto nilang magkaroon din ng magandang buhay yung iba nilang mga kapatid, ganyan. Pero may minsan may part na naiisip nila na sana sila naman yung sana yung pinaghihirapan nila mas napupunta rin sa kanila. So may conflict no within kasi gusto nilang tumulong sa pamilya nila at saka may cultural nga na expectation na may utang na loob, ganyan. At the same time, meron din na part na okay, gusto ko ako naman. Sana ako naman. Pero yung part na yon, maraming Pilipino na nasa ganitong konteksto, yung panganay breadwinners, na nahihirapan kasi nahihirapan silang mag-no, nahihirapan silang ma-disappoint yung ibang tao, nahihirapan sila na parang sanay silang maging super independent. Sanay sila na parang sila yung nag-aalaga sa iba, tapos hindi sila sanay na sila yung inaalagaan o sila yung mag-iisip para sa iba. So, yun yung nadala siya, hindi siya uncommon.
0: Ito naman, Miss Eileen, paano ba nakakaapekto sa pag-unlad ng isang bata ang emotional o instrumental na parentification o yung maagang pag-ako ng mga responsibilidad ng ating parents?
1: Okay. Para sa mga nakikinig, ano ba yung parentification? Ito yung minsan ito yung sitwasyon kung saan isang bata o yung mga bata sa pamilya, sila yung naasahan na parang mag-alaga sa mas nakakabata nilang kapatid, sila yung naasahan mag-alaga ng mga tumatanda nilang mga magulang, sila yung inaasahan na maghinga, mag-provide sa pamilya. So, nag-range siya na parang bata pa lang sila, sa halip na nag-aaral at naglalaro lang sila, kailangan nilang isipin kung kumain na ba yung mga kapatid nila, ganyan, or kung may kailangan pa yung mga, yung sino man yung kailangan sa pamilya nila. So, yung epekto nun sa isang bata ay hindi match yung development nila. So, parang, sa halip na ang focus nila ay nagawa ko ba yung schoolwork ko, okay ba yung, nag-enjoy ba ako sa pakipaglaro sa mga kaibigan ko, or naka-connect ba ako sa kanila? Salit na yun lang yung inisip nila kung paano nila matutulungan yung pamilya nila. Inisip nila kung paano nila ma-ensure na okay yung pamilya nila. So, in a way, yung epekto nun, ito yung mga may ganitong karanasan sila, yung mga madalas na kayong mag-lead sa iba. Pero ang negative doon, dahil nga sanay sila na palaging sila yung nag-aalaga at nagbibigay ng attention sa iba, kailangan ng iba, lalo ng pamilya, nahihirapan sila minsan mag-no, nahihirapan sila minsan na mag-set ng boundaries para sa sarili nila, minsan na-abuso na rin, ganyan, or na nasusobrahan yung pagbibigay sa iba.
0: Ito naman na... Miss Eileen, ano po ba anong mga katangian o qualities no sa personality ang kumbaga ay karaniwang nabubuo sa mga taong meron pong tinatawag na panganay syndrome?
1: Ayun, katulad ng nabanggit ko kanina, sila yung mga hyper independent na minsan hindi naman kailangan nilang akuin na ako nila, or hindi sila sanay na sila yung tinutulungan, or minsan nahihirapan talaga sila na mag-no sa mga bagay-bagay, no? Ang ending ng halimbawa sa workplace, kapag mas matanda na sila nasa workplace, mas nababurn out sila kasi inaako nila yung mga bagay na hindi naman dapat sa kanila. Tapos minsan may mga nangyayari na sa kanila pero hindi sila mag-open up sa iba kasi nga mas nasanay sila na okay, ako na lang yung bahala sa sarili. Ganun yung nangyayari.
0: And speaking of burnout, ano po ba yung mga masasabi natin na pangunahing tagapagpahiwatig o clinical indicators ng breadwinner trauma o chronic burnout doon po sa mga tinagurian ng quote and unquote family ATM?
1: Katulad ng nabanggit ko, usually sila yung palaging maraming iniisip. So anxious, iniisip nila, nag-worry sila ng maraming bagay. Iniisip nila palagi kung ano pa yung kailangan nilang gawin, na parang marami na silang na-achieve pero sa tingin nila hindi pa rin enough. So parang hindi nila na-recognize yung talagang kaya na nila, yung kakayahan nila. At yun, sa relationship, pwede siyang, kung halimbawa, sanay siya na nahihirapan siyang mag-no, sanay siya na palaging mas nag-aalaga sa iba, nag-aaruga. Ang mangyayari, may posibilidad na, yun nga, mahirapan silang mag-set ng boundaries para sa sarili nila. Tapos, mas iisipin pa rin nila yung kalagayan ng iba kesa sa sarili nila, kahit na minsan nahihirapan na sila. Nahihirapan na sila mismo. O yun nga, in terms of the finances, no? So, yung sinasabi nila na parang family ATM. Na, katulad nung nabanggit ko kanina, minsan, kailangan talaga nila, pero dahil nasanay sila na mas magbigay sa iba, kahit na minsan walang-wala na sila, ibibigay pa rin nila dun sa pamilya nila. So, yung boundary problem talaga yung kadalasan, common issue doon.
0: Pero paano po ba nagpapakita ang financial anxiety o takot sa paghihirap kahit na meron pong sapat o magandang kinikita ang isang breadwinner? Meron po bang ganon, Miss Eileen?
1: Oh yes, that's very common. Yung iba, parang coming from their experience, nisip nila na ayoko na mangyari na kung ano yung nangyayari sa akin ngayon. Alam mo, pag nagkaanak sila, yung anak din nila, yung parang kailangan mag-provide or kailangan mag-sakripisyo para sa kanila. So kahit na meron silang enough financial capacity minsan, iniisip pa rin nila na parang kulang pa din. So may scarcity mindset. Yung iba naman, parang nahirapan din sila kasi parang hindi nga balanse. Palaging iba or palaging inuuna yung kailangan ng iba kaysa sa kanila. So, halimbawa, halit na nakapag-save sila, mas inuuna pa nila yung kailangan ng iba. So, parang hindi, parang even if alam nila kung minsan kung paano gawin yun, maging financially smart, minsan dahil yung tendency is to give to others or unahin yung kailangan ng iba, na hindi na nila nasa-set aside yung needs nila.
0: Ito naman, Miss Eileen, paano po ba pinangangasiwaan sa therapy ang matinding guilt na nararamdaman ng isang breadwinner kapag nagtatabi siya ng pera para sa sarili o kapag nagtatakda siya ng boundaries sa kanyang sinusuportahang pamilya?
1: Marami kasi yung ganyan, may guilt, no? Mataas yung guilt.
0: Mm-mm.
1: So, sa therapy, ang pinofocus namin ay tulungan ng isang individual na tingnan yung guilt bilang isang parang natural na reaction kapag sanay ka palagi na inuuna yung iba. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong makinig dun sa guilt. Hindi ibig sabihin na kailangan mong yung guilt ay bahagi ng karanasan mo dahil sanay ka na, yun nga, palaging inuuna ang pamilya o yung needs ng iba. At to part ng pagtulong dun sa mga tao na matindi yung guilt tungkol dito kapag inuuna nila yung sarili nila is to help them identify ano ba yung needs nila, ano ba yung mga kailangan nila mismo. At kapag ka hindi nila pinakinggan kung ano yung needs nila at hindi nila binigyan ng attention kung ano yung needs nila, ano ba yung nangyayari sa kanila? So yun, nag-lead na sa burnout, minsan yun, nag-overthink sila, o minsan nag-depress na sila mismo kasi nga, or minsan mataas yung resentment, hindi rin nakakatulong yung sa relationship nila sa pamilya nila. So, mas tinitingnan namin kung paano ba mas titingnan yung ibang yung need na hindi napaprioritize.
0: And speaking of therapy, Miss Eileen, ano po bang mga therapeutic modalities ang masasabi na pinaka-epektibo sa paghawak ng breadwinner trauma?
1: Okay, yung sa mga may trauma talaga. Minsan it's not really one big trauma, it's a cumulative eh, yung pinilahin sila. Yun nga, hindi sila nabigyan ng enough love and care, ganyan. So, pag ganun, ang common approach doon, CBT, so kina-challenge yung thoughts nila, tinutulungan sila na tingnan yung pagtingin sa sarili sa mas neutral or mas compassionate na paraan or mas may gentleness or magandang pagtingin sa sarili. Pero hindi naman na parang yung trauma mismo, yung tinitingnan or pinagbibigyan ng atensyon. Minsan na ganito ng IFS. So, tinitingnan yung, okay, yung part ng sarili mo na gustong protektahan yung iba, gustong unahin yung needs ng iba, ano ba yung need niyan? O yung part ng sarili mo na gusto naman na unahin ng sarili, ano ba yung need? So, yun yung internal family system. Isa sa mga trauma-informed approaches na pwedeng gamitin sa mga ganitong or sa mga ganitong cases.
0: Kanina, Miss Eileen, ay nabanggit niyo yung, if I'm not mistaken, yung resentment, no? So, paano po ba lumilitaw, no, just for the information ng ating mga listeners na maaari na nakikipagdebate, no, sa social media regarding sa trauma na nararanasan ng mga breadwinners natin dyan o kahit yung mga mayroon na panganay syndrome, paano po ba ang lumilitaw ang kumbaga yung nakatagong resentment, puot, sama ng loob sa pamilya, at paano po ba ito nakakaapekto sa kanilang mga relasyon?
1: Minsan dumalabas yun kapag sobrang burnout na yung mga tao.
0: Mm-mm.
1: So, pag burnout na tayo, mas overwhelmed yung emotion natin. So, hindi natin na i-accept na minsan hindi natin minimin yung sinasabi natin o hindi naman talaga yung gusto natin iba hayag, pero yung sinasabi natin. So yung resentment, yung galit na hindi na-express. So minsan kapag ka sobrang overwhelming burnout na isang tao, minsan dun yung lumalabas. So lumalabas yun sa bilang irritability, no, wala na ng pasensya sa mga tao. Lalo na dun sa minsan kung resentment tungkol sa pamilya, minsan wala na ng pasensya dun sa mga kapamilya nila na mayroon silang resentment. Ano. So, dun siya lumalabas. Sa relationship naman, ganun din, no? Kahit sa trabaho, sa mga ibang parte ng, or aspeto ng buhay, or may kung kalalasyon, kaya sa mga kaibigan, parang mas hindi rin mataas yung pasensya. So, dahil nga mas irritable at mas madaling maapektuhan.
0: Ito naman, Miss Eileen, ano po bang mga anong mga konkretong hakbang ang inyo pong itinuturo sa inyong mga clients na maaaring nakakaranas po ngayon, no, ng breadwinner trauma upang makapagtatag sila ng malusog na financial at emotional boundaries sa kanilang pamilya nang hindi nakararanas ng matinding trauma response?
1: Ang pinaka approach doon ay tulungan sila na bago ko sabihin, gusto ko lang sabihin sa lahat na pag ganito at alam niyo yung ganito naranasan niyo at hindi lang siya parang naranasan niyo siya ng isang linggo or a few weeks, mas okay na mag-seek ng help sa professional. Kahit masabihin ko to, hindi to maaaring gawin ng sarili lang. So, kailangan pa din na mag-seek tayo ng professional help kung ito yung mga naranasan nyo. Pero to answer yung tanong ni Steph, paano, ang pinaka-focus sa therapy kapag ganito yung naranasan na difficulties ay tulungan ng isang tao na maintindihan ano ba yung needs nila.
0: Mm-hmm.
1: Ano ba yung mga sa tingin nila na neglect nila yung sarili nila o yung karanasan nila na neglect yung needs na yun. Halimbawa, yung babalik ako dun sa common thoughts ng ganitong may mga difficulties. Ang common thoughts nila, I'm not good enough or I'm not deserving of love. Kasi love equals attention, care. Pero ang nangyayari, sila yung mas nagbibigay ng attention and care sa iba. So babalik doon. No? Sa mahabang proseso na pag-unlearn at pagbago ng pagtingin sa sarili tungkol sa paano ba ang ibig sabihin ng being loved unconditionally, na hindi ito, being loved doesn't mean na kailangan kang palaging bigyan ng praise or validation externally. Pero pwede mo rin yung ibigay sa sarili mo. At yun, yung parang pag na-realize mo na, okay, ito naman yung needs ko, na okay lang na magpahinga minsan, okay lang na minsan gasto sa ng sarili, na walang guilt. No? So, mahabang proseso ng pag-practice at pag-unawa ng needs at pagbibigay ng atensyon dun sa mga sarili nila.
0: Siguro ito na lamang po, Miss Eileen, bago ko po kayo pakawalan from this interview. Ano na lamang po ang inyong pinakamahalagang payo para sa mga pamilyang Pilipino upang mabawasan ang labis na pagdepende, no, sa iisang miyembro ng tahanan? Go ahead po, Miss Eileen.
1: Well, may mga sitwasyon talaga, like may mga pamilya talaga na talagang ang nangyari culturally na-assign sa isa o dalawa or tatlong tao yung ganitong expectation. Pero kung una siguro kailangan nating i-recognize na ganun yung family system. Ganun yung naging sitwasyon. At pangalawa, kailangan nating i-recognize ano ba yung maaaring ma-contribute ng iba para mas mabawasan yung burden o yung dinadala ng ibang member ng pamilya na-assign sa ganitong sitwasyon. Pangatlo, siguro yung shame kasi yung mainstal mabigat sa, lalo na sa konteksto ng mga Pilipino na hindi ako nakakatulong ba niyan. Siguro kailangan nating i-empower yung isa't isa na hindi siya sa gaano kalaki ba yung naitutulong mo, pero kung lalabas siya dun sa kung paano mo yung pag-maintain ng connection sa family at pag-intender dun din sa mga needs ng ibang member ng pamilya, hindi lang ng isa o hindi lang palaging naasahan. So, magiging mas aware or magbibigay tayo ng attention pa dun sa iba din, dun sa ibang member ng pamilya na maaari din namang makatulong. So, bigyan natin sila ng chance to help and to also step up.
0: Mm-mm. And with that po, Miss Eileen, maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin dito sa edisyong ito ng programang Warm Heart. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
1: Thank you.
0: Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa Warm Heart ang Senior Clinical Psychologist and Clinical Director ng In Touch Community Services Incorporated, walang iba kundi si Miss Eileen M. Bello. Bago natin tapusin ang edisyon ito ng Warm Heart, ay babatiin natin muli, no, yung mga nadagdag nating likers and commenters ba? Ayan, meron tayo dito. Kasama natin na, kumbaga, ay sumubaybay dito sa programa si Ma'am Jeneline Bello. Ayan, siguro nakaantabay din kay Miss Eileen. At syempre, isa sa mga host natin din dito sa Radyo Pilipinas World Service, si Sir Ares Gutierrez. Ayan, maraming salamat po sa pakikinood, no? Pakikinig-nood dito sa programang Warm Heart. At bago ang lahat, ayan, bago ko tuluyang tapusin na talaga ang edisyong ito, ay syempre meron tayo, hindi lang isa, kundi dalawang babatiin ng happy birthday. Unahin na natin yung talagang may birthday ngayon, si Kuya Jay Arevalo. Happy, happy birthday. Thank you sa iyong paspageti, no, last Thursday. Talagang nabusog mo kami. Ayan. At ano ba ang ating wish? Syempre, more blessings to come, more birthdays to come. Ayan, enjoyin lang ang buhay. Syempre, ito ang susunod ko namang babatiin, no? Advanced birthday greeting ito, no? Dahil itong taong ito, siya ang masasabi na beauty and brains behind warm heart. Hindi ko pwedeng kalimutan batiin. Ewan ko lang kung napapakinggan niya ako ngayon o napapanood, pero hopefully makarating ito sa kanya. Happy, happy birthday sa bumuo ng warm heart. Walang iba kundi si Miss Bea Gaza de Guzman. Nasa RP Batanes na siya ngayon. No? Basically, kahit kumbaga physically absent, no, pero mentally and spiritually present, no, dahil kung hindi dahil sa kanya ay wala itong program na ito, no, na kanya pang binuo noong siya ay nagte-take pa ng Master of Development Communication sa UP Open University. And speaking of, mukhang kailangan ko ng katukin ng sarili ko para tapusin naman yung sarili kong thesis. Anyway, happy birthday, Ateng. We wish you all the best in life. At dito na po natin tinatapos ang edisyong ito ng Warm Heart. Maraming maraming salamat sa mga nakasama natin sa studio ngayon. Sina Sir Leo Magpayo, Ma'am Susan Aison, at si John Paul Lumuntad. Sa ngalan po ng ating kasamang si Drizel Nanyong, ito pong muli si Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format.
1: Anytime, anywhere.
0: From Manila, Philippines. Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

Ang komisyon ng Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO ng ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.

0: araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito po tayong muli para sa isa na namang edisyon ng Bridges on Air, isang programa na binuo sa kolaborasyon ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas o CFO. Kami po ang inyong mga lingkod sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang. Ako po si Steph Vicente ng Radyo Pilipinas World Service. Kasama ko po ngayon si
1: Aris Gutierrez po para sa Commission on Filipinos Overseas.
0: Tayo po ay kasalukuyan po nga napapanood sa pamagitan ng ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Paki-like and follow na lamang din po kami para inyo po nga live na live, no, na masubaybayan ang ating mga programa para mag-notify po sa inyo at agad po ninyong malaman na umeere po tayo. Mm-hmm. Siyempre, tayo po ay napapanood at napapakinggan din sa official Facebook page ng Commission on Filipinos Overseas. So, kahit saan po kayo manood, ay didiretso po kayo dito sa programang Bridges on Air. At syempre, sabayan din po tayong napapanood at napapakinggan sa pamagitan naman ng ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin po. Eto, hindi naman natin pwedeng kalimutan kasi bukod doon sa ating mga social media platforms, meron tayong tinatawag na Evox PBS Receiver App na inyo pong madadownload at may install sa pamagitan ng Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phones at sa Apple App Store naman para sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre, hindi naman pwedeng nakatengga yan. Kung kayo po ay on the go pero nakakasagap naman kayo ng internet, kung kayo po ay naka-mobile data o kung kayo po ay naka-Wi-Fi, ay pindutin nyo na po yan sa inyong mga smartphone para inyo pong live na mapakinggan ng Bridges on Air. Para dun sa mga nakakakita sa atin ngayon, ito po ang hanapin nyo na logo kasi baka malito kayo sa dami ng logo sa Evox PBS Receiver App. Itong nasa likuran ko, ito po ang logo ng Radyo Pilipinas World Service. At syempre, ito isa pang paraan kung paano tayo nakaka-reach out, no, sa ating mga kababayan, mapa non-resident Filipinos man na ating target audience dito sa Bridges on Air o mapa OFWs o kahit basta meron kayong shortwave radio receiver. Kung meron kayo, kasi minsan nakakatanggap din kami ng mga reception report galing dito sa Pilipinas. So meron din mga nakikinig din, no, sa ating shortwave radio na posible po sa mas pinalakas na pagtutulungan, kolaborasyon po ng Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Kaya naman, sina-shoutoutan na natin, no, ang ating mga kasamahan dyan sa Tinang Tarlac dahil nandyan ang ating mga transmitters. So, eto na po tayong...
1: At minsan pala napapakinggan ko sa 104.3.
0: Yes! Oo, kapag tayo'y nakatoka, no, sa club, kasi mayroong rotation.
1: Nag-rotate yung mga programa ng Radyo Pilipinas sa the capital.
0: No? Yes. Oo. Katulad nung, kung hindi ako nagkakamali, last week. Ayan, last week, ito ang Radyo Pilipinas World Service ang nakatoka dun sa collab for weekend. Kaya, napakinggan nyo po kami, no, sa FM din.
1: 104.3 FM.
0: Yes, ayan. Markahan nyo na para kapag kami ang nakatoka o kahit naman sino ang nakatoka ay inyo pong mapakinggan lahat ng mga station dito sa Central Office, no, ng Presidential Broadcast Service. At yun na nga, Sir Ares. Nandito na naman po ako ulit. mas madalas kasi ako dun sa kabila.
1: Sa master control.
0: Dahil ako ang program coordinator sa side ng PBS. Kasi yung program coordinator natin sa side ng CFO, ayan, sina Attorney Jade, si Sir Diego. Sila ang mga coordinator naman natin. So, shout out din sa kanila. Kasi kung yung coordination, napakahalaga kasi yan para maging successful yung kahit anong partnerships, no, pagdating sa mga ganitong uri ng radio programs. At lalong-lalo na para mas mapalawak din yung ating reach sa ating mismong target audiences, ang mga non-resident Filipinos. So, ano ba ang mga ating aabangan? Kasi mukhang kaabang-abang yung ating second part, yung ating Pinoy Ako segment, Sir Ares.
1: Matututo tayo paano sinupin yung ating konting naipon o yung konting kinita. Dahil malapit na ang Pasko, bare months
0: nga.
1: Na.
0: Kaya nga eh, yan ang mahirap na mahirap kung sabi nga, 'di ba? Mahirap kung sa December ka lang aarangkada, hindi pwede.
1: Hihintayin mo lang yung bonus mo tapos yun na yun. Na.
0: Parang last minute lahat. Mahirap yun kasi siksikan and all. And syempre, dun sa mga nagpapadala, baka mamaya magka-glitch-glitch dun sa mga online-online eh.
1: Saka may tendency kasi ano, ipangutang yung panggasto sa Pasko.
0: True, true. Hmm. Kaya, nako, marami, siguradong maraming kayong mga key terminologies, no, na matututunan doon sa ating magiging guest sa ating Pinoy Ako segment. Pero, dadakuin muna natin ang ating CFO community correspondent para sa edisyong ito ng Bridges on Air. Dahil ang pag-uusapan natin ay itong Ugnayan series, no, na inilulunsad ng Commission on Filipinos Overseas. Pero this time, sa Japan ang tungo natin. Kaya naman, kasama na natin ngayon sa ating linya ng komunikasyon ang Emigrant Services Officer 1 mula sa CFO Migrant Integration and Education Division. Walang iba kundi si Ms. Shane Carnacite. Ms. Shane, welcome po sa programang Bridges on Air.
2: Hello po. Thank you so much po for inviting me here sa Pages on Air po. Magandang araw po sa inyong lahat.
0: Magandang araw din, Ms. Shane. So, eto na nga, no, ibibigay na namin sa iyo ang spotlight para sa part na ito na Bridges on Air. Ano ba yung mga kaganapan dito sa ugnayan sa Japan?
2: Ayun. Thank you so much po. So, just to give you a brief introduction lang po what Ugnayan is. So, actually, it's an annual commission. It's an annual program, of the commission to reach out to our non-resident Filipinos in Japan. Ayun. So, we went to Japan to reach out with them para din po yung iba po kasi sa kanila ay parang hindi masyadong kilala ang commission. So, during our trip, pinakilala namin sa kanila yung commission and differentiate yung mga yung ating DMW from us kasi some of them kasi po our main target is our non-resident Filipinos but of course meron din po tayong mga ka-Pilipino doon na nag-join po ano na hindi lang naman mga constituents ng CFO pero yung mga trainees ayun so differentiate po namin sa kanila kung ano po ang DMW and CFO ayun and actually the Ugnayan trip is also a way for us officers to learn more about the lives and challenges of our NRFs living in Japan. So, ayun po. So, doon po sa aming trip, we went to Chikugo region, which is the western part of Honshu ng Japan. So, pumunta po kami sa apat na prefectures. We went to Tottori, Yamaguchi, Hiroshima, and also Okayama. Ayun. So, na-meet po namin doon yung mga Filipino communities po natin ano and hindi lang din po yung mga ating mga NRFs ang ating na-meet pero also other na mga agencies doon sa Japan we met with Azalea which is it is a law firm po na tumutulong po sa ating mga Filipinos ano na ma-acquire yung citizenship. Ayun, kasi yung iba po doon ay mga anak ng Japanese. So, ayun. We also went to Tottori na parang ang Tottori po kasi doon sa Japan is very limited lang ang mga Filipino doon. But still, we went out para din po makilala sila, makamusta din po ang kalagayan nila. And ayun po. Ayun po ang ginawa namin sa aming Japan Ugnayan trip.
0: Mm-mm. Abali po, meron po ba kayong figures kung ilan po ang mga non-resident Filipinos na nakiisa po dito sa ginawa niyo pong ugnayan sa Japan?
2: Oo, ma'am. We have a rough estimate of 100 Filipinos who attended our ugnayan, ano? Included na po doon yung 4 nga po na prefectures kasi doon po kasi sa western part of Japan, hindi na po siya masyadong maraming Filipinos unlike doon sa Kanto region Ano, but still, there are still Filipinos in the region. Yun nga po, mas limited lang po siya compared to the rest.
1: So yung pinuntahan nyo, yun yung mga, except for Hiroshima, parang yung pinuntahan nyo, yun yung hindi talaga pinapasyalan din ng mga turista.
2: Totoo po yun, Sir Aris, kung if I may just share, no? We went to Torii Region. Doon po sa Yanago, it was around 10, 9 a.m. na, pero wala pa po talagang mga tao. And actually, doon po, sa ano, parang isang Filipino lang ang na-meet namin doon. Kasi parang sabi nga nila, yun daw talaga yung pinaka-list na prefecture na merong mga Pilipino. Pero isa po doon sa apat na prefecture na pinuntahan namin, kagaya ng nabanggit ni Sir Aris, ay yung Hiroshima. Pero yun po, very little lang po talaga ang Filipino doon. Ayun.
1: So
2: So,
1: doon mo
2: nung
1: talaga
2: nagpa-Torii po
1: mararamdaman
2: kami,
1: yung
2: yes, Sir
1: Japan
2: Aris.
1: sa mga ganong lugar.
2: Opo. Opo, very rural.
0: So ganun pala no kapag ano pero nonetheless Miss Shane, ano po yung mga kasi nakasalamuhan niyo po itong mga non-resident Filipinos natin diyan lalong-lalo na yung nag-iisa no na nabanggit niyo no. So paano ano po yung mga concerns na kanila pong idinulog sa CFO na para syempre ma-address po agad no lalong-lalo na kung ito po ay kailangan na kailangan nila doon sa stay nila no sa parteng iyan ng Japan.
2: Oo, ayun. Doon po sa mga nakausap namin na ibang mga Pilipino in other prefectures, actually po, yung mga concerns po nila mostly is about the language. Kasi makikita po talaga natin kung gaano kalaki yung impact ng language barrier, no? Na sinasabi nila, it was hard for them really to adapt to the language of Japanese, no? So parang ang sinasabi nila na dapat daw po bago sila umalis. And even kahit hindi mga Japanese, pero yung mga napuntahan naming centers, so they advise us na during our pre-departure orientation seminars, they advise us to parang ipa-strengthen pa daw talaga na i-highlight na they should really learn the language ng Japanese before moving there. Not only the language, of course, but also the culture. Kasi very rich po sa culture ang Japan, no? So, ayun po. And actually, yung mga na-share naman din ng mga Filipinos doon, kasi we handle po no, yung guidance and counseling program, yung ating mga Filipinos na nakakapangasawa ng Hapon sa Japan. So na-share po nila kung ano po yung mga challenges sa marriage nila na sinabi nga nila na yung mga aalis ng Japan at nakapangasawa ng Hapon, maganda talaga na alamin nila kung ano ang kultura ng mga Hapon kasi ibang-iba daw po talaga kung ikaw ay may asawang Hapon at Pilipino. Ayun, so yun po ang mga concerns nila. And isa din po na na-share sa amin ay yung sinasabi nila na naka-experience ang mga Filipino doon ng gaijin stereotype. So, gaijin stereotype is parang yung outsider, no? Na parang minsan nakaka-feel daw po sila na parang very outsider pa ang dating sa kanila ng mga Japanese. Ayun.
1: Pero yung magbigay ka nga Ma'am Shane ng kasi 'di ba binanggit mo na nga na ikakaiba yung kultura ng mga Japanese no. So ano ang pinaka-particular na difference ng na medyo naninibago yung mga kababayan natin? Ano yung kung pwede magbigay ka ng example ng cultural challenge?
2: Cultural challenge, ayun. Ano po, kagaya po ng na-share sa amin ni Miss Fujita, kung sa mga kabataan po, ibang-iba daw po talaga ang child-rearing practices. Like kung sa school, dito sa Philippines, parang mas behave ang mga bata dahil nasa pagpapalaki ng mga Pilipino, doon daw po hindi. Like, hinahayaan nila ang mga bata talaga. Na parang sa mga younger ones, parang, nakwento niya pa nga eh, parang tumatayo daw sa mga upuan, ganito, ganyan na usually yung mga bata sa Pilipinas ay hindi. Tapos kung sa marriage naman, po daw dito sa Philippines parang mga gentleman pa tayo na tinatawag ano, pero doon daw po ang mga Japanese hindi daw po masyadong ganoon. So isa 'yon sa mga na-share nila na difference ng culture. Sabi pa nga din nila doon sa Japan, if ang napangasawa mo ay traditional man, you have to stay at least 3 meters behind from him.
0: Yun.
2: Ayun daw po yung
1: hindi
2: mga
1: kayo pwedeng magtabi.
2: Na-experience nila.
0: Oh, so hindi
2: po, bawal po magtabi.
0: Bawal pala magano holding hands while walking pala dyan.
2: Oo, bawal mag-HHWW.
0: Yan niya.
1: Pero alam mo yung sinabi mo, Shane, na ano, yung sa child rearing practices. Nasa Netflix yun. Merong TV series sa Netflix na yung mga bata na as young as 2 years old, hinahayaan nilang maglakad, uutusan nila.
2: Yes.
1: So parang ganun yung pagdidisiplina nila sa bata na as early as 2 years old, tinuturo ka ng tumayo sa sarili, maging independent.
0: Kaya nga, parang
2: independent. Kasi sa atin po, ang mga bata po, ano kung sa school, ihahatid pa, susunduin. Sa kanila yung mga bata, sila mismo ang uuwi. Kaya nilang tumawid ng sila lang. Ayun po.
1: Yun nga ang ganda doon eh. Yung kaibahan. Kasi, ikaw, nabanggit mo, pinababayaan na yung mga bata, di ba? Kahit mga kinder pa lang, sila nang nagdadala sa sarili nila. Masakay ng train. Ako may mga anak ko,
2: right.
1: College na, hinahatid ko pa sa eskwela.
0: Yun lang.
1: Yung talaga yung pagkakaibas na yun.
0: Oo, may mga ganun eh. Siyempre, dun pa lang sa, kahit yung mga kinder, iiyak eh. Naiiyak kapag ka umalis yung magulang pag out of sight eh.
1: Kaya naninibago nga rin yung mga Pilipino pag pumunta doon. Kasi ang daming quirks sa kultura at pamumuhay. No?
0: Kaya...
1: Na yun naman ang ginagawa ng CFO na kaya may pre-departure orientation. Di ba, Shane, ganun yung ginagawa nyo?
2: Yes
1: no?
2: Po,
1: ino-orient
2: correct.
1: Ino-orient
0: nyo. Ayun. So, ayan ang ulat na inihatid sa atin no, ni Miss Shane Carnacite. Bale, Miss Shane, maraming salamat po no, sa pagsama nyo po dito sa programang Bridges on Air. Hopefully, hindi itong maging unat huli na, na beses na kayo po ay makakasama namin na bilang kayo po ang CFO Community Correspondent. Maraming salamat po muli.
1: Thank you, Shane.
2: Thank you so much po.
0: At ating nakasama sa unang bahagi ng ating programa, si Ms. Shane Carnacite, ang Emigrant Services Officer 1 mula sa CFO Migrant Integration and Education Division. So magbabalik ang Bridges on Air para sa segmentong Pinoy Ako. Eto, very excited tayo dito, Sir Ares. Kaya naman, eto muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan.
3: Bridges on Air, tulay sa himpapawid, dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Work abroad? Easy money. No visa. Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumabag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking.
3: Pinoy Ako, tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako, dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagbabalik na po ang ating programang Bridges on Air para sa segmentong Pinoy Ako. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod. Sa ngala ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po si Steph Vicente ng Radyo Pilipinas World Service. Kasama ko po ngayon si...
1: Ares Gutierrez po para sa Commission on Filipinos Overseas.
0: At eto, medyo kakaiba po no ang ating segmentong Pinoy Ako sa araw na ito dahil imbes na tayo mag-feature po no ng isang Filipino na although nag-thrive din no itong kasama natin sa Pinoy Ako segment, pero kasi ito siguro more on the learning stuff ang focus ng ating Pinoy Ako. Kasi ang pag-uusapan po natin ngayon, dahil alam naman natin na September
1: bare months na.
0: Bare months na. eh, syempre, yung mga bulsa natin dyan, naghahanda-handa na rin dahil sigurado yung mga ninong at ninang dyan ay magpapamahagi ng kanilang mga aginaldo soon.
1: At saka yung mga migrant Filipinos natin, yung mga OFWs, yung mga non-resident Filipinos, etong mga panahong ito, September, papunta ng mga November, ano na yan, nag-iipon na yan, naghahanda na yan, namimili na yan ng ilalagay sa balikbayan box para makaabot ng December.
0: Kaya nga, di ba? Lahat, kumbaga, Filipinos all around the world ay talagang pinaghahandaan dahil this is the season of gift-giving talaga, no? Itong bear months na ito. Kaya naman, minarapat po namin na mag-imbita ng isang financial literacy advocate para lahat po tayo ay matuto kung paano ba magiging merry ang ating mga bulsa ngayong holiday season. Kasama na po natin sa linya ng ating komunikasyon via Zoom ang financial literacy advocate na si Sir Arman Benko. Sir Arman, welcome po sa programang Bridges on Air.
5: Hello, magandang araw sa inyo, Steph, at kay Sir Aris. Magandang araw po, sa lalo na sa ating mga tagapanood at sa ating mga migranteng manggagawa o migranteng residente na nanonood sa atin.
0: Mm-mm. Siguro ang una nating katanungan ay... bakit nga ba no na mahalaga na although medyo napahagingan natin to kanina pero siguro dahil kasama natin si Sir Arman ay kumbaga hahanap tayo ng medyo expounded no na explanation kung bakit mahalaga na merry ang mga bulsa ng mga Pilipino all around the world dito no hindi man dito sa na nasa Pilipinas, maging yung mga ating mga OFWs and non-resident Filipinos, bakit lahat tayo kailangan yung mga bulsa natin ay merry na merry ngayong holiday season?
5: Siguro magbibigay muna ako ng realidad para sa ating OFWs at non-resident migrants. No? Merong malaking pagkakaiba sa kanilang pamamahala ng kanilang pananalapi para sa mga OFW. Many OFWs are supporting two cost of living or cost of living realities. Nang sabay, may cost of living ang pamilya nila sa Pilipinas, yung pagkain, tuition, kuryente, tubig, internet, housing, gamot. Pero yung OFW din, meron din siyang lifestyle, cost of living na sinusustain overseas. Maaring nagrerenta rin siya ng bahay. Alam ko si Sir Aris, nag-stay ka sa Dubai, di ko ba?
1: 7 diba years tayo dun.
5: Oo, nung nakapunta ako ron, pinasyal nila ako sa mga tirahan. Ang mahal na, siksikan pa sila sa isang maliit na unit. At yung renta nila, katumbas na ng renta. Kung hindi man sa Metro Manila, at least in the suburbs of Metro Manila, pero man ang renta nila, 1,200, ang sweldo lang nila, 4,000, 5,000. So 20% na nung kanilang sinasweldo para lang sa
1: renta.
5: Sa renta. Yung kakainin pa nila, yung transportation pa nila, yung sa mga ibang bansa, may nire-require, means kaya hindi ka resident, yung insurance mo, lalo sa Europe. Mga visa-related expenses, means kaya maliit yan, 10,000, 20,000, parang 2,000 pesos a month din yun, di ba? Kung yung susumahin. So, kung may 100,000 a month na sinasweldo, katumbas sa pera natin, ang isang migrante manggagawa, wag natin hanapin at tingnan na yung 100,000 niya. 100,000 para sa Pilipinas. Ang remittance. Siguro 45,000 living expenses niya doon, abroad. Maka 35,000 remittance niya sa pamilya niya lang. So parang meron lang dalawang minimum wage earner na para dito sa pamilya dito. 80, mahigit 80,000 na, committed na. So 20,000 na lang sa

0: bills in dollars doon. Kaya OFWs often carry two household on one income. Huwag po natin kalimutan yun. Hindi po sila nagdadamot, hindi po sila nagkukuripot. Yung pamilya dito, syempre, at yung gastusin nila at buhay nila doon overseas. Ngayon, yun sa tanong mo, Stephanie, pagdating sa Pasko, aminin na natin, may additional emotional pressure. Lalo na for someone who is outside of the country, separated from his or her loved ones, ang kanyang pamilya. Ano ang namamayani sa kanila? Yung emotional pressure. Uy, matagal akong wala. Baka hindi pa nga ako makauwi. Kaya nga, sabi ni Aris, September, October, November, dapat puno na at papadala na yung balikbayan box. Mm-hmm. Hindi sila sa December nag-uumpisa mag-gastos eh. Ngayon pa lang. Nanggaling ako ng Hong Kong, mabilisan, hindi sa pasyal, kundi sa trabaho rin. Doon sa Central, Sir Aris, yung sa Central sa Hong Kong, punong-puno na naman. Tapos yung mga balikbayan box, nakapila na ron. Hindi nila ine-aeroplano. Mahal kasi yung aeroplano eh. May git-doble. Ibabarko yun. Kaya pinupuno na nila ngayon at nakapila na doon sa ngayon pa lang, papasok pa lang ang October. Kasi isang buwan. Ang barko, 2 to 3 weeks. Tapos dito, magtatagal pa sa customs natin, another 2 to 4 weeks. Kaya sakto lang pag palo ng December, feel na feel nung pamilya dito. Yung pakiramdam ng OFW o ng Pilipinong nasa ibang bansa, matagal akong wala, kailangan kong bumawi.
1: O parang psychological na ano eh, na bumabawi ka sa pamilya mo eh.
0: Oo, babawi. Naintindihan ko yun na dahil yung tayo nga, yung ugali natin, isang linggo, pinakamatagal kong nawala sa pamilya ko, 5 weeks eh. So, I can imagine, ako naramdaman ko yun, kailangan meron akong pasalubong, meron akong mayuuwi dahil sa pagkamiss sa kanila. Hindi sapat yung gumastos ako dahil Aris, swerte nga ngayon, meron ng mga ganitong teknolohiya. Dati, di ba, alam natin to, yung mga kwento ng mga nauna sa atin, pipila sila sa phone booth o kaya yung long distance telephone call talaga, landline.
1: So, yun, nire-record sa cassette.
0: o kaya ire-record sa cassette. So, yung tanong mo, Stephanie, yes, kailangan tapos merong emotional pressure, hindi social pressure, ha, na pressure, hindi pa yung pinag-uusapan ko, yung sa sarili pa lang nung nando sa ibang bansa. Sa lungkot niya, tapos may guilt trip siya, nagigilty siya, gusto niya bumawi. Kaya, at alam naman natin dito, lahat ng galaw, pagkagising mo pa lang, actually, yung tutulog ka pa lang, gumagastos na. Pagkagising mo, lahat na ng galaw mo, lahat na ng iniisip mo, may kinalaman sa pera.
2: Siguro, dahil nabanggit niyo na po lahat yan, Sir Arman, matanong ko lamang po, no? Ano po kaya, given na hindi dapat isang bagsakan sa December, doon pala nga paghahandaan yung pamimigay ng regalo sa ating mga mahal sa buhay, lalong-lalo na kung galing sa mga OFWs at non-resident Filipinos, ano po kaya ang magandang paraan upang makapagtakda po ng isang realistic na holiday budget nang hindi kinakailang isakripisyo yung mga regular na ipon at emergency funds ng ating mga overseas Filipinos?
0: I-disclose ko lang, kami ni Aris, Sir Aris, magka-batch po kami sa eskwelahan ng koleyo. Meron kami magaling na professor noon. Ewan ko kung naging professor ni Sir Aris, si Sir Geoffrey Alahar.
1: Siyempre.
0: Lagi niyang, yung subject niya, accounting, Ma'am Stephanie.

0: laging niyang inaano yung power of three. Parang consciously, nagbibigay siya ng mga 3 points lagi. 3 points para raw madaling maalala. Tapos sa aking dagdag na pag-aaral, hanggang ngayon, nag-aaral tayo, miski na tayo ay lolo na, kinokopya ko yon para madaling maalala yung gusto kong maibahagi. No? Tatlong L, kasi pangalan ng apo ko, Leye, L. Pero itong tatlong L na to, list, limit, love. List, limit, love. Before shopping, do 3 simple things. Make a list, set a limit, and give with love.
1: Iyon.
0: I-expand ko more, Stephanie, Sir Aris. List, sino ba talaga ang bibigyan? Sino ba talaga ang bibigyan? At ilagay nyo ron, bakit nyo bibigyan? Importante yun. Bakit mo bibigyan? Bakit mo bibigyan yung kaopisina mo? Eh, lagi kang sinisiraan yan sa boss mo. Diba?
2: Nga naman.
0: Nakaaway mo dyan eh. Sasama sa listahan tong kapitbahay mo na yung basura nga nila dinalagay doon sa bakuran mo. So, pero seriously, dapat may dahilan. May totoong dahilan kung bakit mo at magaan yung dahilan katanggap-tanggap sa'yo kung bakit mo sinasama sa regalo. Of course, yung mga biyenan natin kasama, di ba? Number one sa listahan. Kasunod agad ng ating commander. Pangalawa, limit. Magkano lang ang total budget at budget sa bawat isa? And stick to that limit. At pangatlo, love, give something meaningful within that amount. So, biyakin natin, no? Kung may 10 inaanak ka, yun yung sa listahan mo, bakit mo re-regaluhan? Hindi automatic 1,000 pesos bawat isa. Kung ang nalaan mo lang eh 3,000 pesos para sa lahat ng inaanak, 10 sila, work within 300 pesos per inaanak. Your love for 10 people does not automatically create a obligation of 10,000 pesos. At ito minsan ang pressure, lalo na sa OFW. Dollar naman yan, Sir Aris. Dollar naman yan, kinikita. Dinar naman yan. Ang laki ng palitan ngayon. Yes. But dollars earned represent hours work and time away from home. So, bigyan natin ng valor, respeto, yung pera. Because nire-respeto at pinapahalagahan natin yung sakripisyo sa likod ng pera. Dollar man yan, dinar man yan, limpak-limpak o katumbas sa 100,000 piso, every padala or gastos, and sometimes the biggest price, lahat ng padala may gastos, at sometimes the biggest price is in time na nakawalay ka sa mga mahal mo sa buhay. So, tatlong L, Ma'am Stephanie. List, limit, love. Bago kayo maglabas ng pera, huwag muna kayo maglalabas pag wala yung tatlong L na yan.
2: Tama nga naman, no? Kasi hindi naman pwedeng random people lang ang binibigyan dahil gusto lang natin na i-flex ang ating mga kinikita. Tama nga naman. And speaking of limit, kasi nga ito, siguro may mga pamilya dyan, lalong-lalo na yung ating mga OFWs at non-resident Filipinos, yung nakakaramdam ng Christmas pressure, no? Regarding pa rin dun sa term na limit, no? Eh, yan na nga, mas maraming inaanak, regalo, may mga pa-reunion pa, di ba? Dun kasi minsan nag-exchange gift.
1: May mga kakilala, kamag-anak, manghihingi pa sa'yo yan. Maski hindi kayo close.
2: Tama. Lalo na sa mga ano natin, yung mga overseas Filipinos. Kasi parang may misconception eh. Kapag ka nakapag-abroad ka.
1: Maraming pera yan.
2: Oo, ganun eh. O, kasi ako, may tatay ako na naging OFW. Nakaabang lahat ng mga kapitbahay. Sa chocolate. Sabon. Oh, pero syempre hindi naman na nakikita kasi yung behind the scenes eh. Kung paano paano nakukuha yung kinikita. And also doon sa mga permanent, yung mga non-resident Filipinos na may sarili na silang buhay sa ibang bansa pero nakaabang pa rin ang mga ang hindi kamag-anak lang buong barangay kung ano yung pwedeng maibigay sa kanila lalo na kapag holiday season. So eto po Sir Arman, paano kaya matututo, no? Kasi ito nga, may limits. Although nabanggit nyo kanina, isang paraan is parang i-identify kung sino ba talaga dapat yung bibigyan, i-justify, kumbaga parang i-convince mo sarili mo, bakit ibibigyan mo tong taong ito? Katulad na lang, yung ka-opisina, kung siniraan ka naman sa trabaho, bakit mo pabibigyan, di ba? Pero paano pa kaya matututo yung ating mga kababayan na nasa ibayong dagat na magtakda ng spending limits bukod dun sa inyong nabanggit yan na kung medyo nahihirapan sila sa pag-justify, no? Kasi minsan gusto nila, eto na yun. Eto na, ilatag na natin to. Pero makapagsabi din na hindi muna, kumbaga magsaset din ng boundaries nang hindi nagkakaroon ng guilt. Kasi, di ba po minsan, Sir Arman, may mga tao, may mga individual na kapag hindi mo nalaktawan mo tong yung madalas na binibigyan mo dati, parang ikaw pa yung nagigilty, parang ikaw pa yung nakokonsensya at iniisip mo, ikaw pa yung masama imbis na kumbaga ikaw may control sa kung sino yung bibigyan mo pagka holiday season.
0: Yeah. Very much part of reality yung binanggit mo, Ma'am Stephanie. No? Sometimes the hardest part, hindi naman yung shopping eh.
2: Mm-hmm.
0: It is saying no sa mga request, doon sa mga expectation. Simple lang, yung time immemorial, matandaan, umabot na ako, ganitong edad, noon pa man, laging sinasabi yung need versus want. Diba? Pangalawang realidad, you cannot share what you don't have.
1: Tama.
0: So kung wala ka na, di ba? Kahit anong konsensya o hindi konsensya, kahit anong pressure, wala ka eh.
1: Mm.
0: Pero may iba may ginagawa, Sir Aris. Ito, kasi very familiar ako sa Hong Kong. Merong 112 financial lending companies sa Hong Kong. Ang pinapautang niyan, paboritong-paborito, migrant workers, hindi lang mga OFW, pati yung mga ibang lahi. Kasi sa Hong Kong, maraming ibang lahi na nagtatrabaho doon. Pinapautang sila. Gustong-gusto nila mga migrant workers. Kasi nga, hindi naman kalakihan. Hindi naman times 10 yung kikitain nila dito. A domestic helper in Hong Kong, from what if I can recall it right, parang 35 to 40,000 yata. Parang malaki, di ba? Compared dito. Pero yun nga, may gastusin sila doon na napakamahal ng bilihin doon at may yung papadala pa nila dito.
1: Mm-hmm.
0: Kaya uuwi sila, every 2 years ang contract nila, yung iba umuwi every year. Kaya imagine yung pressure kapag umuwi. By the way, kaya 100 plus ang lending institution doon. Miski na sinabi kong you cannot share what you don't have. Uutang yung mga yon, Sir Aris. Uutang yon. At 2 to 3% a month. That's 36% a year ang interest, di ba? Kung tayo namamahalan ng interest sa pinapataw dito sa banko sa atin, sa Pilipinas, doon yung mga lending companies kapag nagpautang sa migranteng manggagawa, 36 to 60% a year ang interest. So, dahil dun sa pressure, lalo na kapag umuwi ang OFW, yung pressure talagang mounting eh, yung gabundok.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan makita nila, medyo successful naman ako. Yung cellphone ko, kulay orange. Diba? Yung kulay orange, fully paid. Yung sapatos ko, di ba? Yung sumisigaw yung logo. Yung relo ko, dapat yung relo na miski na binili kong peke dun sa Mongkok, sa Hong Kong, eh, dapat yung kumikinang-kinang na, no? Tapos, siyempre, pagdating pagkasalubong dito, kain na kagad sa labas. Yung authentic Filipino food, ha? Libre di. Sagot ko yun. Akong OFW na uuwi. Sagot ko yun. Hindi sinalubong ako tapos mapakainin ng... Sagot ko yun. Kaya dapat may pera ako.
2: Mm-hmm.
0: You do not have... You don't have to look wealthy para maging mayaman. Mayroong bagong konsepto, Sir Aris. Kaya ito ang branding ko ngayon na Sir Aris, Practical. Na may napanood ako sa Netflix, The Minimalist. Ang dami kong... Tapos nag-enroll pa ako, meron silang online course sa Singapore. Nung pandemic to eh. Nung pandemic. Nag-enroll pa ako sa kanila, no? Tapos nag-member nitong parang club nila. Ang dami mga big words na natututunan ko ron. Minimalist. Pero ito muna, yung you don't have to look wealthy to become wealthy, lalo na yung mga pauwing OFW. Yung narinig mo na to, Sir Aris, I'm sure, stealth wealth. Stealth wealth. Yung yaman, hindi nakikita. Hindi, di ba, nung araw, nung 80s, yung mga unang dating na mga OFW, uuwi ang mga galing Middle East, Sir Aris, di ba? Naninilaw para may hepatitis. Yeah, di ba? Papakita mo talaga yung mga ginto-ginto kasi yung sa Saudi, may Saudi gold na tinatawag. Ito kabaligtaran yung stealth wealth, Ma'am Stephanie. Let your savings and investments be growing at yumayaman, hindi yung lifestyle. Stealth wealth, ibig sabihin, hindi nakikita na ikaw ay lumalago, na ikaw may pera. Stealth wealth, hindi, wala nakakaalam na yumayaman ka. Yun ang kailangan yaman ngayon. Hindi dahil tinatago mo sa BIR. Kasi dito sa atin, di ba? Uy, ayokong paalam na kung anong kinikita ko. Ito, stealth wealth para sa sarili natin. Specifically to address, lalo na sa ating mga migrante manggagawa, yung mga, anong tawag niya, non-resident migrants na uuwi din dito. Hindi mo kailangan ipakita na yumaman ka. Pag-aralan, embrace that concept of stealth wealth. Kasi dyan, yung another term, paumanhin nyo, pero sabihan nyo ko kung kailangan natin mag-break, yung konsepto ng minimalism. Yung minimalism, hindi po yung deprivation or pagiging kuripot. Ang minimalism, simply, Stephanie, knowing when it is enough. Yun lang, kailan siya nagiging sapat? Hindi siya pagiging kuripot. Dito ako tinamaan, Sir Aris. Nung araw, gustong-gusto ko dahil yung mga bata rin, sinisisi ko pa yung mga bata, no? Mahilig sa sapatos, yung rubber shoes. Alam mo, meron kaming... tapos yung isang kaibigan natin na namuno sa Quezon City, mahilig sa sombrero yan nung bata tayo. Ako rin, nagsusombrero noon. Alam mo, idolo natin yung... ano natin, ha? Kailala mo na kung sino yung sinasabi natin. Di naman meron ako. Ako, ha? 180 plus na sombrero.
1: Wow.
0: Sa rubber shoes, meron kaming 130 plus na rubber shoes. Ang palusot ko noon, pare-pareho ang size naming mga anak ko, dalawang anak kong lalaki. Pare-pareho kaming size ng sapat, ng paa. So, maraming gumagamit. Alam mo, nung dumating yung pandemic, tapos pinapanood ko yung Minimalist. Mahigit kalahati dun sa rubber shoes, nasira. Kasi nung pandemic, hindi nagagamit. So, yun yung talagang nagpamuka sa atin. When is it enough? Kasi everything na we unnecessarily accumulate, binili, kinuha, tatlo ang ginagastos or inaaksaya natin. Pera, oras, at spasyo. Yan ang inaaksaya ng tao. Hindi lang pera. money, time, and space. Money to buy it, time, yung oras na binigay natin para pagtrabahuan at kinita yung pera, at spasyo o space para ilagay everything that we have accumulated.
1: Kaya si yung... ano doon, Arman, no? Si Marie Kondo.
0: Oh, si Marie Kondo. Ayan, ayan. Sunod-sunod yan yung napanood ko eh. Sabi ko, bakit ba ito ang laging bumubungad sa akin? Si Marie Kondo, correct, correct. Doon yan, si Marie Kondo, una kong na pinapanood doon dahil nung panahon ng pandemic. Oh. Right before pandemic, si Marie Kondo. Pero hindi ko pa na-embrace talaga noon kasi hindi nung pandemic, kulong tayo. Tapos, napanood ko yung Minimalist. Kinek ko yung mga sapatos, nandito lang sa bahay. Ba, puro sira na pala. Eh, ang mamahal lang bilhin noon. Tapos ako, iniisip ko noon, sabi, maganda mag-invest, walang kinikita mga investment. Pero, naghahanap ko ng pera mag-invest, doon ko pala tinapon, no? Doon sa imagine, mahigit 100 na sapatos. So, para hindi masyadong lumayo, dahil naalala ko yung mga pagkakamali ko, stealth wealth, minimalism, yung inaaksaya po natin, money, time, at space, let your savings show your success. Mm-hmm. Not the shopping bags, not the shoes. Your own savings na kayo ang nakakakita. At ng asawa mo siguro. Mm-hmm. Dapat naman siguro alam nung katuwang mo sa buhay.
1: Mm-hmm. So, dapat yung bank account mo ang tumaba, no?
0: Correct, yeah. correct.
1: Mm-hmm. Hindi tayo.
2: Tama. Tama.
1: Na-relate kami dyan.
2: Kaya nga, no?
0: Ako rin, ako rin, Sir Aris. Nagpipilit.
2: Tama nga naman, lalo na yun sa sapatos, oh. No? Siguro, sa mga girls, no? Sa mga tulad ko, bibili lang nung pang-opisina, isa-isa lang.
1: Hindi nagamit mo talaga.
2: Hindi yung parang may shoe collection lang na masabi, i-flex social media. Mahirap naman yun. Tapos masisira lang. Kasi hindi natin alam. Ayan, nabanggit yung pandemic. Hindi naman natin alam na mala-lockdown tayo. Eh di hindi nagamit lahat ng mga damit saka yung mga sapatos na...
0: Totoo.
2: Na kumbaga, sasabihin natin na ito, flex ko dito. Eh lalo na nasa mundo tayo. Nasa digital age na tayo kung saan eh, lahat na lang, bawat kibot ay pinopost sa social media.
1: Mahalaga yung sinabi ni Armand na yung space. Kasi kailangan mo ng lalagyan, ng bodega.
2: Mm-hmm.
1: Alam mo, meron akong naging kaklase rin, no? Siya naman ay may toy collection.
0: Sa
1: sobrang dami na na-accumulate yung laruan. Nagrenta ng apartment, Armand, para doon lang niya mailagay yung mga toys niya dahil nung nandun sa bahay nila, hindi ka na makagalaw, wala ka na malakaran dahil puro laruan.
0: Correct. Yung iba pa, bakit nag-co-collect? Yung sinabi ni, yan ang inward ngayon talaga eh. Mahigit mag-iisang dekada na nung palakas ng palakas ang social media. Yung konsepto ng flexing, di ba, Ma'am Stephanie? Katulad yan, ang totoong collection daw, yung ikaw mismo na-appreciate mo, ikaw mismo tumitingin. Pero dahil nauso, because of social media, kaya ka nagko-collecta, gusto mo rin ipakita.
1: Mm.
0: Di ba? Gusto mo rin, di ba? At bakit mo gustong pakita? Gusto mong iparating sa mundo, pamilya mo, kaibigan mo, sa komunidad, na you made it na.
1: Mm-hmm.
0: You can, tapos, uy, ang mahal niya mga laruan na Sir Aris.
1: Hindi biro, presyo.
0: Sabi ko nga, toys for the big boys, talagang big box din kung ano yung mga laruan na yan. Ako pa naman, hindi ko na-appreciate yung mga usong laruan ngayon. Yung mga malalaking doll na panglalaki.
2: Action figure.
0: Sana kung action figure dahil superhero o Superman, maintindihan ko pa. Pero yung uso ngayon, Sir Aris, ano pang tawag nila ron? Japan ba nagpa-umpisa nun? Yung mga parang...
1: Yung nilalagay sa backpack?
0: Basta yung mga... Hindi, tsaka yung mga laruan na mga panlalaki na... dinidisplay nila na 50,000, 100,000.
1: Ay, oo. Yung mga iba-iba yung itsura.
0: Oo, oh, iba-iba yung itsura. Sir Aris, sa atin, lumaki tayo, ang laruan, nilalaro mo.
1: Nilalaro, diba? Hindi yung, diba? Hindi yung nakakahon. Sa Voltes 5,
0: yung pinag-ipunan ng nanay natin na Voltes 5 at ilang Pasko kong iniyakan bago ako mabigyan ng Voltes 5. Wala na nga si Voltes 5. Nagtatagalog na si Voltes 5 nung nabineto ng nanay ko eh. Nilalaro, hinahawakan. Ngayon hindi eh. Bumibili ng laruan, lalagay sa stante.
1: Oo.
2: Mm-mm.
0: Tapos pipicturan. Hindi naman araw-araw makikita yung may kaibigan ka o buong barangay nyo pumapasok sa bahay. So ipukunan mo, popost mo, at yun, ife-flex mo. Masasabi na, uy, afford ko na tong luxury na to, di ba? Huling salita na natutunan ko doon sa The Minimalist, narinig mo na rin to, Sir Aris, I'm sure. Quiet luxury.
1: Mm.
0: Quiet luxury. Yung stealth wealth, hindi mo pinagyayabang yung yaman mo. Yung quiet luxury, eto, lalo na para sa mga OFW, ibahin natin yung ibig sabihin ng luxury. Hindi luxury yung mamahaling bag, branded na bag, yung relo na kasing mahal ng sasakyan, or yung ngayon, may nilaunch na na bagong cellphone na Detecno.
1: Oo nga, mga foldable.
2: Diba? Nauso. Kasing
0: presyo na ng second hand na sasakyan.
1: Oo nga eh.
0: Having an emergency fund, yan, luxury yan. Having investments, yan, luxury yan. Having choices, you have the power and authority to make choices. Yan, luxury yan. Being able to come home without worrying your next paycheck o kailan ka kailangan bumalik kagad kasi kailangan na ako doon sa hospital, kailangan na ako nung amo ko, kailangan na ako doon sa site kung engineer siya. Yun ang luxury. And ultimately, financial peace. Yan ang parang gusto kong ibahagi ngayon, Sir Aris. Eh. Hindi wealth. Hindi richness. Financial peace.
1: Mm.
0: Yan is luxury. Imagine dalawang OFW. Yung isang umuwi. Puro mga halin, branded ang suot. Pero nagmamadali na umuwi kasi yung credit card niya, lalo na sa Dubai, di ba sa Dubai, Aris, ano, yung kay... Pwede kang makulong pag di nag-pend ng
1: daming makukulong doon.
0: Oh, kaya nagmamadali umuwi. Bira mo 100, 200, 300,000 isang uwian, ginastos lang ng nilustay lang ng isang linggo dahil yung eroplano, pasalubong, pagdating pa rito, kagad the next day pupunta ng Boracay, pupunta ng El Nido. So yung isang uwi ng OFW 100, 200, 300,000.
1: Yes, correct.
0: Oh, yung isang OFW, quiet luxury ang pananaw niya. Umuwi siya. Simple lang. Merong ipon. Merong investments. May pera pang emergency. Mas matagal niya makakasama yung sa dami ng hapunan na kanilang pinagsamahan. Tagal ng kwentuhan. Yung mga... mapuntahan nila ulit yung probinsya nila doon sa plaza. Hindi yung uwi ang Pilipinas, puntaan naman natin ng El Nido. Ang OFW tayo eh. Nakikita mga turista, foreigner lang nakakapunta. Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Ikutin natin yung naiikot ng mga foreigner. Pang isang linggo lang, yung pinaghirapan nyo sa ibang bansa. Quiet luxury. Less display, more security. Less impressing, more financial peace. Yan po ang gawing yung pananaw.
1: Parang masarap yung pakiramdam na wala kang utang.
0: Yes. Peace, financial peace.
2: Tama nga naman yun. At least walang iniisip na, ay, may babayaran pa ako sa mga susunod na buwan. Ayan, relate na relate kami dyan.
1: Actually, hindi lang yung mga nasa abroad ang nakaka-relate nitong mga sinasabi ni Arman. Actually, lahat.
0: Oh, yeah, yeah,
1: lahat,
0: yeah.
1: Lahat. Lahat tayo.
2: Mm-mm, lahat naman ay, well, hindi naman lahat kasi may iba talaga na
1: yung, maru- yung ayos na yung,
2: ayos na yung ano nila eh. Pero dun sa mga parang may mga external factors na hindi na nila makontrol, syempre hindi mapipigilan na mag kumbaga mag-loan, mangutang sa kamag-anak, sa kapitbahay, may mga ganong sitwasyon. Pero hopefully, no, lahat naman, lahat tayo, tayo mga Pilipino worldwide, no, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa, ay makamit natin yung parang stability, no, pagdating sa financial aspect ng ating buhay. Mm-hmm. At gustuhin man natin na pahabain ang diskusyong ito, pero wala na tayong oras.
1: Siguro, umbitahin na lang natin uli si Sir Arman, one of these days.
2: Yes. Part 2, part 3, part 4, part 5. Maraming part to. Ayun. Anyways.
0: Basta magsabi lang po si Sir Aris.
2: Alam na.
0: Ayosin po natin schedule
1: salamat
0: natin.
1: Naman, Arman.
2: Alam na. I-chat-chat na lang po namin kayo, Sir Arman, kapag ka tayo po'y magpa-part 2. Ayun po. Maraming salamat po,
0: maraming
2: Sir
0: salamat
2: Arman.
0: Salamat din po.
2: Sa pagsama niyo po sa amin dito sa segmentong Pinoy Ako ng programang Bridges on Air. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Mabuhay po.
2: Maraming salamat po. At atin nakasama ang isang financial literacy advocate, walang iba kundi si Sir Arman Benko, patungkol pa rin sa paksang paano ba magiging merry ang ating mga bulsa ngayong holiday season. Grabe, marami ako nga natutunan na doon, no? Lalong-lalo na yung pag-justify sa mga pagbibigyan ng regalo. Kasi minsan eh, parang, kumbaga, binigyan ko si ganito, bigyan ko rin si ganyan. At least, magkakaroon din tayo ng parang pagdidisiplina ba dun sa ating pagbibigay ng mga regalo ngayong holiday season.
1: May magandang gawin dyan, Steph. Yung sinabi ni Sir Arman na yung bakit bibigyan itong taong ito.
2: Mm-mm.
1: So yung ayaw mong bigyan, hindi mo gustong bigyan, i-share mo yung interview natin, no?
2: Pwede.
1: Para maintindihan niya bakit wala siyang regalo.
2: Oo nga, tama. Tama. Oo, i-curate natin yung ano at yun ang i-share natin para kapag yung mga medyo ano sa atin eh makita yung
1: bakit wala siyang regalo.
2: Oo, alam niyo na. Hindi na kayo magtataka, 'di ba? Saka pwede nating i-ano eh. Eh, kasi wala na sa budget eh. Kaya pero, talagang di na kita bibigyan.
1: Ang bottom line ng ano, ng sinabi ni Sir Arman, yung responsible spending na rin yan.
2: Mm-mm. Hindi lang pang holiday season, kundi all year round. No? Kumbaga.
1: Actually, ilang beses ko na rin narinig si, yun nga, nabanggit niya kami magkaklase nung college. Ilang beses ko lang narinig si Arman mag-talk tungkol dito. Pero every time na mag-talk si Arman tungkol sa mga ganyan, ang dami ko rin natututunan. Eh. At saka, lagi akong tinatama.
2: Ako pa, ako din nga po eh. Lagi akong tinatamaan. Kasi ako yung mahilig dun sa mga small, yung mga reward system, no? Yung
1: deserve ko to.
2: Deserve ko to. Kaya talagang tinamaan ako dun sa, ano, ako pa yung nagtanong yung pag-flex sa social media, eh, ginagawa ko yun. Pero at least now I know. Kailangan ano lang stealth wealth. Ayan.
1: Stealth wealth at saka quiet luxury.
2: Saka list, limit, love. Ayan. Marami tayo mga natutunan na kumbaga mga keywords para sa mga kababayan natin. Hindi lamang mga dun sa ating mga target audiences na mga non-resident Filipinos, kundi maging sa mga OFWs. At tayong mga nandito sa Pilipinas.
1: Sana mapanood din to ng mga ano, ng mga pamilya ng mga migrante dahil yun nga yung sinabi niya na yung mga OFWs, yung mga NRFs, they earn in dollars, they spend in dollars. Dalawa ang household, at least dalawang household ang mini-maintain.
2: Mm-mm.
1: Yung nandun sila, yung cost of living nila sa abroad, at yung cost of living ng pamilyang maiwan sa Pilipinas.
2: Mm-mm. Saka ito yung isa natin laging sinasabi, Sir Ares, no? Pagka ito yung mga topic natin, ayaw nating ma-define yung mga kababayan natin na abroad base sa remittances na kanilang binibigay. Yan yung ating ina-advocate na hindi dapat nakukulong na kaya bagong bayani kasi nagpapadala.
1: Yung sa likod ng bagong bayani na yon ay napakaraming sakripisyo, paghihirap, pag-iisip. Kaya itong sinabi ng ating guest ngayon ay malaking ano yun, wake up call sa karamihan. Hindi biro yung kumita ng pera.
2: Mm-mm.
1: Kaya dapat huwag gawing biro yung paggasta.
2: Tama. Saka yung kapag ka alam nyo na mga problema yung mga kamag-anak nyo abroad, huwag yung tatawag kayo na penge.
1: Puro hingi.
2: No?
1: Ibisa kumustahin, padala ka na.
2: Yun agad eh. Meron ka bang extra dyan? Wag tayong ganun. Kasi, syempre, nalulumbay na yung mga kamag-anak natin sa ibang bansa. Parang lalo pang nating pinapalungkot. Kasi, ito lang ba ang purpose ko sa buhay? Baka mapapatanong sila ng ganun. Kaya, tamang-tama itong pinahatid no, ni Sir Arman dito sa segmentong Pinoy Ako. At, nako, wala na naman tayong oras. Kulang talaga ang oras natin.
1: Pag mga ganitong topic talaga, kulang.
2: Kaya nga, kasi ano to eh, learning para sa ating lahat. Kaya naman, bago natin tapusin ang ating program, ay pasalamatan muna natin syempre ang ating mga kasama dito sa studio, sa Master Control, nandyan si Sir Milo Janela, at sa ating Warcast, nandyan naman si John Paul Montad. At syempre, maraming salamat din no, sa ating mga nakasama sa mga resource person, sa ating CFO community correspondent, si Ms. Shane na Emigrant Services Officer 1 ng CFO Migrant Integration and Education Division, at syempre itong kaka-interview lang natin na si Sir Arman Benko, isa pong financial literacy advocate. Mm-hmm. At eto na talaga, tatapusin na natin ang edisyong ito ng Bridges on Air. Sa ngalan pa rin no, ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po si Steph Vicente ng Radyo Pilipinas World Service, at kasama ko po si
1: Ares Gutierrez po para sa Commission on Filipinos Overseas.
2: At ito ang Bridges on Air.
3: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
4: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.

0: Radyo Pilipinas World Service is now fully digital, delivering news, information, entertainment, and variety of programs through your social media app. Follow, like, and share Radyo Pilipinas World Service Facebook page and Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Download PBS Audio Receiver app for continuous audio streaming of programs 24 hours a day, 365 days a year. Radyo Pilipinas World Service Online. Serving the Filipino and the global community with unfading commitment.
1: Nurse ako sa Canada.
2: Waiter ako sa Dubai.
1: Teacher ako sa Hong Kong.
3: Engineer ako sa Qatar.
1: Teacher ako sa London.
4: Seaman ako.
5: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang overseas radio ng Philippine Broadcasting Service. Laging pakinggan ng Radyo Pilipinas, mga maiinit na balita, mga tugtuging Pinoy, kultura, sining, pati na jismisan at chikahan. Mula sa mga batikang international broadcasters, ito ang nag-iisang himpilan ng Radyo Pilipinas, naglilingkod sa mamamayang Pilipino. Saan man kayo naroon, para sa inyo, Radyo Pilipinas, ang tinig ng Pinoy.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

0: Time to celebrate Kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Uy, nabiktima ka na ba ng fake news? Panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative? Or tropos at clickbait lang? Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? S-P-O-T. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan.
3: A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas.
4: Laging pakinggan ng Radyo Pilipinas. Mga maiinit na balita, mga tugtuging Pinoy, kultura, sining, pati na jismisan at chikahan. Mula sa mga batikang international broadcasters, ito ang nag-iisang himpilan ng Radyo Pilipinas, naglilingkod sa mamamayang Pilipino. Saan man kayo naroon, para sa inyo, Radyo Pilipinas, ang tinig ng Pinoy.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

0: saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
1: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service Online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.

Saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Pilipinas, World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
1: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere,
0: from Manila, Philippines.
2: Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon.
3: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakikinggan pong ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, Ang Pilipinas Ngayon.
3: Sa mahahalagang balita, inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na palawakin ng saklaw ng mga serbisyong irigasyon sa buong bansa pagsapit ng taong 2027 bilang bahagi ng mga hakbang upang mapataas ang productivity sa agrikultura at mapalakas ang suporta para sa ating mga magsasaka. Ayon kay Communications Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro, inimungkahi ng Administrasyong Marcos ang 30.44 billion pesos na pondo para sa Irrigation Services Program ng National Irrigation Administration o NIA. Sa ilalim ng panukalang 2027 National Expenditure Program, gagamitin ang pondo para sa pagpapaunlad ng karagdagang 11,153 na hektaryang irrigation service areas sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sinabi ni Undersecretary Castro na bahagi ang pamumuhunan sa irigasyon ng mas malawak na food security agenda ng ating pamahalaan kasamang suporta sa mga magsasaka at mangisda, pagpapalakas ng food production at pagpapataas ng farm productivity. Binigyang diin din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagpapalakas ng irrigation infrastructure upang mapaunlad ang produksyon sa agrikultura at masuportahan ang kabuhayan ng mga magsasaka. Layunin din ang pagpapalawak ng irigasyon na makatulong sa mga magsasaka na harapin ang mga panganib na dulot ng climate change kabilang ang posibleng epekto ng El Nino, habang pinag-aaralan din ng pamahalaan ang mga alternatibong solusyon gaya ng solar-powered irrigation systems.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!
3: Samantala, sinabi naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Sabado na patuloy na susuportahan ng pamahalaan ang mga lokal na manufacturer, lalo na ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs upang mapalakas ang industriya at pagiging kompetitibo ng bansa. Sa pagbisita ng Pangulo sa Nuvali Steel Processing Center Incorporated sa Laguna, nasaksihan niya ang paggamit ng makabagong robotics technology sa paggawa ng mga piyesa ng sasakyan, metal components, accessories at aluminum devices. Ang kumpanya ay kabilang sa mga benepisyaryo ng Department of Science and Technology o DOST Small Enterprise Technology Upgrading Program na tumulong sa pagkuha nito ng mga welding robot na nagpaigting sa productivity, kalidad, presisyon at kaligtasan sa trabaho. Binigang din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor upang mas maraming lokal na negosyo ang makagamit ng advanced manufacturing technologies at makasabay sa pandaigdigang merkado. Ayon sa Pangulo, mahalaga ring mapalakas ang local supply chain upang mabawasan ang pag-angkat ng mga piyesa, mapanatili sa bansa ang value added mula sa produksyon at makalikha ng mas maraming trabaho. Sinabi rin niya na maaring gamitin ang robotics at artificial intelligence o AI sa iba pang sektor kabilang ang agrikultura. Bukod sa DOST setup, kabilang sa mga programang tumutulong sa mga lokal na industriya ang Venture Financing Program, Metals and Engineering Innovation Centers, 4 program at mga programa ng Department of Trade and Industry para sa MSMEs.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang mga balita, Palacio binigyang diin ang malaking pakinabang sa EDSA carousel ng milyon-milyong commuters na gumagamit ito sa gitna ng hirit na pondo ng DOTR na abot sa 1.7 billion pesos para sa susunod na taon. Ang detalye, ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar.
4: Suportado ng Malacanang ang hirit ng Department of Transportation o DOTR na mapagkalooban ng pondo ang EDSA busway sa 2027 national budget. Sa harap ito ng patuloy na dingapala ni DOTR Secretary Giovanni Lopez sa Senado at Kamara na mabigyan ng pondo ang EDSA busway sa susunod na taon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mahalaga ang EDSA carousel gayong maraming commuters ang nakikinabang dito na nasa 67 million. Sinabi ni Castro na kumpiyansa ang DOTR na magkakaroon ng pondong EDSA busway para maipagpatuloy ang serbisyo sa araw-araw na mga kababayan nating nakikinabang dito. Dagdag ni Castro na mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay binanggit ang importansya ng EDSA bus carousel sa kanyang huling sona. Ayon sa kalihim, hindi tututulan ng Pangulo ang mga hakbang na makatutulong para maibsan ang pasanin ng mga commuters. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
5: At kumpiyansa naman ang DOTR na mabibigyan sila ng pondo para mapakinabangan ulit ng 67 million commuters na tumatangkilik sa EDSA busway. Ang Pangulo po kung ano po ang mas makakagaan sa ating sa pasanin ng ating mga kababayan, hindi po naman niya yan tututulan.
4: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala, umaasa naman ang Department of Energy Oil Industry Management Bureau o DOE-OIMB na liyamado pa rin ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa nalalabing araw ng trading days. Sa panayam kay DOE-OIMB Director Rino Abad, sinabi nitong malaki ang nakikitang pagbaba sa diesel at kerosene, ngunit may tsansang mabura ang rollback sa gasolina dahil maliit lamang ang naitalang rollback price. Kumpiyansa naman si Abad na bunsod ng pagbabalik ng petrol lines ng Saudi Arabia sa Red Sea at commitment nito na shipment na nasa 40-100% ng shipment nito sa buyers ay tuloy-tuloy na ang downward trend sa produktong petrolyo.
6: It's really about the Saudi Arabia starting again the export, though 40%, 6 weeks daw, makakabalik na sa 100%, yun ang estimate.
7: Mm-hmm.
6: At the same time, yung pangatlong reason, yung talagang ine-export na uli ni Saudi through the Strait of Hormuz. Yung loading niya,
7: yes,
6: this week nangyari yung 14 million barrels na niload dun sa 7 cargo ships. Mm-hmm. Talagang mensahe talaga yan na ang Saudi is still open for crude oil export. Which, yun ang ho ang hinihintay na papakalma sa presyo ng crude oil in the global market.
3: Ang naging pahayag ni DOE OIMB Director Rino Abad.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
3: Sa iba pang mga balita, muling iginiit ng Department of Energy o DOE na tuloy-tuloy lamang ang arangkada ng fuel subsidy program ng pamahalaan para sa mga pampublikong sasakyan. Sinabi ni DOE Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad na malaking bagay ang ibinigay na exemption ng Commission on Elections upang hindi masama sa social services ban ang fuel subsidy program. Kaya naman sa policy level ay walang patid ang tulong na 12 pesos per liter na fuel subsidy para sa mga tsuper ng jeep at UV Express.
6: Tuloy ho, walang hinto at on a policy level, wala rin hong instruction na ihinto. Hindi lang dahil sa election ban, nakakuha na tao ng exemption. Ang mismong policy, mukhang wala hong kami, on a monthly basis ang review nito, so for the month of October, wala ho tayong nakikitang pulisiya pa na ihihinto ito ng Department of Transport, DBM, at saka lalo na po ang Office of the Executive Secretary.
3: Ang naging pahayag ni DOE OIMB Director Rino Abad.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang mga ulat, LTFRB mayroon ng abiso sa mga operator at driver hinggil sa taas pasahe. Ang kabuuan, ihahatid sa atin ni Ray Ferrer.
7: Pinaalalahanan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga operator at driver ng pampublikong sasakyan na tiyaking nakapaskil ang updated fare guide o fare matrix sa loob ng kanilang mga sasakyan. Kailangan ito maipaskil bago ipatupad ang aprobadong taas pasahe simula bukas, September 28. Una nang inaprobahan ng LTFRB ang fare increase para sa iba't ibang uri ng pampublikong sasakyan kabilang ang mga point-to-point at provincial bus, metro o city bus, public utility jeepney, TNBS at airport taxi. Maaaring i-download ng libre ang updated fare guide sa opisyal na website ng LTFRB na ltfrb.gov.ph. Inimok ng ahensya ang mga commuter na i-report ang anumang pampublikong sasakyang walang nakapaskil na updated fare guide. Maaaring tumawag sa 1342 hotline o mag-message sa opisyal na Facebook page ng LTFRB para sa mga reklamo at kaukulang aksyon. Sa bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala, mas pinagpupursigihan ngayon ng Department of Science and Technology Philippine Nuclear Research Institute o DOSTPNRI ang paghahanda at pag-aaral para sa pag-develop ng Pilipinas sa sarili nitong nuclear power plant na makatutulong sa energy security ng ating bansa. Sa panayam ng bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DOSTPNRI Science and Technology Fellow Engineer Mark Gino Aliperio na target talaga ng bansa ang isang diversified energy source kung saan 50% ng energy mix ay mula sa renewable energy gaya ng solar, geothermal at hydroelectric power at ang nalalabing 50% ay ang base load na pupunan naman ng nuclear energy plants. Isa sa mga pinakabagong investment ng DOST at ng bansa upang mas maabot na ng Pilipinas ang utilization ng nuclear energy ay ang Nuclear Plant Simulator at Analyzer fertilizer facility. Sa tulong kasi nito ay napag-iibayo pa ang research and development sa nuclear energy at nagsisilbi rin itong training ground para sa mga nuclear plant operators at professionals ng ating bansa.
8: Ito po isang simulator ng isang nuclear power plant na kung saan pwede po natin isimulate yung mga scenarios kung paano po natin na-operate ang isang power plant. So may mga normal conditions, mga accident conditions. So napiprepare po ang ating mga future operators na kung sakali meron mga aberya na mangyari, eh napag-aaralan na nila muna ito bago at least kung may mangyari man ito sa totoong planta, at least alam na rin nila kung ano yung mga gagawin. And ang investment talaga dito is not just an investment on the facility but ang investment po sa people at sa national capacity po natin na kayang-kaya natin na mag-operate ng isang nuclear power plant.
3: The DOST PNRI Science and Technology Fellow, Engineer Mark Gino Aliperio.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang mga balita, binigyang diin ng Department of Finance o DOF na nananatiling bukas ang iba't ibang industriya sa bansa para sa mga pamumuhunan mula sa dayuhang investors. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, patuloy ang pagtaas ng investment registration approvals ng bansa mula taong 2024 hanggang 2025 at ngayong 2026, inaasahang mas tataas pa ito. Ilan sa mga industriyang maaaring ikonsidera ang mga mamuhunan o ng mga mamuhunan ay ang airline, shipping, telecommunications, renewable energy, rails and subways at roads and expressways. Kabilang din sa top investment destinations ng bansa ang electronics, semiconductor space, critical minerals at clean energy.
9: Our investment registration approvals in 2024 and in 2025 hit both 1.9 trillion pesos. These are both record numbers in Philippine history.
10: This is
9: per year. So for me, what I'd rather take a look at is the investment registration agreement. How much of those really become investments? In 2022, we opened several public services to foreign investors.
3: Yan ang naging pahayag ni Finance Secretary Frederick Go.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang mga balita, on track pa rin ang Mindanao Development Authority o MINDA sa pagsusulong ng Building a Better Mindanao o BBM program upang makamit ang sustainable growth, kapayapaan at economic modernization ng buong Mindanao. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon kay MINDA Chairperson Secretary Leo Tereso Magno, sinabi nitong patuloy ang pagtutok nila sa Regional Development Initiative na BBM program hanggang sa taong 2028. Bukod sa magandang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, ahensya ng pamahalaan at kasapi ng private sector ay naging mas malakas din ang ugnayan ng MINDA sa Brunei, Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area o BIMP-IAGA upang mapataas ang economic activities sa rehiyon.
11: Tuloy-tuloy po yung aming cooperation sa BIMP-IAGA, sa BIMP-IAGA. Tuloy-tuloy po yung aming mga ginagawang investment facilitation na summits or initiatives. Tuloy-tuloy po yung aming pag-scale up ng aming efforts na magkaroon ng mas maraming public-private partnerships dito sa Mindanao. Tuloy-tuloy po yung pag-monitor din namin ng sitwasyon ng power dito sa Mindanao. At ngayon, meron kami isang tututukan, mag-scale up din po kami dito sa Mindanao Water. Meron po tayong hindi alam ng karamihan. Isa sa pinakamalaking problema ng Mindanao ay isang yung pagkakaroon ng clean at potable water.
3: Ang naging pahayag ni MINDA Chairperson Secretary Leo Tereso Magno.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
3: Sa puntong ito, bago natin paraanin pa ang ilang mga balita mula dito sa bansa, ay papapasukin muna natin ng isang panayam. Kasama po natin dyan ang Maritime Industry Authority o Marina. Mahalagang sektor ng maritime industry sa paggalaw ng kalakalan, transportasyon at ekonomiya ng Pilipinas. Ngunit kasabay ng paglago ng maritime sector ay ang pangailangang masukat at mabawasan ang greenhouse gas emissions nito bilang bahagi ng global efforts para sa climate action at maritime decarbonization. Sa pamamagitan ng Smart Sea GHG Project ng Marina at ng International Maritime Organization o IMO, isinusulong ang pagbuo ng isang pambansang sistema para sa pagkolekta at pagsubaybay ng datos tungkol sa greenhouse gas emissions mula sa domestic shipping, ports at shipyards. Kaya naman, kasama natin ngayon sa linya ng ating komunikasyon si Engineer Jeremiah Perez ng Marina upang ating malaman kung paano itinatag ang National GHG Data Collection Framework, ano ang magiging papel ng iba't ibang stakeholders at paano makatutulong ang mas maayos na emissions data sa pagpaplano at pagpapatupad ng mga hakbang tungo sa mas sustainable at climate responsive na maritime industry. Engineer Perez, welcome po sa programang Ang Pilipinas Ngayon, si Steph Vicente Politito ng Radyo Pilipinas World Service.
10: Magandang tanghali po, Ma'am Steph, at magandang tanghali rin sa lahat ng ating tagapakinig at manonood ng Radyo Pilipinas World Service.
3: Maraming salamat po, Engineer Perez, for joining us dito sa programa. Although we all know na Sunday is supposedly a family day, pero nandito po tayo nagbibigay ng serbisyo publiko at mahalagang impormasyon sa ating mga kababayan. Bilang panimula po, Engineer Perez, ano po ba yung pangunahing layunin ng Smart Sea GHG Project na isinasagawa po ng Marina at ng IMO, at bakit mahalaga para sa Pilipinas na magkaroon po ngayon ng isang pambansang sistema para sa pagkolekta at monitoring ng greenhouse gas emissions sa maritime industry?
10: Alam mo, Ma'am Steph, ang Smart Sea GHG Project ay isang capacity building initiative ng International Maritime Organization o IMO under the sponsorship ng Republic of Korea Smart Sea Partnership Program, na meron po siyang pangunahing pinagtutuunang pansin ang pagpapalakas ng sistema para sa pagkolekta at pagusuri ng greenhouse gas emission data at pagpapalakas ng kakayanan ng ahensya po ng maritima, na sektor ng maritima. At iba pang ahensya na ka-partner po namin ang shipping companies, ang ports and shipyard operators, ganyan din ang mga seafarers at iba pang stakeholders. So mahalaga ito, Ma'am Steph, dahil hindi tayo makagawa ng angkop na makatotohan ng palisiya kung wala tayong maasahang baseline data sa emissions. At sa pamamagitan ng proyektong ito, matukoy natin kung saan magmumula ang emissions, anong mga hakbang ang praktikal para sa iba't ibang uri ng barko at facilities ng shipyards and ng ports, at paano natin may sasagawa ang transition through the development ng ating natawag na National Action Plan para sa Maritime Decarbonization.
3: Mm-hmm. Engineer Perez, dahil nabanggit na po natin itong mga datos, no? Sa kasalukuyan, ano po ba ang sitwasyon ng pagkolekta at pagmonitor ng GHG emissions data sa ating maritime sector, at meron na po bang umiiral na sistema o data sets, at ano ang mga pangunahin pong gaps o challenges na nais pong tugunan ng Smart Sea GHG Project?
10: Opo, Ma'am Steph. Sa ngayon po, meron pong isa sa mga deliverables po nitong Smart Sea GHG Project ay ang National GHG Data Collection Framework or Data Collection Framework, no? Itong Data Collection Framework ng GHG ang magsisilbing isang gabay kung anong datos ang kokolektahin, sino ang responsable na institusyon o stakeholders, paano ito i-verify at paano ito pagkasama-samahin. Para sa mga barko, maaaring kabilang sa core data ang uri ng dami ng fuel, o oras ng operasyon para naman sa ports at shipyards kabilang ang electricity at fuel consumption gamit ng sa mga paggamit nila ng equipment at machinery nila. So itong titignan po natin sa ngayon no patungkol sa paano kokolektahin yung emissions no. Hindi lamang to patungkol sa kokolektahin ng marina kasi may mga established na po tayo na polisiya in partnership for instance po sa DNR, sa Department of Environment and Natural Resources at ganyan din po sa Department of Energy na makakatulong po sa atin na mayroong mga existing na po silang polisiya na para po matugunan ang mga pangailangan ng pagkuha ng mga data patungkol sa energy efficiency at saka GHG emissions.
3: Engineer Perez, saklaw po kasi no ng proposed national GHG data collection framework itong mga domestic shipping ports at shipyards. Ano-ano po ba na yung particular na uri ng emissions data na kailangan makolekta mula sa bawat sektor na ito at paano masisiguro na magiging consistent at comparable ang mga datos na ito?
10: Sa ngayon po nagkakaroon po kami ng tinatawag nating mga workshops tong mga kamakailan lang po nagkaroon po kami ng validation workshops no at nagkaroon din po kami ng baseline questionnaires from the international consultants from the World Maritime University. Napakahalaga na malaman po natin yung mga needs ng bawat merong kinalaman dito sa GHG data. Dahil para maiwasan natin yung redundancy ng reporting at imbis na makatulong tayo sa ating mga stakeholders na mamitigate. Itong kasing GHG emission data collection is way po no, na para mamitigate yung climate change po. No. So ayaw po natin silang mahirapan sa pag-comply. No? At gusto natin na in harmony tayo sa mga pinapatupad na po na polisiya ng ating po mga partner government agencies, particularly sa DNR, sa DOE. At sa kabuuan po ay nagkakaroon din po tayo ng coordination sa Climate Change Commission para po sa updating po nung ating tatawag na National Determined Contributions ng Pilipinas.
3: At dahil nabanggit niyo po yung inyong validation na workshops. Matanong ko lamang po no kasi syempre meron tayong mga stakeholders kumbaga na involved dito sa proseso no ng Smart Sea GHG project. So ano po ba yung magiging inaasahan na role o papel ng bawat stakeholder upang mas mapaigting po itong proyekto?
10: Salamat po, Ma'am Steph, sa tanong. No? Sa mga konsultasyong ginagawa po natin sa ngayon, malawak ang suporta sa direksyon ng proyektong ito. At ngunit malinaw rin na marami pang implementation details ang kailangan ayusin. So kabilang sa mga madalas na binabanggit yung pagiging dapat user-friendly ang reporting system. And also yung protection of confidential business information. So isa rin yung dapat malinaw yung verification process. At pag-iwas sa duplicate submissions nga po na nabanggit ng yung lingkod sa iba't ibang ahensya. So may concern din sa cost at reporting burden, lalo na sa mga maliliit na operators at shipyards. So sa recent validation na ginawa po namin, sinusuportahan po ng karamihan po sa ating stakeholders ang face-to-face approach po. Halimbawa ay kung ano pa lamang po ang pwede pong makapag-apply po ng ating gagawing ginagawang data collection. Depende po sa gross tonnage po ng ships. And ganyan din po sa depende po sa mga establishmentos in cooperation po with the port authorities and sa mga ship hired stakeholders po. No? So lumilitaw din na sa mga validation po namin yung pangailangan din para sa incentives sa financing report and training. So malinaw na data sharing arrangement at integration ng technical at economic measures. So ang mga puntong ito ay isinasama natin sa patuloy na pagbuo rin ng roadmap po ng National Action Plan.
3: Matanong ko lamang po, Engineer Perez, kung ano po yung mga masasabi na standards, methodologies o verification mechanisms ang tinitingnan na po ng Marina upang matiyak na yung mga datos po na makokolekta po ninyo ay sapat ang kalidad para naman po maging batayan ng government policy at decision making kasi meron na po kayong mga consultations.
10: Opo, Tama po kayo dyan, Ma'am Steph. No? Right now, ang naumpisahan na po na ma-develop po sa site po ni Marina ay ito pong data collection para po sa ships. So, para po sa ships, no? Sa ships po, meron pong na-develop with the partnership po with the DOST and sa kanila pong think tanks, ang University of the Philippines, under the project of the, we call this Maritime Energy Demand Information Analysis Software or MIDJANS, no? Na ito po ay nakapag-conduct na po kami ng stakeholders user training since last year up until now. And at ang balak po namin dito ay magkaroon po ng national rollout by 2028. So we hope na magtuloy-tuloy yung ginagawa naming pilot testing nitong four ships. And we hope na maging makatulong po ito. Ito pong software po ito. Ito ay web-based application para po maging digitized na po ang paraan ng pag-encode at pag-enroll ng mga tinatawag po naming energy efficiency parameters para po sa ships. So sa ships po yan, no? Sa side naman po ng mga establishmento, nagkaroon na po kami ng memorandum of agreement with the Department of Energy with regards to the GHG data collection system and sa pag-implement po, stronger implementation po ng under RA 11285 ng Energy Efficiency Conservation Act na pinangungunahan po ng Department of Energy. So meron na po kasi lang na-establish po na platform or software. So pinaiting lamang po namin yung coordination at yung campaign po natin para sa mga required na stakeholders na gumamit na po nitong platform po na ginawa na po ng DOE.
3: Matanong ko lamang po, Engineer Perez, maaari po bang maging batayan itong GHG emissions data sa pagtukoy naman kung aling bahagi ng maritime sector ang nangangailangan ng mas malaking intervention, investment o technological support para naman po mabawasan yung emissions?
10: Opo, ang ginagawa po namin ngayon ng mga workshops under this IMO Smart Sea GHG ay to support talaga po yung pag-develop po nitong national action plan. So hindi siya kaagad-agad. So pinapalakas po muna namin right now ang aming coordination. So sa national action plan po, pag nagawa po namin ito starting po next year, ito po magsisilbing pambansang roadmap. So ilalatag po namin dito yung mga priorities, responsible agency programs, and performance indicators, at inaasahan po na magkakaroon po ito ng short, medium, long-term measures po. So sa short term, maaaring unahin po namin muna itong baseline data and institutional coordination capacity building. And sa medium and long-term measures po, doon na po namin ilalagay po yung mga mas malaking vessel upgrades, cleaner energy and fuel options, port infrastructure, and financing and regulatory reforms.
3: Ito naman po, Engineer Perez, paano naman makatutulong itong emissions data sa pagbuo naman ng mga concrete measures, konkretong hakbang para sa maritime decarbonization?
10: Opo, so the Philippines as one of the member state po ng IMO at party sa MARPOL Annex 6, no? We have responsibilities po. So may responsibilidad tayong maayos at epektibong ipatupad ang mga obligasyong naaangkop sa ating suporta ng pangdaigdigang pagsisikap na mabawasan ng emission mula sa shipping in the lead of the Department of Foreign Affairs sa international commitments po, no? Tutulungan tayo ng proyektong ito na palakasin ang ating technical capacity, data systems, coordination and policy planning sa tulong ng reliable data, mas magiging matibay ang ating reports, policy positions, at pakikilahok sa IMO discussions. Ngunit higit pa sa reputation, Ma'am Steph, ang malagay ang actual na result na titignan natin na itong mga pag-uusap po natin sa ating stakeholders ay magkaroon ng akma at epektibong polisiya at magagamit po nila up until sa kanilang mga business po, sa implementation po sa kanilang business, no? Mas mahusay na paggamit ng fuel, mas matatag na institutions, mas handang maritime workforce, mga seafarers, iba pang workforce po sa ports at saka sa shipyards, at mas mahusay na pangalaga sa marine environment. So, ipinapakita rin natin ng ating aktibong paikipagtulungan sa proyektong ito Dahil alam natin ang proyekto nito, hindi naman ito pang matagalan. Ang proyekto na binigay po sa atin ng IMO ay hanggang until 2027 lamang. Kaya napakahalaga po nitong National Action Plan na magawa po natin sapagkat ito po ang magsisilbi na magpapatuloy sa naumpisahan po nating mga inisyatibo.
3: Siyempre, Engineer Perez, mayroong mga siguro mga sinasabi po na hamon pagdating sa implementation, ilan po dito, no, kasama na dyan yung technical capacity, cost of compliance, availability ng technology at kakayahan po, no, ng mga maritime operators na regular po na mag-ulat, mag-report po ng mga datos. Paano po ba tinutugunan ng pinagsamang puwersa ng Marina at IMO yung mga ganitong klase ng concerns, lalo na para sa mga operators na maaaring limitado lang po ang kanilang mga resources?
10: Opo, dahil sa pagkakaroon po nitong mga capacity building po natin, no, ito po ay isang safe space sa bawat isa na naririnig po natin ang kanilang mga hinaing at ang kanilang mga tugon at ang kanilang mga suwestyon kung paano tayo makakapag-move forward sa pag-adapt nito pong ginagawa po nating initiative para sa GHG emission reduction para sa maritime. So napakahalaga po nito dahil hindi po ibig sabihin na patungo na po tayo sa pag-comply sa lahat ng mga decarbonization initiatives ay hindi na po natin tutugunan ang kanilang mga pangailangan. Kaya napakahalaga po na ang paraan ng pag-usad ay kasama po sila. At hindi ang solusyon ay ang pagtataas kaagad ng mga presyo ng pamasahe sapagkat titignan po natin ng masusi at kung kakibat ba nito ay yung benepisyo na mabibigay sa kanila ay pantay sa kanilang karapatan na sa pangangailangan po ng bawat isa. So sa maikling panahon, maaaring magkaroon ng adjustment costs dahil kailangan ng training, system improvements at possibleng investment sa mas efficient na technology. Kaya mahalaga talaga yung sinabi po ng lingkod na phase implementation and consultation at gagawa rin po tayo kakibat ng National Action Plan, yung tinatawag nating impact assessment bago magpatupad ng mga other mandatory requirements.
3: Siguro ito na lamang po, Engineer Perez, bago ko po kayo pakawalan from this interview. Ano po ang inaasahang pagbabago sa Philippine maritime sector kapag meron na po tayong mas integrated at reliable system para masukat at ma-monitor po ang greenhouse gas emissions? Go ahead po, Engineer Perez.
10: Salamat po, Ma'am Steph, no? Gaya po ng sabi po ng lingkod, ang Smart CGSG project ay isang multi-year initiative na ay nasa magkapatuloy hanggang 2027 at para sa Pilipinas, kasalukuyang isinasagawa po natin ang needs assessment sa stakeholders at development din po ng National GHG Data Collection Framework. At magpapatuloy po tayo sa pagkakaroon ng tinatawag ding regulation gap analysis and the implementation appraisal. At ganyan din sa mga iba pang mga trainings na patungkol sa maritime workforce o sa seafarers. So target natin may sulong at subject na sa kinakailangang consultation, validation at approval na makumpleto ang National Action Plan starting by 2027 up until 2028. Gayunman ang actual na pagkapatupad ng mga programa sa ilalim ng National Action Plan ay magiging phased, may short, medium at long-term activities. At ganyan din sa mga ginagawa din po natin ngayon para sa ships, naway sa lahat po ng mga shipping companies po sa domestic na amin po nang nakaskadan ng about sa regions, naway patuloy po natin suportahan ang programang ito ng gobyerno para rin po sa atin nang sa ganun na maging efficient po tayo sa paggamit ng ating mga fuel at the same time makatulong po sa pagbawas po ng ating mga gastusin at baka maka-apekto rin po na huwag masyadong maapektuhan ng negative effect yung mga pasahero po natin pag alal na ngayon at nagkakaroon pa rin tayo na continuous na Middle East crisis po. So ito po ay sama-samang responsibilidad ng pamahalaan, shipping companies, port, shipyards, seafarers, technology providers at development partners po.
3: And with that po, maraming salamat po, Engineer Perez, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
10: Maraming salamat po, Ma'am Steph. God bless po.
3: Maraming salamat din po. At ating nakasama dito sa edisyon ito ng Ang Pilipinas Ngayon, ang Technical Assistant and Concurrent Maritime Industry Development Specialist mula sa Marine Environment Protection and Development Service at Shipyards Regulation Service ng Maritime Industry Authority o Marina, walang iba kundi si Engineer Jeremiah Perez. Babalik na tayo sa bugso ng ating balitaan. Muli namang tiniyak ng Estados Unidos ang matibay na relasyon at ugnayan ng Pilipinas na totoong sinubok na ng panahon. Ito ang naging pahayag ni U.S. Ambassador to the Philippines Lee Lipton sa isinagawang paglulunsad ng East-West Center booklet na The Philippines Matters for America, America Matters for the Philippines. Sa kanyang talumpati, giniit ni Ambassador Lipton na hindi matatawaran ang 80 taon ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos, gayon din ang 75 taong Mutual Defense Treaty. Aniya, dadalhin pa ng dalawang bansa ang relasyong ito sa next level upang matiyak

0: Sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
1: Sa iba pang mga balita, Pilipinas kabilang sa mga nangungunang puwersa sa pandaigdigang turisto o turismo. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni EJ Lazaro.
2: Kabilang ang Pilipinas sa mga umuusbong na ekonomiya na nakikitang may malakas na ambag sa paglago ng pandaigdigang turismo. Ayon yan sa 2026 Travel and Tourism Development Index ng World Economic Forum o WEF. Ayon sa WEF, kabilang ang Pilipinas sa mga bansang nasa Asia Pacific na nagpapakita ng mabilis sa pag-unlad sa sektor ng turismo, kasabay ng China, Indonesia, Malaysia, Thailand at Vietnam. Sa kabuuan, 72% ng 110 ekonomiyang sinuri sa index ang nakapagtala ng pagbuti ng kanilang tourism development score mula 2024 hanggang 2026. Kabilang sa mga pangunahing nagtutulak sa paglago ang mas maayos sa tourism infrastructure, air connectivity, cultural resources at natural attractions. Gayunman, binigyang diin ng WEF na mahalagang mapalago ang turismo sa paraang napapanatili ang benepisyo pagdating sa ekonomiya, habang pinangangalagaan ang kapaligiran at mga komunidad sa mga lugar kung saan nagtutungo ang mga turista. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, Senate President Sherwin Gatchalian, inasahan ng idudulog sa Korte Suprema ang voting threshold baseline ruling ng impeachment court. Ang kabungulat, ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion.
3: Inasahan na ni Senate President Sherwin Gatchalian na dadalhin sa Supreme Court ang naging desisyon ng impeachment court kaugnay ng pag-amyenda ng baseline ng voting threshold sa impeachment trial. Ito ay matapos maghain ng petisyon sa Korte Suprema ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez para sa TRO at writ of preliminary injunction sa desisyon. Sa isang panayam, sinabi ni Gatchalian na igagalang ng impeachment court ang magiging aksyon ng Supreme Court. Gayunman, binigyang diin niyang ayon na rin sa maliwanag ni Retired Chief Justice Reyna Renato Puno bilang amicus curiae, ang impeachment court ay hindi na sa ilalim ng Supreme Court o ng judiciary. Sinabi rin ni Gatchalian na maaaring umakyat sa Supreme Court ang mga issue kung mayroong grave abuse of discretion. Tungkol naman sa posibilidad na hindi dumalo sa mga susunod na hearing ang anim na senador na hindi lumahok sa huling botohan, sinabi ng Senate President na wala siyang naririnig na ganitong hakbang. Iginit niyang mas makakabuti kung maraming senator judge ang dadalo para mapakinggan at masuri ang ebidensya at testimonya ng mga saksi. Sinabi din ng Senate President na maayos ang working relationship ng majority at minority sa Senado at wala siyang nakikitang problema sa kanilang pagdalo sa mga susunod na impeachment hearing. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas, para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga balita, House Prosecutor Terry Ridon, iginiit na ebidensya at hindi bilangan ng boto ang basehan ng prosecution laban kay Vice President Sara Duterte. Ang detalye, ihahatid naman sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
4: Ebidensya at hindi ang bilangan ng boto ang basehan ng prosecution sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, ginawa ni Ridon ang pahayag kasunod na naging pasya ng Senate Impeachment Court kung paano kukwentahin ang kinakailangan 23 boto para sa hatol. Nilinaw ni Ridon na ang nasaming desisyon sa threshold ay walang epekto sa mga ebidensya pagkakasunod-sunod ng testigo o sa bigat ng patunay na kailangang iharap ng prosecution. Bagamat ana ni nais nila ang pinakamataas na bilang ng boto para sa kanilang kaso, iginit ni Ridon na ipauubayan na nila sa Senator Judges ang pagpapasya matapos ang presentasyon ng 4 na Articles of Impeachment.
5: Hindi naman po kami nandito para magbilang ng boto. We are not vote counters here. Kami po, ilalatag po namin yung ebidensya tungkol po dito sa Articles of Impeachment ng Vice President. Pero kung ano ho yung abutin pong boto, if this is sufficient to convict, then we will abide by what the votes will be. Pero syempre, gusto ho namin ho talaga yung biggest number of votes at that point. So, whether it's 16 or lower,

0: bahala na po ang mga senator judges to make that determination. Basta po kami, we will deliver on the evidence in each and every article.
1: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
3: Samantala, mas mataas na excise tax sa luxury vehicles isinusulong. Ang kabuang ulat ihahatid man sa atin ni Kathleen Forbes.
4: Isinusulong ni Marikina Representative Miro Kimbo ang panukalang batas na magtataas sa excise tax sa mga high-value na sasakyan at non-essential goods. Sa House Bill 11465, papatawan ng 50% ad valorem tax ang mga sasakyan nagkakahalaga ng 4 hanggang 8 milyong piso at 75% naman sa mga sasakyan higit 8 milyong piso ang halaga. Mananatili naman ang kasalukuyang tax rates para sa mga sasakyan nagkakahalaga ng 4 na milyon pababa. Ayon kay Kimbo, maari makalikom ang panukala ng karagdagang 3.91 billion pesos kada taon mula sa excise tax sa mga sasakyan. Itataas din sa 25% mula sa kasalukuyang 20% ang buwis sa non-essential goods, kabilang yung mga yate, jet ski, speedboat, sailboat, motorboat at leisure aircraft. Samantala, alisin naman sa listahan ang mga produktong saklaw na buwis, ang perfumes at toilet waters. Ayon kay Kimbo, layunin ang panungkala na gawing mas progresibo ang sistema ng pagbubuwis sa pamamagitan ng mas malaking tax burden sa luxury at discretionary consumption, habang hindi naman daragdagan ang pasanin ng ordinaryong taxpayers. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang mga balita, pondo para sa mental health program na Bantay Kaisipan, inilaan ng Philippine National Police o PNP para sa mga tauhan nito. Ang detalye, ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala.
5: Naglaan ng pondo ang Philippine National Police para sa psychological wellness ng mga pulis na naharap sa iba't ibang hamon ng buhay. Layo nito na tulungan ng mga pulis na mapanatili ang kanilang kahandaan na maglingkod sa publiko sa kabila ng kanilang mga pinagdaraanan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Milencio Nartates Jr., kanilang pinahahalagahan ang kalagayang emosyonal at pangkaisipan ng mga pulis na regular na umaharap sa stress at panganib habang ginagampanan ang kanilang tungkulin. Naglaan ang Department of Budget and Management ng 125 milyong piso para sa Bantay Kaisipan Health Program ng PNP bilang bahagi rin ng mahigit 242 bilyong pisong budget ng ahensya para sa susunod na taon. Ito'y para palakasin ang kapakanan ng mga uniform personnel at tiyaking patuloy ang kakayahan ng mga institusyong pamahalaan na magbigay ng epektibong serbisyo sa publiko sa ligdari sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, didiretso na tayo sa mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng ating mga regional news.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Dumako muna tayo ngayon sa rehiyon ng Luzon. Government Services Express bubuksan na sa isang mall sa lungsod ng Tugigaraw. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw.
6: Mas may araningan na tututulay isad bisyo ira na gobyerno ta plano da nga pagfuka ta Government Services Express o GSE ta mall, particular ta SM Center Tugigaraw Downtown sono Oktobre. Iahensya ira na gobyerno na may volutan na kagiging express service ay PNP, BFP, Department of Health, Department of Migrant Workers, National Commission of Senior Citizens, SSS Andre Pag-ibig, IGSE, e naidesenyo tapen iga is centralized nga lugar para ta frontline services ira, mas arani andre mas komportable para ta totolay ira. Mabuka yaw nga Government Services Express sono Oktobre 5. Yato ni balita na gafuta syudad na tugigaraw yaw si Dina Tudobol Yakampa, Radyo Pilipinas, World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tuguegarao. Puntahan naman natin ang Baguio City. Regional Gender and Development Committee hinigpitan ang pagpili at pagbibigay ng certification sa mga resource person. Ang kabuong ulat ihahatid naman sa atin ni Joseph Cabanas.
7: Pasaya atin, Regional Gender and Development Committee iti Cordillera, ti sistema iti panagpili kan panang sertifika kadag iti God Resource Person iti rehiyon. Binukal ti committee ti maysa a technical working group amang ripasro ken mangpabaro kadag iti pagalagadan ti sertifikasyon para iti Regional Pool of God Resource Person wenno RPGRP. Iti panagreview ti batch 2 ti RPGRP certification, nakita ti committee dagiti banag amasapul a mapasaya at partikular dagiti pagalagadan iti training ken panakaipablak dagiti artikulo maipapan iti gender and development. Kinita ti committee dagiti training na ipasdak ken nalinisan dagiti aplikante dagiti naipablaak God articles, lugar a pagnanaedan, espesyalisasyon ken bukod a panag-usisa iti kabailan iti God. Napagsalitaan pa iti pannakapabaro ti sistema ti puntos ken praktikal a panang ipakita iti abilidad dagiti aplikante. Natalantan pa iti committee dagiti panagsagana para iti 18-day campaign to end violence against women and children a maipatungpal manipod Nobyembre 25 aging gana Disyembre 12 ita atawan. Panggap ti aktibidad, maikampanya ti pangtaming kadag iti napapatag nga issue kas iti incest ken mental health. Manipod ito Radyo Pilipinas Baguio. Siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Joseph Cabanas mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Lucena. Mas matalino at data-driven na agrikultura isinusulong sa Occidental Mindoro. Narito si Tom Alvarez para sa balita.
8: Isinusulong ng DA Mimaropa ang mas matalino at data-driven na agrikultura sa Occidental Mindoro. Ayon sa pabalit ng ahensya, kaugnay nito ay kanilang isinagawang adoption at pilot implementation ng Project Smart Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry in the Philippines o SARAY sa Magsaysay, Occidental Mindoro. Ito ay upang palakasin ang paggamit ng agham, teknolohiya at datos sa pagkaplano, pagsubaybay at pamahala ng sektor ng agrikultura. Nilalayon din ang Project SARAY na makapagbigay ng kapakipakinabang na impormasyon at makalikha ng science-based cropping systems, protocols, at pangmatagalang estratehiya upang mapataas ang ani habang binabawasan ang epekto ng mga panganib sa kapaligiran at klima. Sa pamamagitan ng pagtulungan ng DA Mimaropa, PGO Occidental Mindoro at iba pang attached agencies, nagsisilbing mahalagang hakbang ang pilot implementation ng Project SARAY tungo sa mas modernong agricultural extension services at mas data-driven na pagplano sa rehiyon. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Tutungo naman tayo sa Virac. PRO-5, maglalaan ng dagdag na search and rescue at tactical equipment sa Catanduanes, PNP. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Rose Nieva.
9: Matagama ang Police Regional Office 5 ng mga search and rescue equipment para sa Catanduanes Police Provincial Office kumu parte kan pagpapakusog sa saindang preparasyon sa mga kalamidad as an emergency. Sa entrevista kay PRO 5 Regional Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, kabali sa ipigatao ang nasa 30 pedaso ng protective vest, helmet as in go bag para sa mga police na pwedeng magresponde sa panahon ng bagyo as in iba pang kalamidad. Ipapanauman sa mga police station sa Catanduanes ang iba pang mga makagamitan gikan sa PRO-5 kabali ang mga lubid, generator, SWAT ballistic shield at iniba pang tactical equipment. Sinabi ni Silvio na pakukusugon kan PRO-5 ang paggamit ng teknolohiya sa operasyon kan pulisya kabali na ang CCTV tracking as in drones. Obheto kan mga lakdang na inina mas mapakusog pa ang kakayahan as in preparasyon kan kapulisan nganing masyerto ang mas marikas, epesyente as in epektibong serbisyo sa namamanuaan. Gikan sa RP Virac, in Sirusi Nieva, para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. NFA Region 7 inalala ang 54th na anibersaryo sa pamagitan ng pagtulong sa Walang Gutom Kitchen, Cebu. Pakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu.
10: Isip pagsaulog sa 54 nga anibersaryo sa ahensya, gipaambit sa National Food Authority Region 7 ang ilang mga grasya pinaagi sa sakadonasyon sa mga pagkaon o serbisyo sa Walang Gutom Kitchen Cebu ni adtong Setyembre 23 kasamtangang tuig. Mitabang sila sa paghatag og mga pagkaon sa mga vulnerableng individual o pamilya nga nakasinati og involuntary hunger dinhi sa Cebu City. Midunarang NFA 7 og mga sangkap og kagamitan lakip ang pilit, asukal nga brown, tablia, condensed milk o mga disposable nga panaksan o kutsara magamit sa pag-andam sa champurado o sa kagihangup ng Pilipinong lugaw nga tsokolate nga sagad isilbi alang sa pamahaw o merienda. Ang champurado gitanyag isip pamahaw sa walk-in client sa Walang Gutom Kitchen Cebu ni atong Setyembre 24 o giparisan kini o buwad o sa kasikat nga kombinasyon sa tamis o parat nga lami. Labaw pa sa donasyon sa pagkaon naghinusabog oras ang mga tinugyanan sa NFA 7 isip mga voluntaryo o server para sa serbisyo sa pamahaw sa kusina sa adlong Huwebes na mitabang sa pag-andam o pag-alagad sa pagkaon ngadto sa mga kliyente. Ang donasyon og suporta sa pagboluntaryo nagpakita matod sa DSWD 7 o unsaon pagtabang ang isig ahensya sa gobyerno aron mapadayon ang tabang sa pagkaon o mapadaulang serbisyo sa mga nanginahanglan niini. Gikan sa RP 1 Cebu, Jessa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Kapulisan ng Iloilo Police Provincial Office isinailalim sa DRRM Basic Life Support at First Aid Training. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Paul Tarosa.
11: Ginpabakod pa sa Iloilo Police Provincial Office ang kahandaan sa personnel sa pagresponde sa emerhensya kag kalamidad. Sa ginhiwat nga duha ka adlaw nga training workshop sa Disaster Risk Reduction and Management, Basic Life Support kag First Aid. Katuyoan sini nga mapasangkad pa ang abilidad sa mga police bilang first responder sa mga emerhensya, vehicular accidents kag kalamidad. Ang mga personnel gimpaydalom sa hands-on kag scenario-based exercises sa ringgeng gamit nila ang ilang mga natun-an nga skills sa simulated emergency situations. Sino kay Police Lieutenant Colonel Remy Alavaren, Deputy Provincial Director for Administration sa Iloilo Police Provincial Office. Importante ang padayang paghanas para mapabakod ang kandaan kag kapasidad sa mga police personnel sa pagresponde sa emerhensya.
2: Nagikan sa Iloilo, ini si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Paul Tarosa mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Police Regional Office 11 naglabas ng guidelines para sa responsableng pagpapalaganap ng impormasyon ng sensitibong trahedya sa social media. Ang detalye, ihahatid sa atin ni Armando Fenequito mula sa Davao.
12: Nagpagawa sa Police Regional Office 11 o PRO 11 o Quick Reference Guide on Responsible Information Sharing During Mass Tragedies. Isip giya sa mga media, content creators o social media users sa responsableng pagpaambit sa impormasyon. Ilabi na panahon sa dagkong trahedya. Matod sa pahayag sa PR11 tumong sa guidelines nga mapanalipdan ang dignidad sa mga biktima o dili musamot ang trauma o kahadlok sa komunidad. Gipahinumduman ang publiko nga dili magpakatag sa ngalan, litrato o manifesto sa mga suspect ingon man sa mga impormasyon nga wala pa mapamatud-i. Gihangiusab ang media o nga respetuhon ang privacy sa mga biktima o mangayog pagtugot una sa paghimo o interview. Gidasig usab ang media ingon man content creator sa paghatag og tukmang impormasyon tambag gikan sa mga eksperto, crisis helplines og mga paagi sa pagtabang sa komunidad. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Inyong napakinggan ang ulat ni Armando Finiquito mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Iligan, banta ng El Nino nakaamba sa Marawi City at Lanao del Sur. Narito si Alwin Al-Bashir para sa report.

0: So launo na mga bangsa tanuang mabubaling si Sagyang Kayaing nga Islamic City of Marawi, Abu Si Center, Walanao del Sur, napikito kawan kiran so possible a epekto a mala Sagyang Kaya kasuldo El Nino, Sagyang Kaya pakataling umaulan ulan na October si Sagyang Kaya Rabo na 2026. Any remind mga authorities o so mga pad ang mga kapreparaduwi. Sagyang kaya kapakatalinguma at ito kayaw, aawi din o El Nino sagyang kaya ing din o Marawi City, Agulano del Sur. Isa kumala epekto niyan na so tanto a kayaw. Kapakay ito o suplayuig, agusto mga possible health effects yan kumanisa. Badilabaw rin so adin din na magagdamian datang mga senior citizens sa gusuad din ng mga sakit yan. Isa pa na malaki awida kala sumabang sa tanu ang mga taribasok anta ka mga farmers. Kung mga basakan tanu si kung mga munipsipyo agyang kaya probinsya. Datarian mambu na sa mga dimangisda sa ranaw anta ka mga fisher folks na siran sa mga sektor sa titu ko kaapektuan sa agyang kaya sagad na mateko na El Nino. Nabubumatag si sagyang kaya ingat din Marawi City, Agulano del Sur, kasi din sa entero Pilipinas. Di naman buprutusan sa mga government agencies sa reminders ko kalang-ulang mga na residente. Sagyang kaya ingat din Agulano del Sur, Marawi City kung mga dapat asuan si kumasa kisugat. So dataraya natural calamity si kumanga dapatano sa ingadaranaw. Para sa Marawi City, Agulano del Sur, na mapyasok kabalaga kapreparadua na titukok kinanglan si sa dataraya ang mga masa aad na possible aad na mga la epekto niyan si kukawyagan, si kudikapagintaw ay amala na si kuhealth o manisa. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Susan Aison at John Paul Montad. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account page at channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format.
4: Anytime, anywhere.
3: From Manila, Philippines.
5: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napining schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
6: Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghatid ng impormasyon sa mga polisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayon din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
8: Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW, hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW sa anumang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan. Ako po si Asik Veni Ligaspi.
9: At ako naman po si Jel Miranda. Narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani.
8: Ang ating programa ay masusubaybayan tuwing Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon live dito sa Radyo Pilipinas 1 at sa Central Official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayong napapanood sa TV Plus Channel 3 at the Portabox Channel 45 to 49. Magandang araw, Ma'am Jel.
9: Magandang araw, Asik Veni. At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, narito na ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
10: Balitang DMW.
9: Nagsimula na ang Department of Migrant Workers sa preparasyon para sa 19th ASEAN Forum on Migrant Labor na gaganapin sa October 14 to 15, 2026. Ang tema ng pagtitipon, Protection of Migrant Workers through Regular and Safe Migration Pathways. Pinangunahan ng mga opisyal ng DMW ang pulong para sa konsultasyon at rekomendasyon sa makatarungan at ligtas na migrasyon. Layunin ng forum na palakasin ang laban kontra illegal recruitment at tiyakin ang proteksyon ng mga manggagawang Pilipino sa rehiyon.
8: At sa pagpapatuloy ng ating balita, presenta ng Department of Migrant Workers ang komprehensibong National Reintegration Program sa Philippine Maritime Convention 2026 sa Manila. Binigyang din ni Undersecretary Felicitas Cubay na mahalagang tugunan ang natatanging pangangailangan ng mga seafarers sa kanilang pagbabalik. Kasama sa framework ang kalinga, kaalaman at kabuhayan na nagbibigay ng welfare, psychosocial support, financial literacy at livelihood training. Layunin ng programa na masiguro ang maayos na transisyon ng mga OFW at kanilang pamilya tungo sa mas matatag na kinabukasan.
9: Sa iba pang balita, target ng Pilipinas na makuha ang 35% share sa global manning market pagsapit ng 2030 kasabay ng pagpapalakas sa proteksyon at kakayahan ng mga seafarers. Sa Philippine Maritime Convention 2026, lumagda ang DMW, Marina, AMUSUP, JMG at iba pang stakeholders sa Joint Declaration of Commitment para sa Seafarers Voyage Plan 2030. Nakabatay ang roadmap sa apat na haligi: proteksyon, future ready, competence, accountability at sustainability ng industriya.
8: At balita dito pa rin sa loob ng bansa, nakipagpulong si DMW Secretary Hans Leo J. Cacda kay Doctor of Medicine Ladislav Vaclavic ng Czech Senate upang talakayin ang mas malawak na oportunidad para sa Filipino healthcare workers. Interesado ang Czech Republic na kumuha ng mas maraming Pilipinong professional sa larangan ng kalusugan, kabilang ang nursing education at career pathways. Binigyan din ni Secretary Cacnac ang kahalagan ng patas, etikal at ligtas na migrasyon para sa mga OFW. Layunin ng ugnayan na palakasin ang proteksyon, kasanayan at mas matatag na kinabukasan para sa mga manggagawang Pilipino. Of course, ito naman po, Ma'am Jelly, ikwento natin kung yung istorya po ng isang retired seafarer, Captain Bonifacio Tesfuer, at yung pagbisita namin sa kanyang fruit farm. Actually, last week po ito doon sa Iloilo. Opo, kasi sabi nila hindi ka raw napunta ng Iloilo kung hindi po hindi ka pupunta sa Guimaras.
11: Sama
8: po kita. Opo, ano ito, dati siyang kapitan. Alam niyo ba, 43 years na naglayag siya, naglalayag. Pero sa dinami-dami ng napuntahan niya, isa lang pala ang patutunguhan niya.
11: Ano
8: sa Guimaras.
9: Ay, so, masarap. Bukod sa Guimaras, ay wait lang, pagka pumunta kang Guimaras, syempre yung ano nila dyan eh, parang pinaka-specialty nila is mangga, tama?
8: Yes po. Yes,
9: sige nga, pakita natin yung video, nasan ba yun, yung pagpunta ni Asik Veni dyan sa Iloilo. Parang naman na mainggit ako.
8: Medyo namitas po kami ng rambutan. Masyado kasing matatas yung mangga. Hindi namin kayang akyatin. Eh. So, siguro ikikwento ko na lang kung paano. Pero napakaganda po. Nagsimula yung fruit farm niya noong 1998, 4 hectares.
9: Wow.
8: Pero ngayon, alam mo kung ilang hektarya na?
9: Ilan na?
8: 9.2 hectares.
9: Ganun kalaki.
8: Kaya yung mga ikukwento natin nga ng mga ano natin na likha winners, baka magsisimula lang yun sa 1 hectare sa susunod 100 hectares na yun.
9: Correct, correct. Kaya, asan na ba yung video? Actually, kukwento natin siya habang iniroll yung video. So, play lang natin yung video kasi habang binirol niyan ay ikukwento sa atin ni Asik Veni.
8: Opo, kung paano nanguha kami ng mga bunga ng rambutan. Mm-mm. Tapos yun nga, siyempre babayaran mo. Eh. So,
9: true.
8: Ganun naman talaga. Negosyo yun eh. So,
9: pero dati siyang marino.
8: Yes,
9: tama
8: po. Mm-mm. Nagsimula siya sa US. Ordinary seaman ba yun?
9: Mm-mm.
8: Then AB, which able seaman. Then fourth officer, third, second, tapos first team ba? Tapos nung pumasa siya sa ano, sa pagiging kapitan, naging kapitan siya at 20 years siyang kapitan. Out yung 43 years niyang naglalayag siya sa ano, sa barko.
9: Oo. So ayan 'yan. Mm-mm. Ang maganda dito kasi Asik, parang pinagsama niya, 'di ba? Negosyo, technology.
8: Yes.
9: So, paano ba yun?
8: Ganito kasi, si Captain Bonifacio, ngayon, isa siya doon, yung farm niya, pinupunta na, accredited siya ng Department of Tourism bilang tourism destination. Pangalawa, awardees din siya ng DOST nung solar panel. Pangatlo, doon din na nag-train din siya, isa rin siya sa mga training center ng test at saka yung Department of Agriculture sa ATI,
2: oo,
8: yung Agriculture Training Institute. At
2: inspiring ano? Oo. Kasi 'di ba parang ayan katulad niyan yung mga next nating kakausapin, makakakwentuhan na mula sa maritime industry, napasok naman sila sa pagnenegosyo. So naisip agad ba ang pala nito sir?
8: Si Captain
2: Bonifacio na gusto niya talaga magnegosyo ng ganyan.
8: Siguro dapat ganun talaga ang mindset ng mga OFW.
2: Oo.
8: But hindi naman lahat 'yung nagnenegosyo, pero dito sa DMW binibigyan natin sila ng avenue.
2: Yes.
8: Binibigyan natin sila ng platform. Kasi hindi naman lahat ng mga OFW pagbalik dito gusto magnegosyo. Pero yung gustong magnegosyo at may puso negosyo, nandyan po ang ating pong likha.
2: Correct.
8: Likha is linangin ang kaalaman para sa Kabuhayan Award. At katatapos lang natin this year ng likhang Marino.
2: Oo.
8: Tapos susunod dyan yung likhang kababaihan at yung pangatlo is likhang global.
2: Global, oo. Parang ang bilis ano, parang actually last December lang tayo nag-award ng global. Pero anyway, so ano yung pinakamasarap mo o paborito mong pinitas doon sa farm?
8: Marami kasi. Pero yung ano niya, ang pinaka main na produkto niya is yung dragon fruit.
2: Alright, okay. Sige. So, sana one of these days ay makapunta rin tayo dyan sa farm na Cap. Okay.
8: Kasama siya doon sa mga nag-partner natin sa BLBO. BLBO is the Buy Local, Buy OFW. Mm-hmm. Ito yung mga... may mga negosyo ng mga OFW na sino-showcase natin yung mga produkto nila doon sa DMW para ipakita natin. Yan po.
2: Yan yung video ni Asik Benny. Wow. Para ang sarap ng feeling na nandyan kayo sa lugar na yan.
8: Opo.
2: Sana sinama mo naman kami.
8: Balik tayo.
2: Okay. Alright. And that's it mga kaibigan, mga kababayan. Yan po ang mga balita sa linggong ito. Dumako naman tayo sa ikwento or kwento ng tagumpay.
12: Kwento ng tagumpay.
2: Hindi lamang sa paglalayag at pagtatrabaho sa barko umiikot ang oportunidad para sa ating mga marino. At kagabi nga, kinilala ang mga nagwagi sa 2026 Likhang Marino Business Plan Competition. Isang programa na nagbibigay puwang sa mga marino na maipakita ang kanilang mga ideya, kakayahan at potensyal sa larangan ng negosyo.
8: Mula sa iba't ibang business concepts, tinampok ng mga winning entries ang mga ideyang maaring maging daan sa karagdagang kabuhayan at oportunidad para sa mga marino at kanilang mga pamilya. Ngayong araw, makakausap natin ang winners para alamin ang kwento sa likod ng kanilang business ideas, kung paano nila ito nabuo at ano ang nais nilang makamit sa kanilang entrepreneurial journey. Kasama natin sina course, yung second placer natin.
2: Mm-hmm.
8: Mr. Johnson Hugueta,
2: tama po ba?
8: Lagos. Ayan. Former waiter po at nanggaling po siya sa Region 4A. Oops! Yung isa sa mga magagaling at paborito nating Region 4A.
2: 4A, oo.
8: Opo, of course, shout out kay RD April. Isa sa mga masipag na mga RD natin.
2: Yes, oo.
8: Ang first place po ay si Mr. Christopher Robby T. Aquino, former engineer ng Region 9.
2: Layo. Rove na lang, tama ba? Yan si Rove.
8: At ang grand winner, Nathaniel Lutang Baogbor Jr., former steward ng Region 11. Of course, yung Region 11,
2: oo,
8: paborito
2: nga, fresh,
8: natin.
2: Fresh na fresh mula sa kanilang pagkapanalo. Hello po sa inyo. Ayan, medyo lapit na lang tayo siguro sa microphone. Taas na lang natin, sir. Pwede. Ayan, okay. So, si Sir Nat, si Sir Rove, and si Sir
13: Johnson.
2: Ayan. O, sige, Asik.
8: Okay, congratulations. Ano ang unang pumasok sa isip ninyo nang malaman ninyong nanalo kayo sa Likhang Marino Business Plan Competition?
2: Mm-hmm. So, unahin ba natin from ano, second, first, and grand winner?
8: Unahin natin dito sa milyonaryo. Million kasi ang ano yun.
2: Premyo.
8: Oo, half million.
2: Oo nga. Sige, doon muna tayo sa
9: medyo milyonaryo.
13: Magandang hapon po. Grabe no ang nung malaman ko talagang was so excited kasi mm-hmm. ano eh, 'di ba? Napapanood mo lang dun sa YouTube yes. yung experience nung 2025 na Likhang Marino mm-hmm. at sabi ko una ay nagpasalamat ako sa Panginoon mm-hmm. at doon sa bubuo ng Region 4A dahil sila yung naging part at nag-mentor mm-hmm. sa akin, si Mentor Paul Santiago talagang salamat at naging part ng ano.
9: Mm-hmm. Ikaw naman, sir.
14: Po, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa lahat ng nakikinig po dito sa ating programa.
9: At aray, para kang broadcaster ah.
14: Naroon sa buong mundo.
9: Oo.
14: Well, ako po ay yung unang ano ko po is nasa cloud 9 po ako eh. Hindi ko po, hindi ako makapaniwala. Kaya nung tinawag po yung pangalan ko as one of the winners, parang nag-loading pa ako. Siguro mo 1 to 2 seconds. Sige, teka lang, wait.
9: Ikaw ba yun?
14: Ko ako nga yun. So, Region 9, no? Sorry ko, yun. At saka, gusto ko po pala, pwede ba mag-shoutout po? Okay
9: lang. Shoutout agad? Sige, sir. Go.
14: So, kasi shoutout po sa ating DMW at saka NRCO sa Region mm-hmm. 9. Maraming mm-hmm. salamat po, lalo na po kay Regional Director kay Ma'am Gay, Tan Sanchez. So, kay ano din sa aking mentor, napakagaling po, isang accountant yan, si Sir Sherwin.
9: Maraming galing, kaya talaga.
14: At sa kina Ma'am Yana, diyan sa team na tumulong para sa maging possible na mapunta po ako dito sa paglahok ng national ano competition po ni Kang Marino.
9: Ayun.
8: Nabawasan na yung 9 niya, naging 8 na lang yung cloud 9. Pero shout out kay RD Gay, isa sa mga paborito ko ring RD yan po sa
9: correct.
8: Region 9. Oo.
9: At syempre ito na, grand winner.
8: Oops.
9: Oo. If a wala, friend ko wala, talaga to eh.
8: Wala bang ano diyan?
9: Dapat may pagano'n. Ayan. Sir Nat.
15: Ako naman po, nagpapasalamat po ako sa bumubuo ng programang ito upang bigyan kami ng opportunity para magsimula ulit dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Nung nalaman ko po na ako ang grand winner, ay talaga pong hindi ako nakapag-react kasi mental ano na po ako. Nung tinawag yung Region 11 ko, is wala akong reaction.
9: Talaga.
15: Tsaka nung na-realize ko lang na panalo ako, yung pangalan na nabanggit.
9: So magkatabi kayo sa Cloud 9.
15: Yes.
14: Mindanao.
15: At saka maganda yung experience namin nito kasi mm-hmm. hinubog yung mga idea namin yes. kung paano siya ibuo. Mm-hmm. At saka sobrang saya ng samahan.
13: Yes.
15: During
13: yes.
9: Yung experience, yung journey yes. talaga, di ba?
13: We are so pampered.
9: Yeah. Yeah.
8: Hindi ko pwedeng hindi banggitin yung ARD sa Region 11. Mm-hmm. Of course, si Labat Rose Escalada.
9: Mm-hmm. Right.
8: Mukhang sige. Doon ka nagmana sa ano niya?
9: Sa Labat?
8: Presentation niya.
15: Actually po, before ako nag-present, tumawag po siya at doon ako na-pressure. Sabi niya, galingan mo kasi nakapag-print at saka nakapastel na yung tarpaulin mo as grand winner.
9: Agad-agad.
8: So, yan si Labat Rose.
9: Oo, di ba?
8: Wala nang atlasan.
9: Think positive talaga. Okay, sige, share niyo sa amin yung mga business ideas ninyo. Sir Joseph.
13: Ang napili ko po na business idea is laundry kasi yun po ang business ng tatay ko, okay. Johnson & Johnson. Joke lang po.
9: So mahilig ka maglaba?
13: Maglaba po. Kasi po, nakita ko po kasi ang laundry shop is nowadays is essential services, necessity, and sustainable because we need clean clothes daily.
9: Correct.
13: No? At nakita ko rin po doon na mismong customer na ang lalapit sa'yo. But you have a unique idea kung bakit sila pupunta sa inyo. Kaya ang ginawa ko po noon, ini-apply ko yung experience ko sa paggawa ng homemade liquid soap.
9: Mm-hmm.
13: So yun po o ang ilalagay ko dun sa laundry para yung presyo ng laundry ay bumaba.
9: Oo.
13: So ibig sabihin, maging ano siya, affordable po doon sa mga kababayan po natin.
9: So magkano nila per kilo?
13: Ang usually, ang full service po is 232.
9: Mm-hmm.
13: Pero pwede po siyang bumaba ng 210
9: per load
13: po. 7 kilo
9: 7 below. Kilos yun. Kilo. Makapalaundry kasi ako.
8: Sige.
9: Para mas mura sa inyo.
8: Okay. Sabay tayo po ng Region 4A.
9: From Region 4A ako. Bako
13: libre na po kayo
9: Cavite.
13: Po. Libre na po.
9: Ayan, nasabi mo yun, sir. Naka-record yan. Okay, so doon tayo sa first place.
14: Hello po. Yung sa akin naman po is yung Trade Bites Snack House po.
9: Mm.
14: Bale, yung snack house po namin ay may signature po kami na malunggay infused pancake. And currently, we are developing also yung malunggay na hotdog. si para mabigyan ng nutritious twist para wow. sa mga ating ano.
2: Ba yun ah?
16: Yung mga may mga anak na nagpapadede, di ba malunggay?
2: Oo. Oo. So hotdog? Tama ba?
14: Yes,
2: hotdog malunggay?
14: Mm-hmm.
2: So from a former engineer, paano nyo man naisipan yung ganyang idea?
14: Yes, nagsimula din naman to. Yung first talaga, doon sa neighborhood lang namin. Kasi suki ako ng malunggay pandesal eh.
2: Oo nga.
14: So nakikita ko yung success ng malunggay pandesal. Sabi ko, why not make it a twist, tapos i-incorporate ito doon sa school na alma mater ko sa Zamboanga Peninsula Polytechnic State University.
2: Mm-hmm.
14: So yun yung aim ko. At saka at the same time, makatulong na rin sa mga students.
2: Mm-hmm. Actually, ASEC, di ba, itong programa natin, kailangan talaga may uniqueness pagdating sa kanilang negosyo. Hindi lang yung, kasi may mga existing na, di ba, let's say laundry, yung ganyang pagkain, di ba? Pero kailangan may kaibahan pa rin, tama ba?
16: Mm-hmm. Opo, kailangan may innovation.
2: Yes. Mm-hmm.
16: So, malunggay.
2: Nagutom tuloy ako, sir. O sige, mula sa malunggay, punta tayo kay Sir Nat sa ating grand winner.
15: Yung product ko naman po is a Nalpre perfume that's offered quality and premium po, making it long-lasting 8 up to 12 hours with 30% oil concentration, sourced from Grace France. Ang isipin ko po siya kasi upon checking po sa community namin, wala po akong nakitang ganun siya, ganung quality po.
2: Mm-hmm.
15: At saka, nag-o-offer po kami sa event ng perfume bar services instead na usual giveaways, yung mga mag.
2: Yeah.
15: I put up the idea na why not yung perfume i-souvenir natin sa mga kasal, birthday, event services po.
2: Mas maganda na yon kasi iba yung bar na, yes, di ba, mga inumin. Pero at least ito, pabango.
15: Nakaka-addict po. Oh.
2: Actually, pabango ni sir, umaabot dito eh.
16: Dati, parang hindi masyadong mababango yung tao sa Region 11. Pero dahil sa...
2: Talaga ba?
16: Bumango
2: na.
16: Dahil kay Sir Nat.
15: Yan na po yung goal ko. Pabangohan yung...
16: Pagkatapos maglaba, diretso sa pabango.
2: Pabango. Yeah. Tapos kakain.
13: Yun.
2: Correct na talaga. Okay. Sige. Siyempre kanina, tinanong na natin sila, sir, di ba, ano yung mga pinaghugutan nilang idea and siyempre bilang marino. Pero baka meron pa kayong other source of ano parang inspiration talaga. Bakit ito yung mga nabuo ninyo?
13: Kasi po noon, kaya po ako naging marino dahil yung nanay ko is labandera. So yun yung pinambubuhay niya sa amin. Hanggang sa makagraduate po ako. At one time, may nalabahan siya na sa Pasay, seaman pala yun. Graduate po ako. Ang hirap mag-apply po noon eh. Kaya sabi ko, why not yung laundry shop ang i-incorporate ko? Kasi ito yung naging bread and butter namin nung kami ay mga nag-aaral pa nung college. Kaya, shout out sa aking mother.
2: Yes.
16: Oo, talagang kailangan magpasalamat. Kaya bigay mo na yung kalahati sa nanay mo.
2: Sige, sinasor naman.
14: Sa akin naman po kasi nakikita ko yung business na ito ay viable siya. At saka madali lang siya i-operate. At the same time, gusto ko po kasi mag-give back din sa kung saan ako nang galing. Kasi yung school ko na yun, yung Zamboanga ZPPSU, is dyan ako nag-graduate. Alumnus ako dyan. So, syempre dyan nagsimula yung pangarap ko. So, gusto ko rin, kahit na nag-end naman yung journey ko sa pagbabar ko, is it doesn't mean na hindi na ako mag-start ulit. So, kung saan ako nagsimula, gusto ko lang bumalik din doon. Diba nga, sabi ni Dr. Jose Rizal na ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi...
2: Higit pa.
14: O, ay, iba naman yun.
2: Ay, hindi pa ba?
14: Di ka mapunta sa kanyang paroroon.
16: Akala ko.
2: Iba pala yun.
16: Akala ko yung taong...
2: Iba yung katunod kasunod
16: sa akin. Yung taong lingon ng ngilungon sa pinanggalingan, may nakalimutan.
13: Pwede.
2: Akala ko magkaka-stiff neck na pag hindi na nakalingon. Okay, sige sir, Nat.
15: Sa akin naman po, at the age of 21, nagsimula na ako mag-abroad sa land-based OFW. 3 years po ako noon. After that, ako sa barko, nag-try, tapos nakadalawang kontra ko sa barko, tapos sabi ko, Lord, gusto ko nang umuwi ng Pinas at sobrang pagod na ako magtrabaho sa ibang bansa.
2: Mm-hmm.
15: At saka gusto ko nang magtayo ng negosyo. At saka pag-uwi ko, may na-meet akong tao na pwede mag-supply sa akin ng perfume.
2: Mm-hmm.
15: Tapos yun, at personal to sa akin kasi since high school ako nagbebenta ng mga perfume para pangbaon ko, at saka yung bumubuhay sa amin ay ang nanay ko lang. At tapos first gift ko din sa kanya is perfume, kaya tuwang-tuwa naman siya.
2: Wow.
15: Saka yun talaga yung inspiration ko.
16: Mayroon na siyang lifetime supply ng perfume doon sa napanalunan niya.
2: Correct.
16: Okay, Ma'am Jella, tanong ko lang kasi 'di ba leading towards dun sa final presentation yung may mga workshop kayong pinagdaanan. Mayroon tayong mga magagaling na mga mentors na nandoon para masiguro na kung anuman yung mga ideya nyo ay pupwede nyong ilatag, i-implement in a way na yung chances na hindi talaga magsasucceed is minimal or nil. So ano ba yung mga pinakamahalagang natutunan nyo doon sa mga while na nandoon kayo na trinitrain kayo ng ating mga mentors para sa pagninegosyo? Kasi, Ma'am Jill, ang isang kasi sa pagninegosyo, yung nandiyan, mayroon ka ng idea.
2: Idea,
16: ang problema, paano mo i-anyan?
2: Execute.
16: I-execute. Mm-hmm. Anong pinakamahalagang natutunan nyo during this time na kasi,
2: syempre, nasa workshop, training.
16: Hinouse kayo, nasa hotel kayo.
2: Sabi nga ni Sir Joseph na pamper sila eh.
16: Oo, libre. Hindi naman libre lahat yan eh.
2: Sige,
16: kailangan na, si, si Cole.
2: Si half a millionaire. Si
16: kasi si Nat yung Nat King Cole.
2: Sabi ko sa iyo, sir, last mo na yan eh. Sige nga, Sir Joseph.
13: Siguro po, ang nakita ko po doon dahil mas na itama, kasi kami, limitado yung ano namin alam sa negosyo eh. Kahit na may internet. Pero mas naitama ng DTI, ng SEC, ng labor. Kasi pag naitama mo na, yung susunod is maayos.
2: Yes.
13: So ibig sabihin talagang, kaya nung gagawa kami ng slide, habang nakapakinig kami ng mga nagtuturo, nababago.
2: Mm-hmm.
13: Hanggang sa makompress na lang talaga at yung mahalagang bagay lang din talaga ang papakita namin doon sa ano. Kaya yun po, napakaraming knowledge. Salamat po doon sa DMW at napakagandang experience po. Hindi lang po ako nakatingin doon sa may cash eh. Ang tinignan ko po doon yung knowledge and wisdom na impart sa akin. Kasi ang puhunan pwede namang magawa ng paraan, pero yung karunungan yun ang kailangan.
2: Ayoko din sa cash ako titingin.
13: Dalawa po.
16: At hindi po pwedeng pagdating sa mga ganyan, Ma'am Jill, hindi po pwedeng din natin banggitin yung may tuturing natin na father ng NRN, ng reintegration.
2: Yes.
16: Ang aking partner, si Kiko Di Guzman.
2: Oo nga, napanalit si Kiko, medyo busy lang.
16: And of course, si Director Ma'am Andy, ang buong team ng NRCO.
2: Congratulations.
16: At of course, yung DMW. Napaka-successful na
2: event
16: program. Next time,
2: may manager ako. Sige nga, si Sir Rove.
16: Si King naman.
2: Ikaw naman, King.
14: Hello po. Yung sa akin naman po, talagang marami naman po talaga kaming natutunan. At saka yung pressure nandun talaga. Baka isipin nila, hindi pressure doon. Pressure kasi national competition po ito.
2: Mm-mm.
14: At saka yung mga katunggali ko rin is mga regional winners na, mga champion yan galing sa mga region nila. Pero yung the best na para sa akin is na yung about sa tax. Kasi small business lang naman yung sa akin. So, meron pala tayong BMBE. Parang bago sa knowledge sa akin yan. So, may mga tax exemption siya. So, it's a good knowledge para sa katulad sa amin na nagsisimula pa lamang sa negosyo. Na, syempre, alam man natin na pag nagsimula ka, is kailangan mo talaga ng resources mo para yung business mo.
2: So, dagdag kaalaman yan
14: sa'yo. Dagdag kaalaman. Marami pa. Tsaka yung mga bookkeeping, tsaka paano i-balance yung asset and liabilities natin. So, salamat po sa DMW at tsaka yung programang Likhang Marino natin na Business Plan Competition. Mm-hmm. Talagang natulungan po kami na madagdag yung knowledge namin. Mm-hmm. Tsaka ma-specify kung ano pa yung mga kulang, i-arrange. Dami namin natutunan. So, kung babanggitin ko lahat, baka kulang sa tatlong araw din.
2: Balikan na lang, sir.
14: Oo, next na lang.
16: Okay, si Nat naman. Nat.
15: Yes po, sa akin naman po is yung compliance po. Pag ang negosyo naman, pag hindi mo yan kinomply, hindi yan legal.
2: Yeah, tama.
15: Yan po talaga yung natutunan namin at sa bootcamp po namin, tinuro nila sa amin kung paano mo yan i-market, know your product, at saan talaga yung market mo para ma-sustain talaga for a long time.
2: All right. Okay.
16: Nung Philippine Maritime Convention na Apo. Katatapos lang, napakaganda po ng mensahe ng ating Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos Jr. At siya ay naghabilin na tiyakin ang welfare at saka ang kapakanan ng mga marino at mga OFW at kanilang pamilya na patuloy na nangarap ng magandang kinabukasan. Ano ba ang mensaheng may papaabot nyo sa ating mga sa ating presidente at sa kapwa marino na nakikinig ngayon sa mga gwapo at magagaling na mga winners natin?
2: Sa mga friends ko. Friends ko na sila. Sige nga, sir. Sir Joseph.
13: Siguro, una ay salamat sa ating mahal ng presidente dahil nakita niya kung gaano yung lifestyle ng marino sa barko talagang napakahirap. Malayo ka sa pamilya mo at malimit doon ka lang naglalayag sa dagat. No? At salamat. No? Kaya kaya ngayon po, nung makita ng mga kasama ko doon sa Facebook yung regional winner, tapos third prize, ang dami nag-message, sabi ko, kayo na ang susunod.
2: Mm-hmm.
13: Kaya sabi ko sa mga kasama ko, mga seaman, kayo na yung susunod na tatayo dito.
2: Mm-hmm.
16: Kala ko ang message ng balato naman dyan.
2: Wait lang. Sige nga, sige, si Sir naman, si Sir Rove.
14: Yes po, gusto ko po magpasalamat sa bumubuo ng mga ng programa po ito at saka sa ating Pangulo po dahil na-appreciate niya po yung sacrifices at na nakita niya po kami mga marino.
2: Mm-hmm.
14: So ang mensahe ko po sa mga kapwa ko marino, alam ko marami tayong pinagdadaanan ngayon lalo na sa mga sa Strait of Hormuz, sa mga
2: ocean.
14: So kung iniisip niyo po, if you think your problem is as big as a ship, remember that God has a solution as wide as an ocean. Mm-hmm. Kung ito pong programa ng DMW ay napaabot po sa amin at napaabot sa amin, life-changing po ito.
2: Mm-hmm.
14: Kaya kayo po ay yung resources po ng DMW or yung information na disseminate na ngayon sa sa social media katulad po ng programa ninyo. So kaya wag po tayong mahiya o matakot na magtanong dahil libre lang naman po ang lahat.
2: Tama.
15: Sir Nat. Okay naman po, nagpapasalamat ako sa mahal na Pangulo at saka sa DMW sa initiate nila sa program na ito kasi sobrang lawak at sobrang ganda ng programa nila upang bigyan at saka magbukas ng opportunity para sa ating mga kababayan na gustong mag-for good dito sa Pilipinas. At saka sa mensahe ko po sa ating mga OFW dyan, huwag lang kayong matakot magsimula ng maliit at palaguin ito. Magtiwala lang sa iyong sarili at alamin kung anong pangangailangan sa inyong lugar.
2: All right. Thank you so much.
16: Once
2: again, congratulations.
16: Congrats. RD April, RD Gay, and RD Pinky.
2: That's all. Okay.
16: Maraming salamat. Okay. And of course, may question natin. Kilala ko itong nagpadala ng question. Kasamahan ko dati sa Saudi. Si Tito Jean, Johnny Jean Padillo. Sabi niya, sana daw po meron naman pang land base.
2: So, sana. Ang sagot, sir?
16: Mayroon. Actually, nabanggit yung sa kanya. Mayroon po tayong likhang global.
2: Mm-hmm.
16: Yung likhang global naman yun.
2: Sama-sama na.
16: Opo, ang dyan is doon naman sa mga bansa kung nasaan yung mga OFW.
2: All right. Mm-hmm.
16: So, natapos na rin po yung submission. In fact,

0: tahanan ng OFW.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: Doronyo. 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isesarado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
2: Mula sa journalism hanggang sa events, passion at community work, matagal nang bahagi ni Sherwin Suniga ang kwento ng Filipino community sa Saudi Arabia. Bilang media professional at community leader, ginagamit niya ang kanyang talento at karanasan para bigyang boses at pagkakataon ang mga Pilipino sa abroad. At mapalad tayo dahil kasama natin ngayon si Kabayan Sherwin Suniga straight from
3: Jeddah.
2: At ay, mamaya, so ibabalik ko, papabalik ko yung flight niya papuntang Jeddah mamaya.
3: Hello!
4: Magandang araw po sa ating lahat. And of course, thank you very much for inviting me here sa tahanan ng OFW. Asek,
3: paon lang yung microphone. Ulitin mo nga, sir. 1, 2. Ayan. Bati ka, sir.
4: Magandang araw po sa ating lahat. And thank you very much po. Thank you very much for inviting me here at tahanan ng OFW. Asek Veni, thank you. And of course, ma'am, thank you very much po for inviting me nga. And
3: actually, last week ka pa namin inihintay. Pero di ba, before siya bumalik ng Jeddah, buti yes. Na paunlakan mo kami.
4: Pasensya na po last week kasi medyo nasa province pa ako ng Friday.
2: Correct. Na yung time na i-congratulate. Ito yung anak niya, magna cum laude.
4: Ah, yes po. I'm so proud sa aking unika iha, Sophia Margaret, na nagtapos po last 22 ng broadcasting magna cum laude.
3: Nice.
4: Po,
3: so nagmana sa'yo. Diba? Pero sa dami ng role mo bilang, sabi nga natin, journalist, host, creative director, entrepreneur, community leader, ang dami, diba? So anong pinakaugat talaga ng passion mo?
4: Actually, started po ng 2012, 2013, ganyan po. I'm in my, yung parang lowest part of my life that time. And actually, it's going to be parang personal na naging usapan ko with God. Lagi ko itong ikinikwento sa mga tao nagtatanong sa akin na yung nag-start kasi siya na nasa lowest part of my life na ako nung time na yon. And sabi ko sa kanya, Lord, pabalikin mo lang ako or bigay mo lang sa akin itong isang hinihiling ko. And then, I promise you that I will help one person in a

0: year. And ang galing nung ginawa ni Lord sa akin that time na hindi niya immediately binigay sa akin, pero a few months binigay niya sa akin in another way. Hindi talaga yun yung hinihiling ko na trabaho, but in another way. So nung time na yun, so sabi ko, eto pala yung way ni God for me to help other people. And hindi lang isa, naging dalawa, tatlo, hanggang ngayon
1: tuloy-tuloy
0: thousands na yung naabot ng Mr. Blue Initiatives and Production. Doon nabuo kasi yung organization na binuo ko sa Saudi Arabia. And it's really helping a lot of people na here in the Philippines and back in Jeddah and in the Kingdom of Saudi Arabia. So thousands of saksi si Asik Veni dyan.
2: Number one niya na requirement, kailangan malungkutin ka Mr. Blue. And then, biro ko lang. Sherwin, alam natin, I mean, of course, journalist ka at saka correspondent. At nakakasalamuhan na, kahit nung nandun pa ako sa Jeddah, ano ba yung isang kwento ng ating kababayan na sa tingin mo ay hindi pa narinig ng karamihan na kailangan lang marinig at mapansin?
0: I guess a lot of stories talaga na sobrang maraming pwede nating pag-usapan, but I wanna kasi hindi to laging napapag-usapan sa news and sa any forums, yung mga bata na ipinanganak doon sa especially in Saudi Arabia that has no kumbaga out of wedlock ng mga parents. Yun yung gusto ko sana ding i-brought up into a broader scale, na kasi po yung iba nahihirapan talagang iuwi yung mga bata, and some of them are not really studying yung mga schools
1: talaga.
0: Kasi may rule sila doon na dapat ay documented din yung bata. So ito po sana yung gusto kong ilapit din sa ating mga
1: So mahirap.
2: Actually, naranasan ko rin yun nung mga time na nandun pa ako na, siyempre, stricto nga ay pagdating doon sa mga ganyang bagay. Pero mayroon namang nandyan ng ating MWO at saka yung DFA para tumuli. In fact, yung huling punta ko ng Jeddah, yung pag-uwi ko, mayroon akong isinabay na isang anak ng OFW na nagstay po siya sa bahay kalinga natin. So sinabay ko nang umuwi. Pero tama po kayo, Sherwin, isa 'yun sa mga dapat nating tingnan. At isa rin 'yun sa gusto nating bigyan ng karampatang siguro pagpapaalala sa ating mga kasamahan, kababayan. Na nung pumunta po tayo doon, ang pinunta natin ay maghanap ng trabaho, magkaroon para sa ating pamilya. Sana nakatutok tayo sa ganyan.
0: Naka-focus tayo sa ganyan.
2: Naka-focus
0: tayo. Kasi po talagang marami po ako nakikilala talaga at nakikita na yung may mga naging mga anak na sila doon na medyo yung iba naman po ay iniwanan. May mga cases po tayong ganun. Mga iniwanan na umalis na yung mga parents at naiwan doon. Alam mo yung nakakaawa yung mga bata. And unfortunately naman, may mga taong nag-aalaga at umampo na doon sa mga batang. So yun po talaga yung parang tumatak sa akin talaga yun.
1: Oo, of course, napakarami pang istorya niyan. Pero jump na tayo doon sa other questions natin. Dahil eto, naging part ka for 3 consecutive years ng Jeddah Season Philippines Night. So gano'n naman to ka-importante sa'yo?
0: Very memorable po itong Jeddah Seasons Philippines Night because it's a historic event. It's a historic event because, as you know naman po, ang Saudi Arabia recently opened the entertainment scenes.
1: Yes.
0: And it's really booming. It started 2021, I think. Nung kasagsagan pa na actually ng pandemic. But still, they inopen pa rin nila. Diniretso pa rin nila yung plan nila yung 2030 nila na plan. And then nag-boom po talaga siya and naging maayos yung ano niya. And fortunately po at napakaswerte natin na isa ang bansa natin na mag-participate dito. And it's a historical event na kauna-unahan ang Pilipinas na mag-showcase ng cultural event in a bigger scale, in a bigger stage, okay, sa Saudi Arabia. And ang inyo pong lingkod ang nakuhang director and content manager ng Philippines Night na yon.
1: So nandun ba yung mga
2: manager ako ni Ma'am Jella?
1: Oo nga eh. Ayan, manager ako. So nandun na ba yung showcase yung mga barong, Filipiniana, o iba pa to?
0: Kasama rin po yun. Kasi yung lahat ng mga singers natin ay dinamitan din sila ng mga designers natin, ng mga matalentado nating mga kababayan na talagang dinamitan ng mga barongs, Filipiniana, and costumes, and all yung lahat ng ating mga performers. Hindi lang po kasi singers yan eh, mga dancers din. Talagang full out, full concept siya ng cultural.
1: Ang ganda, no? Talaga nakikilala. Yes. Yung husay, galing, at syempre yung ganda nga, di ba? Kitang
2: kita yung taga-tahi ng barong ko. Na nandun pa sila ngayon. Pero, Sherwin, matagal na rin kasi akong umalis sa Saudi, March 2022. Although, bumabalik naman ako.
0: Po.
2: Ang daming pagbabago doon, lalo na sa Jeddah. Ano ang isang pagbabago na nakita mo sa Filipino community sa Saudi sa pagdipas ng mga taon?
0: I think yung konsepto ng community relations, community relations, parang mas naging involved yung mga tao, lalo na of course pagpasok din ng social media and all na ganyan. Mas naging involved yung tao when it comes politically, sa community, and of course yung giving their opinion, naging opinionated, mas lalong involved. It's a good thing that people are being involved in every way, in every topics that is being presented to them, di ba? Mas nagiging maganda rin na mas nagiging involved nga at mas nakakatulong in of course.
1: So may freedom of speech talaga. I mean, lahat talaga, 'di ba? Sabi nga natin, boses ng bawat isa kailangan marinig.
0: Yes,
1: before
0: yes.
1: Kasi piling-pili mo lang yung mga taong authority or may authority to speak up, 'di ba? Pero ito, since ang social media, napakalaki ng factor para
0: exactly
1: sa lahat.
0: Exactly po, exactly po.
2: Pero kailangan din natin bigyan ng restraint lalo na doon sa Middle East ngayon.
1: Tama.
2: Kasi still, very strict sila pagdating
0: still Saudi
2: sa kanya.
0: Arabia ay nag-impose pa rin sila ng strict when it comes to rallies and so on and like that po.
1: Oo.
0: Ng mga
2: Angel,
1: Sherwin, medyo nabitin tayo sa oras. Uwi ka na ba talaga?
0: Mamaya actually flight ko na po mamaya going back to Jeddah.
1: Yeah,
0: so,
1: yes. Please invite them. Baka meron ka mga programs na pwede ka nila sundan.
0: Yes, of course po. Ang yung OFW Kabayan Diaries, okay lang po ba yung OFW Kabayan Diaries po, it's every Saturday at 1 p.m. po. It's an online show po for, of course, mga OFWs, mga kabayan natin. Maraming salamat po. And of course, yung matalinong OFW, one of the hosts din po ako nun. Maraming salamat po.
2: Bago ko tapusin, baka hindi ako papasukin ng mga kasamahan ko sa opisina kung hindi ko isa shout out yung mga birthday celebrants sa mga kasamahan ko. Of course, si Ma'am Faye, September 9, Nicky Minor, September 12, Chastly Balatbat, September 26, Kevin Alhassan, September 27, Dirly De La Cruz, September 28. Libre po yung lunch. After
1: salamat
2: tomorrow.
1: Po sa pansit. Thank you so
2: at
1: much.
2: Of course, yung isang kasama namin na nakakuha ng plantilla position. Congratulations. At mag-move out na siya at papunta na siya. So, Sherwin, alam
1: thank
2: ko
1: so
2: po, pasensya na at napakaigsi yung time.
1: Oo nga eh.
0: Okay lang po, okay lang.
1: Marami pang susunod, ibig sabihin.
0: Marami pang susunod po.
1: Kaya medyo mabitin pa yung questions natin kay Sherwin.
0: Buti ko lang po pala yung parents ko, nanonood sila ngayon. And of course, my family and my daughter. Hello po sa inyo.
1: Alright, thank you so much. Nakasama po natin, Sherwin Zuniga. At yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli nyo kaming samahan sa susunod na Biyernes after 2 weeks. At medyo magpapahinga muna po tayo sa ating regular programming para bigyang daan ang special coverage po ng ating himpilan sa isinasagawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Muli po tayo magkita-kita sa susunod na pagkakataon. Ako po si Jel Miranda.
2: At ako po si Asik Veni Legaspi, patuloy na maghatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang Tahanan ng OFW.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, Online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
4: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
5: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
6: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
7: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service is now fully digital, delivering news, information, entertainment, and variety of programs
1: through your social media app.
0: Follow, like, and share Radyo Pilipinas World Service Facebook page and Radyo Pilipinas World Service YouTube channel.
1: Download
0: PBS Audio Receiver app for continuous audio streaming of programs 24 hours a day, 365 days a year. Radyo Pilipinas World Service.
1: Online.
0: Serving the Filipino and the global community with unfading commitment.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
0: Reaching you in digital format.
1: Anytime, anywhere.
0: From Manila, Philippines.
2: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
0: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738.
5: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise.
6: Discarding Wise.
5: Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise.
6: Discarding Wise.
5: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
7: Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa programang Discarding Wise. Layunin ng programang ito na gabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wais na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo. Napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS Receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating edisyon ngayong araw, babalikan po natin ang ilang edisyon ng Alkansaya kung saan importanteng malaman lahat ng ating mga kababayang OFWs ito at maski man ang mga ordinaryong Pilipino para matutong makatulong sa gastusin sa bahay at ang pag-iipon. Kaya pakinggan at panoorin na po natin ang apat na edisyon ng Alkansaya kung saan tinalakay ni Jonas ang Family Alkansaya Challenge from alkansya to investment, purpose across borders at ang personal equity and retirement account o pera.
4: Oo, tama-tama. No? Kanina narinig natin yung tungkol dyan sa pangabaha na yan. Kailangan mag-ano tayo para sa ating kalusugan. No?
7: Oo.
4: So unang-una, ang kailangan natin ngayon, micro savings.
7: Yeah.
4: So lalo na sa mga maliliit na bata, kailangan makita nila gano'ng kahalaga na mag-save ng pera. So ngayon, uumpisahan natin sa 20 pesos kada araw.
7: Ayun.
4: So ang kayamanan, di nag-uumpisa yan kung gano'ng kalaki ang tinago mo. Mm-hmm. Ang importante yung consistency ng paglalagak mo ng pera. No?
7: Mm-hmm.
4: So ngayon, ano ba ang power ng 20 pesos? Ang 20 pesos sa kada araw, 600 pesos yan kada isang buwan. At yung 600 sa buong taon ay 7,300. Ngayon, pwedeng ang magulang para ipakita sa anak niya na nagsisave siya, no? Pag nanay, tatay, 20 pesos.
7: Mm.
4: Pag bata, pwedeng 10 piso yung mga nasa teenager.
7: Mm-hmm.
4: Yung mga bata, pwedeng barya-barya.
7: Mm.
4: So ngayon, para magkaroon sila ng parang, kumbaga yung challenge, o magkano kaya mong ilagay.
7: Mm-hmm.
4: So bibigyan mo sila ng target kung magulang o 20 pesos o 600 yan. So para matuto sila na ini-encourage nila yung sarili nila, parang practice na parang automatic. So kung 100 mo kada araw o yung 20 mo, itago mo.
7: Mm-hmm.
4: Diba? Hanggang maging habit. So, hindi extra. Ang dating mo dito, automatic itinatago mo. So, dito, pinapakita natin yung disiplina na para gawin nila yan. So, hindi parang, pag kung ano yung maiwan, yan na. Diba?
7: Oo.
4: So, kasi importante, magkaroon tayo ng habit na ginagawa natin. Hindi yung parang kung ano lang yung nagastos natin at may naiwan. Ito na yung ating itataya o ilalagay sa savings.
7: Mm.
4: So, when you receive income or yung allowance mo, minus mo na agad yung 20 pesos.
7: Correct.
4: Kada araw.
7: Mm-hmm.
4: Ngayon, yung susunod, pag-isipan natin yung mga leaks o yung butas sa ating buhay na gumagastos tayo para maging savings.
7: Mm.
4: So, tulad yan, kape. Mm-hmm. Diba? Medyo mahal na kape. Ang question dyan, baka pwede mong bawasan ng 20 pesos.
7: Mm-hmm.
4: Diba? Para yun naman ang maitago mo. O, huwag ka na talaga magkape.
7: Mm-hmm.
4: Diba? Magbaong ka na lang ng kape mula galing sa bahay. O, huwag kang uminom ng soft drink.
7: Mm-hmm.
4: Diba?
7: Mm-hmm.
4: Para lang ma-meet mo yung, kunyari, 20 pesos kada araw. Ngayon, hindi ko naman sinasabi na tanggalin mo siya talaga entirely.
7: Mm-hmm.
4: Basta ang importante, ma-achieve mo yung 20 pesos.
7: Mm-hmm.
4: O minsan, meron kang kailangan na magmerienda, di ba?
7: Mm-hmm.
4: So, kung kaya mo i-avoid yung mga unnecessary mo na merienda, o doon mo kunin yung 20 pesos. So, kumbaga, nagke-create tayo ng habit para ma-plug natin yung mga potential na leaks na kung saan nagagastos natin yung pera.
7: Mm-hmm.
4: So, ngayon, syempre, kung lumalaki yan at pag nag-uusap tayo sa kapagkainan, di ba?
7: Mm-hmm.
4: Masasabi natin, tatay, medyo nakasave ako, hindi ako nagkape, hindi ako nagmerienda, o eto, meron ako. Di ba?
7: Mm-hmm.
4: Ngayon, si-share nila yung experience nila at yung iba namang mga membro ng pamilya, pwedeng ganahan.
7: Oo.
4: So, yan yung mga, kumbaga, para kahit tulad nga ng nasabi ko, no, itong pag-save, disiplina ito.
7: Mm-hmm.
4: Kailangan tuloy-tuloy. Di ba?
7: Mm-hmm.
4: Ngayon, anong gagawin natin dito sa pera na ito, di ba?
7: Mm.
4: Unang-una, lalo na ngayon, na panahon ng tag-ulan, tulad nga nung advertisement, di ba? Usong-uso yung leptospirosis at saka dengue ngayon, di ba?
7: Oh.
4: So, itong pwedeng umpisahan natin na 20 pesos kada araw at magkano yung masisave natin na 7,300. Mm. Ay magandang emergency money yan pag merong nagkasakit.
8: Oo,
4: di ba? May bubunutin tayo.
8: Mm-hmm.
4: So yan ngayon yung, kumbaga, hindi life-changing yung 20 pesos na yan.
8: Mm-hmm.
4: But it's creating a habit.
8: Correct.
4: Di ba?
8: Oo.
4: So pag naramdaman natin yung kaginhawahan yan, pag may nagkasakit, may bubunutin,
8: mm-mm,
4: mas gaganahan tayo na ituloy yung challenge na yan. Baka nitong buwan na to, siguro the next 3 months, puro 20 pesos.
8: Mm-mm.
4: Baka naman, next 3 months, hindi na 20, gawin na natin 50.
8: Oo.
4: Diba? Hanggat makayanan mo na may itago ka. When it is no longer something that is left,
8: mm-mm,
4: but it is already automatic na maglalagay tayo ng pera. Oh. Yun ang gusto natin mangyari, hindi lang sa ating mga OFW,
8: mm-hmm,
4: kung hindi sa kapamilya ng ating mga OFW, matuto tayo na mag-save,
8: mm,
4: para makatulong tayo, lalo na sa mga pangyayari ngayon na yung uncertainty.
8: Mm-hmm.
4: No? Talagang medyo malaki ang nandito pa rin, ano?
8: Mm.
4: So ito ay magandang example, no? Uncertainty is no longer the exception.
8: Mm.
4: It has become the part of the environment in which businesses and people operate every day.
8: Mm.
4: Ngayon, para sa isang word lang yan, ang tawag dyan, perma-crisis.
8: Mm-hmm.
4: Parang permanent crisis na ito.
8: Uh-oh.
4: Especially sa nangyayari ngayon.
8: Mm-hmm.
4: Kaya ito ay isang magandang halimbawa kung paano natin kokombatin yung perma-crisis.
8: Mm.
4: Diba? Kailangan lagi tayong mag-prepare na makapag-impok para lagi tayong handa kung anuman ang aberiya sa ating buhay.
9: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Tama-tama, ito ay unang-una nating pag-uusapan ngayon, di ba?
8: Mm-hmm.
4: Ano ang stages? Kaya unang-una, sa ating mga tagapakinig, no? Unang-una, kailan ba tayo magle-level up? So, syempre, gagawin natin yan in roughly 3 to 4 phases.
8: Mm-hmm.
4: Yung una, syempre, gawin natin ang habit na mag-save, no? O mag-ipon. Mm-hmm. Kaya, pag nag-iipon tayo, lagi nating sinasabi sa alkansaya or alkansya,
8: mm-hmm,
4: di ba?
8: Mm-hmm.
4: So, kung maalala nyo, sinubukan natin yung sinuggest natin yung 20 pesos.
8: Mm-hmm.
4: So, kung meron kang 20 pesos at ginawa mo yan, that's 7,300 a year, di ba?
8: Mm-hmm.
4: So, yung mga 0 hanggang 10,000 pesos, okay yan sa alkansaya.
8: Mm-hmm.
4: Sa alkansya. Pagkatapos, yung sumunod, dapat pag meron na tayo, pwede nating ilagay yan sa bangko.
8: Mm-hmm.
4: Diba?
8: Mm-hmm.
4: So, pwede na tayong yung iba, nilalagay nila sa normal na bangko. Kasi, importante yung, lalo na sa marami sa atin na mga, ang tawag nito, mga kababayan, gusto nila may passbook. No? Gusto nila sigurado sila. Ngayon, dalawa yan. Sa mga medyo may edad na, okay na ilagay nila yung pera na yan sa bangko. Pero yung mga Gen Z, yung mga bata ngayon, mas gusto nila na yung pera nila mailagay sa digital bank. Lalo na pag pinag-uusapan lang natin, mga 10 to 100,000 pesos. Ito yung ideal na dapat ilagay mo sa isang digital wallet o digital bank. Okay?
8: Mm-hmm.
4: Bakit? Kasi para lang ito ay part ng tinatawag na diversification.
8: Mm.
4: Kumbaga, pag may emergency ka, madali mong makuha sa digital bank at mailagay mo sa wallet mo at magastos mo. Di ba?
8: Mm.
4: Kaya kaagipat dyan yung paggamit ng QRPH. Di ba?
8: Mm-hmm.
4: So yung QRPH, madali mo magamit yan para magamit mo yung pera na nandun sa digital wallet at sa digital bank.
8: Mm-hmm.
4: Pero doon sa iba, mas maglagay tayo ng mas malaki doon sa bangko.
8: Mm-hmm.
4: No? Kasi yon yung iba may gusto ng ang tawag nito, merong passbook o kung sanay na sila sa ATM o mobile, mm-hmm, makikita nila 'yan, no? So importante na mas malaki kasi ang nakikita na interest sa digital bank kaysa doon sa traditional bank.
8: Oo nga.
4: So yung iba, kasi yung mga digital banks, kumbaga, ang ina-appeal nito yung mga nangangailangan agad. So bakit mataas yung interest? Kasi yung model nila, magpautang ng medyo mataas na parang credit card doon sa mga nangangailangan. So, kaya nagbibigay sila ng mataas na interest, pero pag umutang ka sa kanila, mas mahal sa traditional na banko.
8: Okay.
4: Kaya yung iba na-attract maglagay sa digital bank. Di ba? Kasi normal saving sa isang banko, wala pang 1%. No?
8: Correct. Oo nga.
4: So, yan ngayon yung kailangan. So, ang nagagawa ng digital bank ay pwedeng dyan yung emergency money.
8: Okay.
4: Ngayon, yung talagang pera na pwedeng pantago o itatago talaga natin, nagagamitin natin either for investment, for savings, yan yung nasa traditional bank. Ngayon, pag meron pa tayong extra, dyan tayo tumitingin ng potential na pagpupuntahan ng pera. No? Ngayon, meron tayong nakikita na mga 5 years na tulad ng binibigay ng 7.3 ng pag-ibig. Diba? Yung MP2. Kaya ngayon, dyan mo pwedeng ilagay yung pera mo. No? Ngayon, itong pera na ilalagay mo dito ay ideal pang children's education, home down payment. Diba? Yan yung mga hindi mo agad gagamitin. Kaya yung digital bank at saka yung normal na banko, yun yung pwedeng mong ma-access pag nangailangan ka ng emergency. Pero yung nilalagay mo dito sa stage 3 na medyo long term or medium term, dyan pumapasok yung time deposit sa normal na banko. Minsan pwede kang bumili ng treasury bill na between 3 months to 1 year or yung treasury bond na mas mahaba sa 1 year at hanggang 20 years kung hindi mo kailangan yung pera. Ngayon, yung medyo popular, etong pag-ibig na MP2, no? Kasi dati 6.3 lang ito. Ngayon, tinaasa na nila to 7.3. So, ito ay higher than regular savings. Kaya yung iba na a-attract dito. At syempre, ito ay a government institution, di ba? So, medyo nakakaganda yung kumbaga yung gusto mong kitain. Ngayon, ang paalala ko lang sa mga tagapakinig natin na itong MP2 kailangan mo at least 5 years. Siguraduhin mo hindi mo gagamitin ang pera. Kaya nga doon sa ating alkansaya, lagi nating sinasabi na umpisahan muna natin yung savings. Madali mag-invest, pero kailangan natin may emergency money para hindi natin hinuhugot yung investment, no? Kasi pag hinugot natin, meron yang mga pre-termination, parang pag sa time deposit. Kung ang time deposit mo sa banko e 1 year, kinuha mo ng 6 months, ipipenalize ka. No? So yan yung mga ano diyan. So yan yung pangatlo. Ngayon, meron bago na inilunsad si Banko Sentral. Although hindi ito bago, ito yung Personal Equity and Retirement Account. Ito po yung pera. No? So yung pera, wala kasi tayo, meron tayo yung mandatory na retirement. So tatlong klase yan. Meron tayo yung bigay ng kumpanya, meron tayo yung kung gobyerno ka, ikaw yung GSIS, sa privado, ito yung SSS. So yung SSS at saka yung GSIS, parang yan yung tinitingnan nating lahat, no? Pero dahil dito sa pera, ito isang oportunidad na magkaroon ka ng additional na retirement, no? Ngayon, lalagakan mo lang ito ng pera. Ang kagandahan nito, kada lagay mo ng pera, kung ikaw ang may-ari, meron kang 5% na tax credit o tax deductible yan, equivalent to 5%. So, kumbaga, kung naglagay ka ng 200,000, yung 5% niya, i-minus doon sa income tax mo.
8: Kasi,
4: oo. So, kada lagay dyan, lahat yan tax-free. So basta nag-invest ka sa retirement mo, tax-free yan. So ito ay mainam kung 20 ka o hanggang 55, okay. Ngayon, pag ang employer naman ang naglagay, no? Meron siyang 150%. No? 150% ang kanyang tax, kumbaga yung kanyang tax credit.
8: Oh.
4: No? Mm-hmm. Ngayon, meron yang ceiling na 200,000. So, pwede kang mag-invest hanggang 200,000 tapos okay. Kada taon, no? Kaya ito ay isang maganda na mga pwede mong gamitin para lalo kang makapag-invest ng mabuti at mapaghandaan mo yung iyong retirement, no? Mm-hmm. Lalo na ngayon sa hirap ng buhay at pagtaas ng presyo, talagang kailangan dibali ng sobra, wag lang kulang ang ating nilalagay na pera. Mm-hmm. No? Talagang kailangan ano yung kaya nating i-invest para sa kinabukasan natin, ilagay na natin. 'Di ba? Kasi talagang tumataas yung presyo.
10: This is Carting Wise sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Nako, ito talaga common ito sa na naririnig natin sa mga OFW, no? Pag nagpadala ng pera, ang maririnig mo, oh, bahala ka na diyan.
8: Aha. Uh-huh.
4: 'Di ba? Bahala mo na i-manage yung budget, mm-hmm. 'di ba? So dapat hindi lang dapat sabihin, oh, bahala ka na, kasi dapat pinagpaplanuhan saan ba natin ilalagay.
8: Mm-hmm.
4: No? Napag-usapan na natin dati na dapat may savings, may emergency money, mm-hmm. dapat meron tayong para sa pera,
8: mm-hmm.
4: no? Pero ito, bibigyan ko kayo ng isang maganda, ito yung 70-20-10 rule.
8: Yan.
4: So yung 70%, yan po ay ginagamit natin sa gastos natin pang araw-araw.
8: Mm-hmm.
4: No? Ito yung needs.
8: Mm-hmm.
4: So nandyan yung pagkain, nandyan ang edukasyon,
8: mm-hmm.
4: Bayad kuryente, tubig, at mm-hmm. saka pabahay.
8: Mm-hmm.
4: Okay? Yung 20%, na pinadadala na dapat inilalagak natin either sa number one, emergency money,
8: mm-hmm.
4: o kung may emergency money tayo, maglagay tayo sa digital bank,
8: mm-hmm.
4: at saka sa short-term goals. Mm-hmm. So, kumbaga, kailangan bang bilhin na gamit sa bahay,
8: mm-hmm.
4: no? So, ito ay, kumbaga, dapat lagi nating ginagawa. At yung 10%, kung kaya natin ilagay sa investment, whether sa MP2,
8: mm-hmm.
4: sa pera,
8: mm-hmm.
4: di ba? Mutual funds. So, basta nakahanda yan. Ang importante, yung pinadadala natin, merong patutunguhan, hindi yung puro gastos
8: nga.
4: Lang.
8: Yun nga.
4: Di ba? Kasi yung mga OFW natin, parang, hindi, may sweldo naman tayo ngayon, kaya huwag kang magtipid. Mm-hmm. Di ba? Parang ganon.
8: Mm-hmm.
4: Pero kailangan, intindihin natin, lalo na sa kondisyon ngayon, hindi lang ito nangyayari dito sa Pilipinas, buong mundo to.
8: Mm-hmm.
4: No? Pag lalong lumala o tumaas yung presyo ng langis, mm-hmm. Lahat apektado. Kaya mm-hmm. kailangan natin lalo natin palaganapin yung pag-iimpok natin, pag-save,
8: mm-hmm.
4: pag-concentrate yung 70% doon sa mga pangangailangan,
8: mm-hmm.
4: Tapos yung 20% doon sa savings, no?
8: Mm-hmm.
4: At yung 10%, ano yung kaya nating ilagay, either ihulog natin sa pera, ihulog natin sa MP2,
8: mm-hmm.
4: o kahit sa simpleng time deposit, basta meron tayong na ipupundar para sa kinabukasan natin. At saka meron tayong kasabihan, di ba? Kung meron kang tinanim, meron kang aanihin.
8: Yun,
4: pag puro gastos, walang mangyayari, di ba?
8: Oo.
4: So kailangan natin, lagi tayong nagtatago, di ba?
8: Mm-hmm. Hindi natin kasi alam, yun, maraming emergency, magkasakit. Kaya talagang kailangan may ipon kahit papano.
4: Oo, tsaka talagang kumbaga hindi lang ito yung gastos mo, kailangan pinoproteksyonan mo sarili mo, lalo na ngayon na tag-ulan na, di ba?
8: Mm.
4: Hindi na pwede yung 'di ba, ali maulan lang naman ka, ano ba 'yan, 'di ba?
8: Mm-hmm.
4: Pag nakita natin, kaya nga either may payong ka o meron kang jacket, mm-hmm. 'di ba? Mm-hmm. Kailangan handa ka para tulad lang 'yan ng investment, 'di ba? Mm-hmm. Kahit saan ka pupunta araw-araw, may risk.
8: Mm-hmm. 'Di
4: ba? Pag ang kalaban mo ay ulan, either may payong ka,
8: mm-hmm.
4: meron kang kapote, okay ka na, mm-hmm. 'di ba? Hindi ka na mababasa, 'di ba?
8: Mm-hmm.
4: So, hindi lang naman 'yun ang tinitingnan natin, 'di ba? Yung iba umiinom pa ng vitamin C, 'di ba?
8: Oo.
4: Para lumakas yung resistensya mo, 'di ba?
8: Oh.
4: Ito ito ay isa lalo na nung simula nung pandemic, ito yung mga protocol na para hindi ka basta-basta magkakasakit. Ganun din pagdating sa pera, kaya mm-hmm. kailangan 70%, ulitin ko,
8: mm-hmm.
4: is doon sa mga pangangailangan natin, the essentials. 20% for savings, and then the 10%, yan yung pang-investment. So,
8: mm-hmm.
4: ugaliin po natin na pag nagpadala po tayo ng pera, lalo na sa ating mga kababayang OFW o mga Pinoy na nandun na nakatira at sa ibang bansa pero gusto nila mag-retire dito sa Pilipinas.
8: Oo.
4: Ganun po yung gawin nyo
8: mm-hmm.
4: para mapaghandaan nyo mabuti yung mm-hmm. Pagkakataon na pag nag-retire kayo, nandito kayo sa Pilipinas kasama ng mga mahal nyo.
8: Oo.
4: Diba?
8: Siyempre.
4: So, hindi naman sila laging magiging OFW.
8: Correct.
4: So, dapat paghandaan po natin yan.
8: Yun ang importante. Hindi ka habang buhay na magiging OFW. Kaya pag may edad ka na, syempre, kailangan mo na magretiro, eh kailangan meron kang naitabi, naipondar para sa pagtanda.
4: Oo,
8: mo, diba? Yun yung,
4: alam mo,
8: yung importante. Oh.
4: Alam mo, Leo, ang isang masakit dyan, mm-hmm. marami sa ating mga OFW, sanay na kasi sila sa ibang bansa, no? Pag
8: oo.
4: Nag-retire sila dito, yung mga na kaugalian na nila doon,
8: mm.
4: eh, dito mahal.
8: Yun nga.
4: So, syempre, kailangan nilang mag-adjust.
8: Mm-mm.
4: Kaya kailangan talagang paghandaan yan. So, yan yung mga na nakikita ko ng mga problema ng ating mga mamayan na nagretiro na
8: mm-mm.
4: kumbaga nasanay sila, hindi lang 10 taon, minsan 20, 30 taon ano,
8: oh.
4: na wala sila sa Pilipinas.
8: Mm-mm.
4: So, nag-iba na yung kanilang panlasa at saka yung kaugalian nila. So,
8: oh, oh.
4: Minsan, hindi na ayon doon sa tinago nilang pera.
11: This is Karting Wise sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Naku, talagang ngayon, talagang kumbaga, kailangan na nating pag-isipan paano tayo, paano natin mapapalaki yung ating pang-retirement. Ano?
8: Mm-hmm.
4: Bakit? Kailangan natin paghandaan itong mabuti.
8: Mm-hmm.
4: Kasi ngayon, ang iniisip lang natin yung iba, tinitingnan yung kung gobyerno ka, may GSIS ka, may SSS.
8: Mm-hmm.
4: Yung iba naman, yung kung private sector sila, kung ano yung ibibigay ng kumpanya.
8: Mm-hmm.
4: Ngayon, itong matagal na itong pera, no, itong mm-hmm. personal equity and retirement account.
8: Mm-hmm.
4: 2008, 2009 pa ito na ipasa.
8: Mm-hmm.
4: Ngayon lang dahil may digitalization, madali para sa ating mga Pilipino para magkaroon ng kanyang sariling retirement account.
8: Mm-hmm.
4: Kumbaga, hindi mo kailangan mag-ano, kahit online, marami dyan na mga nag-o-offer, banko,
8: mm-hmm.
4: Nagbibigay ng opportunity para magbukas ng personal equity retirement account. Ngayon, mm-hmm. bakit kailangan natin ng pangatlo? Tulad sa Estados Unidos, meron silang tinatawag na 401k.
8: Mm-hmm.
4: Ngayon, ang kagandahan nito, kumbaga kaysa sa GSIS or SSS, kasi ito voluntary. Ngayon, pag naglagay ka ng pera, as little as 5,000 o 10,000, ito ay tax. Magkakaroon ka ng tax exemption.
8: Mm.
4: No? So, 5% mula doon sa tax mo, yung kung ano yung value ng in-invest mo, pwede mong ibawas doon sa i-charge sa'yo na income tax.
8: Mm-hmm.
4: Ngayon, kung ang ikaw naman ay may employer na gusto rin tumulong sa iyo, no? Kung magkano yung binigay mong contribution, pwede niyang tapatan.
8: Mm-hmm.
4: Okay. Ngayon, sila naman magkaka-benefit ng 150%.
8: Oh, no? Laki nun.
4: Ngayon, hanggang 200,000 tax exempt.
8: Oh, okay.
4: So ngayon, isang magandang, kumbaga, kung gagawan po natin ng plano, alam naman natin na halos 70% ng ating mga pinadadala ng ating OFW e pang gasto sa bahay, utilities, no? At roughly 30% ang pinaglalaruan natin pagdating sa savings at investment, no? So, kumbaga, yung 20% nilalagay nila sa savings kung kaya at 10% yung investment. So, ngayon, ang pera, makakadagdag sila na makapaglagak sila ng pera. Ngayon, pag nagbukas ka ng pera account, meron kang oportunidad na bibigyan ka ng mga kung saan ka nagbukas, sa banko o yung ibang mga broker na merong administrator function, no? Tulad ng Duna Securities at Dragon FI, no? Pareho silang mga pera administrator, meron silang kanya-kanyang mga advice tungkol saan mo ilalagay yung pera. Tulad ng fixed income, no? Kung gusto mo lang ng parang time deposit, no? Okay. Kumbaga, meron kang isang shopping website na nandoon na lahat ano yung pwede mong bilhin or pwede kang mag-invest. Nakalagay na doon kung gusto mo ng bond or fixed income or gusto mo ng equity o gusto mo ng mutual funds. So nakalagay na sila sa tatlo. Depende ngayon yan sa anong kaya ng pera mo or magkano yung ilalagay mo na pera. Ngayon, ang maintenance fee lang niyan ay 200 pesos kada taon.
8: Oh, okay.
4: So yung tinatawag na admin fee para i-maintain yung account mo. Kada buwan, may listahan ka kung ano na yung performance nung iyong investment. Ngayon, ang kagandahan nito, dahil padadalhan ka ng report, lagi mong makikita kung ano ang performance. At ikaw rin naman ang pipili. Ngayon, baka sabihin mo, wala kang expertise. Yung mga kumpanya na yan, meron silang mga expert na pwedeng tumulong sa iyo kung saan mo ilalagak yung pera. Ang importante lang sa pera is consistent. Ano? Kailangan maglagay ka monthly, whether it's 5,000, diba? Tulad ng ating exercise na 20 pesos. Diba? Kung mapapalaki mo yan sa 5,000 kada buwan, diba? At ikaw ay 25 years old pa lang, eh hanggang 56, pwede kang maglagay ng pera. No? Kasi magagamit mo ito hanggang 60. Makakapaglagay ka ng pera mo tax-free, tapos makaka-withdraw ka pag nag-retire ka, tax-free din.
8: Oh, okay.
4: So, yun ang malaking kumbaga, yung mga nararanasan natin pag nag-time deposit tayo na merong 20% withholding tax, sa pera, hindi masyado natin mararamdaman yan. Kaya, ito ay isang magandang programa ng ating pamahalaan para makatulong lalo na ngayon sa hirap ng buhay. No? Pwede ngayon malakas tayo, pero sa pagtanda natin, kung maganda yung paghahanda natin, hindi pa tayo, kumbaga hindi naman kailangan buong buhay natin mag-OFW.
8: Oo nga.
4: Diba? Kaya nga, ang sabi ko nga, ang pera ang lunas sa kahirapan. Ito ngayon ang ating pera. Sana yung ating mga OFW, kung meron silang tanong, i-message lang tayo at sasagutin natin kung paano natin sila matutulungan.
12: This is Karting Wise sa Radyo Pilipinas World Service.
8: At natunghayan niyo po ang ilang edisyon ng Alkansaya na sana'y nakatulong sa inyong lakbay tungo sa isang stable na financial future. Bago po tayo tuluyang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies.
7: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store naman para sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Leo Magpayo. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise.
13: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise.
14: Discarding Wise.
13: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
15: Kabayan, OFW ka ba? Seafarer sa gitna ng karagatan? Mismo na ang Pilipinas? Hindi na kailangang malungkot. Radyo Pilipinas World Service Online will keep you company and informed sa mga balita at kaganapan sa iyong inang bayan. Pwede ka pang bumati at mag-iwan ng mensahe sa iyong mga loved ones. Tutok lang sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, type lang sa YouTube browser Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming sa inyong cellphone, download lang ang PBS Audio Receiver app at itap ang RP World Service. Bago, di ba? Ganyan tayo eh. Online at digital service na. Kaya't like, follow, subscribe, and download sa ating mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service Online. Kasama mo kami 24 hours a day, 365 days a year. Yan ang serbisyo para sa Pilipino sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
16: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas World Service Online.
18: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
19: Flight PR1043, now boarding.
20: Hey, that's us!
21: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
22: Dreaming of love while cruising at high altitude.
23: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
22: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
21: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
23: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
22: Leave all your worries as we soar over the clouds.
21: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
22: They'll be shooting stars through time and space.
18: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
24: Alagang Amosu, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amosu. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
0: Magandang araw and welcome po muli sa Alagang Amo Soap, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amo Soap at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan po natin ang iba't ibang programs and welfare services ng Amo Soap para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers, ng atin po mga modern day heroes. Ang Alagang Amo Soap ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahim papawid din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng gabi. Special shoutout po sa mga miyembro ng Amo Soap at sa lahat po ng mga Pilipino at Pilipinang mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
1: Alagang Amo Soap dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
0: Welcome po muli sa isa na namang episode ng Alagang Amo Soap. At bago po ang lahat, masaya po namin ipinagdiriwang ang ikadalawang anibersaryo ng Alagang Amo Soap sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa ating programa. Patuloy nyo kami magiging katuwang sa pagbabahagi ng mahalagang impormasyon at mga programang makakatulong sa ating mga Pilipinong mandaragat at kanilang mga pamilya, syempre. Okay, ang episode po natin ngayon, ang ating tatalakayin ay ang Amo Soap HIV Treatment Hub, gabay sa HIV prevention, testing, treatment at suporta. Ayon sa Department of Health, patuloy ang pagtaas ng mga kaso ng HIV sa Pilipinas. Kaya naman mahalagang mapalawak ang kamalayan tungkol sa HIV, lalo na sa ating mga Pilipinong mandaragat at kanilang mga pamilya. Makakasama po natin ngayong araw ang Infectious Diseases Consultant ng Amo Soap Seamen's Hospital at Chair ng Amo Soap Compass Clinic HIV-AIDS Core Team. Siya rin ay Assistant Director and Research Faculty ng National Institute of Molecular Biology and Biotechnology, National Institutes of Health, UP Manila. Affiliate Clinical Faculty ng Division of Infectious Diseases, Department of Medicine, UP College of Medicine, Co-Chair ng Research Committee at Fellow ng Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases at Fellow ng Philippine College of Physicians. Let us all welcome to Alagang Amo Soap, Dr. Christian Francisco. Doc.
2: Hello, good afternoon. So lalo na po sa ating mga members at mga naging pasyente namin, no, sa clinic, no. Magandang hapon.
0: Ayan, Doc, maraming salamat po for joining us dito sa napakahalagang episode po natin, Doc. Alam naman po natin lumabas na yung numbers from the World Health Organization, from the Department of Health, yung alarming number of HIV/AIDS cases po sa ating bansa. Mm-hmm. Yes, Doc.
2: So tama 'yon, no. So yung Pilipinas kilalang kilala ngayon, no, because mm-hmm. tayo yung bansa, no, na may pinakamataas, no, na o mabilis na pagdami ng bagong kaso ng HIV sa Asia Pacific region, no. Mm-hmm. So yung trend kasi worldwide, no, mm-hmm. it's decreasing, no. Pero ang Pilipinas patuloy na tumataas. So kaya very alarming.
0: Mm-hmm. Kaya naman nakita rin po natin yung efforts ng ating gobyerno to address the situation. And syempre katuwang po yung mga ating mga institutions sa private sector gaya po ng Amo Soap, Siemens Hospital Manila. So Doc, maaari po ba ninyong ipaliwanag sa mga listeners po natin kung ano po ba yung HIV at paano po ito naiiba sa AIDS? Bakit po din po mahalaga na magkaroon ng tamang kaalaman tungkol dito?
2: So, yun, very important, no? So, yan yung usually yung tanong na nakukuha namin. Ano po ba yung pinagkaiba ng HIV? Tsaka ano po yung AIDS? No? So, magandang malaman natin na yung HIV, no, siya yung virus, no, na nagko-cause ng infection, no? Siya yung human immunodeficiency virus, no? So, kapag napabayaan natin, no, ang isang pasyente, no, na may HIV, hindi siya nakapagpatingin, hindi siya nasimulan ng gamot, maaari itong humantong dun sa tinatawag natin na late stage ng infection o AIDS, no? Kung saan, no, marami na siyang nararamdaman, no, marami na tayong nakikita ang mga simptomas, marami na rin mga kasamang ibang infection, no? Dahil masyado nang humina yung kanyang immune system, no? So, dito sa stage na to, no, sa sobrang baba na ng kanyang resistensya o kanyang immune system, no? Kaya marami na siyang nararamdaman, marami na ring mga sakit,
0: Mga komplikasyon.
2: No? Mga komplikasyon ng mga ibang infection tulad ng tuberculosis. Mm-hmm. No? Mga fungal infection na mahirap gamutin, no? Mm-hmm. Kaya gusto natin na ang pasyente maaga makapagpatingin, mm-hmm. no? Kasi mas maaga nating ma-detect, no? Na meron siyang HIV infection, mas madali tayong makakapag-start ng gamutan, no? Yun nga yung hindi masyadong maganda, no, sa sakit na to, no? Kung sino pa yung mas nangangailangan ng gamot, sila pa yung mas mahirap simulan, no, dahil nga sa dami na ng komplikasyon na nararamdaman nila, no? Kaya yun din, no, kaya gusto natin na maging maalam yung ating mga pasyente, no, ating mga members, no, para makapagpatingin sila kaagad, no? Makapagpasuri, no, ng kanilang dugo at malaman kung meron ba silang HIV o wala, no? Kasi ang HIV naman nagsisimula, wala kang nararamdaman, eh. Mm-hmm. Diba? Asymptomatic, kumbaga, no? So hindi yan nakikita lang basta-basta sa itsura ng isang tao na mukha namang siyang healthy, no? So mukhang wala namang HIV. So hindi ganoon.

0: on misconceptions na kailangan po nating ituwid, no, for the information of our
1: So tama 'yon, no. So laganap pa rin yung misinformation, no, yung mga maling impormasyon regarding na dahil sa HIV o yung mga misinformation tungkol sa HIV, no. So unang-una, no, ang HIV daw ay nakakahawa sa karaniwang pakikisalamuha, no. So hindi ho 'yun totoo, no. So kahit na yakapin mo ang isang pasyenteng may HIV, no, makipagkamay ka sa isang pasyenteng may HIV, no, hindi po tayo mahahawa doon. Mahahawa lang po tayo, no, sa pamamagitan una, no, ng sexual activity, no, pag unprotected sexual activity, no. So yan yung pinaka number one, no, na reason kung bakit nahahawa yung ating mga pasyente. Maari ding mahawa, no, ang isang pasyente ng HIV, no, sa pagsasalin ng infected na dugo, no, mga blood transfusion, pero itong pamamaraan na to ay very rare na nangyayari kasi nga maganda na yung screening natin, no, mga blood screening, no. So nade-detect kagad siya, no, kaya hindi na halos nangyayari yung mga ganitong bagay. Maari ding makahawa, no, ang isang nanay, no, na may HIV sa kanyang anak, no. So kaya kailangan din ang mga buntis na si-screen din for HIV para makapag-start sila ng gamutan para hindi na nila maipasa sa kanilang mga baby, no. At pag nagpapasukso ang isang nanay, no, na may HIV at hindi siya naggagamot, maari niya rin itong maipasa. So yung karaniwang pakikisalamuha ay hindi po 'yon, no, nakakahawa sa HIV. Pangalawa, no, yung paggamit din po o pag-share ho ng mga kubiertos. No, so lagi namin minsan natatanong, nasasabi po sa amin o tatanong po sa amin ng mga kapamilya na, "Dok, ito siya po ay na-diagnose na may HIV, no. Kailangan po ba naming ihiwalay ang kanyang kubiertos?" So hindi po 'yon dapat, no. So hindi po kailangan, no, kasi hindi naman po siya nakakahawa, no. Yung paggagat din po ng mga lamok, 'di ba? Sasabihin nila, kung ang isang pasyente ba na may HIV ay nakagat ng lamok at ang kasambahay sa bahay ay mga kasama sa bahay ay nakagat din ng lamok na yon, magkakaroon diba ng HIV. So hindi rin po doon napapasa. Opo, hindi po yung totoo. Pati rin ho yung paggamit ho ng CR, no? Yung ating toilet, no? So hindi rin po doon nakahawa ang HIV. Ang pangalawang misconception din po natin kailangan ituwid ay ang HIV ay isang death sentence. Yan pa rin. Diba? So, dati siguro, no, nung wala pa tayong mga magagandang gamot para doon, no? So, ngayon po, no, dahil meron na po tayo ng mga mabibisang mga antiretroviral. So, yun po yung tawag natin sa mga gamot para sa HIV.
0: Antiretroviral.
1: So, mabibisa na po sila, no, na napapababa po nila yung pagdami ng virus sa katawan, no. Hindi po nila ito naalis, so wala po pa ring cure, no, para sa HIV, pero na-manage na po natin siya, no, parang katulad ng mga ibang sakit tulad ng high blood, diabetes, yeah, no, may na maintenance. So maiinumin ka lang na maintenance na gamot, no, at pag ininom mo yon, no, bababa ang dami ng replication ng virus sa katawan, no? Gaganda ang immune system, no? At nabubuhay na ang mga pasyenteng diagnosed with HIV na parang katulad ng mga pasyenteng walang HIV, no? So yung lifespan, no, halos pareho
0: quality
1: na
0: of life,
1: quality of life, no, quality of life. So nakakapagtrabaho, no? So bumabalik sa dating mga activities, no? Sa iba't ibang larangan, no? Pwede pa rin umusad ang karera. So hindi na siya katulad dati na hadlang ang death sentence, ang virus, no, para magawa mo ang mga gusto mong gawin o mga pangarap sa buhay, no? So yun yung mga misconception, no? Pangatlo, no, meron ding magandang konsepto ngayon, no, dahil nga sa magaganda na yung mga gamot natin sa HIV, no. Ang yung tinatawag natin na U equals U. Ang ibig sabihin nun, undetectable is equal to untransmittable. So, ibig sabihin, ang mga pasyenteng undetectable na ang viral load sa dugo, no? Hindi na sila nakakahawa.

0: awa. No, so yun yung magandang mga improvement, no, na nabigay sa atin ng science, no?
1: Ganun pala yun. Oo. So basta tuloy-tuloy ang gamutan.
0: Oo.
1: At eventually hindi na ma-detect nga po mm-mm. yung virus. Ah,
0: hindi na siya nakakahawa. So maaari na silang hindi na sila mangangamba, no, na mahahawahan nila yung partner yung nila. No, hindi na sila mahangamba na yung magiging anak nila ay magkakaroon ng HIV, no? Kumbaga parang normal na pamumuhay, no, dahil doon sa ating mga antiretrovirals.
1: So nabibigyan sila ng bagong pag-asa.
0: Tama.
1: Hindi po.
0: Tama. Mm-mm.
1: So let's talk about naman po yung bagong initiative ng AMOSUP, yung COMPASS, mm-hmm. no, yung Comprehensive Program for HIV AIDS Services for Seafarers, or COMPASS for short. Ayan. So bilang isang organisasyon po or isang inisyatibo na nagsusulong ng kalusugan at kapakanan ng mga Pilipinong mandaragat, bakit po mahalaga na magkaroon tayo ng ganitong HIV treatment hub na sarili, specifically for our member seafarers and their dependents? Ano po ang kahalagahan nito, lalo na sa mga seafarers na nagiging HIV reactive?
0: So tama yon, no? So dati nga, di ba, ang iniisip natin na parang pag nagkaroon ka ng HIV, no, tigil na ang karera mo, no? So ngayon hindi na ganoon. So alam natin na pag ang isang seafarer, no, na diagnose siya ng HIV, no, at nakapagsimula siya ng gamutan, napaganda na natin ang kanyang immune system, no, ay makakapagpatuloy pa rin siya, no, sa kanyang trabaho, no. So itinayo namin itong COMPASS Clinic, no, dahil nga nakikita natin na yung ating mga members, no, na na-diagnose ng HIV, no, ay nagpapatingin, no, sa mga ibang mga treatment hub, no. So gusto natin, no, na yung clinic natin, yung COMPASS Clinic, ay parang maging one-stop shop, no, para sa ating mga pasyente, kung saan ito ay magiging safe space, no, para sa kanila, no. Makakapagpakonsulta sila, no, sa ating mga doktor, no, na eksperto sa pagtingin sa HIV, no. Matutulungan sila, no, sa mga clearances, no, bago sila sumakay, no, sa kanilang mga barko, no. Kasi yun yung napansin namin dati, na pumupunta sa amin yung ating mga members, no, na diagnosed with HIV, no, for clearances, pero hindi natin sila namo-monitor, no. So ang isang kadahilanan, no, kung bakit natin to itinayo, no, para namo-monitor natin sila, no, at natutulungan natin sila, no, kasi sino ba ang makakaintindi, 'di ba, sa kanilang kalagayan, no, kung hindi tayo. Ang isang kagandahan din ng pagkakaroon natin ng sariling clinic, no, dahil nga sila ay members ng AMOSUP, no, ay magkakaroon sila ng mga ibang benepisyo, no, na hindi nasakop ng tinatawag natin na OHAT package. Mm-hmm. So yung OHAT package, siya yung outpatient HIV and treatment package ng PhilHealth.
1: PhilHealth.
0: Oo. Mm-hmm. So lahat ng treatment hub ay merong ganito. Mm-hmm. So nabibigyan sila ng free tests, mm-hmm. no, free viral load, no, libreng gamot, no. Pero sa ating clinic, no, yung hindi kayang masakop, no, ng OHAT package, no, dahil sila ay mga members, no, ay kaya pa rin natin silang tulungan sa mga
1: covered
0: test na to. Covered, no, kumbaga libre. For example, kailangan nila ng CT scan. No, ang CT scan, usually hindi siya covered
1: ng treatment hub.
0: So, kung nasa atin sila sa treatment hub natin, no, halos wala talaga silang babayaran.
1: Kasi nandun lang mismo.
0: Yes, nandun lang lahat. So, pagpapatingin din sa ibang doktor, ibang subspecialty na meron tayo sa clinic, no? So mas madali, no, ang communication with our doctors.
1: Saka yung pag-track po ng kanilang
0: yes, so tama 'yon. For example, kailangan nila ng gamot para sa hypertension o diabetes, no? Kaya natin 'yun ma-cover, no? Dahil nga sila ay member ng AMOSUP.
1: Yes, and alam naman natin, libre po ang mga kamot. May sarili tayong pharmacy, yes, and consultation sa mga espesyalista po natin sa AmuSoup. So, pwede po ba natin i-identify, isa-isahin po, Doc, yung mga serbisyo na maaaring i-avail for free ng mga miyembro natin at kanilang mga qualified dependents sa COMPASS. Mm-hmm. Ano nga po uling COMPASS, Doc? Comprehensive Program for... Sorry, Doc, ha? Mayroon akong kodigo. Comprehensive Program for HIV/AIDS Service for Seafarers. Mm-hmm.
0: So, una, no, yung testing, mm-hmm, no? So, ma-test natin sila, no? For mm-hmm HIV, no? And for other sexually transmitted infection, no? Kasi yung mga sexually transmitted infection, ang lagi nga namin sinasabi, magkakabarkada yan, eh. Mm-hmm. Diba? So, swerte ka kung isa lang ang makukuha mo, mm-hmm, no? Pero minsan, magbarkada ang nakukuha mo. Pwede kang magkaroon ng HIV, okay, pwede kang magkaroon ng hepatitis B, syphilis, gonorrhea, mm, no? So sa clinic natin natetest 'yun lahat, no?
1: Okay.
0: Pangalawa, no, nagpo-provide din tayo ng counseling, mm, no? So inaka-counsel natin
1: for the mental health.
0: For the mental health and before and after testing, mm, no? Sa requirement kasi 'yon, mm, no, para kumbaga, hindi sila mabibigla, no, kung ano yung magiging resulta at ano yung next na step natin kung sakaling ano man ang maging resulta. No? Maliban dito, no, makakapagpatingin din sila, no, sa ating mga specialistang doktor, no, sa HIV, no. At makaka-avail sila ng mga tests, no. CD4 count, viral load, no, yun yung mga usually na tinetest natin, no, mm-hmm, for mga patients with HIV. Mm-hmm. No, maliban dito, nagbibigay din tayo ng antiretrovirals, yeah, no. So doon na nila makukuha. So usually yung mga pasyente natin, 'di ba, kukuha sila ng gamot bago sumakay. Mm-hmm. So nabibigay na natin for the whole duration ng contract, kanilang contract. Oh, wow. So kung ang contract nila ay 8 months bago sila umalis, yung 8 months worth of medicines ibibigay natin. Tapos babalik sila pagkababa, no, para lang makapagpa-check up ulit.
1: Follow up, check up. Ayan, talagang I'm sure mahalaga po itong impormasyon na sinishare natin sa kanila about the COMPASS Clinic po sa AmuSoup. And I think we're sharing also the poster on your screens. Ayan po, i-screenshot nyo, picturean nyo ang impormasyon po sa ating AmuSoup COMPASS Clinic sa AmuSoup Siemens Hospital. Ayan, para sa mga miyembro,
0: yes,
1: at qualified dependents, mm-hmm, po natin. Doc, marami pa rin kasi syempre na natatakot syempre sa discrimination, kasi may stigma pa rin talaga, whether we like it or not. Syempre, we really endeavor to make every patient, ano man ang karamdaman mo, to make them feel na help is there, AmuSoup is there, you have a strong support system, not just within your family but in your community. Pero syempre, hindi pa rin natin talaga po maiwasan yung, mm-hmm, yung stigma, yung discrimination. Ano po yung gusto nyong ipabatid sa mga seafarers natin, saka sa mga pamilya nila, para mahikayat sila na magpasuri, lumapit po sa mga eksperto, mm-hmm, na gaya ninyo, mm-hmm, at yun po, para ma-encourage sila kung may pinagdadaanan po silang ganito sa kanilang pamilya.
0: So tama 'yon, no? So dito sa battle natin sa HIV/AIDS, hindi lang yung virus yung kalaban natin, no? Pati discrimination, no? So una, para ma-combat natin tong discrimination, kailangan muna ng tamang kaalaman, mm-hmm, no? So nagsisimula kasi yung discrimination, no, kapag hindi tama yung paniniwala natin sa isang sakit, no? So very important, no, ng tamang discussion, no, tamang information about sa sakit, no. Pangalawa, no, hindi natin kailangang matakot, no, sa na magpatingin, no, kasi katulad nga ng sinabi ko, mas maaga nating ma-detect, no, ang infection, mas madali nating magagamot, no. Maiiwasan natin yung komplikasyon, no, ng infection, no. So habang patuloy, no, yung gamutan, no, normal yung buhay, no. At ang diskriminasyon, no, kailangan nating labanan, no, sa tamang kaalaman, no. Maliban dito, no, hindi hadlang, no, ang pagkakaroon ng infection para makapagtrabaho ka, no? Mm-hmm. So actually, no, meron tayong mga batas na nagpoprotekta, no? No, sa mga pasyenteng may HIV, no? Mm-hmm. Na bawal silang ma-discriminate, no? No, o hindi sila mabigyan ng trabaho dahil lamang sa pagkakaroon ng HIV. Mm-hmm. No, so napoprotektahan ito ng batas, no? At syempre, nandito pa rin tayong AMOSUP, no? Clinic, no? The Compass Clinic, no? Para gabayan sila, no? So sa kanilang kalusugan, no? At sa kanilang magiging trabaho.
1: Mm-hmm. Tsaka syempre, we ensure of course na protected sila.
0: Mm-mm. Tapos confidentiality, no? So very important 'yun sa isang clinic. Data. Oo, information. Mm-hmm. So doon natin masasabi, no, sa clinic natin, very confidential ang lahat ng mga bagay.
1: Yes. Mm-mm. So syempre, nandiyan nga sa screens niyo impormasyon natin, and you can always reach out to your union. Maya-maya po i-share din namin yung contact center details na details natin and yung mga available platforms po natin online when you that you can reach out po if you're interested to avail of the services of AMOSUP's Compass Clinic. Napakahalaga pong serbisyo nito para sa mga member natin, yes, at sa kanilang mga dependents. Gaya nga na sinabi nyo kanina, Doc, hindi porket mukhang healthy ang isang tao ay sure ka na
0: nawala na.
1: Nawala ka. So, paano ba, Doc, yung, kasi wala namang immediate symptoms, hindi ba, Doc, yung ano, so it's really about you kung nagkaroon ka ng unprotected na
0: mga risk factors.
1: Yan, ano po ba yung mga...
0: So usually nga, yun, yung mga unprotected sex, no, paggamit ng IV drug use, mm-hmm, so yan yung mga common kasi, mm-hmm, no. So, kung sa sarili mo, no, alam mo na meron kang mga risk factors, no, kailangan magpa-test, no. So yun lang kasi yung tanging pamamaraan para malaman natin, no, mm-hmm, kung may ikaw ay infected o hindi.
1: Yun. So wag po kayong mag-alala, wag niyo pong isipin yung mga judgments, kasi yun nga sabi ni Doc, yun yung gusto kong i-highlight, Doc, na this is a safe space for them.
0: Tama.
1: The AMOSUP Compass Clinic is a safe space. And nandiyan si Doc, ang kanyang team, no, to accommodate you, ang ating mga seafarers and yung mga pamilya ninyo. And gaya nga ng diniscuss natin, no, libre po yung test, libre yung kung ano man yung iba pang kailangan na procedures and yung gamot, yan po yung mahalaga eh, na nagkakaroon tayo ng pag-asa para sa ating mga seafarers, sa mga kababayan natin na may ganitong kondisyon, na mayroong pag-asa, hindi ba?
0: Mm-hmm. Tama, tama. Hindi, so, hindi siya end of the world.
1: Yes, hindi titigil ang buhay mo. Di ba, may available na service na ganito, may kumbaga may pagmamalasakit yung ating komunidad, yung pamilya nyo, yung pamilya nyo dito sa alagang AMOSUP, sa AMOSUP Siemens Center, mm-hmm, Manila, sa AMOSUP Siemens Hospital, ang inyong union, nandito po tayo para sa inyo. Huwag po kayong mag-atubili, huwag po kayong mag-doubt. Nandito po ang office, ang Compass Clinic ni Dr. Francisco.
0: Tama.
1: Ayan. So, Doc, final message na lang po sa mga listeners.
0: So, yun natin po, no, sa ating mga members, no. So, huwag pong matakot, no, kasi meron naman pong gamot, no. So, hindi na po ito death sentence, no. At kaya po nating mamuhay ng normal, no. Kaya pa rin po nating umarangkada sa ating karera, no? Alam po namin na itong ating Compass Clinic ay bago pa lamang, no? So, at ating pong mga members, no, na meron pong or infected po ng HIV, no, ay usually nasa mga ibang treatment hubs po sila, no? So, inaanyayahan po namin sila, no, no, na maaari po silang kumonsulta sa ating clinic, no? Maaari po silang magpalipat, no, from their previous treatment hubs, no, sa atin pong treatment hub, no, para mas maging maganda po, no, yung aming monitoring sa kanila. So yun po.
1: Ayan. So talagang long-term care ang
0: long-term care ang
1: ating po tinitingnan dito, na to make sure po na yung inyo pong treatment ay tuloy-tuloy, na yung screening niyo po, meron po tayong mga facility sa ating hospital. Kaya yun po, bukas po ang pinto na ating AMOSUP Compass Clinic sa pamumuno ni Dr. Francisco. Thank you so much, Doc.
0: Thank you.
1: So para po sa inyong mga concerns or may gusto niyo po mag-reach out sa AmoSoup, sa inyong union, nandiyan po sa screen sa inyong impormasyon ng AmoSoup Contact Center o ACC. Nandiyan po ang telephone, mobile, Globe and Smart numbers po natin na pwede niyong tawagan. Nandiyan din po ang ating AmoSoup Official Facebook page and AmoSoup Official Facebook group. And of course, the AmoSoup Official YouTube channel para sa mga announcements po ng ating union. And perhaps you can also share the poster you shared with us, Doc, on the Compass Clinic. So for our programs naman po, benefits, welfare programs, mga facilities and service units ng ating union, punta lamang po kayo sa www.amosoup.org. Sa gitna po ng mga tensyon sa Persian Gulf at Black Sea, mayroon din tayong nakatalagang AmoSoup Helpdesk para sa inyo. Maaari po kayo makipag-ugnayan sa helpdesk at amosoup.org para sa anumang katanungan o tulong na inyong kailangan. Katuwang din po natin ang Department of Migrant Workers at ang International Transport Workers Federation upang tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng bawat Pilipinong mandaragat. Para sa agarang tulong at komunikasyon, nasa inyong mga screens po ang kanilang mga contact details. Ang DMW Kumusta Kabayan, meron po silang email, Viber at WhatsApp numbers. At ang ITFC Fairer Support naman po. Nandiyan po ang email address ng ITF at sa ating Manila Inspector, nandiyan po ang email address ni Chief Engineer Arvin Peralta. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas na si Ms. Susan Aison, Milo Janela, J. Arevalo, Hero Lucero, JP Lumuntad, Erwin Peñano at ang ating kaamusok na si Lara San Juan. Maraming salamat din po, Dr. Christian Francisco. Salamat. Thank you so much sa inyong oras, pagbabahagi ng kaalaman at mahalagang impormasyon tungkol sa HIV awareness at sa mga serbisyong hatid ng AmoSoup Siemens Hospital Manila HIV Treatment Hub. Compass Clinic. Sa ating mga tagapakinig, lalo na sa ating mga seafarers at kanilang mga pamilya, sana po ay may natutunan tayo sa episode ngayong araw. Tandaan, huwag matakot, magtanong, magpasuri, humingi ng tulong. Nandito po ang AmoSoup HIV Treatment Hub para umalalay at magbigay ng tamang gabay at suporta. Pagbati rin po muli sa lahat ng mga miyembro at dependents ng AmoSoup na siyang inspirasyon po ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang AmoSoup sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Publiko, Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang AmoSoup.
2: All aboard sa talakayan! Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang AmoSoup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
5: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
6: anytime, anywhere,
5: from Manila, Philippines.
7: Stop and spot.
8: Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media?
7: Spot the source.
8: Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact-check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito.
7: Spot the purpose.
8: Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito.
7: Spot the ownership.
8: Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro.
7: Spot the time.
8: Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita.
7: Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation.
8: Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
9: Magandang araw mga kababayan. This is Dante Klink Ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas.
3: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
10: Tinig ng bayan, lakas na ang katotohanan.
11: Himpapawid ng may layuning paglingkuran ang mamamayan.
10: Sa bawat kwento may diwa ng serbisyo.
11: Sa bawat balita may puso at paninindigan. Ito ang
10: Serbisyong CFO sa bagong Pilipinas.
3: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
10: Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao.
11: Magandang araw sa lahat ng Pilipino sa ang mangpanig ng mundo.
10: Ito ang tambalang
11: Charles Sulia
10: at Ares Gutierrez at kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, ang programang handog ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service.
11: Ngayon ay Martes, 22 ng Setyembre 2026. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga non-resident Pinoys.
3: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
10: CFO gets special citation from the Social Security System.
11: PAFIO Executive Committee concludes final deliberation for 2026 Presidential Awards.
10: CFO pitches ULEAD program in NYC workshop.
3: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
10: The Commission on Filipinos Overseas was honored with the 2026 Balikat ng Bayan Special Citation for Partner Government Agencies during the 69th anniversary of the Social Security System. The formal recognition highlights the CFO's exceptional compliance with the Social Security law and its commendable efforts to accelerate financial security and social protection safety nets for the Filipino diaspora. CFO Chairperson Dante Klink Ang II received the award from SSS President and CEO Robert Joseph Bontes de Claro.
3: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
11: The PAFIO Executive Committee has concluded its final deliberation for the 2026 Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas, or PAFIO. The committee deliberated on the final voting for nominees under the Banaag and Lingkod sa Kapwa Pilipino categories. Out of 25 nominees under the Banaag category, 7 were selected for inclusion in the shortlist, while 5 out of 17 nominees under the Lingkod sa Kapwa Pilipino category were selected. Together with the 7 shortlisted nominees under the Pamanan na Pilipino category and 3 under the Kaanib ng Bayan category, the identified nominees will be endorsed to the Office of the President.
3: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
10: Okay. The PAFIO Executive Committee has concluded its final deliberation for the 2026 Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas. The committee deliberated on the final voting for nominees under the Banaag and Lingkod sa Kapwa Pilipino categories. Out of 25 nominees under the Banaag category, 7 were selected for inclusion in the shortlist, while 5 out of 17 nominees under the Lingkod sa Kapwa Pilipino category were selected. Together with the 7 shortlisted nominees under the Pamanan ng Pilipino category and 3 under the Kaanib ng Bayan category, the identified nominees will be endorsed to the Office of the President.
3: Nandito alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
10: Muli, isang magandang araw po sa ating lahat dito sa Pilipinas at sa andamang dako ng mundo. Welcome po sa September, ano ba tayo ngayon? September 22 episode ng Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas. At muli, wala na naman po ang ating co-anchor na si Jairus Badlangbayan.
11: Nasa ibang
10: dahil
11: bansa
10: siya po ay nasa isang diplomatic mission.
11: Yes po.
10: Diplomatic mission sa bansang Timor-Leste. At as usual, pag wala si Jairus, makakasama natin si Charles Sulya ng ano nga ba yung department mo? Migrant Integration and Education Division ng Commission on Filipinos Overseas. Ano, kumusta ang traffic? Last minute photo finish, dumating si Charles dito sa Radyo Pilipinas.
11: Opo, medyo mabigat-bigat po ang dali ng traffic ko ngayon. Marami-rami din po ang mga nabiyahe.
10: Oo nga, nanggagaling pa kasi po si Charles sa tanggapan ng CFO sa Pasay City. Yes. Yung pinuntahan nila Jairus, bakit pala nagpunta ng Timor-Leste dito sila Jairus?
11: Ayos po, to establish din po yung partnerships doon sa Timor-Leste at para rin po sa parang pag-monitor ng mga established din pong Filipino schools.
10: Na nakita ko nga doon sa updates ni Jairus, parang kasama nila yung DepEd. Ano?
11: Yes po. Para ma-discuss din kung ano pa yung mga i-conduct na or i-implement na curriculum kumbaga po.
10: Bakit may pakialam ba CFO sa Philippine schools? Ano bang ginagawa ng CFO doon?
11: Ah, yes po, sa under din po kasi ng sa division or sa department din po nila Jairus sa PMD or the Project Management Division. Mayroon po silang program na tinatawag na yung mga Filipino schools overseas na kung saan sila po yan magmamonitor, sila po yung mga nagmamanage din po ng mga nangyayari po sa mga Filipino schools overseas. So yan, katulad po nung last time na nagkaroon po ng parang blessing yung CFO Baguio po, no, dahil sa kanilang panibagong office, nagkaroon po ng mga invitation sa mga alumni po.
10: Yung mga graduate ng schools.
11: So yan, may mga get-together din po sila. Yan, si CFO din po yung mga isa sa mga nagmamanage po ng ganyan.
10: Para lang din sa kabatiran ng ating mga tagapakinig, meron po kasi tayong mga Philippine schools na nakabase sa ibang bansa na itong mga paaralang ito ay usually basic education sila. Ang sinusunod nilang curriculum doon, yung curriculum sa Pilipinas. Mm-hmm. Ang mga nag-aaral naman doon ay yung mga grade school, junior high school, di ba, Charles? At saka senior high school. Ngayon, ang mga estudyante naman, usually sila ay mga anak ng mga migrant Filipinos, mga non-resident. Well, usually yung mga ano siya, yung mga OFWs, di ba? Yung mga nadala yung pamilya nila sa kanilang mga trabaho sa abroad, pinapag-aral nila yung anak nila sa Philippine schools dahil nga Philippine curriculum ang sinusunod para pag bumalik sila sa Pilipinas for college,
11: madali po sila
10: mapag-adjust. Diba?
11: Yes po.
10: Yung akma, yung aligned yung kanilang napag-aralan sa requirements ng Commission on Higher Education para ma-admit naman sila.
11: Para madali din sila nakakasabay doon.
10: Kasi may mga subjects na tinuturo doon na unique sa Pilipinas, tulad ng Rizal. May Rizal subjects pa ba sa high school ngayon? Dati meron din History. Filipino, yun ang pinakamahalaga. Kasi may mga circumstances kasi na nahihirapan din mag-adjust yung mga nakapagtapos sa abroad. So, mag-aaral sila dito. Yung language barrier. Diba? Ikaw ba, Charles, sa PSO ka ba, graduate?
11: Hindi po. Dito lang po sa Pilipinas.
10: Local lang tayo. So, pagbalik ni Jairus, papakwento tayo sa kanya.
11: O baka marami pong dalang kwento si Sir Jairus niyan.
10: Kahit na di na magkwento si Jairus, basta may dala siyang pasalubong sa atin.
11: Yes po, syempre, mas mahalaga po yun.
10: Mahalaga yun. Biro lang Jairus, pero seryoso yung sinasabi ko.
11: Kahit kalit lang po, okay na po kami sa Aras.
10: Pero yun nga, no, yung iba kasi hindi alam ano yung Timor-Leste. Familiar ka ba dun sa country na yun?
11: Actually, hindi ko rin po siya masyadong ganun naririnig din po. Unless talaga may certain topics about the country.
10: Pero sa pagkakaintindi ko, siya yung dating tinatawag na East Timor. For several years ago, nagkaroon dyan ng nagkaroon ng conflict dyan, no? Armed conflict kasi gusto nilang humiwalay sa Indonesia kung hindi ako nagkakamali. Then eventually, pumayag na rin yung Indonesian government na mag-separate na sila at mag-form ng sarili nilang bansa. At malaki ang naging papel ng Pilipinas para magabayan yung pamahalaan ng Timor-Leste para maging isang independent I'm not sure kung republic ba ang form of government nila. Mm-hmm. Pero ang alam ko kasi may naupuan akong meeting minsan, Charles, na tungkol dyan sa Timor-Leste. Mataas ang tingin ng mga Timorese sa Pilipinas pagdating sa public administration. Mm-hmm. Kaya marami ring nag-aaral dito sa Pilipinas na mga opisyal ng Timor-Leste. Dito sila nag-aaral ng public ad. Sa education din. Mm-hmm. Mataas din ang tingin nila sa education. Kaya marami ding Filipino teachers doon. At kaya hindi lang isa ang PSO natin yata doon. Parang more than two ang PSO. At ang tingin yata ng mga Timorese sa Philippine schools, mataas ang quality ng education. Kaya doon na rin nag-e-enroll yung mga Timorese sa PSOs. Kaya matindi yung mission ni Jairus Badlang Bayan doon. Baka gawin na siyang education attaché. Kung meron mang ganun.
11: Turo na po siya na kung anong subject po doon.
10: Mukha naman teacher si Jairus. Diba? Jairus, mag-ingat ka dyan. Kasama niya si Mamueng. Ano?
11: Apple.
10: Oo. Tsaka may taga-DepEd silang kasama. Ngayon, yung topic natin ngayong episode ay nandun pa rin tayo sa financial literacy. No? Kasi million-million sa ating mga kababayan na karamihan yung mga overseas Filipino workers. At kasama na rin yung mga non-resident Filipinos, lalo na yung mga nasa Middle East, tulad ng bansang United Arab Emirates at Oman ang patuloy na nagpapadala ng pera para sa kani-kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Subalit, hindi natin maikakaila ang kanilang mga challenges.
11: Ah, yes. Diba? Po.
10: Mula sa mataas na, alam mo, mataas ang singil ng remittance, ang mapadala ka ng remittance. May remittance fee yun. Medyo tumataas-taas na rin yata.
11: Nababawasan no? din po yung natatanggap.
10: Tapos, yung mga, may mga challenges din sa pag-iimpok, pag-iipon ng pera. Lalo na nung nagkaroon ng crisis, no? Kasi minsan, saktong-sakto lang yung kinikita. Mm-hmm. Minsan nga, kulang pa eh. Dahil mataas din ang cost of living sa ibang bansa. At yun nga, yung issue na, yung issue nga ng financial literacy, o yung paano mapapalago ang bawat sentimong kinikita o pinaghihirapan ng ating mga kababayan sa ibang bansa. Kaya ngayong araw, makakasama natin ang isang kinatawan mula sa Land Bank of the Philippines upang pag-usapan ang kanilang mga serbisyo, ang digital banking at mga programang pangkabuhayan na nakadisenyo para tulungan ng ating mga OFWs at mga non-resident Filipinos at ang kanilang mga pamilya.
11: Yes po. So, para sa ating po mga tagapakinig, yan, kasama po natin ngayon sa servisyong CFO, si Mr. John Holgado, ang ating Overseas Representative Officer ng Land Bank po sa UAE at Oman. Ayan, so magandang umaga po, Sir or Mr. John Holgado. Hello po.
12: Good morning po, Sir Are, Sir Charles. Salamat po sa pagkakataon na maging bisita po ninyo dito sa Radyo Pilipinas Servisyong CFO.
10: Sir John, maaari ba ikwento sa amin, ano po ba ang ginagawa ninyo sa Land Bank?
12: Yeah. Sige po. Papakilala po muna po pala ako. Ako po si John Holgado, isa sa mga Overseas Representative Officer ng Land Bank. Ako po ay naka-assign sa Middle East gaya ng bansang United Arab Emirates, Oman at iba pang bansa na ina-assign sa akin ng Land Bank Management. Ang pangunahing tungkulin po namin ay palawakin ang access ng mga overseas Pilipinos sa mga produkto at serbisyong pinansyal ng bangko.
10: Sir John, napansin ko dun sa iyong designation na parang specifically nakatutok ka sa UAE at Oman. Bakit dun sa dalawang countries lang? Anong meron dun sa dalawang countries na yan?
12: Yeah. Kasi meron din pong naka-assign sa ibang bansa. Kagaya ko po na Overseas Representative Officer, meron pong naka-assign din po sa IPSA. Kagaya po ng Saudi, Kuwait, Bahrain, sa Singapore, Malaysia, Japan, Korea. So meron din po. So marami po kami na naka-assign po sa mga bansa na.
10: So hindi lang naka-cluster sa Middle East. Kumbaga, biniyak-biyak nyo na yung Middle East into several countries.
12: Opo, Sir Ares, para at least po makapag-servisyo po kami ng maayos. Malutukan po namin yung bawat bansa na yon kung saan po kami naka-assign.
10: Alam mo, buti na lang, Charles, meron ng may overseas representative na yung Land Bank.
11: Mm-hmm.
10: Kasi naalala ko, Sir John, ako ay dating OFW sa Dubai, ano. Sa nga more than 10 years ago, parang wala pang overseas representative ang Land Bank. And then meron kaming nakita no na in-announce yung Land Bank na investment opportunity, parang meron kayong instrument na ni-launch noon. Pero wala naman kaming mapagtanungan doon sa doon mismo. Kaya nung dumating yung presidente ng Land Bank, may isang event doon. Siya yung diniretso namin tanungin. Parang nagulat pa nga yat. Nakalimutan ko na yung name ng president ng Land Bank at that time. Parang doon niya na dapat meron tayong
11: representative.
10: But yun na nga, sa katauhan ni Mr. John Holgado, nagkatotoo yung sinabi nung...
11: After years po. Oh,
10: siguro naman immediately after. Pero yun nga, mahalaga kasi yung... Di ba, Sir John? Mahalaga na may nakakausap yung inyong mga kliyente. Hindi AI ang kausap, ha? Tao ang kausap.
12: Tao po. Iba po yung presensya at tiwala na binibigay po ng mga kliyente.
11: Nakita po na ng personal.
10: Oo.
12: Yes po.
10: Lalo na pag nakita nila sa Sir John, mukhang si John Lloyd, di ba? Di talagang makakampante yung kliyente nila na oh, dito tayo sa Land Bank. Pero Sir John, ano ba ang particular program ng Land Bank para sa mga migranteng Pilipino?
12: Ayun po, nagsasagawa po kami ng mga financial literacy programs, information campaigns, at nakipag-ugnayan din po kami sa iba't ibang sangay ng mga pamahalaan, organisasyon, at komunidad ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa, sa mga Filipino community po, para po mas maayos, yung para matulungan po namin na maayos na ma-manage yung pera pong kanilang inipon, yung pumuhunan, at iba pang pangailangan pinansyal para po sa mga OFW.
10: Pero may particular product ba ang Land Bank
12: na yes,
10: ino-offer, na dinisenyo para sa yung mga naka-base overseas?
11: Yes po. Po natin.
12: Meron po kami nung June 3, 2024, nilaunch po namin yung aming Go Bayani account na kung saan ang mga OFW at ang kailang mga pamilya ay maaari pong makapag-open ng account gamit lang po ang kanilang mobile phones.
10: Mm-hmm.
12: Ito pong account na ito ay wala pong initial deposit.
10: Okay.
12: Wala pong requirement para ng initial deposit. Wala rin pong siyang maintaining balance.
10: Mm-hmm.
12: So talaga po nakadesign po talaga para sa convenience po ng mga OFW.
10: So sa app lang sila magbubukas ng account?
12: Yes po, Land Bank Mobile Banking app.
11: So digital yung
12: Go Bayani account, makikita na po nila doon.
10: So paano po ninyo vinivet yung nagbubukas ng bagong account?
12: Yes po. Dahil po doon po sa mismong application po na yun, naroon na po yung pong mga KYC procedure na kailangan po para sa isang OFW, para sa isa pong mag-o-open ng account. So nandito na po yung mga KYC procedure. And then ito po ay ibinabahagi po namin sa pamamagitan ng aming mga ginagawang financial literacy or financial education program sa mga PIDOS, sa mga Filipino community po na amin po nakakausap.
10: Pero yung ano, yung sige, digital banking, yun na talaga yung ano eh, yun na talaga ang
11: trend
10: sa banking
11: ngayon,
10: di ba, Charles? Digital banking na app-based, may mga bangko nga ngayon na walang building.
11: Pong.
10: Sabi nga nung bisita natin taga OF Bank last episode, sila ay branchless. So, alam na natin na ganun na ang tinatahak ng banking industry. Digital banking. Pero sa case ng Land Bank, ano ang ino-offer ninyo sa mga OFW, sa mga NRFs na incentive para sa inyo magbukas ng account? Kasi marami kayong bangko eh, na may mga kanya-kanya kayong programa eh. Pero sa Land Bank, ano ang unique selling point ng Land Bank para hikayatin yung mga kababayan natin na sa Land Bank magbukas ng account?
11: Kumbaga wala yes po doon sa ibang bangko.
10: Mm.
12: Bukod po sa libreng, halimbawa po, sila po yung nakapag-open na account, sila po yung libreng makapag-transfer ng pera o ng pondo sa iba't ibang bangko at sa mga digital bangko. So wala po itong bayad, wala pong hinihinging charge si Land Bank. Papunta po sa kanilang pong pagta-transfer ng pera.
10: Mm-hmm. So, kung kunyari, ako ay nagtatrabaho sa Dubai or sa Sharjah, may sweldo ako doon, di ba? Yung sweldo ko ba, pwede kong sabihin sa employer ko na doon ninyo i-deposito sa Land Bank account ko? Pwede ba
12: yun? Yes po. Yes po, Sir Ares. Pwede rin po yun. Kasi po, meron po tayong mga partner remittance company sa kagaya po ng sinasabi niyo pong Sharjah in Dubai. Yung po mga padalahan po doon, yun po yung kapartner na po ni Land Bank. So maaari na po sila makapagpadala doon po sa mga padalahan na yon, sa mga remittance company na ating po mga kapartner. So instantly po, makikita na po agad nila, once na nakapaghulog po sila, makikita na po nila yung kanilang pera.
10: So ang gagawin nila kung pupunta sila for ito example lang. Kung kung partner niyo yung Al Ansari.
12: Yes po.
10: No? Kunyari ako ay pumunta ng Al Ansari kasi doon ako nagpapadala ng remittance ko. Anong sasabihin ko kay Al Ansari?
12: Opo, ibibigay ko lang po yung aking account sa Land Bank. Tapos po ito po ipoproseso na ng Alansari, once po na ma-process po niya, ito po ay automatikong papasok. Alimbawa pong dirham ang kanyang pinadala, ito po ay automatic na mapasok as peso sa kanyang pong
10: bayani account. Peso na, ano na siya.
11: Automatically converted, yes,
10: converted na.
12: Converted na po, sir, sa peso.
10: So, ibig sabihin pala, yung pera na ipapadala, kukunin pa rin talaga ni kababayan
11: mula po
10: sa employer niya. Kumbaga, siswelduhin pa rin niya yun, kukunin pa rin niya yun sa... Either kung sumisweldo, wala naman yata ng sumisweldo ng cash. Magbubukas pa rin siya ng local account sa UAE.
12: Maaari din po sila magpadala.
10: Sa Rock Bank.
12: Apa. Sir Ares, pwede rin po sila magpadala. Halimbawa po yung kailang employer ay may local account doon po sa ano sa UAE. Pwede po sila magpadala via SWIFT.
10: Ididiretso na lang sa ano, sa Alansari, yes, ganun ba 'yon?
12: No, hindi po sir. Doon halimbawa po yung sinasabi po niyo yung Rock Bank. Pwede po sila magpadala gamit po ang Rock Bank. Tapos po ilalagay lang po nila yung account number po ni Land Bank, then yung pangalan po, then yung SWIFT code ni Land Bank. Ayun po kasi yung
10: mga kakailanganin. So, kumbaga bank to bank na mag-uusap doon.
12: Opo, but it will take mga ilang araw po, mga 1 to 2 days po, pinakamatagal.
10: Oo nga,
12: mabilis SWIFT lang po.
10: So nga sa ngayon, may are you at liberty to disclose kung gaano na karami ang inyong kliyente diyan sa
11: UAE
10: at Oman? Para lang may idea tayo gaano kalaki ang
11: reach din
10: ang,
11: po
10: ng ang lugar na 'yan.
12: Yes, sa ang kayo ko lang po ibigay yung pong exact account, exact ano po na numero ng mga nag-copy na po ng Gobayani account simula po nung ito'y aming may launch noong June 3, 2024. Ito po, simula po noon, nakapag-open na po kami ng mayigit kumulang 32,000 accounts po.
10: Wow, dami na.
11: Dami na rin.
12: Opa.
11: Since 2024, tama po, no?
12: Yes po, June
10: dami 3, na rin pala. Pero, Sir John, ano ba ang, paano bang tawag ito? Ano bang demographics ng ano mo nung area of responsibility mo? Gaano kalaki ang population ng Pilipino diyan sa UAE at Oman? Kaya ninyo tinututukan ng husto?
12: Yes po. Sa ano po kasi sa Oman ang mga registered OFW po sa Oman ay 40,000 na OFW. While sa ano naman po, United Arab Emirates, meron po tayong 700,000 I think. Tapos po, yung 400,000 po doon ay nasa Dubai, then 200,000 ay nasa Abu Dhabi. Mm-hmm. Then ang yung pong 100,000 po ay located po doon sa natira pang limang Emirates po. So napakalaki pong ano, napakalaki pong numero po. Kaya pwede tinututukan
10: namin. Parang second biggest population yata ang UAE sa Middle East after Saudi Arabia, no?
12: Yes po.
10: Pero po, Sir Chan, may mga previous guest kami dito sa programa. Ang sinasabi nila, umabot na daw ng 1 million ang population ng Pilipino sa United Arab Emirates. Totoo ba 'yun?
12: Maaari po kasi maaari hindi ko lang po sapat na ano. Gawa po ng yung pong sinasabi ko yung sa akin po yung mga naka-registered
10: people. Yung registered.
12: Okay. Meron din po kasi tayo tinatawag na unregistered na pumasok po doon na bilang yung mga tourist po din nakapagpo.
10: Oo nga, marami ganun kasi dati doon eh, tourist to ano ka muna visit visa.
12: Yes,
10: and then magko-convert ka na lang
11: to working
10: residence visa para makapagtrabaho ka doon.
12: Correct po, sir.
10: Pero sir, yung ano, yung alam naman natin, well, tayong mga nagtatrabaho sa gobyerno, alam naman natin na yung land bank ay napaka-importante, ba Charles? Napaka-importante sa iyo yung land bank, no?
11: Dahil, the main bank din po.
10: Oo, dahil doon dumadaan ang sweldo at benepisyo ng mga government workers. Ito bang pagiging official payroll account ng Philippine government ay naging advantage ng land bank sa inyong international operations?
12: Yes po. Dahil nga po sa dami, of course, sa dami po ng ating po mga account holders. So pwede po namin, kumbaga, ibinabrag po namin na kami po, sa labas po ng bansa, kami po ang kaisa-isa po na meron pong presensya bilang kami mga overseas representative officer, kami po may presensya po sa ibang bansa po, kagaya po nung nabanggit ko kanina na yun, UAE at saka Oman.
10: So ibig sabihin ba sir, nag-uopisina ka rin doon? Pupunta ka rin doon?
12: Yes po. Opo, from time to time nagpupunta po ako. But simula po no 2016, ako po yung naka-assign po doon. Kung matandaan
10: wow,
12: niyo po,
10: okay. So,
12: kung sir, kung maalala niyo yung UAE exchange, ako po ay under po sa visa po ni UAE exchange. Kung
10: okay, yes, sa UAE exchange. Pero ang saan ka nag-uopisina, sa loob ng consulate o sa labas?
12: Sa labas po. Opo. Actually, yung ang ano po namin doon, wala po kaming physical office. Kami po, meron lang po kami representative officer. So, kami po yun.
10: So, pagkailangan yung presence mo doon to represent the bank, ikaw ang pupunta, ikaw ang humaharap.
12: Yes po. Kung saan-saan po kami nagkakalat doon. Sa mga padalahan, na makikita po kami sa kung saan-saan.
10: Oh, alam mo yun, para po maabot po namin. Araw ng pagpanahon ng sweldo. Kasi ang sweldo doon monthly.
11: Mm-hmm.
10: Hindi
11: yes,
10: tulad sa atin na sanay tayo 15-30. Sa abroad kasi monthly.
12: Yes, pa.
10: Kita mo yan, haba ng pila sa mga remittance. So, ganun na ba katindi ang competition na talagang tinutukahan na ng mga banko yung
11: mga nakapila?
10: Mga nakapila?
12: Yes po. Kailangan din po kasi namin gawin yon para po maramdaman po mismo ng aming pong mga kliyente o ng mga OFW yung kahalagahan po nila para po sa banko natin.
10: So namimigay kayo ng freebies doon, mga ano?
12: Yes po. Opo, may nagbibigay po kami.
10: Yan, yung mga
12: libreng ballpen.
10: Yung mga nakikinig, mga kaibigan nating nakikinig diyan sa UAE at saka sa Oman, ha. Abangan niyo si Sir John at bibigyan niya kayo ng kabuhayan showcase, ballpen. Ano po ba binibigay mo?
11: Pamaypay pa rin po ba ngayon, sir?
12: Yung pong pamaypay po namin naubos na, pero may mga bibigay po kami pouch na makatulong po ito paglagay po ng kanilang pera. Yung pong pouch po namin, ito po yung napakaswerte, napakabuenas po nito. Dahil ito po, sa dinami-dami po na nabigyan po namin ito, lahat po ito pagawin nila may laman.
10: Yun ang
11: maganda po doon.
10: Maganda doon. Jacket, namimigay ka ba ng jacket?
12: Si Kuya Will lang po nagbibigay.
11: polo shirt ba meron po?
10: Pero yun nga, no? Alam mo, ugali na rin natin Pilipino yan kasi kahit ballpen lang ibigay mo. Alam, tuwan-tuwa yung mga
11: malaking
10: yan.
11: Tulong pa rin po kahit paano.
10: Tuwan-tuwa na yan. Tapos ipagyayabag na may ballpen ako sa land bank. So,
11: kitang-kita rin po yung logo, pangalan din po.
10: Maganda din yung, ano, yung ginagawa nila. Pero, Sir John, bukod dun sa sinasabi mong anong pangalan nung ano nyo, GoBayani ba?
12: GoBayani account po.
10: Bukod dyan sa GoBayani na yan, ano pang financial instrument ang pinopromote nyo sa mga migrant Filipinos?
12: Ayun po. May mga produkto po kami na pwedeng avail ng mga OFW o mga non-resident Filipinos. Kagaya po yung savings at deposit account. Then, sa mga remittance services po, online at mobile banking facility na kung saan pwede po sila magbayad ng kanilang mga bills kahit po sila ay nasa abroad. Then, makapagbayad ng SSS, ng pag-ibig. Then, pwede rin po sila makapag-avail ng housing at home financing programs. Then, yung pong retail at retail investment products gaya po ng UATF or Unit Investment Trust Fund, treasury bills, tsaka po retail treasury bonds. Then, pwede rin po sila dun po sa personal equity retirement account o yung pera. Then, yung po mga insurance-related products. Kasi po, para po ito, para i-disenyo ay para makatulong sa pag-iimpok, pagkapalago ng pondo at paghanda para sa pangmatagal ng layuning pinansyal.
10: Kasi diba, yan naman din ang tinuturo ninyo sa... Ito si Charles, ito ay nakikipag-usap madalas din sa mga ano eh, sa mga yung mga magba-migrate.
11: Mm-hmm.
10: Di ba? Tinuturuan naman ninyo na tinuturuan niyo naman talaga ng tamang paggasta, tamang
11: pag-iipon
10: ng pera, yung financial literacy. So naalala ko kasi bigla na meron kayong binuksan noon na ano, yung Ascenso Bonds.
12: Yes po.
10: Hindi ko makakalimutan yung Ascenso Bonds na yun kasi pagkatapos ko ng program, nag-invest ako kaagad eh. Nakumbinsi ako nung taga-land bank na guest namin. So, Ngayon, bukod dun sa mga T-bills, tsaka yung ano yung tawag mong isa, yung RUTB ba yun?
12: UITB. Tapos Retail Treasury Bonds.
10: Retail Treasury Bonds. So, may particular pa ba, may dinisenyo pa ba kayong ibang financial instrument na talagang yun ang makakakuha ng atensyon ng mga kababayan natin sa abroad?
12: Ngayon po, tuloy-tuloy po ang aming pag-aaral sa pagtatanong po mismo sa kagaya po ng paglapit sa mga OFW para malaman po yung kanilang pangangailangan sa yung kung mas kailangan po nila. So, sa ngayon po, yung pong sa aking mga nabanggit, ayun pa lang po yung aming mga produkto, pero tuloy-tuloy po ang aming pag-aaral para malaman po yung pangangailangan po ng aming pong mga kliyente.

0: ang mga branches ng land bank, lagi yung maraming tao dahil, yun nga, yung mga government agencies, yung mga government workers, doon nagbabangko dahil nandun yung payroll. Eh. Mm-hmm. Meron ba kayong special lane para sa mga OFWs? Kasi pinopromote yung land bank sa mga OFWs at sa pamilya nila. At kapag nakita nilang napakaraming tao doon, dahil maraming nagtatransact ng government agencies at government workers, meron ba kayong parang special desk or special lane para sa
1: parang privilege po nila?
2: Actually, sir, noted po yan, sir. Pero kaya po namin ginawa po itong digital account po para po madeklag yung pong manual.
1: Mapila.
2: Manual po na pag-deposit, manual po na pag-withdraw. So, ngayon po, kaya po ginawa po namin itong digital account po para at least madali na pong makapagbangko. Kahit po ang mga ordinaryong Pilipino po na meron pong land pang mobile banking app, magagawa na po nila ang pagbabangko, pagka-transfer, and even po pagtanggap ng pera galing po sa ibang bangko, magagawa na po nila kahit sila po ay nasa bahay.
0: Mm.
2: Pagkabayad ng bills, ayun po. Pwede na po yun ang gawin yun.
0: Pero kasi Sir John, pag medyo malaking amount na yung kailangan mong i-transact,
1: mas maganda pa rin po.
0: Hihingan ka pa rin. May mga hinihingi yung bank dahil sa requirements ng AMLAC.
2: Yes po, sir.
0: So, kailangan nilang pumunta sa branch.
2: Sir Ares, noted po yan. Ha? Inunot ko po yan para at least ma-address po yung mga ganyang pangyayos.
0: O yun, at least may nasuggest tayo, Charles, ano, sa land bank.
1: Mas makabuti rin po sa mga magiging clients din po, kumbaga, ni land bank in the future.
0: Eh, itong ano na, no, bare months na, Sir John. Meron ba kayong program or campaign na gagawin para, kasi ngayon medyo ano na yan, magsisimula na yan ng
1: paghahanda po nila pagdating ng
0: bibilis yung transactions dahil o dadami ang transactions dahil nga magpapasko. So meron ba kayong mga naka line up na programa para yun nga parang promo para sa mga ano, mga kababayan natin sa abroad.
2: Yes po. Sir, salamat po dyan. Yes po. Katuwang po ang land bank ng iba't ibang agency. So by next month po, maaari pong baka makabiyahe po kami sa iba't ibang bansa po. Kasama po namin ang DMW, ang OWA, ang Philippine Embassy, ang Philippine Consulate para po maihatid po yung mga servisyo po namin. And isa po dito, yun pong pag-o-offer po ng Gobayani account. And ngayon po, meron po kaming isang programa na yung luto para po magkaroon po ng mga incentive para po sa mga OFW. Ito po yung i-announce po namin.
0: So, okay. Kailan kaya natin makukuha yung announcement na yan?
2: Eksakto po yan. Bago po makabiyahe. Next month po.
0: October. October na.
2: Since Berna nga po. At saka po patuloy po yung pagpapagawa po namin ng mga ballpens para po ipadala.
1: Marami pong matutuwa sa mga ballpens na ipapamigay.
2: Opo, kasi ang ballpen po namin kundi na natatanong, tumatagal po siya ng isang taon.
0: Wow!
2: Opo.
0: Wow, isang taon.
2: Baka huwag lang po gagamitin.
0: Baka naman pwede tayong makahingi ng ballpen.
2: Of course, dadalan mo namin kayo dyan, sir.
1: Lagi ko po may nawawalan ng ballpen po dito.
0: Kasi alam
2: yes,
0: mo
2: yung... Yes, dadalan po namin kayo, sir. Alam pati mo yung po, pati ang ng mga kalendaryo po namin, magdalan po namin kayo, makakaasa po kayo.
0: Yung ballpen kasi minsan na binibigay ng ano, di ba? Isang sulat lang na gano'n.
1: Mawawala na po. Pero mas maganda po sa Aris yung pouch tapos may laman na rin po agad.
0: Oo nga, yun nga yung ano, yung pouch, no, na mas meron na palang... mabait naman ang land bank, di ba, Sir John?
2: Opo, mabait po. Papadalan po namin yung pouch. Apa.
0: So Charles, bilang ikaw ay anong mga tinatanong sa iyo ng mga ano, mga kliyente ng CFO pagtungkol sa mga financial literacy, baka makatulong si Sir John na sagutin.
1: Ayan, ang pinaka isa po is paano ba talaga mas makapag-ipon, no, ano ba yung dapat? Saka sa amin kasi ang isa rin po sa ina-advise na ako, no, as a PIDOS officer din is paano ba yung parang computation, ano ba yung dapat percentage ng maging expenses, savings natin na dapat itatabi din natin, ibibigay natin sa mga ayan, kamag-anak, kababayan po natin or ayan, kapamilya po natin dito sa Pilipinas para at least nakapag-provide tayo at the same

0: time, meron pa rin po tayong naitatabi para sa ating mga sarili. Ayan. So, yan. Ano ba yung parang computation, no? Or
1: Ayun po.
0: calculation?
1: Yes po. At ayun po kasi, syempre, of course, pagdating po dyan sa, yung sa usapin na yun, depende po sa pangangailangan ng pamilya. Kasi po, meron po tayong mga pamilya sa Pilipinas na maraming anak. Meron na pong iisang anak. So, depende po yung sa pangangailangan. Pero hanggat maaari po, 50,000 up, I mean, 50% po sana ng
0: 50.
1: kanila pong ipon ay nakatago po sa kanila dito po sa kanilang land bank account. And yung sinasuggest po namin na magkaroon na rin po sana ng account po sa Pilipinas yung kanila pong mga beneficiary. Para po, alam niyo po yung pong pagmamanage ng mga ng kanilang mga account at pagkapaalala sa kanila taon-taon tungkol po dito sa financial education, napakalaga po nito sa mga OFW. Gawa po nang minsan kapag po kumita ng malaki ang OFW, nakakalimutan na po nila yon.
0: Oo,
1: Lahat po kita
0: tama.
1: rito sa dami po ng sale sa Dubai, sa dami ng sale sa
0: Oo, Diyos ko,
1: UAE.
0: ang mga sale doon.
1: Yes po, parang
0: Grabe.
1: pamigay na.
0: Ang
1: Parang pamigay
0: mabilihan
1: na
0: po.
1: po eh. So,
0: Oo.
1: halos, ito pong ginagawa namin, pagkapaalala sa kanila na hindi po dapat lahat padala. Kumbaga, nakapag-abroad lang po si Mami, bibili na agad ng iPhone. Wala namang
0: Oo,
1: iPhone si
0: lalo na,
1: Mami.
0: no, Sir Jan, pag Jitex.
1: Yes po, Jitex. Opo, po,
0: Yan,
1: yun po.
0: Dubai
1: Pag
0: Shopping Festival. Ako po.
1: Ramadan. Yan
0: Walang
1: po, pag
0: katapusan.
1: Ramadan.
0: At yung pala, no, may nanonood sa iyo, Sir Jan. Si Miss Abby Hernandez
1: Yes,
0: Hong.
1: sir.
0: Nanonood sa iyo. Dami misa daw niyang magsuot ng kulay green. Ayan, may shout out po.
1: Oo,
0: hey,
1: shout
0: Ma'am
1: out,
0: Abby.
1: Miss Abby.
0: At si Glory Fe Bago na isa sa mga inaasahang producer ng aming sister station ng Radyo Pilipinas 1. At Sir Jan, paubos na ang ating oras. Ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa Seven Emirates of the
1: Yes po.
0: UAE at ang Oman?
1: Yes po. Sa ating po mga kababayan Pilipino, sa iba't ibang panig ng mundo, taos puso po kami nagpapasalamat sa inyong sakripisyo, sipag, at patuloy na pagmamalasakit sa inyong pamilya at sa ating bayan. Kayo po ay mahalagang katuwang sa pagkapalakas ng ekonomiya ng Pilipinas at sa pagkubog ng mas maunlad na kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Bilang inyong lingkod bayan, ang landmark ay nanatiling matatag sa pagtupad ng kanyang misyon na magbigay ng mga makabuluhan at accessible na financial solution para sa lahat ng Pilipino mula countryside, countrywide to worldwide. Patuloy naming pinalalawak ang aming mga serbisyo upang matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga OFW at ang kailang pamilya saan man sila naroon sa mundo. Asahan niyo po na ang Land Bank ay mananatiling inyong maaasahang partner sa pag-iimpok, pumuhunan, pagkapalago ng inyong pinaghirapang kita. At dikit sa lahat, patuloy namin isasabuhay ang aming pangako na empowering Filipinos for a better future. Upang sama-sama nating mabuo ang isang matatag, mas inklusibo at mas maunlad na kinabukasan para sa bawat Pilipino. And sana po, by next month po, kami po ibibiyahe papunta ng sa iba't ibang bansa. Asahan po namin ang inyong suporta at makikita niyo po kami doon. Kahit po anong katanungan, serbisyo na pwede po namin ibigay, i-extend po namin sa inyong mga OFW. Maraming salamat po, Sir Ares. Sir Charles, ayun lang po.
0: At atin pong napakinggan si Mr. John Holgado, ang Overseas Representative Officer ng Land Bank of the Philippines sa bansang United Arab Emirates at sa Sultanate of Oman. At bago po tayong magtapos ay binabati po natin ang ating mga kaibigan dyan sa Muscat, sa Times of Oman at dyan naman sa Dubai, sa UAE, yung Gulf News, sa Gulf Today at College Times. At nagdaan na naman po ang isang episode ng serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
2: Yan. So sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid ng CFO, layunin namin mapalapit ang pamahalaan sa bawat Pilipino sa amang panig ng mundo.
0: Tandaan kababayan, basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos.
2: CFO, kasama mo saan man sa mundo.
3: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.

0: Pagpapangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang imbahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kung saan atin pong iniugnay ang ating mga Philippine Foreign Service po sa ating mga kababayan saan mang panig ng mundo. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muna ang inyong mga kasama sa programang ito, Steph Vicente. Kasalukuyan niyo po kaming napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na lamang din po kami sa aming FB page para live na live niyo pong masubaybayan ang aming mga programa dito sa Himpilan. Meron din po tayo mga replays at re-uploads ng ating programa sa ating YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin po. Samantala, meron din tayong audio live streaming sa pamagitan naman ng Evox PBS Receiver app. Paano ba ito ma-access? Magtungo lamang sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones at sa Apple App Store naman para sa mga iPhone users natin dyan. Syempre, hindi naman pwedeng nakatenga ang ating Evox PBS Receiver app. Kaya kung meron po kayong nasasagap na internet pero kayo po ay on the go, ay magtungo lamang po kayo dito at hanapin niyo po ang logo ng Radyo Pilipinas World Service upang live na live niyo pong napapakinggan o mapapakinggan ang ating programang Pabangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. At sa pagpapalawak naman ng ating reach ay simula noong last December 2025 po yan, ay naibalik na natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Ang programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko ay napapakinggan tuwing Webes at Linggo ng madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Bago natin tunguhin ang ating discussion para sa araw na ito, ay agad-agad na tayo magpapasalamat dahil nabanggit na natin yung ating mga platforms sa ating master control, nandyan si Ma'am Susan Aison sa ating Warcast na siyang dahilan kung bakit meron tayong FB live streaming, nandyan si John Paul Lumuntad at ang nakatoka naman para sa ating audio live streaming na inyo pong napapakinggan through Evox PBS Receiver app ay nandiyan naman si Hiro Lucero. So eto na nga, noong October 6, 2025 ay formal na inilatag ng Pilipinas at ng Bhutan ang kanilang diplomatic relations. Wala pang isang taon ang lumipas, isang mahalagang milestone na ang naitala pagdating sa bilateral ties ng dalawang bansa. Noong nakaraang September 18 lamang, ngayong taon ito, ay ipinresenta ng ating Philippine Ambassador to India at non-resident ambassador to Bhutan, His Excellency Josel F. Ignacio, ang kanyang credentials sa mismong hari po ng Bhutan. At sa pamagitan nito ay siya po ay naging unang Philippine non-resident ambassador to the Kingdom of Bhutan. At bilang kanyang unang official act, matapos nga no, maging fully accredited ambassador, ay nakipagkita din po siya sa Prime Minister at Minister for Foreign Affairs ng Bhutan, si His Excellency Leon Lungten Dorji, kung saan tinalakay ng magkabilang panig ang pagsusulong ng cooperation sa mga larangang kapwa mahalaga sa Pilipinas at sa Kingdom of Bhutan. At bukod dito no sa pakikipagkita no pakikipagpulong with the Prime Minister and Minister for Foreign Affairs ay for Home Affairs ay nakipag-courtesy call din si Ambassador Ignacio kay His Excellency Leon Dungel na siya na mga Minister for Foreign Affairs at External Trade ng Bhutan. At sa kanilang pag-uusap, binigyan diin na ang cooperation sa technical assistance at skills development ay nagsimula pa bago ang formal diplomatic relations at nagpahayag ang dalawang panig ng optimism sa posibilidad na higit pang mapalawak ang kanilang ugnayan. Kaya yung mga katanungan dito, ano ba ang mga pangunahing opportunities para sa malalim na Philippines-Bhutan cooperation? Paano nga ba mapapalakas ang technical assistance, skills development, people-to-people ties, economic cooperation at iba pang areas of mutual interest? At ano nga ba ang magiging direksyon ng relasyong ito ngayong nagsisimula pa lamang ang bagong kabanata ng diplomatic ties ng dalawang bansa. Kasama na po natin sa linya ng komunikasyon via Zoom si His Excellency Jocelyn F. Ignacio, ang ating Philippine Ambassador to India at Non-Resident Ambassador to the Kingdom of Bhutan. Ambassador Ignacio, welcome po sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang hapon po. Magandang hapon, Steph, at sa mga tagapakinig po at taga-subaybay ng Radyo Pilipinas World Service. Magandang hapon po mula dito sa New Delhi, India.
1: Maraming salamat po, Ambassador, for joining us dito sa ating munting programa. Una-una po sa lahat, nabanggit ko nga po kanina na noong last year pa lamang po pala, no, October 6, 2025, ay naging formal yung diplomatic relations between the Philippines and the Kingdom of Bhutan. Sa wala pang isang taon mula nang maitatag ang ugnayang ito, paano nyo po ilalarawan o mailalarawan ang kasalukuyang estado na ng Philippines-Bhutan relations at ano nga ba yung mga pangunahing pundasyon na nais nyo pong abuin ngayon na formally kayo po ang first Philippine non-resident ambassador to the Kingdom of Bhutan?
2: Oh, maraming salamat. Well, siguro sagutin ko yung tanong na yan sa pamamagitan ng pagbaliktanaw kung paano nagsimula ito. Kung hindi ako nagkakamali, batay sa mga records din natin, yung mga unang mga maliliit na pag-uusap tungkol sa pagtatayo ng formal relations, diplomatic relations, nagsimula nung mga late 90s pa. And then meron na lang mga lilipas ang ilang taon, bubuhayin muli, like nung 2011. And then nung ako'y nasa DFA nung 2019, muli nating binuhayan. So medyo naging matagal na proseso, no? Ito ay sapagkat ang Bhutan, napaka mapili sila sa kung kanino sila papasok sa diplomatic relations, no? Sa ngayon sa kalakaran sa mundo sa diplomasya, halos lahat ng bansa naman ay may ugnayan na formal sa bawat isa din, ano? Humigit kumulang mga 200 na bansa, no? Pero sa panig ng Bhutan, naging maliit yung bilang na yan. No? So anong naging tayo ay diplomatic partner nila nung nakamit natin yan at naitatag natin yan no isang taon, pang 58 pa lamang tayo na diplomatic partner ng Bhutan. Ngayon, yung tulad na nabanggit mo na rin, maraming salamat. Ang ugnayan natin, bagamat nagsimula naging formal nung isang taon lamang, mahaba ang kasaysayan ng ugnayan natin ng pagtutulungan lalo na sa human resources development, technical assistance, training. At yan yung naging matibay na haligi ng pagkakaibigan natin kung kaya't yung dalawa bansa ngayon nakikita natin na ngayong formal na yung relasyon natin, nating dalawa, lalo nating mapapalawig yan at mapapagtibay. Pero bukod doon, dahil nga tayo ay formal diplomatic partners na, maaari na rin nating ito unang pansin natin sa ibang bagay, no? Agrikultura, siguro mga iba pang economic opportunities, no, kalakal halimbawa, at marami pang iba.
1: Matanong ko lamang po, Ambassador Ignacio, as of this moment or kahit siguro yung mga latest data na hawak po ninyo, ilan na po ba yung Pilipino na nasa Bhutan?
2: Oh, so ang mga kababayan natin sa Bhutan ngayon, siguro nasa mababa pa sa 10, ano? Mga siguro mga nasa 8 sila ngayon, ano, mga 7 o 8. Simulat sa poll, ganyan lang yung bilang. I think mahalagang banggitin na ang Bhutan ay hindi kahit na popular sila, no, maraming nagtutungo na diyan ngayon dahil napakagandang bansa. Pero mapili sila sa maingat sila sa turismo. Ang gusto nila ay yung tinatawag nilang high value, low impact. sapagkat nabis nilang inaalagaan yung kanilang kultura, yung kanilang identity, no? At yung higit sa lahat, yung ano nila, yung kalikasan. Kaya ko nabanggit yan, isang dahilan yan kung bakit ko konti ang Pilipino din doon. Ano? So ang mga Pilipino natin ngayon doon, mga walo, at karamihan sa kanila ay yung tinatawag ng mga ano, no, mga trainer, mga skills, mga volunteer skills trainer yan. Meron ang kanilang hari ay may tinatawag na Guardians of Peace program, no? Desung program ang tawag. Pero at ang sa kaibuturan yan, ano lang naman yan, yan ay programa para bigyan ng mga skills galing at yung kaalaman ng mga ano, no, mga mamamayan ng Bhutan. So yung walo na yon mga trainers mostly.
1: Ito naman po Ambassador Ignacio, kasi noong nabanggit ko rin ito dun sa ating introduction, noong September 18 nga ay naipresent yun na po, no, yung inyong credentials sa hari ng Kingdom of Bhutan. Kumbaga, ano po ba ang naging kabuluhan ng okasyong ito para sa diplomatic relation ng dalawang bansa? Kasi yun nga, tulad ng ating nababanggit kanina, noong October 6, 2025, no, formally na naitatag yung diplomatic relations between the Philippines and the Kingdom of Bhutan.
2: Okay. So sa ano, no, sa in diplomacy, yung the presentation of credentials of the ambassador is the natural progression, you know, of the establishment of diplomatic relations. Siyempre, meron na kayong ugnayan, dapat may kinatawan. At yung pinakapunong kinatawan, yung pinakapunong ano, no, ang punong kinatawan ay yung ambassador, no, bilang kinatawan ng mismong pinuno ng pamahalaan, ano, ng bansa. Sa of course in our case, I represent the government of the Philippines, but also President Marcos. So yan yung kabuluhan noon, ano, yung bukod sa may diplomatic relations, kailangan may kinatawan. At ang naging kinatawan ngayon na formal ng ating pamahalaan sa Bhutan ay ang ating embassy dito sa New Delhi, no. As you may understand, hindi lahat ng bansa pwedeng magtatag, you know, ang isang gobyerno sa lahat ng bansa sa buong mundo sapagkat napakarami niyan, ano. So mayroong sistema na tinatawag na non-resident accreditation, at sa atin sa Pilipinas sa Department of Foreign Affairs, ang Bhutan ay bahagi ng katungkulan at responsibilidad ng ating embassy dito sa Delhi. So tatlong bansa ang aming hawak, India, Nepal at Bhutan. So ngayon na meron ng ambassador, at yung kanilang ambassador din sa Pilipinas ay sa aking pagkakaalam ay naka-nominate na at nalalapit na rin ang presentation of credentials doon. Siya naman ay nakabase sa Bangkok. So ngayon meron ng magkakaroon na ng mga ambassadors. Ang inam nito ay nagiging mas ano, no, mas matindi ang coordination, mas madali sapagkat meron ng mga malinaw na yung mga channels kung saan padadaanin ng diba ang mga request for assistance sa mga diplomatic representations at mga kung ano-ano man. Madali na ring ano, no, tumulong sa halimbawa mga kababayan natin kung may problema. So ano din, ano, because the representations are very defined.
1: At matapos niyo pong i-present yung inyo pong credentials dito nga po, no, sa hari ng Bhutan, ay kumbaga ilang activities, no, ang sumunod after this milestone. Agad nga po kayong nagsagawa ng inyong unang official act bilang fully accredited ambassador sa pamamagitan ng pakipagkita dun sa officiating Prime Minister and Minister for Foreign Affairs, si His Excellency Leon Paul Longten Adorji. Matanong ko lamang po, Ambassador Ignacio, ano po ba yung mga pangunahing usapin na inyo pong tinalakay, no, particularly yung mga may impact po, no, diyan sa mga kababayan natin na nasa Bhutan, at ano po yung naging mensahe ng magkabilang panig po, no, tungkol sa direksyon po, magiging direksyon ng ating bilateral relations with the Kingdom of Bhutan.
2: Maraming salamat. Doon sa dalawang pagpupulong na yun, ano, kay officiating Prime Minister Dorji at kay Foreign Minister Dumiel, natutuwa tayo sapagkat sa panig ng Bhutan ay kinilala din nila, no, kung gaano tayo kalapit na dalawang bansa. Miski bago pa nagkaroon ng formal na diplomatic relations, kinilala nila na maraming mga Bhutanese ang nag-training, nag-aral sa Pilipinas, sa mga kolehiyo natin, sa university, nagsanay at natuto sa international sa IRI, no, sa International Research Institute at sa iba-iba pamamaraan, ano. So hindi tayo magugulat na malaking aspeto ng pag-uusap natin kung paano natin pagpapatuloy ang tulungan natin sa technical at development cooperation, ano. So itutuloy natin 'yan. Pero siyempre, pinag-usapan din natin, ano, no, pareho tayong miyembro ng United Nations, halimbawa. Mm-hmm. So paano tayo magtutulungan upang maitawid at maiusad ang mga bagay na mahalaga sa ating dalawa, halimbawa, sustainable development, disaster response. So mapapalawig at mapapaigting din yung tulungan natin sa United Nations at iba pang multilateral fora, no? Siyempre, gusto din ng ano ng Bhutan na ano na ang Pilipinas, dahil nga sanay sila na alam nila, kinikilala nila yung galing ng ating edukasyon, gusto nila, naghahanap sila ng pagkakataon kung paano mapaparami ang mga estudyanteng Bhutanese na pupunta sa Pilipinas. Siguro pag-aaralan din natin kung ano yung mga unang kasunduan, ano, na pwede nating i-negotiate at ano na mapapalawig yung ating ugnayan. Yung mga ganyang ano, no, mga bagay tulungan, halimbawa pati sa ano, no, kukuha sila na gusto nilang kumuha ng expertise, halimbawa sa ating law enforcement. Gusto nilang talakayan natin, halimbawa kung paano natin mapapaganda ang air connectivity, no, yung flights, no, between the Philippines and Bhutan. At marami pang iba tayo, marami din tayo nakukuha sa kanila, lalo na yung concept, halimbawa, ng environmental protection, forestry, at yung concept ng, I'm sure na dinig mo na to, Steph, yung concept nila ng gross national happiness. Mm-hmm. So maraming bagay, marami tayong pwedeng pagtuunan ng pansin, lalo't higit ngayon na tayo ay full diplomatic partners.
1: At kanina nabanggit niyo yung mga flights, no, kasi merong before this interview may nagtatanong na agad sa akin, no, na baka maaari ko nga i-relay sa inyo. Sa ngayon, Ambassador, paano ba makakapunta ngayon, no, sa Bhutan?
2: Siyempre tulad ng nabanggit ko sa puno sa simula ng ating ano panayam, ang Bhutan, ang kanilang kinikilingan ay high value, low impact tourism. At sa aking pagkakaunawa, mas gusto nila na ang turismo doon ay batay sa tinatawag ng mga travel agency. Group tours, malakihan. I believe they discourage, halimbawa, yung mga paisa-isang backpackers. Ganyan. Yung mga flights, maraming galing sa India, pero meron din kung galing sa Pilipinas, ang karaniwan na dinadaanan ay sa Bangkok, halimbawa, ano. Pero syempre kailangan ng visa. Tapos sa Bhutan, meron silang tinatawag na parang I forget the exact name, pero meron parang fee, no, for tourism, just because they protect nga their culture and yung sustainable tourism. So parang merong $100 a night na fee, no, sa aking pagkakaunawa. I think ang pinakamainam na bagay sa mga ganyang katanungan, mas mainam na i-direct, no, sa Bhutanese side. At sa Pilipinas may honorary consul ang Bhutan. Sa Pilipinas, si former Energy Secretary Vicente Perez, siya ang honorary consul at opisina niya maaaring sumagot sa mga ganyang katanungan.
1: Thank you so much, Ambassador, for answering that. Ito naman po, no, bukod dun sa mga inyong nabanggit kanina, kasi maraming mga mga areas of mutual interest, no, na kumbaga kanina ay unti-unti nyo na pong nababanggit during this interview, pero siguro ang mas lawakan lang po natin na ito, ano pa po yung mga iba pa po na mga sectors, no, kung saan maaari pa pong magtulungan ang Pilipinas at Kingdom of Bhutan, lalong-lalo na at nasa paisang taon na, no, kumbaga this year ay 1 year na po, no, yung diplomatic relations between doon sa dalawang bansa.
2: Dahil nga po katatatag lamang, karaniwan ang isa sa mga unang hakbang na isinasagawa ng mga ng dalawang bansa na naging bagong diplomatic partners ay nagtatayo ng mga tinatawag na mga ano, no, mga mekanismo, no, for policy consultations. At tayo, I think yung dalawang bansa natin parehong interesado diyan, ano, na magtatag tayo ng consultation mechanism kung saan natin babalangkasin ng magkatuang kung ano yung mga kung ano yung mga areas at sectors na importante sa atin pareho, no? So ang sinasabi ko, hindi ko din pwedeng ma-prejudge yan, ano? Pero tulad ng nabanggit ko kanina, ang nakikita ko offhand ay halimbawa food security. Ano yung mga pwedeng iangkatin ng Bhutan sa atin sapagkat sila ay maliit na bansa, kulang ang kanilang agricultural production. So maaring may mga meron tayong mga maaring maialok sa kanila, no, bilang export ng Pilipinas. Pareho tayong vulnerable, no, sa ano, no, sa halimbawa sa lindol, sa landslides. So disaster risk reduction and management, isa sa napaka-importanting area, no, kung saan maaaring magbahagian, ano, ang Pilipinas, maraming aral na maaaring ibahagi sa kanila. At I'm sure may mapupulot din tayo mula sa Bhutan. Ngayon, sa kabilang banda, on forestry, halimbawa, environmental protection, ang Bhutan, sorry, excuse me, ang Bhutan ay 70% forested. It's I think, kung di ako nagkakamali, it's the first carbon negative country in the world. Pasensya na, ang aking lalamunan, excuse me. So I think marami din tayo makukuhang aral at best practices sa kanila kung paano natin ma-revive ang ating mga kapunuan, kagubatan, kapahuyan. At yung mga bagay na yan, ano. So syempre ang mainstay, yung bumabalik tayo palagi sa technical assistance sapagkat human resources development ang pinapahalagahan ng hari ng Bhutan. Maliit ang kanilang population, mga it's under, I think, ano lang, no, mga 700,000 mahigit lamang sila. At nitong nagkaroon sila ng karanasan na maraming mga bata, kabataan nila ang lumipat sa ibang bansa dahil nga naghahanap ng kabuhayan. So importante itong skilling program. Ngayon, ang kanilang hari, mayroong very forward thinking. Meron silang ngayong malaking proyekto, yung tinatawag na Gelfu Mindfulness City. Ito ay sa timog ng Bhutan, sa may hangganan nila sa India. Hindi lamang ito Special Economic Zone or SEZ. Mas malawak ito, tinatawag na Special Administrative Region. At doon magkakaroon ng mga sariling batas. At doon sana nila gustong makainganyo ng investments. At sa aking pagkakaunawa, at meron na rin mga ilang kumpanyang Pilipino na nagpakita ng interest na ano, no, na tingnan kung paano magnenegosyo, mamumuhunan doon at makikilahok sa mga programa ng hari para sa ikauunlad din ng Bhutan doon. Mm-mm. So maraming bagay, Steph, maraming opportunity, it's an open slate.
1: Ngayon naman po, Ambassador Ignacio, bilang kayo po ang unang non-resident Philippine ambassador sa Bhutan, ay although sabi nyo nga kanina nung tinanong ko po kung ilan ang mga Pilipino sa Bhutan, sabi nyo po mga nasa 8, ay paano nyo po ba plano na mapanatili ang regular at substantive engagement sa Bhutan kahit wala pang kumbaga hindi walang embassy doon at yung nakakasakop dito ay yung embassy natin dyan niya sa New Delhi.
2: Oh, thank you, Steph. So hindi naman 'yan bagong ano, no, hindi yan kakatwa o kakaiba. Talagang kalakaran 'yan, ano, na ang na merong bukod sa bansa ko, nasaan ang embahada, meron ka pang sakop na ibang meron ka pang sakop na ibang bansa. At yan, nagagawa yung ugnayan na yan ng madali, lalo na ngayon sa panahon na merong internet, may email, diba, may mga electronic files. So yung communication, madali. Ang embassy ng Bhutan dito sa Delhi, actually, kapitbahay lang natin. Kaibigan kong Matalik ang ambassador, so tatawid lang kami dyan sa daan. Ay, magkakausap na kami agad nung Bhutanese ambassador, no? So, pero bukod nga doon, yung tulad ng nabanggit ko kanina, susugan naman natin 'yan sa pamamagitan ng ano din, ano, nung dalawang bansa. Tinitingnan natin kung sana ay makakapagtatag tayo ng policy consultation mechanism para taon-taon nagpupulong ng formal yung magkabilang panig para pansinin, pagtuunan ng pansin ano yung mga bagay na mahalaga sa atin, ano yung progress, no, ng ating pagtutulungan, ano yung mga bagay na gusto pa natin sanang new areas, no, na gusto nating that we want to be the subject of cooperation. At yung isang angulo pa niyan, tayo'y parehong miyembro ng United Nations. So meron din mga pagkakataon na magpulong doon. So in fact, ang Prime Minister ng Bhutan ay dumalaw sa Pilipinas nitong Marso lamang na nakalipas at nagpulong silang dalawa ni President Marcos sapagkat ang Bhutan ay aktibo din sa ADB. So madalas din pumunta ang pamunuan ng Bhutan sa Pilipinas. So maraming pagkakataon at maraming oportunidad para sa ano no, para sa constant communication with the Filipino community. Nakapulong natin yung isang ating volunteer doon nitong aking huling pagdalaw at that gave us a direct link to the community at sa pamamagitan niya we will try to ano to organize our community better there no para mas madali tayong makapag-contact lalo na halimbawa may emergency, may pangangailangan. At malaman din namin kung paano kami makakatulong sa kanila o makakapagbigay sa kanila halimbawa ng impormasyon, halimbawa tulad sa overseas voting. So maraming bagay ngayon at nagpapasalamat din tayo sa na nandito na tayo ngayon ay nabubuhay sa ano sa panahon ng modernong teknolohiya.
1: Ito naman po kasi kanina, syempre nababanggit natin na parehas na miyembro ng United Nations ang Pilipinas at ang Kingdom of Bhutan. At dahil pareho rin na bahagi ng Asian at Indo-Pacific community ang dalawang bansa, paano po ba maaaring magkaroon ng mas malapit na coordination ng dalawang bansa sa regional and multilateral platform? Siguro parang expansion lang ito ng kaninang napag-uusapan natin. Meron po bang mga particular na regional concerns kung saan maaaring magkaroon ng convergence ang mga pananaw at interes ng Pilipinas at ng Kingdom of Bhutan?
2: Well, salamat sa tanong na yan, Steph. No, talagang I can see you're really diving deep into diplomacy there, no. So, sa United Nations, tama ka. Pareho tayong miyembro niyan, pero may pagkakataon ng coordination ang mga Asia Pacific countries. Meron may tinatawag doon na ano no, na Asian group or Asia Pacific group, no. Kung saan nagko-coordinate yung mga bansa mula sa rehiyon natin. You know, tungkol sa mga posisyon, halimbawa whether substantive or policy statements or miski yung pagsusulong ng mga kandidatura sa mga international agencies. So nagkakatulungan naman dyan. Tulad ng nabanggit ko, ang Bhutan active naman sa Asian Development Bank. Ngayon, hindi ganun kadami ang mga organization kung nag-i-intersect yung ating membership. No? So siguro panahon din yan para pagtuunan ng pansin. Ang Bhutan, bahagi ng kanilang desisyon na magkaroon ng formal na relasyon sa Pilipinas ay dahil pinagtutuunan nila ng pansin ng ASEAN, ang mga ASEAN na bansa. Sa totoo niyan, bukod sa Pilipinas, nagtatag din sila ng formal relations with Brunei. At alam ko may pag-uusap din sa mga bansa katulad halimbawa ng Malaysia. Pero ang ugnayan naman nila sa Southeast Asia ay pa isa-isang bansa, hindi pa with ASEAN as an organization. So tingnan natin kung saan pupunta yan. Ngayon, as to issues, I think development cooperation, human resources development and upskilling, disaster management, agriculture, food security. I think yan yung mga larangan kung saan magiging malakas sa panimula ang pagtutulungan natin sa Bhutan kasi yan ang bagay na I think are common to both countries.
1: Siguro one of a few last questions na lang po, no, Ambassador, bago ko po kayo pakawalan na from this interview. Sa yugtong ito ng bilateral relationships, makakaisang taon pa lang po tayo, no, sa October 6, no, this coming October 6, malapit na po yan. Ano na po yung mga masasabi na konkretong hakbang na kinakailangan pong maisagawa upang ang magandang political exchanges at high-level engagements ay mauwi sa actual programs, agreements, exchanges at projects na direktang mapapakinabangan ng mga Pilipino at ng mga taga-Bhutan?
2: Well, it's a young relationship. So tulad ng nabanggit ko, ang isa sa mga karaniwan na unang hakbang ay yung pagtatatag no, ng mga consultation mechanism. So papunta na tayo dyan. Nabanggit ko na dumalaw sa Pilipinas ang punong ministro, ang Prime Minister ng Bhutan. So yung mga high-level visits na yan, gusto sana natin na magtuloy-tuloy at dumalas. No? Siyempre, importante din na yung ating mga lideratong sa Pilipinas makadalaw din doon, ano? Sapagkat ang Bhutanese mas madalas pumunta sa Pilipinas. So yung mga high level visits na yan, mabilis ang nagiging pag-usad ng mga agreements, ng mga inisyatibo kapag yung nag-usap ang dalawang leader at ano no at napagkasunduan na sige, isusulong natin ito. Pangatlo, I think sa level siyempre ng embassy at sa working level, kailangan na kailangan na masinsin at yung yung ating coordination sa with the working counterparts sa Bhutan, ano, kasi maraming mga bagay nagsisimula din sa kailangan ng pagsusulong at bureaucratic work. So yan, I as I said earlier, talagang it's a vast field of opportunity. Gusto natin magkaroon siyempre ng mga bilateral agreements. So titingnan natin kung ano yung mga larangan na importante. I mean, uulitin ko na naman, technical and vocational assistance. So maaaring yung ating TESDA at yung counterpart na vocational and skills agency sa Bhutan, maaaring mas gawing formal. Yung mga dati parang mas informal na tulungan natin sa technical at upskilling, no, cooperation. Kung magkakaroon ng formal na na kasunduan, magiging mas organized at regular yung mga tulungan na yan. So napakarami pang possibility, Steph. At itong it's a young relationship, mag-iisang taon pa lang, so malaki ang we're very confident na na maraming malaki ang iaangat ng ugnayan natin, ng pagkakaibigan natin with the Kingdom of Bhutan.
1: Mm-mm. Parang nasagot nyo na yung supposedly last question, dahil gusto ko sana pong itanong sa inyo, Ambassador, kung ano po, no, bilang kayo po ang unang Philippine non-resident ambassador to Bhutan, ano po ang inyong long-term vision para sa Philippines-Bhutan relations? Kung meron pa po kayong maidadagdag, go ahead po, Ambassador Ignacio.
2: Maraming salamat po. Siyempre po, napakalaking karangalan na maging bahagi ng kasaysayan na makapaglagda sa joint communique na pagtatatag ng formal diplomatic relations at ngayon maging unang ambassador. Siyempre po, hindi lang yung karangalan, yan po ay responsibilidad, no. So kaya po sa aking pakikipagpulong sa mga sa kanyang kamahalan, sa hari at sa mga matataas na pinuno ng Bhutan, talaga pong titingnan natin ng mabuti kung ano yung mga bagay kung saan tayo agad magkakaroon ng impactful relationship, no. Ang nakikita po natin, bagamat ang Bhutan ay maliit na bansa at meron siyang talagang meron siyang sariling very very independent minded siya pagdating sa kung saan ang hari, kung sa direksyon kung saan niya gustong dalhin ng bansa niya. At nakikita natin na tayo bilang Pilipinas, bilang demokrasya, bilang mas malaking ekonomiya, malaki yung pagkakataon para makapagtulungan. Ang isang bagay po na gusto natin pakita sa Pilipinas po, sanay po tayo kasi na tayo yung nanghihimok ng foreign investment, na tayo yung tumatanggap ng development assistance, pero meron po tayong mga ugnayan kabilang niya diyan ng sabutan na pakabila naman po, no, hindi puro pakabeg, patulak naman, na ang Pilipinas, tayo naman ang nakikita na tayo din ay bansa na nakakatulong sa kapwa bansa natin. At ang Bhutan po ay isang malaking pagkakataon para maisagawa natin yan, whether technical education or food security or other fields po. So yan po yung ating malawakan na asam-asam para sa Bhutan. Siyempre po, ang aking pong role sa Bhutan ay hanggang sa termino ko lamang dito sa New Delhi. Pero yun po, sa loob ng panahon na yon ay nakakaasa po kayo na gagawin ko kakayahan upang makamit yung maiusod ng mga bagay na yan para po sa kapakanan ng dalawang bansa. Ang sa bandang huli po, ang diplomasya at ang ating trabaho ay para sa national interest. So kahit po tumutulong tayo sa Bhutan, lagi din nating tinitingnan kung paano din makakatulong yan sa mas malawakan po nating mga adhikain sa Pilipinas.
1: Mm. And with that po, maraming salamat po, Ambassador Ignacio, for joining us dito sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
2: Mabuhay din po. Salamat po.
1: Maraming salamat po muli. At atin nakasama dito sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko ang ating Philippine Ambassador to India and Non-Resident Ambassador to the Kingdom of Bhutan. Walang iba kundi si His Excellency Jocel F. Ignacio. At dito na po natin tinatapos ang isa na namang edisyon ng ating programa sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.
0: Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service is now fully digital, delivering news, information, entertainment, and variety of programs through your social media app. Follow, like, and share Radyo Pilipinas World Service Facebook page and Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Download PBS Audio Receiver app for continuous audio streaming of programs 24 hours a day, 365 days a year. Radyo Pilipinas World Service Online, serving the Filipino and the global community with unfading commitment. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines.
3: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin at your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan, pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Isang malusog na araw sa inyong lahat. TGIF na po tayo. Thank God it's Friday once again. September 25, 2026. Shadow Liva po nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. At kasama ko pa rin dito ang ating poging-pogi na manggagamot, ang ating resident doctor. Wala iba kundi si Dr. Claro Kayanan. Hi Doc, isang magandang hapon.
7: Magandang hapon sa iyo, Chel, at sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat po ng mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyo lahat.
6: Doc, malapit na tayo matapos sa buwan ng Setyembre. Biruin mo ilang tulog na lang at October na. Pero hindi natin kalilimutan na may isang mahalagang health campaign sa buwan na ito. Nakikisa tayo sa observance ng Blood Cancer Awareness Month na isang pagkakataon para masapag-usapan at mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa mga cancer na nakakaapekto sa ating dugo. Kasi kapag sinabing blood cancer, hindi natin talaga alam kung ano ibig sabihin nito eh. At paano ba natin ito makikilala? Kaya ngayong hapon, pag-uusapan natin ano-ano nga ba yung mga sintomas ng blood cancer na dapat nating bantayan, sino-sino yung matataas ang tsansa na dapuan nito, at higit sa lahat, mataas ba ang pag-asa na gumaling dito? Ilan lamang yan sa ating mga sasagutin, kaya manatiling nakatutok para mas lumalim pa ang ating pangunawa sa nasabing sakit. Right, Doc?
7: Tama ka dyan, Ched, at madalas nating sabihin, ano, ang kaalaman natin sa mga bagay na ito ay magbibigay sa atin ng sapat na kakayahan para masuri ito, malaman natin kung ano ang mga palatandaan at kung mas maaga naman natin itong naisangguni sa ating mga pinagkakatiwala ang mga doktor. Aba, eh siyempre, mas magiging maganda po yung ating tinatawag na survival rate.
6: Ayan. Doc, bago ang lahat, maganda siguro muna na ma-describe ninyo sa amin kung ano ba yung nangyayari sa dugo kapag nagkakaroon ng cancer dito.
7: Yes, sa normal na katawan, ang bone marrow ang gumagawa ng ating red blood cells. Ano? So, yung mga white blood cells at saka even yung platelets. Ano? So, ang bone marrow ang gumagawa nito. Kapag may blood cancer, may mga abnormal na cells na dumadami nang hindi nakokontrol ng katawan. Ano? Dahil dito, nasisiksik ang mga normal na paggawa ng dugo. Kaya nagkakaroon tayo ng anemia, nagkakaroon ng madaling impeksyon, ano? At sometimes nagkakaroon ng mga pagdurugo. Sa madaling salita, imbes na malulusog na cells ang ginagawa, abnormal na mga cells naman ang nangingibabaw.
6: Mm-hmm. Ayun. Doc, meron palang iba't ibang klase itong ano, itong blood cancer. Nandiyan yung leukemia, lymphoma at yung multiple myeloma. Ano yung pagkakaiba nila, Doc?
7: Yes, ang isipin po natin sa isang pamilya sila ng blood cancer, no? Pero magkakaiba ang pinanggalingan ng sakit at magkakaiba rin yung paggamot. Kaya yung pag sinabi nating leukemia, no, yung mga white blood cells natin masyadong marami, yung mga abnormal na white blood cells, ano? Pag lymphoma naman, it involves the lymph nodes naman, ano? Siyempre, pag yung mga multiple myeloma naman, lahat ng mga myeloid cells, ano, yung along with the myeloid series, ito naman ang nagkakaroon ng uncontrolled na pagdami ng mga myeloid cells na usually malignant ang nature nito.
6: Mm-hmm. Doc, ano-ano ba yung mga tinuturong dahilan bakit nagkakaroon ng cancer sa dugo?
7: Kadalasan walang iisang dahilan, ano? May ilang mga risk factors tulad ng mga sumusunod, no? Pagkakaroon ng genetic mutations, yung exposure sa mataas na radiation, no? Medyo nakakasira nung ano natin, nung paggawa ng mga iba't ibang mga organs natin. May mga ilang chemicals kagaya ng mga benzene, ano, ito'y nakakaapekto rin sa ating dugo, ano. Yung paninigarilyo, yan, definitely kasama ito dun sa mga risk factors para magkaroon ng blood cancer. Yung mga chemotherapy na sa nakaraan, no, pwedeng paggalingan ito, ano. Mas tumataas din yung risk habang tumatanda para sa ilang mga uri ng mga blood cancers. At mahalagang tandaan, hindi kasalanan ng pasyente ang pagkakaroon nito, no? So madalas sa mga ano, sa mga research na nakita nila, basta na lang tumutubo, ano, so sa kung anumang dahilan, eh napapansin talaga na lang nila, no, na nagpo-proliferate na talaga itong mga malignant cells na ito. And even if they have the risk factors, nakikita din ito dun sa mga walang risk factors.
6: Ayun, ano, para nakapangamba naman, Doc. Mapunta naman tayo dun sa sintomas. Ano-ano yung mga early warning signs na dapat nating bantayan?
7: Ang mga sumusunod ay kailangan bantayan natin, no. Unang-una na dito yung madaling mapagod. So, maraming reason kung bakit tayo napapagod ng mabilis, ano. Pero for some reason, napapansin ng mga pasyente na mayroong blood dyscrasias or blood malignancies, eh madali talaga silang mapagod, ano. Napapansin nila na namumutla sila, no, hanggang yung iba, no, na uncontrolled talaga, paper white kung tawagin namin, ano, paulit-ulit yung lagnat, ano. Alam naman natin na ang ating mga panlaban ay nasa dugo, at kapag ang mga blood cells natin ay nagproliferate dito yung mga malignant cells, so syempre hindi ito nakakalaban, kaya nagkakaroon ng paulit-ulit na lagnat, ano. Madali din silang magkaroon ng infection. Pagbaba ng timbang, ano, nagkakaroon ng weight loss na hindi naman nila sinasadya, ano. Yung iba, no, merong mga night sweats, ano, napapansin nila, pawisin sila sa mga ganitong oras. Sometimes yung iba namamaga yung mga kulani, and madaling magpasa, yung pagpasa ng pasa-pasa yung skin, ano. At hindi ibig sabihin na cancer agad ang mga ito, pero kapag tumatagal ay kailangan ng magpatingin na.
6: Mm-hmm. Pero dapat, Doc, hindi lang isa o dalawa yung sintomas na nararamdaman, kundi halos marami na yung lumalabas,
7: yes,
6: yung mga sintomas.
7: Yes, at the outset ko parang kukunti lang, eh, kaya madali talaga nila itong ipagwalang bahala, no? Kagaya nung madaling mapagod, dahil kung na-tsyempo nga talaga nila na parang puyat sila, kala nila dahil lang doon. But these symptoms continue to be experienced by that patient. Kaya ang nangyayari, nung tumagal-tagal na, dun pa lang talaga sila nagpatingin.
6: Mm-hmm. Do, kasi di ba minsan nagkakapasa talaga tayo, minsan pa nga di pa natin alam kung bakit tayo nagkapasa doon. Eh. Pero ito bang pasa ng blood cancer ay hindi lang isa, kundi maraming lumalabas?
7: Yes, usually marami. Ano? At napapansin nila, ang tawag natin dito is easy bruising. Ano? So, konting okay. Bangga lang sa ano, nagpapasa na kagad.
6: Mm-hmm. Dok, yung ano, yung kulani naman o bukol sa liig o kaya sa kilikili o sa singit, kailan ito dapat ipa-check?
7: Kapag nakapansin ka talaga na lalong-lalo na yung mga multiple areas, ano, definitely magpatingin na. Kung yung mga simple na kulani, na halimbawa, may nakita kang mga kulani sa may liig o kaya dito sa may post-auricular area, kung may ubot-ubot sipon ka, definitely maglalabasan talaga yan in response to an infection. Pero in-expect natin na kapag nawala na yung infection, mawawala na rin sila. Now, kapag meron kang nakapa ng mga kulani, especially lumalaki sila, dumadami, yung iba no, nagbabago yung consistency, no, tumitigas, ano? Ito ay dapat ipatingin na sa mga pinagkakatiwalaang mga doktor.
6: Mm-hmm. Dok, pagdating sa diagnosis, sapat na ba yung ordinaryong CBC o blood test para makita na may cancer sa dugo yung isang tao?
7: Yes, ang CBC or complete blood count ay napakahalagang screening test. Ano? Pero hindi ito 100% nakakakita ng lahat ng blood cancers. May mga pasyenteng normal pa ang blood count nila sa umpisa. Ano? Kaya mahalaga pa rin yung tinatawag nating complete history. Ano? Kasi kaya nga nagtanong ng tanong yung mga doktor, sagutin lang po natin ang mga ito at huwag tayong makulitan. Kasi dito guided kami sa mga ipapagawa naming mga examinations and even yung tinatawag nating impression or diagnosis, nakabase talaga yan dun sa medical history. Siyempre, after doing a thorough history, magsasagawa tayo ng mga physical examination at iba pang mga test kung kinakailangan.
6: Mm-hmm. To kapag normal yung CBC, ibig sabihin ba nito na talagang clear ka sa blood cancer?
7: Hindi, ano, kagaya nung nabanggit ko, hindi 100% ang complete blood count, ano. Merong mga ibang mga blood cancers or blood dyscrasias na normal ang blood count nila sa umpisa, ano. Nagkakaroon lang talaga ng delineation nito for quite some time at usually along with the other symptoms, kaya nga napaka-importante ng medical history sa pagsusuri ng mga ito.
6: Mm. Pero Doc, meron bang pagkakataon na natutuklasan yung blood cancer nang hindi sinasadya dahil sa blood test?
7: Yes, ano? Unang-una na dito, yung complete blood count, makikita mo talagang sometimes may ang nai-re-report na kagad nung laboratory na may mga nakita silang mga leukemic cells, ano? Mm-hmm. Sometimes they do that. Mm-hmm. And yung mga peripheral smear, yan, makikita mo na ang mga cells mo dito, eh,

0: dito kami halos kapag ang pinag-uusapan natin ay mga blood dyscrasias or blood cancers or blood malignancy, ito yung talagang ano natin, ano, parang kumbaga hindi pwedeng hindi gawin ito pag ito ang pinag-uusapan. Ito ay isang procedure kung saan kumukuha ng maliit na sample ng bone marrow, ano. Kadalasan ang usual na point of entry natin dito yung sa balakang, ano, yung buto natin dito. Ginagamitan ito ng local anesthesia, kaya bagamat may pressure or discomfort, hindi naman dapat sobrang masakit ito. Ito ay isa sa pinakamahalagang paraan para ma-confirm yung diagnosis natin of blood dyscrasias.
1: Mm-hmm. Doc, bakit naman mahalagang matukoy kung anong klaseng uri o subtype ng blood cancer ang meron ng isang pasyente? Pero bago ninyo sagutin yan, magbibigay lang ng paalala ang ating himpilan.
2: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Okay, oras po natin. 20 minuto makalipas ang alauna ng hapon. At bago natin ituloy yung ating health case ngayong hapon na ito, magpapasok lang tayo ng ilang pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Pagpapalakas ang bagong irrigation service program ng National Irrigation Administration o NIA para sa 2027, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa detalye, mula kay Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Budget and Management na palawakin ang bagong irrigation service program ng National Irrigation Administration para sa taong 2027. Ito ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro ay upang mas maraming sakahan ang maging mas produktibo at mas maraming magsasaka ang masuportahan ng administrasyon. Ayon sa opisyal, nasa 30.44 billion pesos ang inilaan na pondo ng DBM para dito. Target nitong i-develop ang nasa 11,153 hectares ng bagong irrigation services area. Bahagi ng layuning ito na mapataas ang agri-product sa bansa at mapaigting ang tulong sa mga magsasaka na harapin ang pangarib na dulot ng climate change tulad ng El Nino.
5: Solar-powered irrigation upang higit na mapalakas ang suporta sa sektor ng agrikultura. Para kay Pangulong Marcos Jr., ang investment sa irrigasyon ay bahagi na mas malawak na food security agenda ng pamahalaan. Kasama ang suporta sa mga magsasaka at mangisda, produksyon ng pagkain, at pagpapataas ng farm productivity.
4: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, report.
0: National Food Authority or NFA nagtakda ng 27 hanggang 30 pesos per kilo na buying price ng palay. Ang detalye sa balitang yan, hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, report.
6: Nagsimula ng National Food Authority o NFA sa procurement nito ng palay ngayong wet harvest season sa halagang 27 to 30 pesos kada kilo para yan sa clean at dry palay. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, nasa 22 pesos kada kilo naman ang buying price para sa wet palay na mas mataas kumpara sa kasalukuyang presyo ng ilang traders. Sa ngayon, umiiral ang mataas na presyo ng palay sa ilang rehiyon kabilang ang Region 8 pati na ang Region 12. Mula naman Enero hanggang nitong Setyembre ay umabot na sa 92,000 na metric tonelada ang nabili ng NFA na palay o katumbas ng tinatayang 2.5 bilyong piso. At para mapabilis ng procurement, sinimula na rin ipatupad ng NFA ang purchase order o PO system para sa mga magsasaka. Pakinggan natin ang pahayag ni NFA Administrator Larry Lacson.
7: We started this season.

0: yung ating tinatawag na PO system or purchase order system where nagtatanim pa lang ang ating magsasaka ay meron ng PO na in-issue si NFA sa kanila at nandun na rin yung date at yung estimated volume ng kalay na i-deliver nila sa National Food Authority. So, mag-aantay na lang sila ng harvest and then dadali na lang nila sa NFA. That's on top of the regular procurement natin na first come first serve basis. And of course, meron yung ating fast lane for small farmers na kung saan 70 cabans or bags and below may sariling linya para mas mabilis.
1: Tiniyak naman ng NFA na nasa higit 11 bilyon pa ang pondo nito para sa pagbili ng palay. Umaasa rin si NFA Administrator Lacson na makatutulong ang mas mataas nitong buying price para maimpluwensyahan at mahatak din ang presyuhan pagdating sa iba pang mga traders. Mula sa NFA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Report.
3: Okay, maraming salamat RP Metro Reporters. At ituloy na natin yung ating health case ngayong hapon. Ako pa rin po si Ched Oliva.
4: Ito naman po si Dr. Claro Kayanan.
3: At ang ating pinag-uusapan sa hapon na ito ay ang blood cancer o cancer sa dugo. At kanina, nagsimula tayo kung ano nga ba ang nangyayari sa ating katawan kapag dinapuan ng ganitong klaseng sakit. Sinagot na rin natin sino-sino yung matataas ang tsansa na magkaroon nito. Ano-ano yung mga sintomas sa dapat bantayan at ano yung mga paraan para ma-diagnose ito. Ngayon, mapunta na tayo sa gamutan at nabitin tayo sa tanong na bakit mahalagang matukoy o malaman kung anong eksaktong uri o subtype ng blood cancer ang meron ang isang pasyente. Ano nga ba, Doc?
4: Hindi sapat na sabihing leukemia lang. Ano? Kasi marami ang mga leukemia. Meron tayong tinatawag na acute leukemia, meron tayong chronic leukemia and so on and so forth. Ano kasi marami pa ito, ano, mayroong myelogenous leukemia, mayroong lymphocytic leukemia. So masyado silang madami and magkakaiba ang tinatawag nating bilis ng sakit, how the yung behavior ng kani-kaniyang mga subtypes, ano. And syempre magkakaiba rin yung gamutan, magkakaiba rin yung prognosis. Kaya ginagamit yung special na laboratory test para malaman yung tinatawag nating eksaktong subtype.
3: Mm-hmm. Doc, kapag nakumpirma na ang diagnosis na meron ang blood cancer ng pasyente, ano-ano yung mga posibleng treatment? Pero bago ninyo sagutin yan, Doc, eto merong isang mainit-init na balita ang ating papapasukin mula sa ating kasamang si DK Zarate. NTFWPS, kinundi na ang panghambalang ng China Coast Guard at Philippine Navy sa Rore Mission sa Ayungin Shoal.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
5: Inundi na nga ng National Task Force for the West Philippine Sea ang panghimasok umano ng China Coast Guard at People's Liberation Army Navy na isang lawful rotation and resupply o RORE mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong September 24, 2026. Ayon sa NTFWPS, hinarangan ng mga barko ng China Coast Guard at PLA Navy ang regular na mission para maghatid ng mahalagang supply at magpalit ang mga tauang nakatalaga sa BRP Sierra Madre. Sinabi ng task force na nakalagay o nalagay sa panganib ang mga Pilipinong tauhan at nahadlangan ang isang lehitimo at humanitarian at sustainment operation. Iginiit ng NTFWPS na ang naturang mga aksyon ay hindi naayon sa 1982 United Nations Convention of the Law of the Sea at 2016 Arbitral Award na kukumilala sa soberenya o sovereign rights at jurisdiction ng Pilipinas sa exclusive economic zone nito habang sa kabilang bahagi ng Ayungin Shoal. Nananawagan ang NTFWPS sa China Coast Guard at PLA Navy na agad itigil ang panghimasok sa lawful Pilipina RORE mission. Tinayak naman ng task force na magpapatuloy ang Pilipinas sa pagsasagawa ng mga lawful operation sa bahagi ng West Philippine Sea at mag-exercise ng sovereign rights at jurisdiction nito alinsunod sa international law. Mula sa lusod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
3: Maraming salamat, DK Zarate, para sa mainit-init na balitang yan. Nabitin tayo dun sa tanong na kapag nakumpirma na yung diagnosis, ano-ano yung mga posibleng treatment? Ano nga ba, Doc, yung mga paraan ng gamutan kapag mayroong blood cancer?
4: Yes, depende ito sa uri at sa, dun sa staging na kung tinatawag natin. So, unang-una, yung chemotherapy, ginagamitan talaga natin ito ano ng mga chemotherapeutic agents. Ano? Ang layunin nito, syempre, kahit paano, mapatay lahat yung mga cancer cells. Ano? Meron tayong tinatawag na targeted therapy. No? Mas specificong gamutan ito, no? Laban dun sa mga abnormal cells. Yung tinatawag nating immunotherapy, tinutulungan yung immune system natin para makalaban ito. Ano? And syempre, yung radiation therapy, ginagamitan sa piling cases lang, ano? Lalo na sa mga ilang grupo ng mga lymphoma cases. Mas personalized na ngayon ang gamutan kumpara dun sa mga naunang treatment strategy.
3: Ganun, Doc. So, hindi porket leukemia, halimbawa, pare-pareho yung gamutan.
4: Yes,
3: so, depende dun sa pasyente, yes, o sa may katawan.
4: Iba kasi yung mga behavior ng bawat subtypes. Eh. Magkaiba din ang behavior kapag acute leukemia or chronic leukemia. Magkaiba ito. Kaya yung mga gamutan, magkakaiba din.
3: Mm-hmm. Doc, kasi diba, nauuso na rin yung ano, stem cell therapy para dun sa may mga cancer. At kapag may blood cancer din, halimbawa nga, leukemia, madalas nating marinig dyan yung bone marrow transplant. So, para kanino itong paraan ng gamutan na ito na maging option nila?
4: Yes, hindi para sa lahat ito, ano, at hindi lahat kailangan ito. Karaniwang ikinoconsider ito sa mga sumusunod na unang-una, yung mga high risk na leukemia. Yung mga leukemia na may ilang relapse cases na.
3: Yung bumabalik.
4: Yes, and yung mga ilang multiple myeloma patients, no, ilang subsets lang sila. And dumadaan muna sa masusing evaluation kung ang pasyente ay talagang angkop dito.
3: Mm-hmm. Doc, syempre may mga side effects yung ano, yung mga gamutan. Minsan talaga hindi nawawala yan. Paano kaya pwedeng i-manage ito?
4: Well, ang maaring mga side effects ay mga sumusunod, ano, yung pagkalagas ng buhok, yan, ano, yung pagduduwal, panghihina, mababang immunity. Sometimes yung iba may mga mouth sores, ano. Ang magandang balita naman, marami ng gamot ngayon laban sa pagsusuka, yung sa infection. At itong mga iba pang mga side effects na nabanggit natin, no, yung pagduduwal, panghihina, ano, meron tayong pwedeng maibigay dyan. Dun sa pagkalagas ng buhok, mukhang wala tayo pang maibibigay dyan. But at least, yung mga ibang mga symptoms, meron naman pong karampatang lunas po ang mga ito.
3: Mm-hmm. Ayun, meron na palang mga panlaban, Doc, ano? Mga bagong gamot na ba yan?
4: Yeah, actually, matagal na itong mga gamot na ito. Ano? Mm-hmm. There are sets of medications na na dito lang talaga ginagamit. No, halimbawa, naduduwal yung pasyente. No? Mm-hmm. Hindi naman puro metoclopramide lahat ang binibigay. May mga iba't ibang mga gamot na maaaring makapagbigay ng lunas sa mga ganitong pasyente.
3: Mm-hmm. Ayun. Doc, pwede pa bang magtrabaho o ipagpatuloy yung kanilang normal activities habang ginagamot?
4: Depende sa kondisyon. But at least pwede. No? Kaya lang, kung alimbawa, far advanced siguro, medyo advanced yung problema, maaaring hindi natin sila pwedeng payagan. May ilang pasyente na nakakapagtrabaho sa pagitan ng treatment cycles. Pwede ito. Habang yung iba naman ay kailangan magpahinga muna. Alimbawa, hina-harvest na niya yung mga side effects. Natural, hindi mo pwedeng pilitin magtrabaho yung mga yan. Ano? Napakahalaga na sundin ang payo ng oncologist at huwag pilitin yung katawan.
3: Mm-hmm. Tsaka siguro din, ano, iwasan din na masyadong ma-stress, di ba, Doc?
4: Yes, kasi ang kapag ikaw ay undergoing the treatment, ang nangyayari, humihina yung katawan natin. Ano? Mm-hmm. Very vulnerable tayo sa mga iba't ibang uri ng mga infection. Kung kaya, sa mga condition na nasabi natin, mas maganda siguro na magpahinga muna.
3: Mm-hmm. Doc, kasi syempre mahirap mag-alaga ng may sakit, lalo na yung cancer. Magiging dapat attitude ng isang pamilya habang sumasailalim yung isang kasi mahal nila sa buhay sa treatment.
4: Yes, napakalaki ng papel ng pamilya. When it comes to the treatment strategy, hindi sila pwedeng mawala. Ano? kailangan sinasamahan sila sa check-up, sinisiguro nila na iniinom yung gamot, yung tamang gamot, tamang dosage, ano, tamang oras. Panatiling malinis yung kapaligiran, ano, kasi napaka-vulnerable nga sa mga iba't ibang uri ng infection yung mga ganitong pasyente. Kailangan, isa ito sa mga importante, ano, yung binibigyan nila talaga ng emotional support. Kasi kadalasan, they cannot proceed kasi napanghihinaan sila ng loob, depressed na depressed sila, ayaw nilang inumin yung mga gamot. Pero kung maganda yung tinatawag nating family support, they can actually finish yung treatment eh. And minsan, ang pakikinig at pag-aalaga ang pinakamabisang tulong, no, na pwede nating maibigay sa ating sa miyembro ng pamilya nagkaroon na ng ganito.
3: Mm-hmm. Dok, ano naman yung kahalagahan ng tamang nutrisyon, lalo na yung regular follow-up check-up kapag ka na-diagnose na may ganitong klase ng cancer?
4: Oo, tatlong bahagi ito. No? Unang-una, masustansyang pagkain para makatulong dun sa pag-recover. Ikalawa, pag-iwas sa infection dahil mahina talagang resistensya nila at napaka-vulnerable nila sa kapaligiran lang, ano, pag maraming mga iba't ibang uri ng mga infection causing ng mga agents, kaya maganda na makaiwas tayo sa mga ito. And yung regular follow-up para makita kung effective yung treatment at maagapan kung meron man nakikitang mga complications.
3: Mm-hmm. Dok, ano naman yung ibig sabihin kapag sinabi ng doktor na nasa remission yung isang pasyente?
4: Ang remission naman ay nangangahulugang wala nang nakikitang aktibong senyalis ng cancer o napakababa na nito. Hindi ito laging katumbas ng permanenteng paggaling. Ano? So tandaan natin, remission, ibig sabihin walang nakikitang senyales na active pa yung cancer. Hindi ito laging katumbas ng tinatawag nilang paggaling. Kaya nga, mahalaga ang tuloy-tuloy na monitoring dahil posible pa rin bumalik yung karamdaman.
3: Mm-hmm. At nabanggit na natin kanina, Doc, yung relapse, yun naman yung pagbalik, ano? Pagiging active ulit ng cancer,
4: yes,
3: cells.
4: Yes, ang relapse naman ay yung pagbabalik ng blood cancer matapos itong mawala o makontrol. Ano? Kapag nangyari ito, maaaring papalitan nila yung chemotherapeutic agent, gumamit ng mga tinatawag nating targeted or immunotherapy, no? So mismong root cause nito doon na ibibigay yung mga gamot. Isaalang-alang yung mga tinatawag nilang stem cell transplant, no? Pwede nilang isabay ito, or may mga pasyente pa ring matagumpay na nagagamot kahit nagkaroon ng relapse.
3: Mm-hmm. Dok, marami pa rin misconceptions o maling paniniwala na nakapalibot sa blood cancer. At isa na dyan, totoo ba na kapag may blood cancer ay mabilis daw na lumala?
4: Well, isa itong myth, ano, kasi may mga acute cancers na mabilis ang paglala, pero mayroon ding chronic blood cancers na mabagal ang progression at maaaring mamuhay ng maraming taon habang ginagamot. Kaya hindi ito palaging ganun.
3: Mm-hmm. Ito, isa pa, Doc. Meron bang mga pagkain o herbal medicine na makakatulong para gumaling sa blood cancer?
4: Well, myth pa rin ito. Ano? Walang pagkain or herbal medicine na napatunayang nakakapagpagaling ng blood cancer. Ang healthy diet ay mahalaga para sa lakas ng katawan, pero hindi ito kapalit ng tinatawag nating medical treatment.
3: Mm-hmm. Kung pag-uusapan, Doc, yung prevention, meron bang paraan para maiwasan ng blood cancer o wala talagang tiyak na paraan para mapigilan ito?
4: Well, sa ngayon, wala pang tiyak na paraan para ganap itong maiwasan. Ano? Pero nakakatulong itong mga sumusunod. No? Yung huwag manigarilyo, no?
3: Mm-hmm.
4: Iwasan yung exposure dun sa mga tinatawag nating toxic chemicals. Panatilihin natin na healthy yung lifestyle natin. Ano? Yung alam natin yung healthy lifestyle, everyday nag-exercise ka, everyday kumakain ka ng tama. Ano? Huwag tayong magsumulong sa mga bisyo. Ano? So, ito yung tinatawag nating healthy lifestyle. Magpatingin agad kapag may mga kahina-hinalang mga sintomas na kayong nararamdaman.
3: Ayan. Okay, sa atin na mga pagbabalik, tatanggap tayo ng mga karagdagang balita mula naman sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Mga paalala uli.
6: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, Enoypi ka. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
7: Ako po si Charven A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
8: May aasikasuhin ako sa pag-ibig. Kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
9: Pag-ibig fund, solid kaban!
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Health is wealth.
10: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
2: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Ang oras, 1:41 ng hapon. Tuloy-tuloy na po tayo at sa puntong ito, narito na ang ating
2: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
4: Provincial Health Board pinagtibay ang tatlong resolusyon para higit na mapalakas ang serbisyong pangkalusugan sa Mountain Province. Si Donna Balion ng Radyo Pilipinas Bontok sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Pinagtibay ng Provincial Health Board o PHB ang tatlong resolusyon para palakasin ang sistema ng kalusugan sa Mountain Province sa isinagawang third quarter meeting. Kabilang dito ang mga alituntunin sa paggamit ng Bontok General Hospital Mobile Clinic para sa medical, dental at surgical outreach, public health programs, emergency response at vaccination. Pinagtibay din ng PHB ang paggamit ng mga clinical practice guidelines ng DOH bilang pamantayan sa pagbibigay ng mga serbisyong pangkalusugan kabilang ang referral at tuloy-tuloy na pangangalaga sa mga pasyente. Samantala, ipinasa din ang Procurement and Supply Chain Management Manual upang maging maayos at pare-pareho ang pagbili at pamamahala ng mga gamot, medical supplies at iba pang health commodities sa buong lalawigan. Inilahad din ng Provincial DOH Office ang Unified National Agenda para sa kalusugan na nakatuon sa limang prioridad, particular ang primary care, kalidad ng mga ospital, IT transformation at pagpapalakas ng health workforce at mga institusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Sa ibang bahagi ng Luzon, Generics Awareness Month 2026, matagumpay na ipinagdiwang ng Department of Health Region 1. Si Glenda Sarak ng Radyo Pilipinas Agoos sa balitang yan.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Ipinagdiwang ng Department of Health Ilocos Center for Health Development ang Generics Awareness Month 2026 sa pamamagitan ng mga aktibidad na idinaos sa iba't ibang panig ng Ilocos Region. Ang aktibidad ay may temang kalusugan ng bawat Pilipino. Generics ang katuwang mo upang maitaguyod ang paggamit ng generic medicines. Ginanap ang pangunahing selebrasyon na pinamagatang A Race for Affordable Health, Run, Ride, and Save sa Bacnotan, La Union. Tampok sa programa ang sabay-sabay na pagdaraos ng 5-kilometer fun run, 20-kilometer fun bike event at Zombak Notan. Gayun din ang mga information session sa generics at ang batas para sa rational use of medicines. Bahagi pa ng programa, ang digital infographic design making contest na nilahukan ng mga mag-aral upang ipakita ang kanilang kaalaman at creativity sa paggamit ng ligtas at epektibong mga gamot para sa bagong Pilipinas. Glenn Ando Bakungan, Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Health awareness campaign inilunsad sa isang barangay sa Santa Margarita, Samar. Si Suzette Pretensio sa ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa detalye.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Pinalawak pamahalaang pandalabigan ng SOMAR ang kampanya nito para sa kalusugan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Integrated Community Health Awareness Activity kamakailan sa Barangay Solsogon, Santa Margarita, SOMAR. Pinangunahan ng Provincial Health Office ang aktibidad, katuwang ang Rural Health Unit at Municipal Health Office ng Santa Margarita. Dumalo rito ang mga barangay health worker, opisyal ng barangay, mga kabataang ina at iba pang membro ng komunidad kabilang sa mga paksang tinalakay ang pag-iwas sa HIV, dengue at chikungunya, tuberculosis preventive therapy at kahalagahan ng pagbabakuna. Nagbigay rin ang mga health personnel ng mahalagang impormasyon upang matulungan ang mga residente na makaiwas sa sakit at mapangalagaan ang kanilang kalusugan. Binigyang diin sa aktibidad ang kahalagahan ng tamang kaalaman, maagang pag-iwas at pagkikiisa ng bawat residente sa pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan sa barangay. Layunin ng programa na mas mapalapit sa mga komunidad ang wastong impormasyon at serbisyong pangkalusugan, gayon din ang mapalakas ang partisipasyon ng mga residente sa pagbuo ng isang malusog, ligtas at may sapat na kaalamang pamayanan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Ito naman mula sa Radyo Pilipinas, Sogod, Provincial Health Services Office, inilunsad ang Adolescent Health Caravan sa Tomas Opo, Southern Leyte. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni Aljon Malot.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Isinagawa ng Provincial Health Services Office o PHSO, katuwang ang iba't ibang government at non-government organizations, ang Adolescent Health Caravan sa Tomas Opo, Southern Leyte. Layunin ang aktibidad na mailapit sa mga kabataan ang mahahalagang impormasyon at serbisyo kaugnay ng mga usaping pangkalusugan na karaniwang kinakaharap ng kanilang edad. Sa isinagawang caravan, lumahok ang mga kabataan sa iba't ibang aktibidad na nakatuon sa kamalayan, pag-iwas at wastong pagtugon sa mga problemang pangkalusugan na maaaring makaapekto sa kanilang kapakanan. Nagbigay rin ang mga medical practitioner mula sa PHSO ng libreng health check-up at mga kinakailangang gamot sa mga lumahok. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Bagong outpatient department waiting area ng Ziga Memorial District Hospital sa Tabaco City, Albay, pinasinayaan na. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay sa detalye.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Formal nang pinasinayaan ang bagong outpatient department o OPD waiting area ng Dr. Lorenzo Ziga Memorial District Hospital sa Tabaco City. Pinakunahan ni Albay Governor Noel Rosal ang inaugurasyon at pagbubukas ng bagong pasilidad na inaasahang tutugon sa dumaraming bilang ng mga pasyente ng ospital. Ayon kay Rosal, makakatulong ang bagong waiting area upang magkaroon ng mas maayos, maluwag at komportableng lugar ang mga pasyente habang naghihintay para sa kanilang konsultasyon. Bagayan niya ito ng patuloy na pagsisikap ng pamalampalanawigan na mapahusay ang mga pasilidad at serbisyo pangkalusugan para sa mga albayanong nangangailangan ng atensyong medikal. Dumala rin sa seremonya si Tabaco City Mayor Reynaldo Bragais, Provincial Health Office OIC Dr. Carl Hegel Ante at Chief of Hospital na si Dr. Dominador Concepcion Jr. at iba pang opisyal at hospital personnel. Ayon sa Albay Provincial Information Office, inaasama mga katulong ang bagong pasilidad sa mas maayos na daloy ng mga pasyente sa naturang ospital. Inanunsyo naman ni Rosal ang planong air-conditioned waiting area sa susunod na taon para maging mas komportable ang mga naghihintay na pasyente. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
10: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko. Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Ang bilis ng oras, 10 minuto na lang bago mag alas 2 ng hapon. At nasa huling bahagi na tayo ng ating programa. At ang ating health case nga ay itong cancer sa dugo. Kaya bago tayo pansamantala magpaalam, Doc, ano ba ang inyong pinakamahalagang mensahe sa mga nakasubaybay sa atin patungkol sa blood cancer?
4: Yes, huwag tayong matakot magpatingin ano, at huwag mawalan po ng pag-asa. Ang blood cancer ay hindi otomatikong hatol ng kamatayan. Ano. Dahil sa makabagong medisina, maraming pasyente ang nabibigyan ng mas mahaba at mas magandang kalidad po ng buhay. Ano. Kung may sintomas na paulit-ulit, huwag mag-self-medicate o umasa lamang sa herbal medicine. Ano? Magpakonsulta tayo sa inyong mga pinagkakatiwalaang mga doktor. Dahil ang maagang diagnosis ay nagbibigay ng pinakamagandang pagkakataon para sa matagumpay na paggagamot. Maraming salamat po at magandang hapon po. Ito po si Dr. Claro Kayanan.
3: Maraming salamat, Doc, sa napakalinaw na paliwanag ninyo sa amin. Sana marami na naman kayong natutunan at napulot na bagong kaalaman sa ating usapan ngayong hapon na ito patungkol sa blood cancer. At ngayong Blood Cancer Awareness Month, sana rin mas naging aware tayo kung ano nga ba ang blood cancer, ano-ano yung mga sintomas na dapat nating bantayan at kung kailan mahalagang magpatingin at magpasuri. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin at sa lahat ng bumubuo ng ating malusog team. Sila yung mga nakatuwang natin sa production at technical side. Andiyan si Master Rolly Bumatayo, Matet Sigovia, Joy Timidan, Rose Ann Erno, Aiza Agurilla at syempre sa ating napakahusay na executive producer, Miss Jam Season. Ang tabayanan po ninyo, 5 minutong pagbabalita at pagkatapos niyan ay sa inyo ang Juan Trabajo. Chet Oliva naman po, have a safe and healthy weekend.
22: Kabayan, OFW ka ba? Seafarer sa gitna ng karagatan? Mismo na ang Pilipinas? Hindi na kailangang malungkot. Radyo Pilipinas World Service Online will keep you company and informed sa mga balita at kaganapan sa iyong inang bayan. Pwede ka pang bumati at mag-iwan ng mensahe sa iyong mga loved ones. Tutok lang sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, type lang sa YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, sa inyong cellphone, download lang ang PBS Audio Receiver app at itap ang RP World Service. Bago, di ba? Ganyan tayo eh. Online at digital service na. Kaya't like, follow, subscribe, and download sa ating mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service Online. Kasama mo kami 24 hours a day, 365 days a year. Yan ang serbisyo para sa Pilipino sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
0: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
20: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth helpdesk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
22: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service Online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere,
2: from Manila, Philippines.
3: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. #Panatag ang may alam.

0: sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
1: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam mo ba na ang Pacific Ring of Fire ay tahanan ng mahigit 75% ng mga aktibong bulkan sa buong mundo? Matatagpuan ito sa paligid ng Pacific Ocean at dito nagaganap ang pinakamaraming lindol dahil sa patuloy ng paggalaw ng mga tectonic plates. Sa Pilipinas, bahagi tayo ng Pacific Ring of Fire kung kaya't madalas tayong makaranas ng pagputok ng bulkan at mga lindol. Meron tayong mahigit na 20 aktibong bulkan, kabilang dito ang Bulkang Mayon, Taal at Mount Pinatubo. Ilan sa mga pinakakilalang bulkan sa buong mundo.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacanang.

Pakikinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Welcome na naman po sa isa pong edisyon ng programang Warm Heart, kung saan atin pong ipinalalaganap ang mental health awareness at education. Sa ngalan ng ating kasamang si Drizel Nanyong, ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente, nagbabalik po para sa palatuntunan sa araw na ito. Live po tayong napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Kung hindi pa kayo nakakapag-follow sa amin, ay follow na para updated po kayo sa mga programa at live broadcast dito sa ating himpilan. Meron din po tayong YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin po, kung saan available ang ating mga replays at re-uploads. Kaya kung meron po kayong episode na hindi po naabutan o may gusto po kayong balikan na discussion po dito sa programang Warm Heart, ay pwede nyo po itong panoorin anytime. Kung mas-trip nyo naman ang audio at kung kayo ay on the go pero nakakasagap naman ng internet via data o wifi, ay pwede rin nyo pong mapakinggan ang programang Warm Heart sa pamagitan ng mobile application na Evox PBS Receiver app. So paano ba ito ma-access? Para sa mga Android users ay available ito sa Google Play Store. Habang para naman doon sa mga gumagamit ng iPhone dyan, ay hanapin nyo lamang po ang Evox PBS Receiver app sa Apple App Store. At pagkatapos nyo po nga ma-download ang naturang mobile application, ay syempre, hindi naman pwedeng nakatenga lamang ang ating Evox PBS Receiver app. Pagkapunta nyo po sa mismong mobile application, ay hanapin nyo lamang po, nasa aking likuran na, ang logo ng Radyo Pilipinas World Service para live nyo po kaming makasama kahit sa audio lamang po. At syempre ngayon pala, no, saktong-sakto natapat tayo dahil tayo ang nakatoka sa collab sa araw na ito. Tayo po ay live na napapakinggan sa pamagitan ng Capital 104.3 FM. Ayan. So para sa mga nakikinig sa FM dyan, maaari nyo po kaming pakinggan. 104.3. At syempre bukod sa ating FM radio dito sa ating mother agency, ay mas napapalawak pa ang ating reach dahil naibalik na po natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito po ay posible sa pamagitan ng mas pinalakas na partnership sa pagitan ng Presidential Broadcast Service at ng United

0: United States Agency for Global Media o USAGM. Kaya naman para sa ating mga shortwave listeners, mapapakinggan ang programang Warm Heart tuwing Lunes ng madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. that's Philippine Standard Time sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At syempre, hindi naman natin pwedeng kalimutan ang ating mga tagapakinig sa kabilang himpilan. Kapitbahay lang po ng Radyo Pilipinas World Service, ang Radyo Magazine 1278 kHz. Dahil meron tayong replays sa naturang himpilan tuwing Sabado at Linggo mula alauna hanggang alas dos ng hapon. Kaya naman, maraming paraan para makasama niyo po kami, Facebook, YouTube, audio live stream, shortwave at yung ating mga replays no sa Radyo Magazine. Kaya naman, saan man kayo nakikinig ngayon, nasa bahay, nasa trabaho, nasa biyahe, o baka nagpapahinga lamang po kayo ngayong araw ng Linggo, salamat po at nandito kayo. Kaya naman, simulan na natin ang ating kwentuhan dito sa Palatuntunang Warm Heart. Dumako na tayo sa ating panayam para sa araw na ito dahil dalawang topics po no ang ating pag-uusapan sa palatuntunan po natin sa ating edisyon ng Warm Heart sa araw na ito. Para sa maraming estudyante, ang eskwelahan ay hindi lamang tungkol sa pag-aaral, exams at grades. Kasama rin dito ang pressure na maabot ang expectations ng mga magulang, guro at maging ng ating mga sarili. Lalo na para sa mga tinatawag na model child, yung laging mataas ang grades, responsible, obedient at madalas ginagawang halimbawa ng iba. Sa unang tingin, maaaring positibong bagay ito, pero ano ang nangyayari kapag nasanay ang isang bata na ang kanyang halaga ay tila nakabatay sa kanyang mga achievement at sa kakayahan niyang hindi magkamali? Nako, siguro nakaka-relate dyan yung mga achievers, no? Yung mga achievers dyan, tulad ng inyong lingkod kasi nasanay tayo, no? Na meron tayo mga milestones sa eskwelahan na syempre pinagmamalaki natin, no? Pero yun na ba ang dapat nating maging identity? Yan ang tanong dyan. So, ito pa yung mga tanong pa no, regarding sa ating topic. Paano nakakaapekto ang academic pressure sa mental health ng isang bata o teenager? At kailan nagiging unhealthy ang paghangad na maging perfect o laging mahusay? Kaya naman, pag-uusapan natin para sa unang bahagi ng Warm Heart sa araw na ito, ang academic stress at model child complex upang mas maunawaan kung paano ba natin matutulungan ang ating mga kabataan na harapin ang expectations, pagkabigo o failures at pressure ng hindi nila nararamdamang kailangan nilang patunayan ang kanilang halaga o worth sa pamagitan lamang ng mga kanilang nagagawa. So kasama na po natin ngayon ang ating resource person sa edisyong ito ng Warm Heart mula sa In Touch Community Services Incorporated, ang kanilang Senior Clinical Psychologist at Clinical Director, walang iba kundi si Miss Eileen M. Bello. Miss Eileen, welcome po sa programang Warm Heart. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
1: Hi, thank you for the invitation to be here, Steph. Masaya ako na magbahagi ng tungkol dun sa interesting na topic, lalo na tungkol sa mga kabataan ngayon.
0: Maraming salamat po Miss Eileen for joining us dito sa programang Warm Heart. No, alam naman natin na Sunday is supposedly a family day, pero nandito po tayo at nagbibigay serbisyo publiko at mahalagang impormasyon sa ating mga tagapakinig. So unang-una po sa lahat, no, ay matanong ko lamang po Miss Eileen kung gaano po ba kalimitan, no, o kalimit, no, yung mga kaso ng mga pag-aaral na nagpapakita ng matinding academic stress na meron pong kinalaman sa expectations po ng ating mga pamilya.
1: Sa practice ko bilang isang psikologista, madalas kong nakikita na isa sa mga common na na issue or mga challenge yung ganito na yung stress, academic stress ng mga kabataan na may pressure to achieve, may pressure to be the best, or yun, may parang may pressure na patunayan yung sarili nila at wag i-disappoint yung kanilang mga magulang. So talagang common yung ganitong mga problema sa mga kabataan.
0: Miss Aileen, matanong ko lamang po, no, paano po ba nakakaapekto, no, yung cultural aspect ng pamilyang Pilipino, halimbawa na lamang po dyan yung utang na loob at mataas na pagpapahalaga sa edukasyon doon sa psychological na kalagayan ng ating mga kabataan sa kasalukuyan?
1: Yung mga kabataan natin, parang isa sa mga, lalo yung mga teenager, yung mga naka-apekto talaga sa kanila developmentally ay yung external. So, ibig sabihin yung sinasabi ng kanilang mga magulang, pati na rin yung sinasabi ng kanilang mga kaibigan, yung mga kaedad nila. So, yung hiya, yung pagpapahalaga sa kung ano yung sarili nila, ito yung mga, or yung identity nila, ito yung isa sa mga mahalagang aspeto ng ganong edad. Yung utang na loob sa Pilipino, sa kulturang Pilipino, sobrang nakaka-apekto siya. Kasi lalo na yung mga magulang na halimbawa sa mga middle class, talagang naghirap at saka talagang pinagpursige ng mga magulang nila na pag-aralin at bigyan ng magandang buhay yung kanilang mga anak. Minsan kahit hindi direct ang sinasabi ng mga magulang na kailangan mong tumanaw ng utang na loob. Nasa kulturang Pilipino yung parang unspoken or parang innate na expectation or expectation na kailangan mong tulungan yung magulang mo kapag ka mas okay ka na or kapag ka successful ka na, kailangan mong magbalik dun sa na itulong at pag-aalaga at pagkapahalaga nila. So yung utang na loob talaga malaking impluensyo siya dun sa minsan sa pressure na nararamdaman ng mga kabataan, lalo ng mga Pilipinong kabataan dahil nga dun sa konsepto na yun. Yung iba naman, ayaw nilang ma-disappoint kayong mga magulang nila. So parang yung pagtanong ng utang na loob ay sa pamamagitan ng pagkapatuloy or pag-ensure na okay yung edukasyon nila, na nag-a-achieve sila or nagiging successful sila.
0: Ito naman po, Miss Aileen, kasi yung topic nga po natin ay hindi lamang patungkol sa academic stress, kundi dito sa tinatawag na model child complex. So, matanong ko lamang po, para lang po sa mga hindi nakakaalam, lalong-lalo na sa ating mga tagapakinig ngayon sa Warm Heart, ano-ano po ba yung mga pangunahing mekanismo sa likod ng model child complex?
1: Kadalasan, lalo na sa kulturang Pilipino, ito yung talagang pride ng mga magulang yung kanilang mga anak na palaging nag-a-achieve, palaging nananalo sa mga competition, lalo na kung may ibang mga kamag-anak na may mga, halimbawa, mga gathering, sila yung talagang pinagmamalaki. Madalas nga, parang ang sinasabi pa ng iba na dahil hindi sana yung mga magulang nila na ipakita na proud sila kapag sila lang, nalalaman lang nila o naririnig lang nila na proud yung mga magulang nila sa kanila kapag ka pinagmamalaki sila sa labas o sa ibang tao. So para siyang naging trophy or para siyang naging, naging status, parang pagkasabi ng status na okay, maayos yung pagkapalaki ko sa anak ko kasi modelo or parang palaging kasama sa mga competition or palaging nakaka-achieve yung anak ko. So, mas mataas yung expectation sa mga model child kasi palagi silang kinukumpara sa iba. Mm-hmm. Ang mahirap dito kapag ka naging conditional yung pagtingin ng bata sa kanilang sarili or sa kanilang self-worth. Kapag yung expectation na palagi silang dapat nag-achieve, palaging tama yung ginagawa nila, palaging mataas yung scores nila, kapag hindi yun na-meet, o halimbawa mayroong exam, tapos may isa o dalawang mali lang, ang nangyayari, natatakot yung mga bata na mag-fail at ini-equate nila yung failure sa mababang pagtingin sa sarili. Kasi nga, nasanay sila na conditional na kailangan lang palagi nami-meet yung expectation ng iba o ng mga magulang o ng mga tao na nakita na palagi silang nag-achieve. So, mahirap din na ipakita yung pagiging proud lang pag sa laba. So, mahalaga din na ipakita na, okay, kung nag-achieve talaga yung bata, ipakita din natin na kahit tayo tayo lang, hindi natin kinukumpara sa iba, na-recognize natin yung ginagawa nila.
0: Ito naman po, Miss Eileen, paano po ba bumubuo ang isang bata ng pilit na perfectionism kapag nararamdaman niya na ang pagmamahal o validation ng kanyang magulang ay nakabatay lamang sa kanyang mga awards at achievements?
1: Yung perfectionism, minsan hindi siya talaga, parang hindi siya pilit, parang naging natural siya. Na kailangan palagi kang nag-a-achieve, kailangan palagi kang perfect, kailangan halimbawa mayroong group project or may club activities, kailangan ikaw yung on top of things. So nagiging bahagi siya ng identity o ng pagtingin ng bata, ng isang tao sa kanilang sarili. Na kapag hindi ayon yung nangyayari, nagiging failure yung tingin nila sa sarili na kasi it's either, parang extreme, either yung perfectionist ka lang or wala. So, walang in between.
0: Ito naman, Miss Eileen, paano po ba naapektuhan ng labis na expectation mula sa ating family members ang pagbuo ng identity at self-worth ng isang teenager habang siya ay lumalaki? Kasi, 'di ba minsan, no, dahil sa mga expectations na ito ay medyo nagiging over-competitive, no, ang isang bata. Medyo nakaka-relate kasi ako dito, Miss Eileen.
1: Yun nga, isa sa mga common na nangyayari is yung nagiging competitive yung mga tao. Pero ang mahirap nga kapag ka-extreme na siya, na hindi natin nakikita na minsan, okay lang din na magkaroon ng failure at mangyayari talaga siya kasi may mga bagay na hindi natin control or may mga bagay na pwede nating pagpursigan, pwede nating paghandaan, pwede nating magpa-practice tayo, ganyan. Pero may mga bagay talaga na wala sa control. At yun yung nahihirapan yung mga kabataan na tanggapin kapag sanay sila na palagi silang nananalo, sanay sila na palaging okay yung ginagawa nila or on top of things yung ginagawa nila. So, nai-equate yung mga unexpected na pangyayari or mga bagay na wala sa control nila dun sa kanilang pagtingin sa sarili. At kapag nangyayari yun, yung paraan ng pakipag-usap nila sa sarili nila, hindi din maganda. Tinitingnan nila yung sarili nila na hindi sila good enough. Na kahit na actually mataas na yung ginagawa nila, marami na silang na-achieve, marami na silang napatunayan, tingin pa rin nila hindi sila good enough. O kaya naman, parang iniisip nila na halimbawa may mga bagay talaga na wala sa control nila at logically naisip nila na may mga bagay talaga na wala sa control nila, naisip pa rin nila na parang sana may ginawa pa ako or mas nagpo-focus sila dun sa mga bagay na nire-regret nila or hindi nila naisip nung isang sitwasyon. So yun, no? Kapag hindi aware ng isang kabataan tapos later on naging adult siya, itong issue sa self-worth na conditional dahil sa yun nga, sa pag-focus lang sa external validation at pagiging perfectionist, may maaari itong magdulot ng anxiety o kaya yung maliit na pagtingin sa sarili or low self-worth, maaari itong magdulot ng depression kasi nga palagi nilang kinukumpara yung sarili nila sa ibang tao. So hindi na boses ng magulang nila o nung taong gusto nilang maging proud sila, pero boses na nila mismo yung narinig nila na kino-compare nila yung sarili nila sa iba. Mm-mm. Kahit wala ng external pressure, sila mismo yung nag-pressure sa sarili nila. So, hindi na rin siya hindi na rin siya nakakatulong eventually.
0: Ito naman na Miss Aileen, no? Kasi ito siguro curious yung ating mga tagapakinig dahil parang hindi naman masyado talagang magkaugnay itong dalawang terms na ito, pero paano po ba natin na pag-uugnayin ang gawin ng isang high achiever, yung mga achievers natin dyan, doon sa mga tinagurian naman na kulang sa pansin o KSP?
1: Well, tama ka dyan, Steph. Hindi naman talaga sila talagang equal or magkapareho ng hulugan. Pero minsan nauugnay sila kasi ang nangyayari, yung mga high achievers, sila yung makakakuha ng atensyon.
0: Mm-mm.
1: Sa klase, sila yung tinatawag madalas ng teacher kasi sila yung gustong mag-participate sa mga school activities. Sila yung may lakas ng loob na mag-lead o kaya mamuno o kaya gawin yung mga bagay-bagay. So, natural na yung attention ng mga tao sa kanila. At kung magaling talaga sila, siyempre, mapapansin yun ng mga tao. Sadly, yun nga lang, no, minsan na bibigyan siya ng negatibong konotasyon tapos iniisip ng mga tao na kulang siya sa pansin. Pero meron naman din na possibility na dahil nga conditional yung naging pagtingin or maybe hindi naman talaga yun yung nangyari sa pamilya, pero ganun yung interpretasyon ng kabataan or ng bata na napapansin lang ako kapag perfect yung scores ko ng magulang ko. Napapansin lang ako ng magulang ko kapag perfect yung scores ko or kapag nag-top ako sa school or kapag nanalo ako sa isang competition. Madalas hindi na busy yung magulang ko, wala silang time sa akin, pero kung bibigyan ako ng award, may recognize ako, pwede silang magbigay ng panahon sa akin or attend sila sa isang school event dahil nga mayroon akong award. So naging na-associate yung attention dun sa pag-achieve. At yun nga, katulad ng nabanggit ko kanina, kapag ka paulit-ulit na ganito, ang nagiging interpretasyon at pagsingi ng bata sa kanilang sarili ay, pwede lang akong makatanggap ng pag-aruga or attention kapag ka naka-achieve ako. So hindi rin siya magandang paulit-ulit na nangyayari sa isang pamilya.
0: Ito naman po, maari po bang maituring na gawing KSP o attention seeking behavior ay isa ring anyo po ng paghingi ng saklolo o kaya coping strategy kapag ang isang bata ay hindi nakakakuha ng validation sa pamamagitan ng mga yung mga karaniwan po niyang ginagawa? May ganun po ba, Miss Aileen?
1: Posible na kapag hindi nila ang isang kabataan or isang youth or teenager ay hindi nakukuha ang kanilang yung suporta na kailangan nila, posible na ginagawa nila yung mga bagay na madaling mapansin, halimbawa pag-achieve, kasi yun lang yung way nila to get the attention. At yun ay maaaring sintomas na nangangailangan sila ng tulong or kailangan nila lang matinding suporta. So parang hindi nila alam kung paano i-express yung kailangan nila. So ginagawa nila yun para mapansin sila or para ma-communicate na meron silang kailangan.
0: Ito naman po, no, siguro ito hindi masyadong familiar, no, yung ating mga tagapakinig regarding this, pero meron po bang mga sintomas o ano-ano itong mga sintomas na karaniwang lumalabas dito sa mga high achievers na nakaharap sa matinding takot sa pagkakamali o fear of failure? Parang medyo nakaka-relate ako diyan kasi yun din ang fear ko, Miss Aileen.
1: So yung pinaka-common dito ay yung pagtingin sa sarili na kahit anong gawin nila, kahit na na-recognize na sila ng ibang tao na may na-achieve sila, ang tingin pa rin nila sa sarili nila ay hindi siya good enough.
0: Mm.
1: Hindi siya sapat. or kulang yung ginagawa. Tapos, yun, kapag ka nga may failure, ang pagtingin sa sitwasyon, na sa sarili, ay limitado. Hindi siya parang, ang failure, pwede ko siyang maging opportunity para mas lumago at mas maging mahusay yung mga ginagawa ko. Pero sa halip na yun, ang pagtingin sa failure ay parang end of things. Na ito na yun, kapag hindi, ay parang yung extreme na either or na pag hindi ako naging successful, pag hindi ko na perfecto, kapag hindi ko nagawa to, failure ako. So, kadalasan nagiging parang nagmamanifest siya sa pamamagitan ng pag-iisip palagi, yung hindi makapokus kasi parang iniisip palagi yung maling nagawa o kaya naman minsan naapektuhan na rin yung pagtulog o kaya naman totoong magaling sila, totoong meron silang kakayahan at meron silang karanasan na makakatulong sa kanila para gawin ng isang bagay. Pero hindi nila naisip kasi naisip nila na baka mag-fail lang ako. Baka hindi ko magawa ng tama. So pinapangunahan nila yung sarili nila.
0: Ito naman po siguro, maaari niyo po bang itong sa susunod kong katanungan ay maipaliwanag in a layman's term dahil baka hindi masyadong maintindihan ng ating mga tagapakinig. Dahil ang susunod ko pong katanungan sa inyo, Miss Eileen, ay ano pong mga psychological framework o pamamaraan ang masasabi na pinaka-epektibo sa paghawak ng mga kasong nauugnay sa academic stress o family pressure?
1: Okay. Dahil yung academic stress or actually yung karanasan ng isang kabataan ay hindi lang dahil sa isang bagay o hindi lang dahil sa isang factor. Nakaka-apekto yung yun nga kung paano sila dinidisiplina ng mga magulang, kung paano nakikipag-usap o nakikipag-ugnay yung mga magulang sa kanila. So parte ng pagtulong sa mga kabataan na may ganitong challenges ay pag-involve sa magulang. So, alimbawa ako, kapag kinakausap namin yung isang kabataan, part ng treatment ay pagkausap din sa mga magulang at pagtulong sa mga magulang na mas maunawaan nila yung kanilang anak. Bakit ba siya napapressure? Ano ba yung mga nakakatulong sa kanya para mas maging confidence sa sarili. So may parte 'yon, no. Parang tinutulungan natin mas lumawak yung pagtingin ng mga magulang at tinuturuan din natin yung mga magulang na bigyan ng parang binibigyan natin sila ng kakayahan na makipag-communicate sa mga teenagers kasi syempre yung generational gap minsan mahirap din, 'di ba? So, 'yun yung isang parte ng proseso. Isa pang parte ng proseso dun sa individual naman, tinutulungan natin yung mga kabataan na i-challenge yung kanilang pag-iisip. Alimbawa, yung thought na nagsasabi na, kailangan perfect ko to. Or kapag ka hindi to perfect, failure ako. Mm. Yung mga ganong thought. O kaya, hindi na naman tama o hindi na naman sapat yung ginawa ko. Yung mga thoughts na ganon. So, tinuturuan natin sila na, una, tingnan at i-identify na yun yung palagi nilang naiisip. At hindi dahil palagi nila yung naisip, yun yung tama o yun yung totoong realidad nila. Kasi pwede na sa sitwasyon nila, say may exam sila tapos nagkamali sila ng nagkaroon sila ng 5 mistakes. Ang automatic thought nila ay di ako good enough o kaya mali na naman yung mga pinagigawa ko or kahit mag-prepare ako, mag-fail lang ako. So yun yung mga automatic thoughts nila. So part ng proseso ay tinatry natin na tulungan silang i-identify yon at tulungan sila na i-challenge yun na parang ano ba yung mga ebidensya na hindi naman totoo yun palagi. At o kaya naman siguro sa pagkakataong yun, sa exam lang na yun, ganun siya. Pero hindi naman palagi. Pwede sa ibang subject mo, hindi naman ganun. Pwede naman na hindi lang academic yung tignan natin. Pwede rin naman na meron pa ring strength sa ibang bagay. Katulad ng sports. O kaya naman, ikaw yung isa sa mga talagang talagang maaasahan ng mga kaibigan mo. So, that's also a strength. So, yung pagtulong sa kanila na tingnan yung iba't ibang perspektibo at at mag-focus dun sa ibang pagtingin. So, hindi natin tinutulungan na parang mag-isip ka lang positively. Pero tinutulungan natin sila na tingnan kung ano ba yung mga bagay na pwede pa nilang tingnan para mas mag-iba yung pakiramdam nila sa sarili nila at hindi lang puro negative yung tingin nila sa sarili nila. So, yun yung isa sa mga ginagawa natin. So, it's pareho na na-involve yung mismong bata, yung mga magulang, at may aspeto ng pagtulong sa kanila na palawakin yung kanilang kaisipan at pagtingin sa isang sitwasyon para hindi nila ma-equate yung self-worth nila dun sa kung ano man yung sitwasyon.
0: Na siguro ito na lamang po ang aking katanungan bago tayo mag-move forward, no, para sa ating susunod na topic. Miss Eileen, ano na lang po ang inyong maipapayo sa mga magulang at guro upang maiwasan ang pambubukod o pagkakahon sa mga bata bilang either star child o problematic o kaya naman na KSP?
1: Okay. Meron akong payo para sa mga magulang, pero sa tingin ko, hindi lang sa bahay yung kailangan baguhin yung sistema. Halimbawa, sa public school, hindi ko, sa private school may ganda rin, no? Parang sa public school, mas common yung merong may star section, tapos merong mga section na parang naka-arrange yung mga sections base dun sa star section. Distribute yung mga estudyante na mukhang achiever or nag-achieve talaga, saka yung mga estudyante na hindi masyadong nakahabol dun sa mga academic things. So, I think yun yung isa yung division na gano'n, yun yung parang nag-label na agad dun sa mga bata. So, sa bahay naman, makakatulong yung pagiging, yung pag-connect sa, kung halimbawa meron kang dalawa or tatlong anak or more than one anak, or kahit isa lang siya, yung pagiging aware ng magulang na kapag meron kang sinabi para i-affirm or i-validate yung bata, hindi siya ikokumpara sa iba. Na ang pinagbibigyan natin ng atensyon or pagtutuunan natin ng atensyon ay yung nagawa niya, hindi lang yung outcome, kung ano yung nagawa niya. Halimbawa, natutuwa ako na talagang nagsisipag ka sa pag-aral, talagang meron kang inaalat na oras para gawin ito, talagang nakikita ko na nagsisikap ka talaga. Sa halip na sabihin na, okay, good job, nakuha mo yung mataas na scores. So, sa halip na mag-focus lang yung sa outcome, maganda na pansinin yung ginagawa, yung effort, yung talagang bagay na pa pwedeng paulit-ulit na tingnan, hindi lang yung kung ano yung achievement. Doon naman sa mga palaging nalilabelan na problematic or kulang sa pansin. Alam po natin na hindi maganda yung naigugulot noon doon sa mga kabataan na sila yung nalilabelan ng ganun. No? So, ang masasabi ko lang po, yung mga bata na sa tingin natin, sila yung palaging napapaaway, sila yung palaging napapatawag yung magulang sa guidance office, ganyan. Kadalasan, sila yung may mga, hindi sabihin sila yung mas may kailangan ng suporta. Minsan, ang kailangan nila yung may makikinig talaga sa kanila o sa tingin nila, naunawaan ako ng mga magulang ko. So, isa sa mga pwede natin gawin ay tingnan yung mga ganong sintomas na mas kailangan kong pagtuunan at unawain kung ano yung nararamdaman at ano talaga yung nangyayari sa anak ko ngayon or sa mga kabataan.
0: Ayun, so eto na, ayan na ang ating unang part ng ating edisyon ng Warm Heart sa araw na ito. Makakasama pa rin natin si Miss Eileen sa next portion ng ating programa. Magbabalik ang Warm Heart makalipas lamang po ang ilang paalala.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Warm heart.
4: Warm heart.
3: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
5: Alamin ang ilang mga self-help tips.
3: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
4: Warm Heart.
0: Nagbabalik po ang programang Warm Heart. Sa ngalan pa rin ang ating kasamang si Drizzle Nanyong. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Bago natin balikan si Miss Eileen, para doon sa susunod natin topic, ay batiin muna natin yung ating mga commenter at likers sa araw na ito. So unang-una na dyan ay nanonood ang Mother Dear ni ka Warm Heart Drizzle, si Ma'am Rosella Reyes Nanyong. Sabi niya, good morning Steph. Good morning din po sa inyo. And speaking of Mother Dear, ayan, naka-like, naka-puso pa ang aking Mother Dear, yung sarili ko namang Mother Dear, si Rose Reyes Esguera. Ayan, Mami, thank you sa laging yung pag-support at pag-like, pag-share ng aking mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Syempre, nandyan din yung ating mga iba pang likers. Nandyan si Sir Nestor Credo Senior. Nandyan din na si Sai Valiente. Ayan, mamaya may babatiin ako regarding this. Meron din dito, no, siguro kilala to ni Miss Eileen. Nandyan si Patricia Bello, si Irene Bello Trance, saka si Erica Bello. Ayan, mga nakaabang sa discussion with Miss Eileen. So ayan, babalikan na natin si Miss Eileen kasi yung next topic naman natin ay patungkol dito sa tinatawag na panganay syndrome at dun sa breadwinner trauma. Ayan, nakaka-relate pa rin ang inyong lingkod. Ayan, kasi sa kulturang Pilipino talaga ay hindi na bago ang konsepto ng panganay bilang katuwang ng mga magulang sa pag-aalaga at pagsuporta sa pamilya para sa ilan habang bata pa lamang ay natututo na silang maging responsable hanggang sa dumating ang panahon na sila ay inaasahang tumulong financially at maging sandalan ng buong pamilya. Actually, pinagdedebatehan yan, no, sa social media kasi meron na, hindi na ako magpapangalan, no, pero merong isang sikat na atleta, isang Olympian, no, na humaharap sa ganitong klaseng issue kung saan ay kumbaga nagkaroon na ng labasan, no, ng dirty laundry with his mother, no, at nagiging debate tuloy kung dapat ba tinatawag, no, na retirement fund ng mga magulang yung kanilang mga anak, no. Pero sabi nga ng iba, dun sa iba kong nababasa ay syempre nasa sayo na kung gusto mo tumulong sa iyong magulang, no. Pero siguro magbahagi na lamang ako, no, sa akin ay ako ang isa ako, no, isa hindi ko inaangkin lahat, no, kasi nandiyan pa yung kapatid na sumunod sa akin, no. Dalawa kami, katuwang kami ng aming mother na kumbaga ay nagtatrabaho para may pantustos, no, lalong-lalo na at nag-aaral pa sa kolehiyo ang aming bunso. Pero ito na nga, no, pag-uusapan na natin 'yan, kasama pa rin ang ating resource person para sa araw na ito na si Miss Eileen Bello. Ayun, Miss Eileen, ito dediretso na ako sa una nating katanungan dito para sa topic na ito. So, gaano po ba kadalas ang mga kaso kung saan ang pangunahing ugat ng stress o depression ng kliyente ay ang kanyang papel bilang panganay o pangunahing breadwinner?
1: Ayan, sobrang mukhang maraming makaka-relate sa ganitong topic, no? Kanina pinag-uusapan natin yung mga high achievers, and madalas hindi lahat, kasi may mga ino-consider na breadwinner na hindi naman sila yung panganay, sila yung bunso. Kasi halimbawa nag-migrate na yung ibang family members, tapos ang naiwan na lang sa Pilipinas ay yung bunso. So pwedeng maging breadwinner, pero pinaka-common dito yung mga panganay. Para sa ganyan tanong mo, actually, sa practice ko, madami akong mga kaso na na-handle na ganito, no? Ang nangyayari, hindi naman ibig sabihin na kapag ikaw ay panganay, kung yung breadwinner, may trauma ka na agad. Hindi naman automatic yun. Marami namang panganay na breadwinner na okay naman yung mental health nila. Pero ang nangyayari kasi, lalo na yung mga na, yung talagang pamilya na kailangan talagang kumayod para sa yung panganay or kung sino man yung na-assign na breadwinner ng pamilya, kailangan nilang kumayod para sa pamilya nila. Ang nangyayari, ang taas ng pressure at ang taas ng stress, lalo na ngayon, ang taas ng inflation. So, yung konting kita nila, minsan wala na, halos natitira sa kanila o totoong wala lang natitira sa kanila. So, over the years, minsan nagiging bukod sa pressure, minsan nagiging resentment din siya. No? Minsan ayaw nila, syempre, may part ng utang na loob. So gusto nilang tulungan yung pamilya nila, gusto nilang magkaroon din ng magandang buhay, yung iba nilang mga kapatid, ganyan. Pero minsan may part na naiisip nila na sana sila naman yung yung pinaghihirapan nila, mas napupunta rin sa kanila. So may conflict, no, within. Kasi gusto nilang tumulong sa pamilya nila at saka may cultural nga na expectation na may ilang maloob, ganyan. At the same time, meron din na part na, okay, gusto ko ako naman. Sana ako naman. Pero yung part na yon, maraming Pilipino na nasa ganitong konteksto, yung panganay breadwinner, na nahihirapan kasi nahihirapan silang mag-no, nahihirapan silang ma-disappoint yung ibang tao, nahihirapan sila na parang sanay silang maging super independent. Sanay sila na parang sila yung nag-aalaga sa iba, tapos hindi sila sanay na sila yung inaalagaan o sila yung mag-iisip para sa iba. So, yun yung nadala siya. Hindi siya uncommon.
0: Ito naman, Miss Eileen, paano ba nakakaapekto sa pag-unlad ng isang bata ang emotional o instrumental na parentification o yung maagang pag-ako ng mga responsibilidad ng ating parents?
1: Okay. Para sa mga nakikinig, ano ba yung parentification? Ito yung, minsan ito yung sitwasyon kung saan isang bata o yung mga bata sa pamilya, sila yung naasahan na parang mag-alaga sa mas nakakabata nilang kapatid, sila yung naasahan mag-alaga ng mga tumatanda nilang mga magulang, sila yung inaasahan na mag-provide sa pamilya. So, nag-range siya na parang bata pa lang sila, sa halip na nag-aaral at naglalaro lang sila, kailangan nilang isipin kung kumain na ba yung mga kapatid nila, ganyan, or kung may kailangan ba yung sino man yung kailangan sa pamilya nila. So, yung epekto nun sa isang bata ay hindi match yung development nila. So, parang salit na ang focus nila ay nagawa ko ba yung schoolwork ko? Okay ba yung nag-enjoy ba ako sa pakipaglaro sa mga kaibigan ko? Or nakakonect ba ako sa kanila? Salit na yun lang yung inisip nila. Inisip nila kung paano nila matutulungan yung pamilya nila. Inisip nila kung paano nila ma-ensure na okay yung pamilya nila. So, may, in a way, yung epekto nun, ito yung mga, yung mga, yung mga may ganitong karanasan sila, yung mga madalas na kayong mag-lead sa iba. Pero ang negative doon, dahil nga sanay sila na palaging sila yung nag-aalaga at nagbibigay ng attention sa iba, kailangan ng iba, lalo ng pamilya, nahihirapan sila minsan mag-no, nahihirapan sila minsan na mag-set ng boundaries para sa sarili nila. Minsan na naabuso na rin ganyan or na nasusobrahan yung pagbibigay sa iba.
0: Ha, ito naman na Miss Eileen, ano po ba anong mga katangian o qualities no sa personality ang kumbaga ay karaniwang nabubuo sa mga taong meron pong tinatawag na panganay syndrome?
1: Ayun, katulad ng nabanggit ko kanina, sila yung mga hyper-independent na minsan hindi naman kailangan nilang akuin na ako nila or hindi sila sanay na sila yung tinutulungan or minsan nahihirapan talaga sila na mag-no sa isang sa mga bagay-bagay. No? Ang ending nung, halimbawa sa workplace, kapag mas matanda na sila, nasa workplace, mas nababurn out sila kasi inaako nila yung mga bagay na hindi naman dapat sa kanila. Tapos, minsan, may mga nangyayari na sa kanila pero hindi sila mag-open up sa iba. Kasi nga, mas nasanay sila na, okay, ako na lang yung bahala sa sarili. Pero ganun yung nangyayari.
0: And speaking of burnout, ano po ba yung mga masasabi natin na pangunahing tagapagpahiwatig o clinical indicators ng breadwinner trauma o chronic burnout doon po sa mga tinagurian ng quote and unquote family ATM?
1: Katulad ng nabingin ko, usually sila yung palaging maraming iniisip. So, anxious, iniisip nila, nag-worry sila ng maraming bagay. Iniisip nila palagi kung ano pa yung kailangan nilang gawin, na parang marami na silang na-achieve, pero sa tingin nila, hindi pa rin enough. So, parang hindi nila na-recognize yung talagang kaya na nila, yung kakayahan nila. At yun, sa relationship, pwede siyang, kung halimbawa, sanay siya na nahihirapan siyang mag-no, sanay siya na palaging mas nag-aalaga sa iba, nag-aaruga. Ang mangyayari, may posibilidad na, yun nga, mahirapan silang mag-set ng boundaries para sa sarili nila. Tapos, mas iisipin pa rin nila yung kalagayan ng iba kesa sa sarili nila, kahit na minsan nahihirapan na sila. Nahihirapan na sila mismo. O yun nga, in terms of the finances, no? So, yung sinasabi nila na parang family ATM, na katulad ng nabagit ko kanina, minsan, kailangan talaga nila, pero dahil nasanay sila na mas magbigay sa iba, kahit na minsan walang-wala na sila, ibibigay pa rin nila dun sa pamilya nila. So, yung boundary problem talaga yung kadalasan, common issue doon.
0: Pero paano po ba nagpapakita ang financial anxiety o takot sa paghihirap kahit na meron pong sapat o magandang kinikita ang isang breadwinner? Meron po bang ganun, Miss Eileen?
1: Oh yes, that's very common. Yung iba, parang coming from their experience, nisip nila na ayoko na mangyari na kung ano yung nangyayari sa akin ngayon. Alam ba, pag nagkaanak sila, yung anak din nila, yung parang kailangan mag-provide or kailangan mag-sakripisyo para sa kanila. So kahit na meron silang enough financial capacity minsan, inisip pa rin nila na parang kulang pa din. So may scarcity mindset. Yung iba naman, parang nahirapan din sila kasi parang hindi nga balance. Palaging iba or palaging inuuna yung kailangan ng iba kaysa sa kanila. So, halimbawa, halit na nakapag-save sila, mas inuuna pa nila yung kailangan ng iba. So, parang hindi, parang even if alam nila kung minsan kung paano gawin yun, maging financially smart, minsan dahil yung tendency is to give to others or unahin yung kailangan ng iba, hindi na nila set aside yung needs nila.
0: Ito naman, Miss Eileen, paano po ba pinangangasiwaan sa therapy ang matinding guilt na nararamdaman ng isang breadwinner kapag nagtatabi siya ng pera para sa sarili o kapag nagtatakda siya ng boundaries sa kanyang sinusuportahang pamilya?
1: Marami kasi yung ganyan, may guilt, no? Mataas yung guilt.
0: Mm-mm.
1: So, sa therapy, ang pinofocus namin ay tulungan ng isang individual na tingnan yung guilt bilang isang parang natural na reaction kapag sanay ka palagi na inuuna yung iba. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong makinig dun sa guilt. Hindi ibig sabihin na kailangan mong yung guilt ay bahagi ng karanasan mo dahil sanay ka na, yun nga, palaging inuuna ang pamilya, yung needs ng iba. At to part ng pagtulong dun sa mga tao na matindi yung guilt tungkol dito kapag inuuna nila yung sarili nila is to help them identify ano ba yung needs nila, ano ba yung mga kailangan nila mismo. At kapag ka, hindi nila pinakinggan kung ano yung needs nila at hindi nila binigyan ng attention kung ano yung needs nila, ano ba yung nangyayari sa kanila? So, yung nag-lead na sa burnout, minsan yung nag-overthink sila, minsan nade-depress na sila mismo kasi nga, or minsan mataas yung resentment, hindi rin nakakatulong yung sa relationship nila sa pamilya nila. So mas tinitingnan namin kung paano ba mas titingnan yung ibang yung need na hindi napaprioritize.
0: And speaking of therapy, Miss Eileen, ano po bang mga therapeutic modalities ang masasabi na pinaka-epektibo sa paghawak ng breadwinner trauma?
1: Okay, yung sa mga may trauma talaga. Minsan it's not really one big trauma, it's cumulative, yung pinilahin sila. Yun nga, hindi sila nabigyan ng enough love and care, ganyan. So, pag ganun, ang common approach doon, CBT, so sina-challenge yung thoughts nila, tinutulungan sila na tingnan yung pagtingin sa sarili sa mas neutral or mas compassionate na paraan or mas may gentleness or magandang pagtingin sa sarili. Pero hindi naman na parang yung trauma mismo, yung tinitingnan or pinagbibigyan ng attention. Minsan, nagamitan ng IFS. So, tinitingnan yung, okay, yung part ng sarili mo na gustong protektahan yung iba, gustong unahin yung needs ng iba, ano ba yung need niyan? O yung part ng sarili mo na gusto naman na unahin ng sarili, ano ba yung need? So, yun yung internal family system. Isa sa mga trauma-informed approaches na pwedeng gamitin sa mga ganitong
0: or sa mga ganitong cases. Kanina, Miss Eileen, ay nabanggit niyo yung, if I'm not mistaken, yung resentment, no? So, paano po ba lumilitaw, no? Just for the information ng ating mga listeners na maaari na nakikipagdebate, no? Sa social media regarding sa trauma na nararanasan ng mga breadwinners natin dyan o kahit yung mga meron na panganay syndrome, paano po ba ang lumilitaw ang kumbaga yung nakatagong resentment, puot, sama ng loob sa pamilya at paano po ba ito nakakaapekto sa kanilang mga relasyon?
1: Minsan dumalabas yun kapag sobrang burnout na yung mga tao.
0: Mm-mm.
1: So, pag burnout na tayo, mas overwhelmed yung emotion natin. So, hindi natin na i-accept na minsan hindi natin minimin yung sinasabi natin o hindi naman talaga yung gusto natin ipahayag pero yung sinasabi natin. So, yung resentment, yung galit na hindi na-express. So, minsan kapag ka sobrang overwhelming burnout na isang tao, minsan dun yung lumalabas. So, lumalabas yun sa bilang irritability, no, wala na ng pasensya sa mga tao. Lalo na dun sa minsan kung resentment tungkol sa pamilya, minsan wala na ng pasensya dun sa mga kapamilya nila na mayroon silang resentment. Ano. So, dun siya lumalabas. sa relationship naman, ganun din, no? Kahit sa trabaho, sa mga ibang parte ng or aspeto ng buhay, may relasyon sa relasyon, kaya sa mga kaibigan, parang mas hindi rin mataas yung pasensya. So, dahil nga mas irritable at mas madaling ma-apektuhan.
0: Ito naman, Miss Eileen, ano po bang mga anong mga konkretong hakbang ang inyo pong itinuturo sa inyong mga clients na maaaring nakakaranas po ngayon, no, ng breadwinner trauma upang makapagtatag sila ng malusog na financial at emotional boundaries sa kanilang pamilya nang hindi nakararanas ng matinding trauma response?
1: Ang pinaka approach doon ay tulungan sila na mas bago ko sabihin, gusto ko lang sabihin sa lahat na pag ganito at alam niyo yung ganito naranasan niyo at hindi lang siya parang naranasan niyo siya ng isang linggo or a few weeks, mas okay na mag-seek ng help sa professional. Kahit masabihin ko to, hindi to maaaring gawin ng sarili lang. So, kailangan pa din na mag-seek tayo ng professional help kung ito yung mga naranasan nyo. Pero to answer yung tanong ni Steph, paano, ang pinaka-focus sa therapy kapag ganito yung naranasan na difficulties ay tulungan ng isang tao na maintindihan ano ba yung needs nila.
0: Mm-hmm.
1: Ano ba yung mga sa tingin nila na neglect nila yung sarili nila o yung karanasan nila na neglect yung na yon. Halimbawa, yung babalik ako dun sa common thoughts ng ganitong may mga difficulties. Ang common thoughts nila, I'm not good enough or I'm not deserving of love. Kasi love equals attention, care, pero ang nangyayari, sila yung mas nagbibigay ng attention and care sa iba. So babalik dun, no? Sa mahabang proseso ng pag-unlearn at pagbago ng pagtingin sa sarili tungkol sa paano ba ang ibig sabihin ng being loved unconditionally, na hindi ito, being loved doesn't mean na kailangan kang palaging bigyan ng praise or validation externally, pero pwede mo rin yung ibigay sa sarili mo. At yun, yung parang pag na-realize mo na, okay, ito naman yung needs ko, na okay lang na magpahinga minsan, okay lang na minsan gastos ka ng sarili, na walang guilt, no? So, mahabang proseso ng pag-practice at pag-unawa ng needs at pagbibigay ng atensyon dun sa mga sarili nila.
0: Siguro ito na lamang po, Miss Eileen, bago ko po kayo pakawalan from this interview, ano na lamang po ang inyong pinakamahalagang payo para sa mga pamilyang Pilipino upang mabawasan ang labis na pagdepende, no, sa iisang miyembro ng tahanan? Go ahead po, Miss Eileen.
1: Well, may mga sitwasyon talaga, like may mga pamilya talaga na talagang ang nangyari culturally na-assign sa isa o dalawa or tatlong tao yung ganitong expectation. Pero kung una siguro kailangan nating i-recognize na ganun yung family system, ganun yung naging sitwasyon. At pangalawa, kailangan nating i-recognize ano ba yung maaaring ma-contribute ng iba para mas mabawasan yung burden o yung dinadala ng ibang member ng pamilya na assigned sa ganitong sitwasyon. Pangatlo, siguro yung shame kasi yung minsan mabigat, lalo na sa konteksto ng mga Pilipino na hindi ako nakakatulong ganyan. Siguro kailangan nating i-empower yung isa't isa na hindi siya sa gaano kalaki ba yung naitutulong mo, pero kung lalabas siya dun sa kung paano mo yung pag-maintain ng connection sa family at pag-intindihan dun din sa mga needs ng ibang member ng pamilya, hindi lang ng isa o hindi lang palaging naaasahan. So, magiging mas aware or magbibigay tayo ng attention pa dun sa iba din, dun sa ibang member ng pamilya na maaari din namang makatulong. So, bigyan natin sila ng chance to help and to also step up.
0: Mm-mm. And with that po, Miss Aileen, maraming salamat po sa pagsama niyo po sa amin dito sa edisyong ito ng programang Warm Heart. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
1: Thank you.
0: Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa Warm Heart ang Senior Clinical Psychologist and Clinical Director ng

World Service si Sir Aras Gutierrez. Ayan, maraming maraming salamat po sa pakikinood, no? Pakikinig-nood dito sa programang Warm Heart. At bago ang lahat, ayan, bago ko tuluyang tapusin na talaga ang edisyong ito, ay syempre meron tayo, hindi lang isa, kundi dalawang babatiin ng happy birthday. Unahin na natin yung talagang may birthday ngayon, si Kuya Jay Arevalo. Happy, happy birthday. Thank you sa iyong paspageti, no, last Thursday. Talagang nabusog mo kami. Ayan. At ano ba ang ating wish? Syempre, more blessings to come, more birthdays to come. Ayan, enjoyin lang ang buhay. Syempre, ito ang susunod ko namang babatiin, no? Advanced birthday greeting ito, no? Dahil itong taong ito, siya ang masasabi na beauty and brains behind Warm Heart. Hindi ko pwedeng kalimutan batiin. Ewan ko lang kung napapakinggan niya ako ngayon o napapanood, pero hopefully makarating ito sa kanya. Happy, happy birthday sa bumuo ng Warm Heart. Walang iba kundi si Miss Bea Gaza de Guzman. Nasa RP Batanes na siya ngayon. No? Basically, kahit kumbaga physically absent, no, pero mentally and spiritually present, no, dahil kung hindi dahil sa kanya ay wala itong program na ito, no, na kanya pang binuo noong siya ay nagte-take pa ng Master of Development Communication sa UP Open University. And speaking of, mukhang kailangan ko ng katukin ng sarili ko para tapusin naman yung sarili kong thesis. Anyway, happy birthday, Ateng. We wish you all the best in life. At dito na po natin tinatapos ang edisyong ito ng Warm Heart. Maraming maraming salamat sa mga nakasama natin sa studio ngayon. Sina Sir Leo Magpayo, Ma'am Susan Aison, at si John Paul Lumuntad. Sa ngalan po ng ating kasamang si Drizel Nanyong, ito pong muli si Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.

0: Kabayan, OFW ka ba? Seafarer sa gitna ng karagatan? Mismo na ang Pilipinas? Hindi na kailangang malungkot. Radyo Pilipinas World Service Online will keep you company and informed sa mga balita at kaganapan sa iyong inang bayan. Pwede ka pang bumati at mag-iwan ng mensahe sa iyong mga loved ones. Tutok lang sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, type lang sa YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, sa inyong cellphone, download lang ang PBS Audio Receiver app at itap ang RP World Service. Bago, di ba? Ganyan tayo eh. Online at digital service na. Kaya't like, follow, subscribe, and download sa ating mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service Online. Kasama mo kami 24 hours a day, 365 days a year. Yan ang serbisyo para sa Pilipino sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
1: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
2: This is a public service announcement.
1: VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas

0: Ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ang mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa paggamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Bridges on Air, tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air, tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyo ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air, tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

Ang komisyon ng Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO na ang ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayang patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.

0: araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito po tayong muli para sa isa na namang edisyon ng Bridges on Air, isang programa na binuo sa kolaborasyon ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas o CFO. Kami po ang inyong mga lingkod sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang. Ako po si Steph Vicente ng Radyo Pilipinas World Service. Kasama ko po ngayon si
1: Aris Gutierrez po para sa Commission on Filipinos Overseas.
0: Tayo po ay kasalukuyan po nga napapanood sa pamagitan ng ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Paki-like and follow na lamang din po kami para inyo po nga live, no, na masubaybayan ang ating mga programa para mag-notify po sa inyo at agad po niyong malaman na umi-ere po tayo. Mm-hmm. Siyempre, tayo po ay napapanood at napapakinggan din sa official Facebook page ng Commission on Filipinos Overseas. So, kahit saan po kayo manood, ay didiretso po kayo dito sa programang Bridges on Air. At syempre, sabayan din po tayong napapanood at napapakinggan sa pamagitan naman ng ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service pa rin po. Eto, hindi naman natin pwedeng kalimutan kasi bukod doon sa ating mga social media platforms, meron tayong tinatawag na Evox PBS Receiver App na inyo pong madadownload at may install sa pamagitan ng Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phones at sa Apple App Store naman para sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre, hindi naman pwedeng nakatenga yan. Kung kayo po ay on the go pero nakakasagap naman kayo ng internet, kung kayo po ay naka-mobile data o kung kayo po ay naka-Wi-Fi, ay pindutin nyo na po yan sa inyong mga smartphone para inyo pong live na mapakinggan ng Bridges on Air. Para doon sa mga nakakakita sa atin ngayon, ito po ang hanapin nyo na logo kasi baka malito kayo sa dami ng logo sa Evox PBS Receiver App. Itong nasa likuran ko, ito po ang logo ng Radyo Pilipinas World Service. At syempre, ito isa pang paraan kung paano tayo nakaka-reach out no, sa ating mga kababayan, non-resident Filipinos man na ating target audience dito sa Bridges on Air o mapa OFWs o kahit basta meron kayong shortwave radio receiver. Kung meron kayo kasi minsan nakakatanggap din kami ng mga reception report galing dito sa Pilipinas. Mm-hmm. So meron din mga nakikinig din no, sa ating shortwave radio na posible po sa mas pinalakas na pagtutulungan, kolaborasyon po ng Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Kaya naman, sina-shoutoutan na natin no, ang ating mga kasamahan dyan sa Tinang Tarlac dahil nandyan ang ating mga transmitters. So, eto na po tayong...
1: At minsan pala napapakinggan ko sa 104.3.
0: Yes! Oo. Oo, kapag tayo ay nakatoka no, sa club kasi mayroong rotation.
1: Nag-rotate yung mga programa ng Radyo Pilipinas sa the capital. You know?
0: Yes. Oo. Katulad nung kung di ako nagkakamali last week, ito ang Radyo Pilipinas World Service ang nakatoka dun sa collab for weekend. Kaya napakinggan nyo po kami no sa FM din.
1: 104.3 FM.
0: Yes, ayan. Markahan nyo na para kapag kami ang nakatoka o kahit naman sino ang nakatoka ay inyo pong mapakinggan lahat ng mga station dito sa Central Office no ng Presidential Broadcast Service. At yun na nga, Sir Ares. Nandito na naman po ako ulit. mas madalas kasi ako dun sa kabila
1: sa master control.
0: Dahil ako ang program coordinator sa side ng PBS. Kasi yung program coordinator natin sa side ng CFO, ayan, sina Attorney Jade, si Sir Diego. Sila ang mga coordinator naman natin. So, shout out din sa kanila. Kasi kung yung coordination, napakahalaga kasi yan para maging successful yung kahit anong partnerships no, pagdating sa mga ganitong uri ng radio programs. At lalong-lalo na para mas mapalawak din yung ating reach sa ating mismong target audiences, ang mga non-resident Filipinos. So, ano ba ang mga ating aabangan? Kasi mukhang kaabang-abang yung ating second part, yung ating Pinoy Ako segment, Sir Ares.
1: Matututo tayo paano sinupin yung ating konting naipon o yung konting kinita. Dahil malapit na ang Pasko, bare
0: Oo
1: months
0: nga.
1: Na.
0: Kaya nga eh, yan ang mahirap na mahirap kung sabi nga, 'di ba? Mahirap kung sa December ka lang aarangkada, hindi pwede.
1: Hihintayin mo lang yung bonus mo tapos yun na yun. Na.
0: Parang last minute lahat. Mahirap yun kasi siksikan and all. And syempre, dun sa mga nagpapadala, baka mamaya magka-glitch-glitch dun sa mga online-online eh.
1: Saka may tendency kasi ipangutang yung panggasto sa Pasko.
0: True. Kaya, nako, marami, siguradong maraming kayong mga key terminologies, no, na matututunan doon sa ating magiging guest sa ating Pinoy Ako segment. Pero, dadakuin muna natin ang ating CFO community correspondent para sa edisyong ito ng Bridges on Air. Dahil ang pag-uusapan natin ay itong Ugnayan series, no, na inilulunsad ng Commission on Filipinos Overseas. Pero this time, sa Japan ang tungo natin. Kaya naman, kasama na natin ngayon sa ating linya ng komunikasyon ang Emigrant Services Officer 1 mula sa CFO Migrant Integration and Education Division. Walang iba kundi si Miss Shane Carnacite. Miss Shane, welcome po sa programang Bridges on Air.
2: Hello po. Thank you so much po for inviting me here sa Pages on Air po. Magandang araw po sa inyong lahat.
0: Magandang araw din, Miss Shane. So, eto na nga, no, ibibigay na namin sa iyo ang spotlight para sa part na ito na Bridges on Air. Ano ba yung mga kaganapan dito sa ugnayan sa Japan?
2: Ayon. Thank you so much po. So, just to give you a brief introduction lang po what Ugnayan is. So, actually, it's an annual commission. I mean, it's an annual program of the commission to reach out to our non-resident Filipinos in Japan. Ayon. So, we went to Japan to reach out with them para din po yung iba po kasi sa kanila ay parang hindi masyadong kilala ang commission. So, during our trip, pinakilala namin sa kanila yung commission and differentiate yung DMW from us. Kasi some of them kasi po, our main target is our non-resident Filipinos. But of course, meron din po tayong mga Pilipino doon na nag-join po na hindi lang naman mga constituents ng CFO, pero yung mga trainees, ayun. So, differentiate po namin sa kanila kung ano po ang DMW and CFO, ayun. And actually, the Ugnayan trip is also a way for us officers to learn more about the lives and challenges of our NRFs living in Japan. So, ayun po. So, doon po sa aming trip, we went to Chikugo region, which is the western part of Honshu ng Japan. So, pumunta po kami sa apat na prefectures. We went to Tottori, Yamaguchi, Hiroshima, and also Okayama. Ayun. So, na-meet po namin doon yung mga Filipino communities po natin. And hindi lang din po yung mga ating mga NRFs ang ating na-meet, pero also other na mga agencies doon sa Japan. We met with Azalea, which is a law firm po na tumutulong po sa ating mga Filipinos na ma-acquire yung citizenship. Ayun, kasi yung iba po doon ay mga anak ng Japanese. So, ayun. We also went to Tottori, na parang ang Tottori po kasi doon sa Japan is very limited lang ang mga Filipino doon. But still, we went out para din po makilala sila, makamusta din po ang kalagayan nila. And ayun po. Ayun po ang ginawa namin sa aming Japan Ugnayan trip.
0: Bali po, meron po ba kayong figures kung ilan po ang mga non-resident Filipinos na nakiisa po dito sa ginawa niyo pong ugnayan sa Japan?
2: Oo, ma'am. We have a rough estimate of 100 Filipinos who attended our Ugnayan, included na po doon yung 4 nga po na prefectures. Kasi doon po kasi sa western part of Japan, hindi na po siya masyadong maraming Filipinos, unlike doon sa Kanto region, Ano, but still, there are still Filipinos in the region. Yun nga po, mas limited lang po siya compared to the rest.
1: So yung pinuntahan nyo, yun yung mga, except for Hiroshima, parang yung pinuntahan nyo, yun yung hindi talaga pinapasyalan din ng mga turista.
2: Totoo po yun, Sir Aris, kung if I may just share, no? We went to Tori Region. Doon po sa Yanago. It was around 10, 9 a.m. na, pero wala pa po talagang mga tao. And actually, doon po, sa ano, parang isang Filipino lang ang na-meet namin doon. Kasi parang sabi nga nila, yun daw talaga yung pinaka-list na prefecture na merong mga Pilipino. Pero isa po doon sa apat na prefecture na pinuntahan namin, kagaya ng nabanggit ni Sir Aris, ay yung Hiroshima. Pero yun po, very little lang po talaga ang Filipino doon. Ayun,
1: So
2: so
1: doon mo
2: nung
1: talaga
2: nagtutori po
1: mararamdaman
2: kami,
1: yung
2: yes, Sir
1: Japan
2: Aris.
1: sa mga ganong lugar.
2: Opo, very rural.
0: So ganun pala no kapag ano, pero nonetheless, Miss Shane, ano po yung mga kasi nakasalamuhan niyo po itong mga non-resident Filipinos natin diyan, lalong-lalo na yung nag-iisa no na nabanggit niyo no. So paano, ano po yung mga concerns na kanila pong idinulog sa CFO na para syempre ma-address po agad no, lalong-lalo na kung ito po ay kailangan na kailangan nila doon sa stay nila no sa parting iyan ng Japan.
2: Oo, ayun. Doon po sa mga nakausap namin na ibang mga Pilipino in other prefectures, actually po, yung mga concerns po nila mostly is about the language. Kasi makikita po talaga natin kung gaano kalaki yung impact ng language barrier, no? Na sinasabi nila, it was hard for them really to adapt to the language of Japanese, no? So parang ang sinasabi nila na dapat daw po bago sila umalis, and even kahit hindi mga Japanese, pero yung mga napuntahan naming centers, so they advise us na during our pre-departure orientation seminars, they advise us to parang ipa-strengthen pa daw talaga, na i-highlight na they should really learn the language ng Japanese before moving there. Not only the language, of course, but also the culture, kasi very rich po sa culture ang Japan, no? So ayun po. And actually, yung mga na-share naman din ng mga Filipinos doon, kasi we handle po, no, yung guidance and counseling program, yung ating mga Filipinos na nakakapangasawa ng Hapon sa Japan. So na-share po nila kung ano po yung mga challenges sa marriage nila, na sinabi nga nila na yung mga aalis ng Japan at nakapangasawa ng Hapon, maganda talaga na alamin nila kung ano ang kultura ng mga Hapon, kasi ibang-iba daw po talaga kung ikaw ay may asawang Hapon at Pilipino. Ayun, so yun po ang mga concerns nila. And isa din po na na-share sa amin ay yung sinasabi nila na naka-experience ang mga Filipino doon ng gaijin stereotype. So, gaijin stereotype is parang yung outsider, no? Na parang minsan nakaka-feel daw po sila na parang very outsider pa ang dating sa kanila ng mga Japanese. Ayun.
1: Pero yung magbigay ka nga Ma'am Shay ng ano kasi 'di ba binanggit mo na nga na ikakaiba yung kultura ng mga Japanese no. So ano ang pinaka-particular na difference ng na medyo naninibago yung mga kababayan natin? Ano yung kung pwede magbigay ka ng example ng cultural challenge?
2: Cultural challenge, ayun. Ano po, kagaya po ng na-share sa amin ni Miss Fujita, kung sa mga kabataan po, ibang-iba daw po talaga ang child-rearing practices. Like kung sa school, dito sa Philippines, parang mas behave ang mga bata dahil nasa pagpapalaki ng mga Pilipino, doon daw po hindi. Like, hinahayaan nila ang mga bata talaga. Na parang sa mga younger ones, parang nakwento niya pa nga eh, parang tumatayo daw sa mga upuan, ganito, ganyan, na usually yung mga bata sa Pilipinas ay hindi hindi. Tapos kung sa marriage naman po daw, dito sa Philippines, parang mga gentleman pa tayo na tinatawag, ano? Pero doon daw po ang mga Japanese, hindi daw po masyadong ganun. So isa yon sa mga na-share nila na difference ng culture. Sabi pa nga din nila, doon sa Japan, if ang napangasawa mo ay traditional man, you have to stay at least 3 meters behind from him.
0: Yun.
2: Ayun daw po yung
1: hindi
2: mga
1: kayo pwedeng magtabi.
2: Na-experience nila.
0: So, hindi pa lang.
2: Bawal po magtabi.
0: Bawal pa lang mag-ano, holding hands while walking pala dyan.
2: Oo, bawal mag-HHWW.
0: Yan niya.
1: Pero alam mo yung sinabi mo, Shane, na ano, yung sa child rearing practices. Nasa Netflix yun. Merong TV series sa Netflix na yung mga bata na as young as 2 years old, hinahayaan nilang maglakad, uutusan nila.
2: Yes.
1: So parang ganun yung pagdidisiplina nila sa bata na as early as 2 years old, tinuturuan ng tumayo sa sarili, maging independent.
0: Kaya nga.
2: Very independent. Kasi sa atin po, ang mga bata po, ano kung sa school, ihahatid pa, susunduin. Sa kanila yung mga bata, sila mismo ang uuwi. Kaya nilang tumawid ng sila lang. Ayun po.
1: Yun nga ang ano doon eh, yung kaibahan. Kasi ikaw, nabanggit mo, pinababayaan na yung mga bata, di ba? Kahit mga kinder pa lang, sila nang nagdadala sa sarili nila. Tumasakay ng train. Ako may mga anak ko, college na, hinahatid ko pa sa eskwela.
0: Yun lang.
1: Yan talaga yung pagkakaibas na
0: yun. Oo, may mga ganun eh. Siyempre, dun pa lang sa, kahit yung mga kinder, iiyak eh. Iiyak kapag ka umalis yung magulang pag out of sight eh.
1: Kaya naninibago nga rin yung mga Pilipino pag pumunta doon. Kasi ang daming quirks sa kultura at pamumuhay. No?
0: Kaya...
1: Na, yun naman ang ginagawa ng CFO na kaya may pre-departure orientation. Di ba, Shane, ganun yung ginagawa nyo?
2: Yes
1: no?
2: Po,
1: ino-orient
2: correct.
1: Ino-orient
0: nyo. Ayun. So, ayan ang ulat na inihatid sa atin no, ni Ms. Shane Carnacite. Bale, Ms. Shane, maraming salamat po no, sa pagsama nyo po dito sa programang Bridges on Air. Hopefully, hindi ito maging unat huli na beses na kayo po ay makakasama namin bilang kayo po ang CFO Community Correspondent. Maraming salamat po muli.
1: Thank you, Shane.
2: Thank you so much po.
0: At ating nakasama sa unang bahagi ng ating programa, si Ms. Shane Carnacite, ang Emigrant Services Officer 1 mula sa CFO Migrant Integration and Education Division. So magbabalik ang Bridges on Air para sa segmentong Pinoy Ako. Eto, very excited tayo dito, Sir Ares. Kaya naman, eto muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan.
3: Bridges on Air, tulay sa Himpapawid, dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Work abroad? Easy money. No visa. Baka hindi man traffic niyan. Makialam, itimbre mo. Tumabag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking.
3: Pinoy Ako, tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako, dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagbabalik na po ang ating programang Bridges on Air para sa segmentong Pinoy Ako. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod. Sa ngala ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po si Steph Vicente ng Radyo Pilipinas World Service. Kasama ko po ngayon si...
1: Ares Gutierrez po para sa Commission on Filipinos Overseas.
0: At eto, medyo kakaiba po no ang ating segmentong Pinoy Ako sa araw na ito dahil imbes na tayo mag-feature po no ng isang Filipino na although nag-thrive din no itong kasama natin sa Pinoy Ako segment, pero kasi ito siguro more on the learning stuff ang focus ng ating Pinoy Ako. Kasi ang pag-uusapan po natin ngayon, dahil alam naman natin na September
1: bare months na.
0: Bare months na. eh, syempre, yung mga bulsa natin dyan, naghahanda-handa na rin. Dahil sigurado yung mga ninong at ninang dyan ay magpapamahagi ng kanilang mga aginaldo soon.
1: At saka yung mga migrant Filipinos natin, yung mga OFWs, yung mga non-resident Filipinos, etong mga panahong ito, September, papunta ng mga November, ano na yan, nag-iipon na yan, naghahanda na yan, namimili na yan ng ilalagay sa balikbayan box para makaabot ng December.
0: Kaya nga, di ba? Lahat, kumbaga, Filipinos all around the world ay talagang pinaghahandaan dahil this is the season of gift-giving talaga, no? Itong bear months na ito. Kaya naman, minarapat po namin na mag-imbita ng isang financial literacy advocate para lahat po tayo ay matuto kung paano ba magiging merry ang ating mga bulsa ngayong holiday season. Kasama na po natin sa linya ng ating komunikasyon via Zoom ang financial literacy advocate na si Sir Arman Benko. Sir Arman, welcome po sa programang Bridges on Air.
5: Hello, magandang araw sa inyo, Steph, at kay Sir Aris. Magandang araw po, sa, lalo na sa ating mga tagapanood at sa ating mga migranteng manggagawa o migranteng residente na nanonood sa atin.
0: Mm-mm. Siguro ang una nating katanungan ay... bakit nga ba no na mahalaga na although medyo napahagingan natin to kanina pero siguro dahil kasama natin si Sir Arman ay kumbaga hahanap tayo ng medyo expounded no na explanation kung bakit mahalaga na merry ang mga bulsa ng mga Pilipino all around the world dito no hindi man dito sa na nasa Pilipinas, maging yung mga ating mga OFWs and non-resident Filipinos, bakit lahat tayo kailangan yung mga bulsa natin ay merry na merry ngayong holiday season?
5: Siguro magbibigay muna ako ng realidad para sa ating OFWs at non-resident migrants. No? Meron malaking pagkakaiba sa kanilang pamamahala ng kanilang pananalapi para sa mga OFW. Many OFWs are supporting two cost of living or cost of living realities. Nang sabay, may cost of living ang pamilya nila sa Pilipinas, yung pagkain, tuition, kuryente, tubig, internet, housing, gamot. Pero yung OFW din, meron din siyang lifestyle, cost of living na sinusustain overseas. Maaring nagre-renta rin siya ng bahay. Alam ko si Sir Aris, nag-stay ka sa Dubai. Oo,
1: 7 years ang, tayo dun.
5: Oo, nung nakapunta ako ron, pinasyal nila ako sa mga tirahan. Ang mahal na, siksikan pa sila sa isang maliit na unit. At yung renta nila, katumbas na ng renta. Kung hindi man sa Metro Manila, at least in the suburbs of Metro Manila, pero man ang renta nila, 1,200, ang sweldo lang nila, 4,000, 5,000. So, 20% na nung kanilang sinasweldo para lang sa
1: renta.
5: Sa renta. Yung kakainin pa nila, yung transportation pa nila, yung sa mga ibang bansa, may nire-require, miskin na hindi ka resident, yung insurance mo, lalo sa Euro. Mga visa-related expenses, miskin na maliit yan, 10,000, 20,000, parang 2,000 pesos a month din yun, di ba? Kung iyong susumahin. So, kung may 100,000 a month na sinasweldo, katumbas sa pera natin, ang isang migrante manggagawa, wag natin hanapin at tingnan na yung 100,000 niya. 100,000 para sa Pilipinas. Ang remittance. Siguro 45,000 living expenses niya doon, abroad. Maka 35,000 remittance niya sa pamilya niya lang. So parang meron lang dalawang minimum wage earner na para dito sa pamilya dito. 80, mahigit 80,000 na, committed na. So, 20,000 na lang, sana, kung meron pa, sa totoo lang, para sa savings, mm-hmm. sa emergency, at yung mga ibang mga gastusin. That's why, lagi kong gustong paunahan na don't convert the OFW salary
1: correct.
5: Into pesos and immediately think, uy, okay, talagang bagong bayani ang mga migranteng manggagawa. Ang laki mm-hmm. ng kinikita. Di ba? Lalo na dollar. Tumaas ang dollar ngayon. An OFW who earns in dollars also pay bills in dollars. Doon. Doon. Kaya OFWs often carry two household on one income. Huwag po natin kalimutan yun. Hindi po sila nagdadamot, hindi po sila nagkukuripot. Yung pamilya dito, syempre, at yung gastusin nila at buhay nila doon overseas. Ngayon, yun sa tanong mo, Stephanie, pagdating sa Pasko, aminin na natin, may additional emotional pressure. Eh.
1: Correct.
5: Lalo na for someone who is outside of the country, separated from his or her loved ones, ang kanyang pamilya. Ano ang namamayani sa kanila? Yung emotional pressure. Uy, matagal akong wala. Baka hindi pa nga ako makauwi. Kaya nga, sabi ni Aris, September, October, November, dapat puno na at papadala na yung balikbayan box. Mm-hmm. Hindi sila sa December nag-uumpisa mag-gastos eh. Ngayon pa lang. Nanggaling ako ng Hong Kong, mabilisan, hindi sa pasyal, kundi sa trabaho rin. Doon sa Central, Sir Aris, yung sa Central sa Hong Kong, puno-puno na naman. Tapos yung mga balikbayan box, nakapila na ron. Hindi nila ine-aeroplano. Mahal kasi yung aeroplano. Eh. May git-doble. Ibabarko yun. Kaya pinupuno na nila ngayon at nakapila na doon sa ngayon pa lang, papasok pa lang ng October. Kasi isang buwan. Ang barko. Mm. Ang barko, 2 to 3 weeks. Tapos dito, magtatagal pa sa customs natin another 2 to 4 weeks. Kaya sakto lang pag palo ng December, feel na feel nung pamilya dito. Yung pakiramdam ng OFW o ng Pilipinong nasa ibang bansa, matagal akong wala, kailangan kong bumawi.
1: O parang psychological na ano eh, bumabawi ka sa pamilya mo eh.
5: Oo, babawi. Naiintindihan ko yun na dahil yung tayo nga, yung ugali natin, isang linggo, pinakamatagal kong nawala sa pamilya ko, 5 weeks eh. So, I can imagine, ako naramdaman ko yun, kailangan meron akong pasalubong, meron akong maiuwi dahil sa pagkamiss sa kanila. Hindi sapat yung gumastos ako dahil Aris, swerte nga ngayon, meron ng mga ganitong teknolohiya. Dati, di ba, alam natin to, yung mga kwento ng mga nauna sa atin, pipila sila sa phone booth o kaya yung long distance telephone call talaga, landline.
1: So, yun, nire-record sa cassette.
5: O kaya ire-record sa cassette. So, yung tanong mo, Stephanie, yes, kailangan tapos merong emotional pressure, hindi social pressure, na pressure, hindi pa yun na pinag-uusapan ko, yung sa sarili pa lang, nung nando sa ibang bansa. Sa lungkot niya, tapos may guilt trip siya, nagigilty siya, gusto niya bumawi. Kaya, at alam naman natin dito, lahat ng galaw, pagkagising mo pa lang, actually, tutulog ka pa lang, gumagastos na. Pagkagising mo, lahat na ng galaw mo, lahat na ng iniisip mo, may kinalaman sa pera.
0: Siguro, dahil nabanggit niyo na po lahat yan, Sir Arman, matanong ko lamang po, no? Ano po kaya, given na hindi dapat isang bagsakan sa December, doon pala nga paghahandaan yung pamimigay ng regalo sa ating mga mahal sa buhay, lalong-lalo na kung galing sa mga OFWs at non-resident Filipinos. Ano po kaya ang magandang paraan upang makapagtakda po ng isang realistic na holiday budget nang hindi kinakailang isakripisyo yung mga regular na ipon at emergency funds ng ating mga overseas Filipinos?
5: I-disclose ko lang, kami ni Aris, Sir Aris, magka-batch po kami sa eskwelahan ng koleyo. Meron kami magaling na professor noon. Ewan ko kung naging professor ni Sir Aris, si Sir Geoffrey Alahar.
1: Siyempre.
5: Lagi niyang, yung subject niya, accounting, Ma'am Stephanie, lagi niyang inaano yung power of three. Parang consciously, nagbibigay siya ng mga 3 points lagi. 3 points para raw madaling maalala. Tapos sa aking dagdag na pag-aaral, hanggang ngayon, nag-aaral tayo, miski na tayo ay lolo na, kinokopya ko yon para madaling maalala yung gusto kong maibahagi. No? Tatlong L, kasi pangalan ng apo ko, Leye, L. Pero itong tatlong L na to, list, limit, love. List, limit, love. Before shopping, do 3 simple things. Make a list, set a limit, and give with love.
1: Iyon.
5: I-expand ko more, Stephanie, Sir Aris. List, sino ba talaga ang bibigyan? Sino ba talaga ang bibigyan? At ilagay nyo ron, bakit nyo bibigyan? Importante yun. Bakit mo bibigyan? Bakit mo bibigyan yung kaopisina mo? Eh, lagi kang sinisiraan yan sa boss mo. Diba?
0: Nga naman.
5: Nakaaway mo dyan eh. Sasama sa listahan tong kapitbahay mo na yung basura nga nila dinalagay doon sa bakuran mo. So, pero seriously, dapat may dahilan. May totoong dahilan kung bakit mo at magaan yung dahilan, katanggap-tanggap sa'yo kung bakit mo sinasama sa regalo. Of course, yung mga biyenan natin kasama, di ba? Number one sa listahan. Kasunod ka agad ng ating commander. Pangalawa, limit. Magkano lang ang total budget at budget sa bawat isa? And stick to that limit. At pangatlo, love, give something meaningful within that amount. So, biyakin natin, no? Kung may 10 inaanak ka, yun yung sa listahan mo, bakit mo re-regaluhan? Hindi automatic 1,000 pesos bawat isa. Kung ang nalaan mo lang eh 3,000 pesos para sa lahat ng inaanak, 10 sila, work within 300 pesos per inaanak. Your love for 10 people does not automatically create a obligation of 10,000 pesos. At ito minsan ang pressure, lalo na sa OFW. Dollar naman yan, Sir Aris. Dollar naman yan, kinikita. Dinar naman yan. Ang laki ng palitan ngayon. Yes, but dollars earned represent hours work and time away from home. So, bigyan natin ng valor, respeto, yung pera. Because nire-respeto at pinapahalagahan natin yung sakripisyo sa likod ng pera. Dollar man yan, dinar man yan, limpak-limpak o katumbas sa 100,000 piso, every padala or gastos, and sometimes the biggest price, lahat ng padala may gastos, at sometimes the biggest price is in time na nakawalay ka sa mga mahal mo sa buhay. So, tatlong L, Ma'am Stephanie. List, limit, love. Bago kayo maglabas ng pera, huwag muna kayo maglalabas pag wala yan tatlong L na yan.
0: Tama nga naman, no? Kasi hindi naman pwedeng random people lang ang binibigyan dahil gusto lang natin na i-flex ang ating mga kinikita. Tama nga naman. And speaking of limit, kasi nga ito, siguro may mga pamilya dyan, lalong-lalo na yung ating mga OFWs at non-resident Filipinos, yung nakakaramdam ng Christmas pressure, no? Regarding pa rin dun sa term na limit, no? Eh, yan na nga, mas maraming inaanak, regalo, may mga pa-reunion pa, di ba? Dun kasi minsan nag-exchange gift.
1: May mga kakilala, kamag-anak, manghihingi pa sa'yo yan.
0: Mm-mm.
1: Maski hindi kayo close.
0: Tama. Lalo-lalo na sa mga ano natin, yung mga overseas Filipinos. Kasi parang may misconception eh. Kapag ka nakapag-abroad ka.
1: Maraming pera yan.
0: Ganun eh. Kasi ako, may tatay ako na naging OFW. Nakaabang lahat ng mga kapitbahay. Sa chocolate. Pero syempre hindi naman na nakikita kasi yung behind the scenes eh. Kung paano paano nakukuha yung kinikita. And also doon sa mga permanent yung mga non-resident Filipinos na may sarili na silang buhay sa ibang bansa pero nakaabang pa rin ang mga ang hindi kamag-anak lang, buong barangay kung ano yung pwedeng maibigay sa kanila, lalo na kapag holiday season. So, eto po, Sir Arman, paano kaya matututo, no? Kasi eto nga, may limits. Although nabanggit nyo kanina, isang paraan is parang i-identify kung sino ba talaga dapat yung bibigyan, i-justify, kumbaga parang i-convince mo sarili mo, bakit ibibigyan mo tong taong ito? Katulad na lang, yung ka-opisina, kung siniraan ka naman sa trabaho, bakit mo pabibigyan, di ba? Pero paano pa kaya matututo yung ating mga kababayan na nasa ibayong dagat na magtakda ng spending limits bukod dun sa inyong nabanggit yan na kung medyo nahihirapan sila sa pag-justify, no? Kasi minsan gusto nila, eto na yun. Eto na, ilatag na natin to. Pero makapagsabi din na hindi muna, kumbaga magsaset din ng boundaries nang hindi nagkakaroon ng guilt. Kasi, di ba po minsan, Sir Arman, may mga tao, may mga individual na kapag hindi mo nalaktawan mo tong yung madalas na binibigyan mo dati, parang ikaw pa yung nagigilty, parang ikaw pa yung nakokonsensya at iniisip mo, ikaw pa yung masama, imbis na kumbaga, ikaw may control sa kung sino yung bibigyan mo pagka holiday season.
5: Yeah. Very much part of reality yung binanggit mo, Ma'am Stephanie. No? Sometimes the hardest part, hindi naman yung shopping eh.
0: Mm-hmm.
5: It is saying no sa mga request, doon sa mga expectation. Simple lang, yung time and memorial, matanda, umabot na ako, ganitong edad, noon pa man, laging sinasabi yung need versus want. Diba? Pangalawang realidad, you cannot share what you don't have.
1: Tama.
5: So, kung wala ka na, di ba? Kahit anong konsensya o hindi konsensya, kahit anong pressure, wala ka eh.
1: Mm.
5: Pero may iba may ginagawa, Sir Aris. Ito, kasi very familiar ako sa Hong Kong. Merong 112 financial lending companies sa Hong Kong. Ang pinapautang niyan, paboritong-paborito, migrant workers, hindi lang mga OFW, pati yung mga ibang lahi. Kasi sa Hong Kong, maraming ibang lahi na nagtatrabaho doon. Pinapautang sila. Gustong-gusto nila mga migrant workers. Kasi nga, hindi naman kalakihan. Hindi naman na times 10 yung kikitain nila dito. A domestic helper in Hong Kong, from what if I can recall it right, parang 35 to 40,000 yata. Mm. Parang malaki, di ba? Compared dito. Pero yun nga, may gastusin sila doon na napakamahal ng bilihin doon at may yung papadala pa nila dito.
1: Mm-mm.
5: Kaya, uuwi sila, every 2 years ang contract nila, yung iba umuwi every year. Kaya, imagine yung pressure kapag umuwi. By the way, kaya 100 plus ang lending institution doon. Miski na sinabi kong you cannot share what you don't have. Uutang yung mga yon, Sir Aris. Uutang yon. At 2 to 3% a month That's 36% a year ang interest, di ba? Kung tayo namamahalan ng interest sa pinapataw dito sa bangko sa atin sa Pilipinas, doon yung mga lending companies kapag nagpautang sa migranteng manggagawa, 36 to 60% a year ang interest. So, dahil dun sa pressure, lalo na kapag umuwi ang OFW, yung pressure talagang mounting, yung gabundok.
1: Mm-hmm.
5: Kailangan makita nila, medyo successful naman ako. Yung cellphone ko, kulay orange.
0: Mm. Diba?
5: Yung kulay orange, fully paid. Yung sapatos ko, di ba? Yung sumisigaw yung logo. Yung relo ko, dapat yung relo na miski na binili kong peke dun sa Mongkok, sa Hong Kong, dapat yung kumikinang-kinang na, no? Tapos, siyempre, pagdating pagkasalubong dito, kain na kagad sa labas. Yung authentic Filipino food, libre dito. Sagot ko yun. Akong OFW na uuwi. Sagot ko yun. Hindi sinalubong ako tapos mapakainin ng sagot ko yun. Kaya dapat may pera ako.
0: Mm-hmm.
5: You do not have, you don't have to look wealthy para maging mayaman. Meron bagong konsepto, Sir Aris, kaya ito ang branding ko ngayon na Sir Aris Practical. Na may napanood ako sa Netflix, The Minimalist. Ang dami kong tapos nag-enroll pa ako, meron silang online course sa Singapore nung pandemic to nung pandemic. Nag-enroll pa ako sa kanila, no? Tapos nag-member nitong parang club nila. Ang dami mga big words na natututunan ko ron, minimalist. Pero ito muna, yung you don't have to look wealthy to become wealthy, lalo na yung mga pauwing OFW. Yung narinig mo na to, Sir Aris, I'm sure, stealth wealth.
1: Mm-hmm.
5: Stealth wealth. Yung yaman, hindi nakikita. Hindi, di ba, nung araw, nung 80s, yung mga unang dating na mga OFW, uuwi ang mga galing Middle East sa Aris, di ba? Naninilaw para may hepatitis, di ba? Papakita mo talaga yung mga ginto-ginto kasi yung, sa Saudi may Saudi gold na tinatawag. Ito kabaligtaran yung stealth wealth, Ma'am Stephanie.
0: Mm-mm.
5: Let your savings and investments be growing at yumayaman, hindi yung lifestyle. Stealth wealth, ibig sabihin, hindi nakikita na ikaw ay lumalago, na ikaw may pera. Stealth wealth, hindi, wala nakakaalam na yumayaman ka. Yun ang kailangan yaman ngayon. Hindi dahil tinatago mo sa BIR. Kasi dito sa atin, di ba? Uy, ayokong paalam na kung anong kinikita ko. Ito, stealth wealth para sa sarili natin. Specifically to address, lalo na sa ating mga migrante manggagawa, yung mga, anong tawag niya, non-resident migrants na uuwi din dito, hindi mo kailangan ipakita na yumaman ka. Pag-aralan, embrace that concept of stealth wealth. Kasi dyan, yung another term, paumanhin nyo, pero sabihan nyo ko kung kailangan natin mag-break, yung konsepto ng minimalism. Yung minimalism, hindi po yung deprivation or pagiging kuripot. Ang minimalism, simply, Stephanie, knowing when it is enough. Yun lang, kailan siya nagiging sapat. Hindi siya pagiging kuripot. Dito ako tinamaan, Sir Aris. Nung araw, gustong-gusto ko dahil yung mga bata rin, sinisisi ko pa yung mga bata, no? Mahilig sa sapatos, yung rubber shoes. Alam mo, meron kaming, tapos yung isang kaibigan natin na namuno sa Quezon City, mahilig sa sombrero yan nung bata tayo. Ako rin, nagsusombrero noon. Alam mo, idolo natin yung, ano natin, ha? Kailan mo na kung sino yung sinasabi natin. No? Di naman meron ako, ha? 180 plus na sombrero.
1: Wow.
5: Sa rubber shoes, meron kaming 130 plus na rubber shoes. Ang palusot ko noon, pare-pareho ang size naming mga anak ko, dalawang anak kong lalaki. Pare-pareho kaming size ng sapat, ng paa. So, maraming gumagamit. Alam mo, nung dumating yung pandemic, tapos pinapanood ko yung Minimalist, mahigit kalahati dun sa rubber shoes, nasira. Kasi nung pandemic,
1: oh, hindi, ka naman
5: hindi nagagamit eh. Hindi nagagamit. So, yun yung talagang nagpamukha sa akin. When is it enough? Kasi everything na we unnecessarily accumulate, binili, kinuha, tatlo ang ginagastos or inaaksaya natin. Pera, oras, at spasyo. Yan ang inaaksaya ng tao. Hindi lang pera. Money, time, and space. Money to buy it. Time, yung oras na binigay natin para pagtrabahuhan at kinita yung pera. At spasyo o space para ilagay everything that we have accumulated.
1: Kaya si yung... ano doon, Arman, no? Si Marie Kondo.
5: Oh, si Marie Kondo. Ayan. Sunod-sunod yan, yun na napanood ko eh. Sabi ko, bakit ba ito ang laging bumubungad sa akin? Si Marie Kondo, correct. Doon yun, si Marie Kondo, una kong na pinapanood doon dahil nung panahon ng pandemic. Oh. Right before pandemic, si Marie Kondo. Pero hindi ko pa na-embrace talaga noon kasi hindi nung pandemic, kulong tayo. Tapos, napanood ko yung Minimalist. Kinek ko yung mga sapatos, nandito lang sa bahay. Puro sira na pala. Eh, ang mamahal lang bilhin nun. Tapos ako, iniisip ko nun, sabi, maganda mag-invest, walang kinikita mga investment. Eh, naghahanap ko ng pera mag-invest, doon ko pala tinapon, no? Doon sa
1: sapatos.
5: But imagine, mahigit 100 na sapatos. So, para hindi masyadong lumayo, dahil naalala ko yung mga pagkakamali ko, stealth wealth, minimalism, yung inaaksaya po natin, money, time, at space, let your savings show your success. Not the shopping bags, not the shoes, your own savings na kayo ang nakakakita. At ng asawa mo siguro. Dapat naman siguro alam nung katuwang mo sa buhay.
1: So, dapat yung bank account mo ang tumaba, no?
5: Correct.
1: Hindi tayo.
0: Tama.
1: Na-relate kami dyan.
0: Kaya nga, no?
5: Ako rin, Sir Aris. Nagpipilit.
0: Tama nga naman, lalo na yun sa sapatos, no? Siguro, sa mga girls, no? Sa mga tulad ko, bibili lang nung pang-opisina, isa-isa lang.
1: Hindi na gamit mo talaga.
0: Hindi yung parang may shoe collection lang na masabi, i-flex sa social media. Mahirap naman yun. Tapos masisira lang. Kasi hindi natin alam. Ayan, nabanggit yung pandemic. Hindi naman natin alam na mala-lockdown tayo. Eh di hindi nagamit lahat ng mga damit saka yung mga sapatos na...
5: Totoo.
0: Na kumbaga, sasabihin natin na ito, flex ko dito. Eh lalo na nasa mundo tayo. Nasa digital age na tayo kung saan eh, lahat na lang. Bawat kibot ay pinopost sa social media.
1: Mahalaga yung sinabi ni Arman na yung space. Kasi wala ka na, hindi wala, kailangan mo ng lalagyan, ng bodega.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, meron akong naging kaklase rin, no? Siya naman ay may toy collection.
5: Sobrang dami na
1: accumulate yung laruan. Nagrenta ng apartment, Arman, para doon lang niya mailagay yung mga toys niya dahil nung nandoon sa bahay nila, hindi ka na makagalaw, wala ka na malakaran dahil puro laruan.
5: Correct. Yung iba pa, bakit nag-copulate? Yung sinabi ni, yan ang inward ngayon talaga eh. Mahigit mag-iisang dekada na nung palakas ng palakas ang social media. Yung konsepto ng flexing, di ba, Ma'am Stephanie? Katulad yan, ang totoong collection daw, yung ikaw mismo na-appreciate mo, ikaw mismo tumitingin. Pero dahil nauso, because of social media, kaya ka nagko-collecta, gusto mo rin ipakita. Di ba? Gusto mo rin, di ba? At bakit mo gustong pakita? Gusto mong iparating sa mundo, pamilya mo, kaibigan mo, sa komunidad, na you made it na. You can, tapos, uy, ang mahal niya mga laruan na Sir Aris.
1: Hindi biro, presyo.
0: Kaya nga.
5: Sabi ko nga, sabi ko nga, Toys for the Big Boys, talagang big box din kung ano yung mga laruan na yan. Ako pa naman, hindi ko na-appreciate yung mga usong laruan ngayon, yung mga malalaking doll na panglalaki. Ha?
0: Action alam mo ba yung figure. Yung mga action figure.
5: Sana kung action figure dahil superhero o Superman, maintindihan ko pa. Pero yung uso ngayon, Sir Aris, ano pang tawag nila ron? Japan ba nagpa-umpisa noon? Yung mga parang...
1: Yung nilalagay sa backpack?
5: Basta yung mga... Hindi, tsaka yung mga laruan na mga panlalaki na dinidisplay nila na 50,000, 100,000.
1: Yung mga iba-iba yung itsura.
5: iba-iba yung itsura. Sir Aris, sa atin, lumaki tayo, ang laruan, nilalaro mo.
1: Nilalaro,
5: diba?
1: Hindi yung, diba? Hindi yung
5: sa nakakahon. Voltes 5, yung pinag-ipunan ng nanay natin na Voltes 5 at ilang Pasko kong iniyakan bago ko mabigyan ng Voltes 5. Wala na nga si Voltes 5. Nagtatagalog na si Voltes 5 nung nabineto ng nanay ko. Nilalaro, hinahawakan. Ngayon, hindi eh. Bumibili ng laruan, lalagay sa stante.
1: Oo.
5: Tapos, pipicturan. Hindi naman araw-araw makikita yung may kaibigan ka o buong barangay nyo pumapasok sa bahay. So, ipukunan mo, popost mo, at yun, ife-flex mo. Masasabi na, uy, afford ko na tong luxury na to, di ba? Huling salita na natutunan ko doon sa The Minimalist, narinig mo na rin to, Sir Aris, I'm sure. Quiet luxury. Quiet luxury. Yung stealth wealth, hindi mo pinagyayabang yung yaman mo. Yung quiet luxury, eto, lalo na para sa mga OFW, ibahin natin yung ibig sabihin ng luxury. Hindi luxury yung mamahaling bag, branded na bag, yung relo na kasing mahal ng sasakyan, or yung ngayon, may nilaunch na bagong cellphone na Detecto.
1: Oo nga, mga foldable.
0: Diba? Nauso.
5: Kasing presyo na ng second hand na sasakyan.
1: Oo nga eh.
5: Having an emergency fund, yan, luxury yan. Having investments, yan, luxury yan. Having choices, you have the power and authority to make choices. Yan, luxury yan. Being able to come home.

0: yung isang umuwi, puro mga halin, branded ang suot. Pero nagmamadali na umuwi kasi yung credit card niya, lalo na sa Dubai, di ba sa Dubai, Aris, sa Aris, ano, yung pwede kang makulong pag di nagbayad ng utang.
1: Ang daming makukulong doon.
0: Oh, kaya nagmamadali. Nagmamadali umuwi. Di na mo, 100, 200, 300,000, isang uwian, ginastos lang ng nilustay lang ng isang isang linggo dahil yung eroplano, pasalubong, pagdating pa rito, kagad, the next day, pupunta ng Boracay, pupunta ng El Nido. So, yung isang uwi ng OFW, 100, 200, 300,000.
1: Yes, correct.
0: Oh, eh, yung isang OFW, quiet luxury ang pananaw niya. Umuwi siya. Simple lang. Merong ipon. Merong investments. May pera pang emergency. Mas matagal niya makakasama yung sa dami ng hapunan na kanilang pinagsamahan, tagal ng kwentuhan, yung mga mapuntahan nila ulit, yung probinsya nila, doon sa plaza. Hindi yung uwi ang Pilipinas, pagtaan naman natin ng El Nido. Mag-OFW tayo eh. Nakikita mga turista, foreigner lang nakakapunta, huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Ikutin natin yung naiikot ng mga foreigner. Pang isang linggo lang, yung pinaghirapan nyo sa ibang bansa, quiet luxury, less display, more security. Less impressing, more financial peace. Yan po ang gawing yung pananaw.
1: Parang masarap yung pakiramdam na wala kang utang.
0: Yes, yes, yes. Peace, financial peace.
2: Tama nga naman yun. At least walang iniisip na, ay, may babayaran pa ako sa mga susunod na buwan. Ayan, relate na relate kami dyan.
1: Actually, hindi lang yung mga nasa abroad ang nakaka-relate nitong mga sinasabi ni Arman. Actually, lahat tayo.
2: Lahat naman ay, well, hindi naman lahat kasi may iba talaga na
1: ayos na yung
2: pero dun sa mga parang may mga external factors na hindi na nila makontrol, syempre hindi mapipigilan na mag-loan, mangutang sa kamag-anak, sa kapitbahay, may mga ganong sitwasyon. Pero hopefully, no, lahat naman, lahat tayo, tayo mga Pilipino worldwide, no, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa, ay makamit natin yung stability, no, pagdating sa financial aspect ng ating buhay. Mm-hmm. At gustuhin man natin na pahabain ang diskusyong ito, pero wala na tayong oras.
1: Siguro, umbitahin na lang natin uli si Sir Arman one of these days.
2: Yes. Part 2, part 3, part 4, part 5. Maraming part to. Ayun. Anyways.
0: Basta magsabi lang po si Sir Aris.
2: Alam na.
1: Salamat naman, Arman.
2: Alam na. I-chat-chat na lang po namin kayo, Sir Arman, kapag tayo po'y magpa-part 2. Ayun po. Maraming salamat po, Sir Arman.
0: Salamat din po.
2: Sa pagsama niyo po sa amin dito sa segmentong Pinoy Ako ng programang Bridges on Air. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Mabuhay po.
2: Maraming salamat po. At atin nakasama ang isang financial literacy advocate, walang iba kundi si Sir Arman Benko, patungkol pa rin sa paksang paano ba magiging merry ang ating mga bulsa ngayong holiday season. Grabe, marami ako nga natutunan na doon, no? Lalong-lalo na yung pag-justify sa mga pagbibigyan ng regalo. Kasi minsan parang kumbaga binigyan ko si ganito, bigyan ko rin si ganyan. At least magkakaroon din tayo ng parang pagdidisiplina ba dun sa ating pagbibigay ng mga regalo ngayong holiday season.
1: May magandang gawin dyan, Step. Yung sinabi ni Sir Arman na yung bakit bibigyan itong taong ito.
2: Mm-mm.
1: So yung ayaw mong bigyan, hindi mo gustong bigyan, i-share mo yung interview natin, no?
2: Pwede.
1: Para maintindihan niya bakit wala siyang regalo.
2: Oo nga, tama.

0: tama. Oo, i-curate natin yung yung ano at yun ang i-share natin para kapag yung mga medyo ano sa atin eh makita yung
1: bakit wala sa regalo.
0: Oo, alam niyo na. Hindi na kayo magtataka, 'di ba? Saka pwede nating i-ano eh. Eh, kasi wala na sa budget eh. Kaya pero, talagang hindi na kita bibigyan.
1: Ang bottom line ng ano, ng sinabi ni Sir Arman, yung responsible spending na rin yan, di ba?
0: Hindi lang pang holiday season, kundi all year round, no? Kumbaga.
1: Actually, ilang beses ko na rin narinig si, yun nga, nabanggit niya kami magkaklase nung college. Ilang beses ko lang narinig si Arman mag-talk tungkol dito. Pero every time na mag-talk si Arman tungkol sa mga ganyan, ang dami ko rin natututunan. Eh. Well, at saka, lagi akong tinatama.
0: Naku pa, ako din nga po eh. Lagi akong tinatamaan. Kasi ako yung mahilig dun sa mga small, yung mga reward system, no? Yung
1: Deserve ko to.
0: Kaya talagang tinamaan ako dun sa, ano, ako pa yung nagtanong yung pag-flex sa social media, eh, ginagawa ko yun na. Pero at least now I know. Kailangan ano lang stealth wealth. Ayan.
1: Stealth wealth at saka quiet luxury.
0: Saka least limit love. Ayan. Marami tayo mga natutunan na kumbaga mga keywords para sa mga kababayan natin. Hindi lamang mga dun sa ating mga target audiences na mga non-resident Filipinos, kundi maging sa mga OFWs at tayong mga nandito sa Pilipinas.
1: Sana mapanood din to ng mga ano, ng mga pamilya ng mga migrante. Dahil yun nga, yung sinabi niya na yung mga OFWs, yung mga NRFs, they earn in dollars, they spend in dollars. Dalawa ang household, at least dalawang household ang mini-maintain. Yung nandun sila, yung cost of living nila sa abroad, at yung cost of living ng pamilyang maiwan sa Pilipinas.
0: Saka ito yung isa natin laging sinasabi, Sir Ares, no? Pagka ito yung mga topic natin, ayaw nating ma-define yung mga kababayan natin na abroad base sa remittances na kanilang minibigay. Yan yung ating ina-advocate na hindi dapat nakukulong na kaya bagong bayani kasi nagpapadala.
1: Yung sa likod ng bagong bayani na yon ay napakaraming sakripisyo, paghihirap, pag-iisip. Kaya itong sinabi ng ating guest ngayon ay malaking ano yun, wake-up call sa karamihan. Hindi biro yung kumita ng pera. Kaya dapat huwag gawing biro yung paggasta.
0: Tama. Huwag yung, saka yung kapag ka alam nyo na mga problema yung mga kamag-anak nyo abroad, huwag yung tatawag kayo na penge.
1: Puro hingi. No? Ibig kumustahin, padala ka na.
0: Yun agad eh. Meron ka bang extra dyan? Naku, wag tayong ganun. Kasi, syempre, nalulumbay na yung mga kamag-anak natin sa ibang bansa. Parang lalo pang nating pinapalungkot. Kasi, ito lang ba ang purpose ko sa buhay? Baka mapapatanong sila ng ganun. Kaya, tamang-tama itong pinahatid no, ni Sir Arman dito sa segmentong Pinoy Ako. At, nako, wala na naman tayong oras. Kulang talaga ang oras natin.
1: Pag mga ganitong topic talaga, kulang.
0: Kaya nga, kasi ano to eh, learning para sa ating lahat. Kaya naman, bago natin tapusin ang ating program, ay pasalamatan muna natin syempre ang ating mga kasama dito sa studio, sa Master Control, nandyan si Sir Milo Jonella, at sa ating Warcast, nandyan naman si John Paul Montad. At syempre, maraming salamat din no, sa ating mga nakasama sa mga resource person, sa ating CFO community correspondent, si Ms. Shane na Emigrant Services Officer 1 ng CFO Migrant Integration and Education Division, at syempre itong kaka-interview lang natin na si Sir Arman Benko, isa pong financial literacy advocate. At eto na talaga, tatapusin na natin ang edisyong ito ng Bridges on Air sa ngalan pa rin no, ng ating kasamang si Ray Sampang. Ako po si Steph Vicente ng Radyo Pilipinas World Service, at kasama ko po si
1: Ares Gutierrez po para sa Commission on Filipinos Overseas.
0: At ito ang Bridges on Air.
2: Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa Himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam ba ninyo na ang microwave oven ay aksidente lang na naimbento? Noong 1945, napansin ng isang engineer na si Percy Spencer mula sa Raytheon Corporation na nagtatrabaho malapit sa isang magnetron na bahagi ng radar technology ang natutunaw na tsokolate sa kanyang bulsa. Dahil sa pagkamangha, nag-eksperimento siya gamit ang magnetron. At dito na nga nabuo ang radar range, ang kauna-unahang commercial microwave oven sa buong mundo. At ang lahat ng yan, nagsimula lang sa natutunaw na tsokolate.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
5: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay puti ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: dadaming kanilang produksyon.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, taas pasahe para sa mga public utility vehicles, epektibo na ngayong araw.
4: Headlines.
3: Land Transportation Franchising and Regulatory Board nagpaalala sa mga operators at drivers ng mga PUVs na tiyakin na nakapaskil ang updated fare increase.
4: Headlines.
3: Mga asset ng Philippine National Police nakaanda kaugnay ng 2 araw na tigil pasada simula ngayong araw.
4: Headlines.
3: Dagdag sahod para sa mga minimum wage earners sa National Capital Region, epektibo na.
4: Headlines.
3: At sa ating balitang sports, Olympian John Cabang Wagi ng bronze sa 110-meter hurdles ng 28th Asian Games sa Japan.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Lunes, September 28, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Epektibo na ngayong araw, September 28, ang taas pasahe para sa public utility vehicles matapos aprubahan ng pamahalaan ng fare adjustment. Nagpabot ng pasasalamat ang mga transport group kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mabilis na pagdugon sa kanilang panawagan para sa fare increase. Ayon sa mga grupo, makakatulong ang fare adjustment upang maibsan ang epekto ng sunod-sunod ng pagtaas ng presyo ng langis sa kanilang operational cost. Kabilang sa nagpabot ng pasasalamat, ang Provincial Bus Operators Association of the Philippines, Southern Luzon Bus Operators Association at Mega Manila Consortium. Sinabi ni Acting Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Greg Pua Jr. na sinasaalang-alang ng ahensya ang kapakanan ng mga commuter. Ito'y habang tinitiyak naman na mananatiling ligtas at tuloy-tuloy ang operasyon ng pampublikong transportasyon. Humingi naman ng pangunawa ang mga transport group sa mga pasahero dahil aminado silang dagdag pasanin ang fare hike.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: Samantala, nagpaalala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga operators at drivers ng pampublikong sasakyan na tiyaking nakapaskil ang updated fare guide o fare matrix sa loob ng kanilang mga sasakyan. Una nang inaprubahan ng LTFRB ang fare increase para sa iba't ibang uri ng pampublikong sasakyan kabilang ang mga point-to-point at provincial bus o metro o city bus, public utility jeepneys, TNVS at airport taxis. Maring i-download ng libre ang updated fare guide sa official na website ng LTFRB na ltfrb.gov.ph. Hinimok ng ahensya ang mga commuter na i-report ang anumang pampublikong sasakyang walang nakapaskil na updated fare guide. Maaaring tumawag sa 1342 hotline o mag-message sa official na Facebook page ng LTFRB para sa mga reklamo at kaukulang aksyon.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas
4: News Nationwide.
3: House Tax Chief tutol sa panukalang pagtaas ng Motor Vehicle Users Charge o MVUC. mula sa kamera. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Tinutulan ni House Ways and Means Committee Chair at Marikina Representative Miro Kimbo ang panukalang pagtataas ng Motor Vehicle Users Charger MVUC. Ayon kay Kimbo, bagamat kailangan ng gobyerno ng dagdag na pondo para sa maintenance sa mga kalsada, hindi dapat agad ipasa sa ordinaryong motorista ang dagdag na gastusin. Sa panukala ng Department of Finance, tataas na tinatayang 109% ang kasalukuyang MVUC rates. Bata ito sa naipong inflation sa loob ng mahigit na 2 dekada. Layunin ito na makalikom ng karagdanan 22.39 billion pesos kada taon na gagamitin para sa konstruksyon, pagkukumpuni at rehabilitasyon ng mga kalsada at drainage. Git ni Kimbo na dapat munang tingnan ng gobyerno kung saan maaaring manggaling ang karagdagang kita na hindi nadaragdagan ang pasanin ng ordinaryong taxpayers at motorista. Anong mahalaga ang road maintenance pero hindi dapat maging default na solusyon ang dagdag singil sa mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mga aset ng Philippine National Police nakanda kaugnay ng 2 araw na tigil pasada simula ngayong araw. Narito ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Handang umalalay ang Philippine National Police sa mga namaapektuhan ng 2 araw na tigil pasada ng grupong pistol simula ngayong araw. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartades Jr., nakastandby na ang kanilang mga aset para maghandog ng libre sakay, lalo na sa mga lugar na pagdarausan ng programa ng mga nagtitigil pasada. Inatasan na rin ng PNP Chief ang iba't ibang regional director sa buong bansa na makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan para tiyaking hindi maantala ang biyahe ng mga pasahero na papasok sa eskwelahan ng trabaho. Ngayong araw, aarangkada ang tigil pasada ng grupong pinagkaisang samahan ng chopper at operator nationwide o piston, kasabay ng nakatakdang pagtataas ang pasahe sa mga public utility vehicle. Dapat ito 14 pesos na minimum na pasahe sa ordinary jeepney, habang 17 pesos naman ang minimum na pasahe sa modern jeepney. Para sa Bagong Pilipinas, si Mar Degala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: National Capital Region Police Office nakanda na sa magiging epekto ng transport strike sa buong Metro Manila. Narito ang report ni AJ Ignacio.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Naka-alerto na ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa 3 araw na transport strike simula Lunes hanggang Miyerkules. Ayon kay NCRPO Officer in Charge Brigadier General Christopher Abrahano, paigtingin ng pulisya ang seguridad sa mga terminal, pangunahing kalsada, paaralan, business districts at iba pang lugar na inaasahang maraming commuter. Iginit pa ni Abrahano na igagalang ng pulisya ang karapatan ng mga transport group na magsasagawa ng mapayapang protesta. Kasabay nito, magsasagawa rin ng NCRPO ng libreng sakay para matulungan ang mga commuter na posibleng ma-stranded dahil sa tigil pasada, at hiniling naman ng NCRPO sa lahat ng kalahok na panatiliing maayos at mapayapa ang protesta at igalang ang mga driver na patuloy na babiyahe sa mga nabanggit na araw. Mula pa rin dito sa Camp Bagong Diwa sa lungsod ng Taguig, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Epektibo ng 60 pesos na dagdag sahod para sa mga minimum wage workers sa National Capital Region. Ayon sa Department of Labor and Employment, abot sa tinatayang 1.1 million minimum wage earners sa Metro Manila ang makikinabang sa wage increase. Para sa mga non-agricultural workers, tataas mula 695 pesos patungong 755 pesos kada araw ang minimum wage. Samantala, mula sa 658 pesos magiging 718 pesos kada araw naman ang minimum wage para sa mga manggagawa sa agriculture, maliit na retail at service establishments na may 15 o mas counting empleyado, at small manufacturing establishments na regular na may mababa sa 10 manggagawa. Hinimok ng DOLE ang mga employer na tiyaking na-update ang kanilang payroll at compensation systems upang masunod ang bagong wage rates. Isinagawa naman ang nasabing wage adjustment sa pamamagitan ng tripartite wage setting process. Tiniyak naman ang ahensya na patuloy ito sa pag-monitor sa pagsunod sa bagong minimum wage rates sa Metro Manila.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nanawagan ang Pilipinas para sa mas matatag na pagkakaisa ng mga bansa upang harapin ang mga pandaigdigang hamon. Kabilang dito ang climate change, mga armadong kaguluhan, food insecurity at mga banta sa seguridad sa karagatan. Ginawa ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa kanyang talumpati sa 81st United Nations General Assembly sa New York City. Binigyan din niya na kailangan ng diplomasya, international law at multilateral cooperation para makamit ng pangmatagalang kapayapaan. Nanawagan din ang Pilipinas ng agarang ceasefire sa Gaza, proteksyon sa mga sibilyan at paggalang sa karapatan ng Palestinian people sa self-determination.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binigyan din ni Secretary Lanzaro ang epekto ng climate change sa Pilipinas, kung saan may gits 2.7 million na pamilya ang naapektuhan ng mga bagyo at habagat mula Agosto. Dinala kay Dean ng Foreign Affairs Secretary ang pangangailangan ng responsableng governance ng artificial intelligence, proteksyon sa migrant workers at seafarers at pagpapanatili ng malaya at ligtas na karagatan. Ginit din ni Lanzaro na dapat manatiling gabay ang international law sa paglutas ng mga alitan, kabilang ang sa South China Sea. Nanawagan din siya ng reforma sa UN Security Council upang maging mas kinatawan at responsive sa mga developing countries.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senate Impeachment Court umaasang agad na magpapasya ang Korte Suprema sa voting threshold petitions. Davao Mayor Baste Duterte, walang special treatment sa pagharap bilang witness. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Umaasa ang Senate Impeachment Court na agad na pagpapasyahan ng Supreme Court ang mga petisyong kumikwestiyon sa naging desisyon nito tungkol sa pagtukoy ng baseline para sa two-thirds vote para sa conviction sa paglilitis sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol, inaasahan ng presiding officer Chief Escudero at ng buong Impeachment Court na mare-resolve ng Korte Suprema ang usapin bago bumoto ang mga senator judge sa huling tanong kung hahatulan o aabsuelto ba ang vice presidente. Matatanda ang dalawang petisyon na ang inihain sa Supreme Court laban sa ruling ng impeachment court. Samantala, ngayong linggo ay nakalinyang humarap sa impeachment court bilang isa sa mga testigo ng prosekusyon si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Sa pagharap ni Mayor Baste, iniyak ni Tunggol na walang special arrangement na ibibigay sa kapatid ni VP Sara. Sinabi na tagkapagsalita ng impeachment court na maaari lang gamitin ng alkalde ang holding room na nakalaan para sa vice presidente o manatili sa lugar kung saan karaniwang hinihintay ng mga witness ang kanilang pagharap sa paglilitis. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pagpapaliwanag ng financial at business interest ni Vice President Sara Duterte nasa kampo na ng defense lawyers. Narito ang balitang hatid ni Melanie Valdos Reyes.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Nasa kampo na ng depensa ni Vice President Sara Duterte ang responsibilidad na ipaliwanag ang umunoy financial na interest nito sa Gencore Industries Incorporated. Ito ang binigyan ni in-house legal spokesperson Benjamin Tolosa Jr. na matapos matanong kung maaari bang igiit ang isang trust o nominee agreement sa deklarasyon ng Vice Presidente sa kanyang statement of assets, liabilities, and net worth patungkol sa naturang korporasyon. Paliwanag ni Tolosa, ang pangunahing issue sa Gencore ay kung tinalikuran na o nag-divest ba ang respondent sa kanyang interes sa negosyo dahil mahigpit na ipinagbabawal ito sa Vice Presidente kung magkakaroon ng ganitong uri ng financial interest. Anya, ipinaubayan na ng prosecution sa mga senator judges ang pagkapasya kung lumabag ba si Duterte sa mga naturang provision. Samantala, nilinaw naman ang prosecution ng Kamara na nakatuon ang kanilang pagsisiyasat sa mga transaksyon ng Gencore Industries simula 2022, panahon na umupo si Vice President bilang ikalawang pinakamataas na pinuno ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nanawagan ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa Kongreso na ipasang isang tunay at epektibong batas na magbabawal sa political dynasty sa bansa. Sa isang pastoral statement na pirmado ni CBCP President Archbishop Gilbert Carcera, sinabi ng mga obispo na hindi ilamang usaping politikal ang political dynasties. Anya, usapin din ito ng moralidad, katarungan, pagkakapantay-pantay at kapakanan ng nakararami. Sinuportahan din ng CBCP ang citizen-led initiative na dapat isa lang. Kasunod ng kautosan ng Supreme Court sa Kongreso, nato pa rin ang constitutional duty nitong magpasa ng anti-political dynasty law. Ayon sa Korte Suprema, mandatory ang tungkulin ng Kongreso na magpatibay ng naturang batas matapos ang 39 years na hindi pagtupad sa provision ng ang 1987 Constitution. Hinimok naman ng CBCP ang mga institusyon ng Simbahang Katolika na ipaliwanag sa publiko ang issue. Hinikayat din ng CBCP ang mga Pilipino na gumawa ng sariling desisyon at itakwil ang misinformation, coercion o pamimilit, vote buying, intimidation at political pressure.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 18 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track with
12: Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber.
12: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Patuloy ang search and rescue operations ng Philippine Coast Guard para sa 8 nawawalang pasahero ng MV June Aster sa karagatan at baybayin ng Kalanhayaon Island sa Barangay Tara, Coron, Palawan nitong Setyembre 26. Nagsagawa ng Maritime at Foot Patrol, Shoreline Monitoring at Coastal Monitoring Patrol ang mga tauhan ng Coast Guard District Palawan, Disaster Response Group, Special Operations Group at mga crew ng BRP Suluan. Nag-deploy rin ang PCG ng High Speed Response Boat at Rubber Boats para sa Maritime Patrol at Search and Rescue Operations. Gumamit din ang ahensya ng mga drone para sa aerial surveillance sa baybayin at mga kalapit na lugar. Sa isinagawang Coastal Monitoring Patrol, walang nakitang oil sheen sa lugar na minomonitor. Ayon sa PCG, magpapatuloy ang search and rescue at maritime response operations hanggang matugunan ang mga kinakailangang hakbang sa paghahanap sa 8 nawawalang pasahero ng MV June Aster.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbibigay ang Department of Social Welfare and Development ng 30,000 pesos na cash relief assistance kay Mary Jane Veloso at kanyang mga magulang sa General Mamerto Natividad Nueva Ecija. Tig 10,000 pesos ang natanggap ni Veloso at ng kanyang mga magulang. Magbibigay din ng DSWD ng karagdagang 20,000 pesos para sa dalawang anak ni Veloso ngayong araw. Kasabay nito, sinagawa ng DSWD ang assessment sa livelihood needs ng pamilya sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program. Sinabi ni Veloso na nais niyang magtayo ng sari-sari store sa kanilang bahay bilang pagkakakitaan. Ang tulong ay bahagi ng patuloy na suporta ng DSWD kay Veloso at kanyang pamilya matapos siyang palayain. Tumanggap si Veloso ng absolute pardon mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong September 25.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng pagpapalakas sa lokal na produksyon upang mabawasan ang pag-asa ng bansa sa imported na piyesa at mapalakas ang domestic supply chain. Ginawa ng Pangulong pahayag sa kanyang talumpati sa Nuvali Steel Processing Center sa Binian, Laguna. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang ganitong teknolohiya dahil hindi lamang nito pinapalakas ang isang kumpanya, kundi nakakatulong din sa iba pang bahagi ng local supply chain. Anya, inaasang makakatulong ang mas matatag na local supply chain sa pagpapalawak ng produksyon at paglikha ng mas maraming trabaho sa bansa. Gumagamit ang Nuvali Steel Processing Center ng Advanced Robotics sa paggawa ng mga piyesa para sa automotive, motorcycle, at machinery industries.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Libreng legal na konsultasyon handog para sa mga senior citizens. Naritong balitang hatid naman ni Charmaine Cristobal.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Iliwanag ng Integrated Bar of the Philippines ang tungkol sa libreng legal na konsultasyon para sa senior citizen. Ayon sa panayam ng programang Golden Heart sa Radyo Magazine kay Attorney Maria Cristina Yambot, Deputy Director ng Integrated Bar of the Philippines, mayroong 85 chapter ang IBP sa buong bansa na handang magbigay ng libreng konsultasyon sa lahat ng kasong may kaugnayan sa senior citizens. Ilan sa mga libreng serbisyo ng IBP ay ang draft ng iba't ibang uri ng affidavit, katanungan legal at pagpapabasa ng mga legal na dokumento. Kailangan lamang na personal na magpunta sa pinakamalapit na IBP office, magparehistro ng mga personal na detalye at magdala ng mga dokumento o ebidensya na maaaring makatulong sa kaso. Paalala ng IBP sa mga senior citizen na tangkilikin ang mga serbisyo na ibinibigay ng pamahalaan para suportahan ang kanilang karapatan. Mula Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Half day ang pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan ngayong araw, November 28. Ito'y bilang paggunita sa 34th National Family Week at Kainang Pamilya Mahalaga Day. Mula sa Malacanang, darito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Deklaradong hot day ang pasok sa mga government offices para sa araw na ito, September 28. Base na din ito sa inilabas na Memorandum Circular No. 136 na nilagdaan Executive Secretary Ralph Recto noong September 16, 2026 na may kaugnayan sa 34th National Family Week at Kainang Pamilya Mahalaga Day. Saklaw ng half day work declaration ng mga ahensya na nasa Executive Branch, GOCC at State Universities and Colleges. Alauna, ang opisyal na suspensyon ng trabaho sa pamahalaan ngayong araw, subalit hindi kasama dito ang mga ahensyang nasa linya ng paghahatid ng health services, disaster preparedness and response at iba pang vital services. Ang Kainang Pamilya Mahalaga Day ay ipinagdiriwang tuwing ika-4 na Lunes ng Setyembre, alinsunod sa Proclamation No. 326 Series of 2012. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, sa Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Manila, by Manila Tourism Expo, dinumog ng libo-libo katao. Darito ang report ni Lawrence Tanhoko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Umabot sa 13,702 ang kabuang bilang ng mga bumisita sa 3-day na My Manila Tourism Expo na nagtapos nitong linggo sa Foro de Intramuros. Ayon sa Department of Tourism, Culture and Arts of Manila o yung DTCAM, ito ang kauna-unahang tourism expo ng lungsod at bahagi ng pagdiriwang ng Manila Tourism and Creative Industries Month. Kasabay ng expo ang opisyal na paglulunsad ng bagong tourism campaign na Manila My Manila, na ayon kay Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ay layuning higit pang buksan ang lungsod sa mga lokal at dayuhang bisita. Sinabi naman ni DTCAM Director Crystal Bagaching na layunin nilang gawing destinasyong gustong maranasan ng mga turista ang Maynila sa pamagitan ng pagtatampok sa kultura, kasaysayan, pagkain at hospitality industry ng lungsod. Kabilang sa mga pinarangalan sa expo, ang Liberty Food Mart bilang best overall booth, kasunod ang Escolta Fab at ang Bailiff Intramuros. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, hindi bababa sa 6 na katao nawawala sanhi ng isang avalanche sa Nepal. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito report ni Ray Sampang.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Hindi bababa sa 6 na katao ang patuloy na hinahanap sa Nepal matapos ang isang avalanche itong linggo sa Himlong Himal Base Camp sa Central Nepal. Batay sa ulat ng CNN International, naganap ang avalanche habang hinahanda ng mga Sherpas at support staff ang base camp sa nasabing lugar para sa isang expedition mula sa United Arab Emirates. Ayon sa pahayag ng Himalayan Holidays Organization na expedition, patuloy sila nakikipag-ugnayan sa Nepal Tourism Board upang makumpirma ang eksaktong bilang ng mga nawawala, gayon din ang pagpapadala ng rescue helicopter sa Himlong Himal Base Camp. Nangyari ang avalanche itong linggo sa harap ng severe weather warnings na itinaas ng mga Nepalese authorities sa ilang mga lugar sa nasabing bansa. Matatanda ang tumama sa Nepal ang flash flood at landslide ilang linggo pa lang ang nakalilipas kung saan mahigit 1,300 katao ang nasawi at hindi bababa sa 5,000 ang nawawala. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Ray Sampang, para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
6: Radyo Pilipinas Sports.
3: Olympian John Cabang wagi sa bronze o wagi ng bronze sa 110-meter hurdles ng 20th Asian Games sa Japan. Ang detalye mula kay Judith Karingal ng Sports Radio 918.
18: Nakupo ng Madrid-based hurdler na si John Cabang ang bronze sa men's 110-meter hurdles sa impresibong 13.48 seconds bagong season best sa athletics competition ng Aichi Nagoya Asian Games. Tumapos siya sa hulihan ni Chen ng China at Murataki ng Japan para bawiin ang kanyang 4th place finish noong 2023 Asian sa Hangzhou. Tunay na mataas ang paniwala ni Cabang na siya ay kukuha ng medalya dahil semis pa lamang kung saan siya una nag-season best ng 13.58 seconds, taasan niya ng sinabi na tutuntong siya sa podium. Ang 25 taong gulang na si Cabang, SEA Games gold medalist, ang unang Pilipino hurdler na nakamedal sa Asia matapos si Elma Muros noong 1990 at ang ikalawang lalaking Pilipino na nakapodium matapos si Jaime Pimentel noong 1954 Manila Asian Games. Ang medalya ni Cabang ay inaasahang makaka-inspire sa susunod ng mga tracksters na kalahok. Kasama na ang defending pole vault champion na si EJ Ubiena, ang 800-meter bet na si Victoria Bosong, ang 5,000-meter runner na si Yasini Germali. Samantala, wagi din ng bronze ang Seabol sa Pokemon Unite Esports patapos na manalo sa Hong Kong at matalo sa Indonesia, habang nakakasiguro ng isa pang kuponan ng medalya sa Honor of Kings sa pag-abante sa semis laban sa China. Sa medal standings, Pilipinas nasa pang-16 na pwesto sa kartada na 2 gold, 2 silver at 8 bronze medals, habang namamayagpag sa itaas ang China na may 119 gold medals. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee, para sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Judith Karingal, Aichi Nagoya Asian Games.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 30 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakunan na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
20: Ito si Lope Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirements. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax. And then mabilis yung proseso sa business permit. Naka-online na, yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento. lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
5: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
21: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
5: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
22: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
24: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Publiko.
26: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
27: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito maka-updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mahigit 300 bagsasaka sa Cordillera. Formal nang nabigyan ng land titles ng Department of Agrarian Reform. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Baguio City. Narito ang balitang hatid ni Jong Munar.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Jong.
28: 388 mga magsasaka sa Cordillera Region ang formal nang natanggap ang kanilang mga titulo ng mga lupa at land ownership certificates. Ito ay kalinsabay ng distribusyon ng Department of Agrarian Reform Cordillera ng 279 na electronic land titles o e-titles at 174 na certificates of land ownership awards sa mga agrarian reform beneficiaries mula sa 6 na lalawigan ng rehiyon. Ang mga beneficiaryo ay kinabilangan ng 74 na ARB sa Benguet na sumasaklaw sa 122.187 hectares. 104 na e-titles din ang napamahagi sa 64 na magsasaka sa Kalinga at 68 e-titles sa 107 agrarian reform beneficiaries sa Abra na ipasakamay din ng kagawaran ng 169 na CLOAS sa 79 na ARB sa Mountain Province, 10 e-titles at 5 CLOAS sa 14 na agrarian reform beneficiaries sa lalawigan ng Apayao. Maliban sa mga e-titles at CLOAS na ipamahagi din ng DARCAR, ang mga farm machineries at iba pang mga pasilidad kakibat ang agricultural input sa iba't ibang mga agrarian reform beneficiary organizations. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
27: Radyo Pilipinas,
25: Radyo Pilipinas,
27: News Nationwide.
3: Pangasinan State University nag-uwi ng 3 karangalan sa Investors in People Philippines Awards 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang atid ni Leslie Gemino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Leslie.
4: Muling nag-uwi ng pambansang kadangalan ang Pangasinan State University matapos masungkit ang kampiyonato sa well-being category at maging finalist sa dalupang kategorya sa ginanap na Investors and People Philippines Awards 2026. Pinanguna ng PSU San Carlos City Campus ang tagumpay ng pamantasan sa well-being category. Bukod dito, pumasok din bilang finalist si Annabel Caser ng PSU Santa Maria Campus para sa Inspiring Employee of the Year, habang finalist din ang buong pamantasan sa kategoryang People Investor of the Year sa ilalim ng pamumuno ni University President Dr. Albert Galas at ng Human Resource Management and Development Office. Inayag ni Galas ang kanyang kagalakan sa nakuhang parangal at nangakong ipagpapatuloy ang pagtataguyod ng malusog at maayos ng kapaligiran sa paggawa, hindi lamang para sa mga pampublikong universidad sa Pilipinas, kundi maging sa buong Asya. Ang bagong pagkilalang ito ay kasunod ng makasaysayang pagkamit ng PSU sa IIB Platinum Accreditation na siyang pinakamataas sa pagkilala sa People Management Framework ng IIP, kung saan ang PSU ang kauna-unahang higher education institution sa Asia na nakakuha nito. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Face-to-face classes sa Albay sa September ngayong araw o sa September 29 hanggang 30. Suspendido dahil naman sa transport strike. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balitang atin sa atin ni Paul Apin.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Paul.
7: Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antasang pampubliko at pribatong paaralan sa probinsya ng Albay sa September 29 at 30 bilang paghahanda sa nakatakdang transport strike sa lalawigan ayon sa advisory ng Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Pansamantalang ililipat ang mga klase sa alternative learning modality sa dalawang araw at magbabalik ang face-to-face classes sa October 1. Inaasahang maapektuhan ng transport strike ang pagbiyahe ng mga estudyante at commuter sa Albay. Pinapayuhan naman ng mga government at private offices na gamitin ang kanilang service vehicle para sa kanilang mga empleyado upang matiyak ang pagpapatuloy ng mga serbisyo. Inatasan din ng mga LGU na maglaan ng libreng sakay para sa mga commuter na posibleng mas stranded. Naka-alerto rin ang mga city at municipal disaster risk reduction and management offices para sa monitoring at agarang pagtugon sa mga insidente sa kanilang mga lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tatlong graduates ng Palawan State University pasok sa top 10 ng September 2026 Psychometrician Licensure Examination. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang balitang atin sa atin ni Jillian Faye Ibanez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Jillian.
8: Pumuesto mula sa Palawan State University si Maria Jelome Gabas sa ASPE sa top 8 na may markang 92.80%, habang sina Faith Ann Misahon Cornell at Felix Nathaniel Marquez Makalakad ay kapwa pumuesto sa top 9 na may gradong 92.60% sa September 2026 Psychometrician Licensure Examination. Nag-uwi ng karangalan sa pamantasan ang kabuuan 73 na bagong lisensyadong psychometrician matapos pumasa sa pagsusulit ngayong September 2026. Nagtala ang universidad ng kahanga-hangang 97.89% passing rate, kung saan 73 mula sa 75 examinees ang matagumpay na nakapasa. Tumaas ang antas ng tagumpay ng paaralan kumpara sa 91.72% na pambansang porsyento ng mga nakapasa sa parehong licensure examination. Nagpaabot din ng mainit na pagbati ang pamunuan sa mga bagong profesional na nagbigay ng malaking karangalan at inspirasyon sa buong lalawigan ng Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 41 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan.
0: Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili,
0: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin,
0: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Pinalakas, pinalawak.
14: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko,
15: Radyo Pilipinas
16: and Capital 104.3 Colab.
17: Colab.
29: Sports Radio, Radyo Pilipinas,
30: World Service.
31: Ang taginting ng FM
32: at lakas ng AM
33: sa iisang himpilan.
34: Pinagsanib na puwersa
35: para sa mas malawak,
36: mas maraming mararating
37: at mas maraming maaabot ng impormasyon
38: at serbisyo publiko.
39: Radyo Pilipinas
40: and Capital 104.3 Colab.
41: Radyo Pilipinas
42: News Nationwide.
43: Trending issue na pinag-uusapan.
44: World News in 5.
45: Ang inyong institusyon
46: sa Philippine Sports Broadcast.
47: Di papahuli
48: sa mahahalagang kaganapan.
49: 66 Informasyon.
50: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
51: Radyo Publiko
52: 738.
53: Sports Radio 918.
54: Radyo Magazine 1278.
55: At Radyo Pilipinas World Service.
56: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
57: Mapapakinggan na
58: sa Capital 104.3 FM.
59: Capital 104.3.
60: Radyo Pilipinas World Service.
61: Sports Radio,
62: Radyo Magazine,
63: Servicio Publico,
64: the AM and FM collab,
65: sa Capital 104.3 FM,
66: Radyo Pilipinas,
67: Radyo Pilipinas,
68: and Capital 104.3 collab.
69: Ito ang Presidential Broadcast Service,
70: Radyo Pilipinas,
71: Radyo Publico,
72: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
73: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. 115 billion pesos na fish port itatayo sa Mapanas, Northern Samara. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito ang balitang atin sa atin ni Charmaine Perito Balvez.
74: Radyo Pilipinas.
75: Radyo Pilipinas.
74: Report.
3: Charmaine.
76: Isinusulong ang pagtatayo ng 150 million peso fish port sa Barangay del Sur, Mapanas na layong magbigay ng ligtas at organisadong pasilidad para sa mga lokal na mangingisda. Kabilang sa proyekto ang fish sorting, washing, icing at storage areas, pati docking at berthing facilities para sa mga fishing vessel. Inaasahang mababawasan ito ang post-harvest losses at mapapanatili ang kalidad ng mga isda at iba pang yamang dagat na makatutulong sa kita at buhayan ng mga mangingisda. Ang proyekto ay popunduhan ng Philippine Fisheries Development Authority at nakapaloob na sa 2026 General Appropriations Act kapag nakumpleto ang mga kinakailangan kabilang ang Environmental Compliance Certificate. Maaari nang simulan ang implementasyon para sa Bagong Pilipinas. Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayo.
74: Radyo Pilipinas,
75: Radyo Pilipinas,
74: News Nationwide.
3: City Government ng Cebu at Mandaue nagkaisa upang masolusyonan ang problema sa baha. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Naritong report ni Sheila Gravines.
77: Radyo Pilipinas.
78: Radyo Pilipinas.
3: Report. Sheila.
79: Nagsanipresa ang mga lokal na pamalaan ng mga lungsod ng Cebu at Mandaue upang lalong paigtingin ang pagpapatupad ng flood mitigation projects para mabawasan ang suliranin sa baha sa dalawang lugar. Nagkasundo ang magkatabi mga lungsod sa pamamagitan ng isang commitment signing na bigyang prioridad ang mga hakbang laban sa baha, ang rehabilitasyon ng mga ilog ng Butuanon at Mahiga at ang paglalagay ng karagdagang mga sistema ng maagang babala upang matiyak ang tamang datos at mabilis na pagbibigay alam sa publiko. publiko. Kamakailan lang dumalo sa kaganapang Beyond Borders 5.0 Unity of Two Cities. Sustain attention to waterways. Sina Cebu City Mayor Nestor Archival at Mandawi City Mayor Tadeo Jovito Uwano upang ipakita ang sinseridad sa bawat lungsod sa pakikipagtulungan sa kapitbahay na lungsod upang tugunan ang mga hamon na kanilang kinakaharap. Layunin ng dalawang lungsod na matiyak na sa pamamagitan ng kanilang pagtutulungan magiging mas malinaw at maayos ang pagpapatupad ng mga programa at proyektong makakabawas sa baha. Bukod sa paglagda sa kasunduan, nagsagawa rin ng ceremonial biofence linking ang dalawang alkalde bilang simbolo ng pagpapatuloy ng inisyatibang Beyond Borders para sa dalawang lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravillas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga update mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
6: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
5: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
6: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapantayan.
5: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
6: Till I met you.
5: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
6: I love you more each day.
5: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Davao Connect, formal nang tinatag sa Davao Region sa pamamagitan ng BOA signing. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang report ni Marcel Mamon Dasalya.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Pilipinas.
11: Report.
3: Marcel.
13: Formal nang itinatag ang Davao Alliance for Vigilance and Organized and Network Towards Consumer Trust o Davao Connect, isang regional consultative mechanism na naglalayong palakasin ang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan, consumer organizations at iba pang stakeholders. Isinagawa ang formal na institutionalization ng Davao Connect sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement o MOA signing ng mga kalahok na ahensya at consumer organizations. Ayon kay Department of Trade and Industry o DTI 11 Regional Director Romeo Casanyaga, sa ilalim ng kasunduan, palalakasin ang pagtutulungan sa pagtugon sa mga isyu ng consumer, pagprotekta sa karapatan ng mga mamimili, pagpapalawa

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Test done sa gawa ng skills training sa mga persons deprived of liberty sa Zamboanga City Jail. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga City. Narito ang balita ng atin sa atin ni Justin Bulanon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
1: Justin.
2: Nakipag-ugnayan ang Zamboanga City Jail Main Dormitory sa Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa pagsasagawa ng skills training seminar para sa persons deprived of liberty o PDLs ng pasilidad. Nasa 60 PDL ang nakakumpleto ng pagsasanay sa paggugupit at paghilot kung saan kanilang natutuhan ang mga wastong pamamaraan at tamang paggamit ng mga kagamitan sa nasabing kasanayan. Pinangasiwaan ng mga TESDA specialist ang 4 na araw na aktibidad kung saan sumailalim sa mga talakayan, demonstrasyon at practical session sa mga kalaho. Malaki naman ang pasasalamat ng mga PDL dahil maliban sa nagdagdagan ng kanilang mga kaalaman at kasanayan, ay nabigyan sila ng oportunidad para gamitin ito sa paghahanap ng trabaho sa pagkakataong sila ay makalaya at makabalik sa komunidad. Sinusuportahan ng inisyatiba ang mga pagsisikap ng BJMP na matulungan ang mga PDL na makatayo sa sarili nilang mga paa, mabigyan ng oportunidad sa pagkabuhayan at magkaroon ng produktibong integrasyon sa lipunan. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Lanao del Sur, nagsagawa ng medical mission sa mga banging isda. Yan po ay bahagi ng National Fish Conservation Week. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang balitang atin sa atin ni Malik Mambuay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Malik.
3: Ay sinagawa ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR Lanao del Sur ang isang medical mission para sa mga mangingisda at kanilang pamilya sa Barangay Pinduluna na Buwari Poso Bantong. Bahagi ito ng paggunita sa ika-63 National Fish Conservation Week na naglalayong itaguyod hindi lamang ang pangangalaga sa yamang tubig kundi maging ang kapakanan ng mga fisherfolk kabilang sa mga servisyong inilaan ng libreng medical consultation, pamamahagi ng mga gamot, yakap registration at vaccination services. Isinagawang aktibidad katuwang ang Ministry of Health o MOH sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office ng Lanao del Sur. Pinaunahan ang nasabing medical mission ng MAFAR Fisheries Section sa Buwari Poso Bantong. Pinalalahan ng MAFAR ang mga mangingisda na ang pangangalaga sa kanilang kalusugan ay mahalagang ang bahagi ng pagprotekta sa kanilang kabuhayan at pagpapanatili ng food security sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuhay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, September 28, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng

0: tropical fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off, pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
5: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
4: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning! Lunes, September 28, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa bayan po, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Sa Sports Radio 918 kHz. Sa Radio Magazine 1278 kHz. Kasama niyo po hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses. Dito sa Radio Pilipinas, Radio Publiko. Radio Publiko. 738 AM.
6: Ay, araw ng pamilya ngayon ha. Sa mga government offices, mga kaibigan, sa mga state colleges and universities, mga estudyante, hanggang 1 o'clock lang, ha? Oh, ang intention niyan, uuwi ng maaga, ha? Uuwi ng maaga kasama ang pamilya sa paghapunan. Mga kaibigan, pambungad natin, ha? Narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
2: Radyo Pilipinas Traffic.
6: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning.
7: Good morning. Sa iyo, kasamangalan, ganun din sa mga tagapakinig at tagapanood ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin nating tingnan at silipin ang daloy ng traffic side sa southbound na kung saan mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan. Mula po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle sa Caloocan hanggang sa may General Latino. Moderate traffic naman na pagdating sa may Balintawaka Cloverleaf hanggang dito naman po yan sa may Kaingin. At may pagbagal ding nararanasan sa may Muñoz patungo naman ng Bansalangin. At bago dumating naman ang West Avenue, makakaranas na po ng mabagal na daloy ng traffic hanggang dyan na po yan sa may MRT North Avenue Station. At moderate to heavy traffic na rin dito naman sa may Ermin Garcia sa Cubao po yan, na tapat ng Nepa Q-Mart, tuloy-tuloy hanggang dito na yan sa may Gate 3 ng Campaginaldo, at tuloy-tuloy dito sa may bahagi naman ng Connecticut. Pagsapit dito sa may Ortigas sa flyover, muli tayong makaranasan ng light to moderate traffic hanggang sa may Show Boulevard. May bagyang pagbagal naman approaching Estrella sa Makati hanggang Buendia, at ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. Moderate to heavy traffic naman dyan sa Malibay sa Pasay hanggang Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA mula Park Avenue hanggang Taft Avenue, moderate traffic lamang po yan. At pagdating din dito sa may Magallanes sa flyover, apektado ng pagbagal dyan yung mga nanggagaling ng SLEX at South Luzon Expressway or Skyway patungo ng EDSA hanggang makarating ng Pasay Road, dahil pagsapit naman sa Ayala, mabagal na po ang daloy ng traffic hanggang sa may Buendia MRT Station. Moderate to heavy traffic din dyan naman po sa may Rilayan sa Mandaluyong hanggang sa may Ortigas MRT Station. At muling babagal ang northbound ng EDSA dyan na po sa may Gate 3 ng Campaginaldo hanggang Santolan. May konting build up naman dyan sa may SM Annex hanggang sa may Bansalangin U-turn slot. Samantala, sa may C5 at Katipunan, ng southbound lane ng Katipunan pagbaba po ng Commonwealth Luzon na flyover, mabagal na po ang daloy ng traffic at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Ateneo. Pagdating naman sa may southbound ng C5, dyan po sa pagbaba ng Libi sa flyover, moderate to heavy traffic din hanggang sa may Green Meadows. At muling babagal yan dito na sa may paakyat ng Ortigas sa flyover, tuloy-tuloy ang pagbagal niyan hanggang sa may Bagong Ilog. Ang northbound lane naman ng C5 mula po dyan sa may Heritage Park, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may McKinley Intersection. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal pagdating ng Canley Road sa Pasig hanggang Lanusa. Diyan din po sa may Libis sa flyover, apektado naman sa pagbagal dyan yung mga nanggagaling ng Marcos Highway na dumadaan ng FBR Road papunta ng Libis sa flyover at tunnel hanggang sa may intersection po yan ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan na simula po dyan sa may Aurora Katipunan flyover, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may CP Garcia. Sa may Commonwealth Avenue naman yung mga nanggagaling ng Fairview papunta ng Elliptical Road, simula po dyan sa may Labayani Road, moderate to heavy traffic na po at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Commonwealth Market. Pagdating naman dito sa may bahagi ng Villa Beatriz, moderate to heavy traffic din hanggang makarating na po yan ng Elliptical Road hanggang sa may panulukan naman ng Quezon Avenue. Samantala, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2, at bawal na kayong bumiyahe ngayon na nagsimula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga, at muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siya mo ng ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares, nag-uulat.
6: Thank you so much, si Charlie Nozares, mga kaibigan. Direkta po yan mula sa MMDA Metro Base.
2: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Philippine Standard Time, meron tayong 12 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito, may paalala muna mga kaibigan ng Department of Health, ha? Baka mamaya hindi nyo alam, kayo pala ay may sakit na tuberculosis. Ito ho, ang isang taong posibleng may TB, tuberculosis, kadalasang nakakaramdam po ng alinman sa mga pangunahing sintomas na umaabot ng 2 weeks o higit pa. Ayan. Kabilang dyan, ang ubo na hindi nawawala, hindi may paliwanag na paglalagnat, hindi may paliwanag din na pagbaba ng timbang o pamamayat, at ang labis-labis na pagpapawis sa gabi. Kung nararanasan mo po o yan, ang alinman sa mga sintomas na yan, kayo o kaya ang inyong mga mahal sa buhay, ha, huwag pong magatubiling, magpa-check up ka agad sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar. Yung pong maagang pagtukoy sa mga sintomas ng TB ay mahalaga para agad pong makapagsimula ng libreng gamutan at maiwasan ang pagkalat nito sa inyong pamilya at sa komunidad. So ang gagawin, makipag-ugnayan po kagad sa inyong mga pinakamalapit na health facility para sa libreng konsultasyon.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 13 and a half minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan po ng mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
6: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
6: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
6: Radyo Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
8: Ding dong. Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Philippine Standard Time, 16 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Commission on Elections. Makakausap natin this morning ang chairman ng COMELEC, Attorney George Sherwin Garcia. Mr. Chair, sir, good morning po.
9: Magandang umaga, Sir Alan. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat.
6: Opo, nalagda na po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang isang ganap na batas itong postponement ng sana ay November 26 barangay at SK elections. Ang reaction lamang po ng Commission on Elections tungkol dito, sir, please.
9: Yes, Sir Alan, nung pong nakaraang linggo, nung malaman kaagad natin na napirmahan na nga ng nalagdaan ng ating Pangulo ang naturang batas, kaagad nating pinerify muna kung ito ay na-publish sa Official Gazette para sa kaalaman ng lahat kasi na ang publication po kasi sa Official Gazette ay pwede ng online. At na-verify namin, tama po na i-publish na ito at base po doon sa provision mismo ng naturang batas nakalagay doon na ang batas na yan ay magiging epektibo makatapos na ito ay ma-publish sa Official Gazette o sa isang newspaper of general circulation. Ibig sabihin, kahit isa lang doon ay ma-comply ay epektibo na yung batas. Kaya po kami, kaagad ang komisyon ay nag-issue ng isang resolusyon. Number one, kina-cancel namin ang lahat ng aktibidad na may patungkol sa November 2, 2026. Barangay and SK election sapagkat wala na nga pong halalan. Number two, sinigurado po namin na ngayong araw na to hindi matutuloy ang filing ng certificates of candidacy mula nga September 28 hanggang October 5. At the same time, sinabi namin na magkaka-resume po tayo, magkakaroon muli tayo ng registration of voters na magsisimula naman sa ikalawang linggo ng Nobyembre at tatagal po ito hanggang July 13 ng susunod na taon. So, kansilado po ang lahat ng aktibidad na may relasyon and therefore, ang paniniwala ni COMELEC, wala pong halalan. Wala po kaming choice, Sir Alan, sapagkat yung po ang batas natin sa kasalukuyan.
6: Opo. Mr. Chair, naalala ko nung earlier na mga pag-uusap natin sa himpapawid na babanggit nyo noon na kung anuman sanang maging desisyon, kung ipopostpone o hindi ang barangay at SK elections na originally scheduled November 2 of this year. Sana lumabas yung desisyon bago matapos ang buwan ng Setyembre. And true enough, naisa batas bago matapos ang Setyembre ng taong kasalukuyan, Mr. Chair.
9: Yes po, in fact, nagpapasalamat tayo sa ating Pangulo sapagkat nalagdaan niya ang naturang batas dalawang araw bago po ang filing ng Certificates of Candidacy. Napaka-importante po yan sapagkat hindi po kagad nalagdaan yan. Isipin nyo, Sir Alan, magkakaroon tayo ng filing ngayon ng Certificates of Candidacy, tapos later on pala naman ay mapapirmahan din yung batas and therefore lalabas yung mga nag-file. Bali, wala pala yung na-file nila. Nagkaalaman tuloy sa mga barangay kung sino yung mga magkakalaban. Baka po dalawang taon na hindi mag-uusap yung mga magkakalaban na yan dahil nga magkakamag-anak, magkakapitbahay, magkakaibigan, magkakakilala talaga and yun po iniiwasan din natin. At syempre, yung dagdag na gastos kay COMELEC kapag nagpatuloy tayo sa mga aktibidad tulad po nito.
6: Ayun. At ang base dito sa nilagdaang batas, ang susunod na barangay at SK elections ay November 13, 2028, Mr. Chair?
9: Yes po, ikalawang linggo po ng Nobyembre at yan po'y talagang napag-usapan sa doong karoon po ng pagdinig ang Senado at mababang kapulungan kasi nga siyempre po undas kasi ang November 1 at kung magiging November 2 pa rin ang halalan, laging may issue at may problema kung paano ba makakaboto pa yung mga kababayan natin. Kaya minarapat po nilang gawin na ikalawang linggo ng Nobyembre ang susunod na halalan at yan po ay mangyayari nga sa 2028.
6: Opo. Nabanggit mo, Mr. Chair, na ang mangyayari, magbubukas naman ng registration para sa mga botante sometime November of this year. Ito po ay kapwa din sa mga tatakbo sa SK elections din. Kasama yan, sir?
9: Apo, ito pong November second week, 2026 na pagsisimula muli ng registration na dapat ay February, Sir Alan. Kung ng next year, kung nagkaroon tayo ng halalan sa November 2, mas pinaaga na natin, ay ito po yung para sa 2028 national and local election, yung Mayo. Pero siyempre, yung lahat na magpaparehistro mula po sa November na ito hanggang sa susunod na taon, siyempre, kung makakaboto ka sa November 2028, sigurado makakaboto ka. Sa May 2028, sigurado makakaboto sila sa barangay and SK election ng November 2028. Kaya po, doble na po ang purpose natin. Pang November 2028 po, at the same time, pang May 2028, national and local elections.
6: Opo. At yung barangay elections sa November 2028, di ba? Sino-sino ang pwedeng magparehistro na as early as November this year para kung sakali makaboto sila para sa November 2028, let's say, barangay at sangguniang kabataan election, sir. Lalo na doon sa SK. Yes, sir.
9: Siyempre po, kung hindi ka pa 15 anyos, hindi ka pa pwede magparehistro para sa barangay NSK, lalo yung sangguniang kabataan.
6: Yes, sir.
9: Subalit kami po ay plano namin magkaroon ng 10 araw na registration sa 2028 ng July. 10 araw para naman doon sa magiging 15 ng oras at panahon na yon. Ngayon po, kahit sino po pwede magparehistro ngayong November. Basta po, hanggat maaari, 15 anyos pataas dahil nga pang SK din naman po. Pwede na sila magparehistro kung sila ay 15 na. Sa mismong araw ng eleksyon sa 2028. Mm. So pwede na po. At yung mga magpapatransfer din ng registration, pwede rin po silang magpatransfer na rin. Yung magpapareactivate ng kanilang registration, pwede rin po nilang gawin na ngayon pong mula ng November na ito.
6: Okay, ayun. So ibig sabihin, ang point of reckoning pa rin is always, kung tatakbo ng SK, dapat at least 15 years old on the date of the elections mismo, Sir Anaha.
9: Yes po, at dapat hindi lalampas ng 24 anyos sa araw mismo ng eleksyon. Yan po ay sa November 13, 2028.
6: Mm-hmm. Okay, dito sa bubuksan na period for registration, more or less ilang mga botante ang inaasahan na makakapagparehistro, Mr. Chair, sir?
9: 3 million, Sir Alan, sa kasalukuyan. 71 milyon tayo para sa regular na eleksyon, 25 para sa sangguniang kabataan. Pero expectation po natin pagdating ng 2028 national and local elections, tayo po ay aabutin, Sir Alan, ng mga 74 million. And therefore, ganyan na po kalaki ang bilang ng mga botante natin pagdating ng national and local election, presidential at vice presidential elections po yon.
6: Opo. Pero dito sa binabanggit ng figures, around more than 70 million, ilan dito ang para sa SK lamang, sir?
9: Ay, separate po yun. Sa 71 million, hindi po kasama okay. SK.
6: Uh-huh.
9: Ang SK po natin ay 25 million.
6: Mm-hmm. 25 million ang makakaboto para sa sangguniang kabataan at meron pang 74 million naman para sa national at local elections sa 2028. Yun po.
9: Opo, at may posibilidad yung 25 million, bababa yun dahil yung mga yung mga 17 ay pwede po maging 18 na.
6: Yes.
9: Halimbawa, and therefore, masasama na po sila sa regular na botante. So, tataas po yung bilang ng mga botante natin na masasama sila doon sa 74 million. Yung 25, maaaring bumaba. Kaya lang, madami rin po kasi na magkikinse
6: yun
9: ng mga kabataan. And therefore, dadagdag po yan doon sa nabawa sa 25 million.
6: Mm-hmm. Okay. Now, isang puntos pa, moving forward, of course, Mr. Chien, yung pong mga balota na intended para sa SK, halimbawa, at barangay elections for November, ang mga ito naman po ay pwede pang magamit kung sakali sa 20... Yes, sir.
9: Itatabi namin, Sir Alan, yun na maayos. I-warehouse natin ng maayos kahit pa ang date na naandyan ay November 2, 2026.
6: Mm.
9: Sir, yan pa rin po ay magagamit natin. Mag-i-issue lang po kami ng resolusyon na kung saan yung lahat ng mga balota para sa November 2, 2026 ay siya rin mga balota na gagamitin para sa reset barangay SK sa November 13, 2028 naman. Kasi naman po, Sir Alan, hindi naman po iniimprenta ang pangalan ng mga kandidato sa balota.
6: Yes.
9: Blanco, and therefore, hindi po katulad ng automated election na naka-imprenta yung mga pangalan ng kandidato. At pagka po talagang nagkaganyan yung pangyayari, hindi mo na magagamit kung na-reset yung election.
6: Mm-hmm. Ibig sabihin, ang election sa barangay at SK na na-reset sa November 2028 ay mano-mano pa rin, manual pa rin, Mr. Chair, ano po?
9: Yes, mano-mano pa rin po yan unless magkakaroon ng batas at sasabihin na ang barangay SK elections ng 2028 ay magiging automated din.
6: Ayun. So, ibig sabihin, itong mga nagastos ng COMELEC originally intended for November 2026 elections ay hindi masasayang dahil yung mga balota mismo magagamit pa rin sa 2028 barangay and SK election,
9: sa katotohanan po, wala naman talagang masasayang kahit naman po yung mga ibang gamit pa na aming pong nabili.
6: Opo.
9: Hindi po masasayang yan basta po ma-safe keep na maayos. Kahit po yung pinag-overtime, pinagtrabahuhan ng mga tauhan namin, syempre
6: yes,
9: yun naman po yung nagresulta sa mga produktong ganito.
6: Yes.
9: And therefore, wala po halos na... At therefore, kung nasakaling na-reset, ang mahihingi lang po namin budget ay yung dagdag dahil sa pag-reset ng barangay SK election dahil nadagdagan din ang ating botante, nadagdagan ng guro, at nadagdagan ng mga presinto.
6: Mm, okay, ganito. Mr. Chair, kanina nabanggit nyo na magkakaroon ng registration para sa bagong botante ngayon ng Nobyembre base sa revised calendar ng Commission on Elections. May nabanggit din kayo, next year magbubukas uli ng registration para sa mga botante, sir?
9: Sa 2028 na po yun.
6: Okay. 2028 na.
9: Sapagkat matatapos po ang registration natin mula second week ng Nobyembre, ngayon taon, pagkatapos tatagal ito hanggang July 30 ng next year.
6: Uh-huh.
9: Ang dahilan ay para yan ay matapos kagad tayo makapag-cleansing, makapag-hearing yung mga Election Registration Board bilang paghahanda naman ng 2028 National and Local Election ng Mayo. Pagdating naman po ng Mayo, May 2028 ay meron po tayong pagitan naman, 28 hanggang November of 2028. Sa pagitan po niyan, yung pong July naman, may 10 araw tayo na registration, lalong-lalo na para naman sa kabataan na boboto sa sangguniang kabataan.
6: Ayun, okay. Nako, Chairman George Sherwin Garcia, sir, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin. Baka mamaya merong naalimpungatan at biglang magpunta pa sa mga tanggapan ng COMELEC para mag-file ng kanilang Certificate of Candidacy. Please go ahead, mga reminders po, direkta galing sa inyo.
9: Salamat po, Sir Alan.
6: Opo.
9: Opo, salamat po. At alam nyo, sa mga kababayan natin, dahil nga po sa bagong batas na hindi na po matutuloy ang election natin sa November 2, 2026. At dahil po dyan, wala na po tayong filing ng Certificates of Candidacy na mangyayari. Ngayon dapat na Lunes na ito hanggang 5 ng Oktubre. Ito po ay kansilado na at lahat po ng aktibidad ni COMELEC ay kansilado na rin po. Ngayon, of course, alam natin, Sir Alan, may pupunta sa Korte Suprema kaya questionin ang naturang batas. Kaya lang po, hanggang sa kasalukuyan, ito ang mananaig na batas, ito ang umiiral na batas, ito ang ipapatupad ni COMELEC. Yung postponement na yan at yung resetting at the same time yung pagpifix ng termino mula 4 na taon hanggang 5 taon. So kayo po yung patuloy po kayong makikinig at mahihingi ng mga balita tungkol sa mga pangyayari yan. Pero ngayon po, again, sa 2028 na po election natin sa barangay at SK.
6: Yes, sir. Salamat po ng marami, Mr. Chairman George Erwin Garcia, sir.
9: Maraming salamat, Sir Alan. Mabuhay po kayo. Magandang umaga.
6: Thank you. Good morning. Ang Chairman ng Commission on Elections, COMELEC, si Attorney George Erwin Garcia.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Philippine Standard Time, meron tayong 29 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ha? Tayo po'y makikipag-ugnayan muna sa National Water Resources Board. Pag-usapan po natin, hingi tayo ng update mula sa National Water Resources Board sa mga preparasyon para dito sa posibleng epekto po ng isang very strong El Nino. Ayan. Ha? So, nandun na sa, papunta dun sa kategoryang yun eh. Very strong El Nino. Ayan o, pag-uusapan natin maya-maya. And ang ating makakausap ay ang Executive Director ng National Water Resources Board, si Dr. Sevilio David Jr. Sa pagbabalik po maya-maya ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
10: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Work Laba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon, eh mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
11: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwalaang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
12: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
11: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
14: Radyo! Publiko
2: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
6: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 34 minutes makalipas pang 7 AM. At gaya po ng binabanggit ko kani-kanina lang, ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan sa National Water Resources Board. Makakausap natin this morning ang Executive Director ng NWRB, si Dr. Sevilio David Jr. Dr. David, sir, magandang umaga po.
15: Magandang umaga po, Alan, at sa ating mga tagapakinig po ang inyong programa.
6: Yes, sir. Una, sir, ay hingi lang kami ng update sa mga paghahanda ng ating National Water Resources Board kaugnay nitong mga posibleng epekto ng pagkakaroon natin ng, ito na, sinasabing papunta na rito, very strong El Nino. Dr. David, sir, please.
15: Opo, no? Nung po namang, ano, nung magsimula po nung Marso, no, nung taon na to, ay ito pong pag-asa, no, na kapartner po natin, no, sa pagmamatsyag ng water supply po natin, ay nagkaroon na rin po ng para abiso, no, initial na advisory. Posible nga po, no, na magkaroon ng El Nino, no, noong panahon na yon, no. At mula po, no, noong Marso, ay naglatag na rin po, ay tayo po nakipag-ugnayan na sa mga kasama mo natin, particular po dito sa Metro Manila, no, sa MWSS po at mga konsesyonaryo, para po ihanda, no, paghandaan itong napipintong El Nino. At sabi ko natin, eh, nito pong mga July ay naging para pong nasubukan na rin natin, no, kasi nga po bumaba sa 150 meters po ang level ng Angat Dam noong mga panahon na yon. At yun po yung pinakamababa, no, na itala natin sa level ng Angat Dam mula pa itong na-construct ito, no, 1967. At noong mga panahon na yon, no, na kahit na record na mababa po, ay kung mapapansin po natin ay hindi po tayo nagkaroon ng major interruption dito po sa Metro Manila, no? Kaya po, ano po ang ginawa natin noong mga panahon na yon ay una po, no, yung mga deep wells po ay pinayagan po natin ang NWSS po, no, para i-activate po, no, yung mga standby deep wells. At yung pong mga additional water sources po, no, ay inoperate na rin po, kagaya po itong mga water treatment plants dito po sa Laguna Divay, no, at dito po sa may parting Cavite po. At yan po, no, yan po yung mga mangilan-ngilan po, no, no, sa mga intervention po natin para mapunuan, no, yung kakulangan ng supply po noong mga panahon na yon. At sa panahon na to, Alan, dahil nga po ay nagsabi na rin po ang pag-asa na papasok na tayo doon sa very strong El Nino,
6: opo,
15: ay magiging guidance po natin, no, itong mga ginawa natin, no, noong panahon po na mababa ang level ang Gatdam, para po mapaghandaan itong El Nino, particular po dito sa Metro Manila, no? At ito pong mga alternative water source, ayan po, ay nakalatag ulit, no? At susuportahan po natin ito ng mas agresibong water conservation measures.
6: Yes.
15: Ano po yun, no? Yung mga abiso po, no, sa may iba-ibang sangay ng pamalahan para magkaroon ng mandatory water reduction measures. At kasama rin po sa mga kabahayan, no, yung publiko po ay nakikayat po natin na paigtingin po, no, yung pagiging mas responsable po sa paggamit ng tubig, kagaya po ng pag-recycle, pag-reuse, at hanggat maaari po ay kung yung iba pong mga gawain sa bahay, eh, kung hindi naman po ganun ka-importante, ay bawas-bawasan po natin ang paggamit ng tubig.
6: Mm-hmm. Okay. Balikan ko ng konti, nabanggit niyo yung Angat Dam. Dito galing ang malaking bahagi ng supply ng tubig sa Metro Manila. Noong bandang Hulyo, bumaba as low as ang water level, 150 meters. Pero sa kasalukuyan, ito ay almost 209, ano, 208.8 meters. Halos bumalik na dun sa normal high water level na 210, sir, ano?
15: Tama, alam, no, nasa malapit na po dun sa normal high water level, no, halos ilang metro na lang po. Pero alam, ang target po kasi natin bago magtapos ang taon ay mga 212 po, no?
6: Okay.
15: Para po mapangalagaan yung pangailangan ng water supply sa Metro Manila. Kasama na rin po yung irrigation dito po sa Bulacan at Pampanga.
6: Mm.
15: Pero dahil nga po, no, dito sa abiso ng pag-asa na very strong El Nino, at ang ibig pong sabihin nito ay medyo kabawasan, mo, no, sa mapag-ulan na mararanasan po natin itong mga latter part, no, itong bago magtapos ang taon, ay ito po yung kailangan natin paghandaan kasi kaya baka nga po hindi siya umabot, no, doon sa tinatarget nating 212 na meters na operating level bago po sana magtapos ang taon.
6: Ayun. At saka nabanggit nyo rin na dahil sa tumaas na na level ng angat, maging ang tubig na nakalaan para sa irigasyon sa ilang bahagi, halimbawa ng Bulacan at mga kalapit lugar, ay napagbibigyan na rin sa kasalukuyan, sir.
15: Tama, alam, no, ito pong wet cropping season nila ay dahil po nasa malapit na rin, no, nasa normal high water level, ay napagbibigyan. Sabi na po natin sa ngayon binibigay yung buong o yung regular na pangangailangan po nila, no. Kagaya po ngayon, no, sa NWSS, ito pong buwan ng October, ang allocation po natin para sa NWSS ay nasa 46 cubic meters per second. At sa NIA naman po, para sa irrigation ay mga 20 plus 5, mga 25 cubic meters per second po, no. At mababa po yan, no, dun sa regular, no, na ina-allocate po natin sa ganitong panahon po, no, sa NWSS po, mga 50 to 52 yan dapat, at yung saniya naman mga 35 po. Kaya ngayon pa lang po, Alan, ay kasama na rin po sa paghahanda po natin ay yung pag-optimize o yung pagbabudget po natin, no, dun sa allocation na nire-release po natin sa Angat Dam, kasi gusto ho natin talagang matipid, no, no, na mas maganda sana ay hanggat maaari ay mas maganda yung kalagayan ng Angat Dam para naman po mapaghandaan natin itong El Nino na sinasabi nga po ng pag-asa eh, baka ito po ay tatawid no, hanggang sa susunod na taon, particular po yung mga summer season po natin. At kailangan din po natin paghandaan yun.
6: Yes sir. Dr. David, sa panig po ng mga water concessionaires natin dito sa Metro Manila, limbawa Maynila at Manila Water, they have been properly advised na magsagawa rin ng kukulang mga measures to make sure na conscious tayong lahat, ika nga, sa paggamit ng tubig natin na galing sa hangga't, sir.
15: Tama po 'yon, no? Meron tayong meron tayong team, no, nakasama po natin ng NWSS at concessionaires at nasa Pangasiwa rin po, no, na pinangungunahan po ng DNR 'yan, no, para po mapaiting, no, yung mga water conservation measures. At sa parte na rin po ng concessionaires ay pinapaiting na rin po nila, no, yung tinatawag nating mga non-revenue water, no. Ito po yung mga pagkukumpuni o pag-rehabilitate po, no, ng mga leakage, mga tagas sa sistema para hanggat maaari po ay mabawasan po, no, yung mga nasasayang na tubig na kasama rin po, no, sa mga contingency measures po natin ito.
6: Okay. But maliban sa Angat Dam, of course, we understand na ang ating Laguna de Bai o itong Laguna Lake is also a source of water, potable water na ginagamit dito sa atin sa Kalakang, Maynila, sir.
15: Opo, no, tama po yan. No? Kaya nga po, yung sinasabi nating alternative other sources po, no, bukod opo po sa Angat Dam, no, kung tutusin po, kasi 90% po ng water supply dito po sa Metro Manila ay sa Angat po nanggagaling.
6: Yes.
15: At yung iba po ngayon, ay dyan na rin po nanggagaling sa Laguna Lake, no? Karamihan po dyan, no? So may mga water treatment plants po tayo dyan na nakakatulong po sa kasalukuyan, no? Para po makadagdag, no, doon sa supply ng tubig. At para naman po sa itong bago magtapos ang taon, ay meron pong panibago, no, na water treatment plants po na pwede na po mag-operate, no, bago magtapos ang taon. Sa dyan po sa Laguna Lake at dito na rin po sa Upper Wawa, no, meron na po mga water treatment facilities na makakatulong na rin po, no, bago magtapos ang taon, no, para na pwede mapagkunan po ng karagdagang supply ng tubig. At sa tingin po natin, Alan, ay itong dalawang proyektong to ay makakatulong, no, doon po sa paghahanda natin para po matugunan, no, yung mas reliable na supply ng tubig dito pa sa Metro Manila.
6: Ayan, okay. Kumusta naman po sa kasalukuyan yung supply ng tubig galing sa mga deep wells natin? Limbawa, dito sa atin, sa Metro Manila at mga karatig lugar, sir.
15: Opo, so ngayon po ay sabi nga natin ay pinapayagan po natin, no, ang NWSS po, no, para gamitin po, no, yung mga deep wells as emergency or standby pagka kailangan po ng karagdagang supply ng tubig.
6: Opo.
15: So ito po mga deep wells sa ngayon dito po sa Metro Manila ay yan po ang mga parang sinasabi nating standby, no, na karagdagang tubig na pwedeng pagkunan. Pero sa labas po ng Metro Manila, no, Alan, ay nagbigay na rin po tayo ng abiso, no, sa mga water service providers, no. So di lang po kasi Metro Manila ang tinitingnan natin.
6: Yes, of course.
15: Na magsagawa na rin po ng mga karampatang aksyon po, no, para papaghandaan itong El Nino, no. At ito po ay sa pagpapagitan din, no, yung pagkumpuni po ng, no, mga tagas, no, doon sa mga sistema nila. At din po yung, ano, yung mas mapaiting din po yung water management or water conservation measures po sa publiko, no. At yun naman po mga deep wells eh pagka El Nino po, no, kasi pagka El Nino po ang medyo tinatamaan talaga yung mga ilog, no, at nagda-dry po yung mga ilog natin at nababawasan, no. Pero ito pong mga deep well ay kung medyo short term, no, na El Nino naman po ay sa tingin po natin ay makakatulong ito at pwede pa pong mapagkunan ng karagdagang supply po natin ng tubig para sa kababayan po natin.
6: Ayun, okay. Dr. David, sir, baka meron po mensahe please sa ating mga kababayan nakikinig at na nanonood ngayong umaga. Lalo tigit, kinakailangan tulong-tulong tayo sa pagtitipid ng tubig lalo na ngayong magkakaroon ng strong El Nino. Please go ahead, Dr. David, sir.
15: Opo, no. Salamat po, Alan. At sabi nga natin, mas ito po'y panawagan sa mga kababayan po natin. No? Paghandaan natin itong very strong El Nino. Ano po to? Unprecedented, no? So, para ang sabi nga po, ito yung pinakamalakas, no? O may matinding El Nino po na mararanasan natin sa history po. Sa ngayon, no? At kaya seryosohin po natin ito at paghandaan po natin. Tayo naman po sa pamahalaan ay nagsasagawa po tayo ng whole of government approach para po mapangalagaan, no, yung mga supply po natin ng tubig at para po matugunan yung pangailangan ng kababayan po natin. Pero mas maganda pong pagtulungan natin ito, Alan, at yung publiko po ay inikayat nating ngayon pa lang po ay maging mas responsable pa sa paggamit ng tubig at kailangan po nating tipirin ang mga tubig po natin ngayon para mapaghandaan po natin ito napipintong very strong El Nino na pwede pong makaapekto, no, sa mga pag-ulan at yung supply po ng tubig natin.
6: Yes, sir. Dr. Sibilio David Jr., sir, salamat po na marami sa mga updates mula sa ating National Water Resources Board, sir.
15: Maraming salamat po at magandang umaga.
6: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. Ang Executive Director ng National Water Resources Board, si Dr. Sibilio David Jr.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: 48 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Radyo Publiko, servisyo, bayan, mahal, news, nationwide,
20: balitang pambansa,
21: sa ulo ng ating
20: pinakamalaw na pagbabalita,
2: ang Radyo ng Pilipinas,
21: Radyo Pilipinas,
2: balitang mahalaga sa bawat mamamayan, ang Radyo ng Publiko,
21: Radyo Publiko,
2: nag-uugnay ng pamahalaan,
21: sa sambayanan,
2: ay inyo ring mapapakinggan, sa 104.3 FM band,
21: magkaisa,
22: pagtulungan,
21: para sa pag-unlad ng ating bansa,
2: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publiko,
2: sa 104.3 The Capital, ang ating mga programa at serbisyo, para sa mamamayang Pilipino. Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Monday to Friday sa 104.3 FM band. Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publiko,
2: and The Capital.
21: Ang boses ng Pangulo.
2: Sabay na maghahatid ng serbisyo sa mamamayang Pilipino in the new era of collaboration.
20: Basta mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publiko,
2: sa 104.3 The Capital.
23: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Mahigit pong 1,500 residents ng Tarlac na nalubog sa tubig baha. Natulungan ng Metro Manila Development Authority. Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas.
2: Report.
6: J. Mark.
26: Boss Alan, magandang umaga. Umigit kumulang 1,500 mga residente ng Tarlac City sa lalawigan ng Tarlac ang natulungan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ito'y kaugnay sa kanilang misyon na tulungan ang mga kababayan nating nasalanta ng mga pagbaha dulot ng mga pag-ulang dala ng habagat. Sa Tarlac City, nitong nakalipas sa Sabado at Linggo, nasa 1,456 na pasahero nitong Sabado, September 26, habang 1,041 na pasahero naman nitong September 27, ang ligtas na naihatid ng team ng MMDA sa Tarlac City. Ang gamit ng mga ito, Bosalan, ay mga dimaki ng rubber boat, mga life vest at 100 meter pontoon bridge na may bamboo handrails. Ang pag-aksyon na ito ng MDA ay linsunod na rin sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaki na kaligtasan ng mga estudyante at magagawang tumatawid araw-araw sa ilog habang patuloy na kinukumpuni itong bahay.

0: Lalo na basala ng mga estudyante, guro at school personnel na tandaan lagi ang salitang ALIS bilang gabay sa oras ng active shooter at iba pang emergency. Ang ALIS ay alert, lockdown, inform, counter at evacuate. Kabila nga dito basala ng pagiging mapagmatsyag para sa pagla-lockdown kung hindi ligtas, lumabas at pagbibigay ng tamang impormasyon sa mga otoridad at agarang paglikas kapag may ligtas na daan palabas. Ang counter ay tinuturing na huling opsyon kung agarang nakaharap sa panganib at wala ng ligtas na paraan para makalayo. Ayon kay NCRPO Officer in Charge Police Brigadier General Christopher Abrahano, mahalagang manatiling kalmado, suriin ang sitwasyon at piliin ang pinakaligtas na hakbang. Hinimok din ng NCRPO ang mga paaralan at iba pang institusyon na maging pamilyar sa mga evacuation route, ligtas na lugar at paraan ng pagiging ng tulong sa mga otoridad. Sa oras ng emergency, paalala ng NCRPO, manatiling alert, maging handa at unahin ang kaligtasan. Alam, wala pa rin dito sa National Capital Region Police Office Camp Bagondiwa, Lungsod ng Taguig. Para sa Bago Pilipinas, AJ Ignacio na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738.
2: Oy, siya nga pala mga kaibigan, ha. Congratulations sa meron pong ginanap na pagpipin ng mga medalya. Kasama dyan yung paggawad ng Chief of Staff AFP at Meritorious Achievement Medals at iba pang awards dito po sa 1302nd CDC 1st Ready Reserve Infantry Battalion. Sa pangunguna po yan ni GOH Group Commander Colonel Maria Victoria Iblanca Flor, MNSA, Armor Philippine Army at Battalion Commander. Ganon din si Lieutenant Colonel Elmer F. Guevara, ang Adjutant General Service ng Philippine Army Reserve. Congratulations sa inyo, ha, mga awardees. Teka, ito nga pala. Kasama sa mga pinarangalan kahapon ay ang ating very own executive producer sa Boses, si Army Reservist Paula Antulin. O yan, di ba? Congratulations! Mga kaibigan, bye-bye time once again. Sa pangalan po natin mga kasamang naglingkod ngayong umagang ito ng Monday, September 28, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antulin, Glory Fe Bagon, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Arnel Villamor, Mark Bukireon, Mary Ann Milios, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. maliit na negosyo.

0: Isyu lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
1: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
0: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
2: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
3: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
0: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
4: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.